0: listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FABC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FABC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FABC Philippines channel on YouTube and following FABC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Isa sa pinakamahalagang kailangang taglayin ng isang tao ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit paano ito maaabot kung may kagutuman na dulot ng kakulangan, ng pagkain o kaya na may dahil sa kahirapan? Maring isaisip natin na magkahiwalay ang magkaibang usapin ng kalusugan at kagutuman. Pero ang katotohanan, ang dalawang bagay na ito ay magkaugnay. Ang kagutuman o ang kakulangan sa masustansyang pagkain ay maaaring humantong sa iba't ibang karamdaman na kalaunan ay may epekto rin sa ating ekonomiya o sa pamayanan. Kaya naman sa araw na ito ating suriin ang iba't ibang aspekto patungkol sa kagutuman at kalusugan. Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
4: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod-bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng GCTV Channel 185 sa Signal TV. Batay sa datos ng Social Weather Station Survey, mas maraming pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger sa unang quarter ng taon. Nangangahulugan ang involuntary hunger ng pagkaranas ng pagkagutom at walang anumang nakakain. Hindi lamang usapin ang walang pagkain sa lamesa ang kagutuman. Masasabi rin nating ito ay usapin ang kalusugan, kinabukasan, kalidad ng buhay at pag-unlad ng pamayanan. Dahil kapag kulang ang nutrisyon, ang katawan ang humihina. Kapag nangyari ito, mas nagiging mahirap ang umahon sa kahirapan at kagutuman. Paano nga ba nakakaapekto ang kagutuman sa kalusugan ng bawat Pilipino? Paano nga ba matutugunan ang dalawang bagay na ito ng magkasabay? Suriin natin ang mga hamong ito, ang posibleng solusyon at ang papel ng bawat individual sa pag-abot ng pamayanang malusog at malaya sa kagutuman. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
5: Ayan, sisimulan po natin ang ating pagsusuri, ang ating usapan sa pamamagitan ng kalusugan at yung mga pagkaing dapat makapagbigay sa atin ng nutrisyon. Eh tama-tama po na ang ating pong guest ay walang iba kundi ang Chief Nutritionist, no, Monitoring and Evaluation Officer ng Rise Against Hunger Philippines. Magandang araw sa iyo, Roland.
6: Isang masustansyang araw po sa ating lahat at Happy Nutrition Month po.
5: Ayun, napakaganda. Nutrition Month, sana maging aware ang lahat, ano? Di ba? Eh lalo yes, na eh, yung bang ang lahat ng naiisip ng tao eh, kung ano-anong mga bagay sa lipunan, corruption dito, krimen doon, nakakalimutan yung topic na ito. Paalalahanan mo kami, Roland. Ano dapat ang maalala ng lahat?
6: Ang pagkain po ay karapatan ng bawat isa at dapat po ito ay accessible sa lahat. Yun po yung dapat nating inuuna bago po ang kung anuman. Dahil mahirap pong mag-react sa isang bagay kung pumakalam naman ang sikmura. So nahihirapan po ang ating isipan magbigay ng maliwanag na pamamaraan na sasabihin kung kanino man.
5: Okay. Roland, meron ako medyo technical na tanong sa iyo. Kasi yes, may mga survey na inilalabas sa ating mga social media, binabanggit yes, na mga news ano natin, yung bang survey ng mga nagugutom sa ating lipunan.
6: Opo.
5: Pero wala akong nakikitang survey tungkol sa kalusugan. Ba't ba ganun?
6: Meron naman po. Lagi po silang magkadugtong. So pag naglabas po ng survey regarding po sa kagutuman, magkarugtong po nun lagi is ano yung nagiging epekto ng mga ganito sa kalusugan ng tao. So, kagaya po ng stunting. So, bakit nilalabas ang stunting? Dahil naglabas din po ng mga datos ang ibang bansa na nagkakaroon
5: pero,
6: po tayo.
5: Pero kasi, pasintabi, ano?
6: Yes, sir.
5: Ang impression ko kasi, pag sinabing kalusugan, hindi pwedeng mawala ang nutrisyon, yung balance
6: yes,
5: ng pagkain. Pero pag gutom lang ang pag-uusapan, para bang ang ginagawa sa tao, makatawid lang sila sa gutom. Kahit ano, pwedeng kakainin. Ano dapat ang approach?
6: Sa Pilipino po kasi, dahil nga po sa limited yung laman ng bulsa, so, totoo po yung ganong konsepto o pananaw na ang kailangan namin ay maitawid ang isang araw para kami ay mag-survive. Pero kung titignan po natin yung konteksto ng scientific na pananaw, talaga naman pong mali yung ganong pag-iisip. Dahil pag kulang ka ng sustansya, talaga pong magkukulang ka ng productivity mo kung nagtatrabaho ka. Kung nag-aaral ka naman po, hindi maganda ang kalalabasan ng mga grado mo. Ang kaduluduluhan po niyan, out of school yun, at tataas ang krimen. So yun po yung magkakadugtong regarding po dyan sa kalusugan.
5: Ibig sabihin, dapat kadugtong din pala na pag-uusapan yung minimum wage, ano ba yung sapat para medyo nutritious ang iyong pagkain? Hindi lang yung, hindi ba?
6: So,
5: no? Nakakadugtong, pero hindi yun ang topic natin. Balik natin sa gutom at kalusugan at nutrisyon. So, balansihin natin, Roland.
6: Base nga po sa mga datos na nilabas, lalo na po ng Food and Nutrition Research Institute, na ang bawat Pilipino po ay nakakaranas ng food insecurity. So pag insecure po ang tao regarding sa pagkain, talaga naman pong nagdadala po yan ng isang matinding problema sa bawat bayan or bansa. So sa Pilipinas po, 3 sa bawat 10 na sasambayanan ay walang regular na access sa sapat na pagkain. So
5: okay.
6: Meaning ito po'y minsan 1 beses lang kumakain or totally wala pong pinain sa 3 buwang nakakaraan.
5: Okay.
6: Noong 2023 po kasi Bishop, bumaba na ito yung issue po ng food insecurity. Kaya lang po na natili itong hamon base po sa mga datos dahil bigla pong tumataas ang inflation rate ng Pilipinas.
5: Ayun.
6: So wala, parang ang piso po natin ay equivalent na lang sa almost 70 centavos. So kung isandaan mo, 70 pesos na lang pong equivalent. Kaya po yung pagtaas ng sweldo na pinagmamalaki po ng government, which is tinaas ng 85, ay at gagawin pa pong chop-chop na pagbibigay, ay isang indikasyon lang naman po talaga na ang nutrisyon ay hindi parte pa nung ibinigay
5: Ayun.
6: Na substansya nung amount nung 85 pesos.
5: Oo. So, dapat talaga pala itinetake into account, isinasama sa equation. Hindi
6: yes,
5: lang kung ano yung maitatawid ka, no? Compared doon sa maitatawid kang medyo, hindi lang medyo matatawid yung gutom, kundi yung nutritious
6: yes,
5: na
6: sir.
5: Pagkain ang masusupply sa iyo. Yun ang dapat nating siguridad.
6: Yes, sir.
5: Okay.
6: Sinisigurado naman po. So bilang sa aming mga nutritionist dietitian, ang lagi po naming si binibida or hinaharap sa tao ay yung pinggang Pinoy. So yung pinggang Pinoy naman po talaga ay isang pamamaraan para ipakita sa bawat Pilipino na ito dapat yung komposisyon ng isang tamang dami ng kinakain. Ngunit dahil po sa pinggang Pinoy na ito, marami pong nahihirapan dahil ang kalahati po ng isang plato or ng pinggan ay dapat po may kumakain ka ng gulay at ng prutas.
5: Tama.
6: Yung 20 yun ay mahal.
5: Okay.
6: So,
5: tumatawid ngayon tayo, hindi sa issue lang ng ekonomiya. Tumatawid
6: yes,
5: tayo
6: sir.
5: Ngayon sa issue ng kaalaman.
6: Yes, sir. Kaya may
5: sige.
6: Pinatawag pong food literacy. So
5: Ayun.
6: Dun sa food literacy, dapat maalam o yung mga tao sa Pilipinas na kung ito ang pera ko, ano dapat yung mga pagkain kinukuha o mabibili ko sa merkado na magiging
5: Yun ang
6: sapat?
5: dapat.
6: Opo, dapat maturuan ng bawat isa na kung ang budget mo ay 100, ano yung mabibili nito para sa 5 katao sa isang pamilya? So yun yung dapat na pinag-iisipan po ng lahat.
5: So ang tanong ko ngayon,
6: opo.
5: Ano ang level ng kamalayan o kaalaman ng ating sambayan ng Pilipino patungkol dito sa bagay na ito? Yung given, yung kahit limitadong bagay, di ba?
6: Honestly, Bishop, maalam po ang mga Pilipino, so almost 85% po ng population ay maalam kung ano yung ihahanda. Ang problema po, yung laman ng bulsa. So babalik po tayo sa economics.
5: Okay.
6: Doon po laging ang doon po nagbo-boil down lahat po ng ating pag-uusap dahil kahit anong galing ng kaalaman mo, kung insufficiente naman po ang kapasidad mong bumili, eh talagang babalik po lang tayo sa maitawid lang ang isang araw para may ilaman sa tiyan.
5: Okay. So, sa bagay ng ekonomiya, ano naman ang ginagawa both ng national at ng mga lokal na mga gobyerno? Ang ating bang sitwasyon sa ating mga probinsya ay meron ba tayong kasapatan? Halimbawa, no? Hindi na naman ito issue ng ekonomiya. Ano naman ang issue? Ano naman ang maaasahan natin? Yung halimbawa, galing sa farm, paano naman may idadala sa merkado itong mga nanggagaling na mga pagkain sa mga bukirin natin?
6: So nagagawa naman po ng gobyerno o ng pamahalaan natin yung mga dapat, yung farm to market road. So may mga kalye na ginagawa po para mas maging konvenyente yung pagta-transfer po ng one good to another place. Nandiyan pa rin po yung mga roro natin. So hindi pa rin naman po siya talagang totally eradicated. Nandiyan po siya. Ang nagiging issue na lang po kasi yung presyo ng gasolina. So doon yun po yung nagki-carry over. Kahit tuloy-tuloy po yung maraming supply, pero yung to transport one item to another with the use of gasoline or liquefied petroleum, it's another thing. So nagiging add-on po siya.
5: Nabanggit mo na rin lang yung gasolina, yung namang ating kalalagyan sa presyo ng gas, medyo ang pinakadahilan yan, hindi naman yung panloob natin na problema.
6: Yes,
5: Ay, paano naman yung mga dumarating ng mga bagyo na sumisira sa ating mga
6: po,
5: production?
6: Po, may paparating tayong bagyo. Dapat po yun anticipated. Kasi po kung ang ibang neighboring countries ng Southeast Asia, nakatabi na po natin, Thailand, Cambodia, ba't po nila nagagawang mag-supply ng tama? So katulong po lagi ang gobyerno. Babalik na naman po tayo sa usapin ng corruption. So yun po yung laging nagiging problema sa Pilipinas.
5: Nako, dugtong-dugtong pala tayo. Ano?
6: Yes, domino effect po ang lahat.
5: Okay. Eh, kumusta naman ang educational system natin? Ang mga eskwelahan ba natin magmula sa pinakabatang nagdadala ng edukasyon sa ating kabataan? Eh, dala naman itong pagtuturong ito, itong advocacy ito.
6: Sa parte po niyang edukasyon, ginagawa naman po lahat ng DepEd o ating pamahalaan yung nararapat. Ang problema nga lang po, as I quote po kay Congressman Romulo, bago natin gawin ang educational reform, dapat bigyan muna natin ng lunas ang malnutrisyon. Kasi it takes one to know one. So kahit ang ganda na po ng curriculum na ibibigay natin sa bawat eskwelahan, pero kung kumakalam ang mga sikmura, at tama, may stunting pa rin po tayo, eh hindi po natin magagawa yung dapat at sapat.
5: Ayun. O kaya naman pala, napakaganda ng pangalan ng grupo ninyo. Rise Against Hunger Philippines. Okay, ikwento mo sa amin, Roland. Ano talaga ang simulain at pagpapatuloy at pagtaas ng inyong involvement sa problemang ito, sa issue na ito?
6: Okay po. Nagsimula po ang Rise Against Hunger dahil po sa bagyong Yolanda. Opo, kasi nung wala po sa Philippines pa noon ang Rise Against Hunger, meron lang pong sa neighboring countries natin. So sila po yung unang tumulong together with Red Cross regarding po sa supply dahil talaga naman po tayong naka-experience ng dilubyo during that time. So 11 years na po from this previous year ay ang Rise Against Hunger. So meron po kaming ginagawang, yun nga, nourishing lives through dietary supplementation program. So yun nga po yung kasama po dyan yung pagpapakain sa mga daycare centers, elementary at community. Meron din po kaming food banking kasi
5: ang food banking.
6: Yes sir, para pong nasa Amerika na food banking. So yung mga surpluses po ng mga restaurants, hotels, mga food manufacturing companies, kinokontakt po kami para po kunin at i-delegate po yung mga food item surpluses sa community that totally are vulnerable po sa gutom. Opo, meron din
5: magaling
6: po. Yes, ini-empower din po namin ang community para po naman sila ay hindi lang, sabi nga sa Bible, don't give them the fish, teach them how to fish. So parang ganoon po yung mantra ng ating organization. Pang-apat po is meron din pong tumutulong din po sa sustainable agriculture. So, kung kagaya po, meron pong farm ang connected ang Rise Against Hunger po sa Magdalena, Laguna. So, meron po yung mga products o yung mga produce. Yun po yung pag na-harvest, yun po yung i-distribute sa mga community kung saan po may dietary supplementation program.
5: Okay. Ibig sabihin, meron kayong mga datos kung ano yung mga kakulangan sa isang lugar.
6: Yes,
5: no?
6: Sir.
5: Kung saan makakakuha ng kasapatan. Pag may surplus, ay maganda yung ginagawa ninyo. Medyo dinidistribute ninyo ang dapat na maiabot sa lahat.
6: Opo. Ginagawa po lahat ng pamamaraan para po lahat ng 117 million Filipinos ay makover ng aming program.
5: So gaano naman kalawak ang abot ng inyong grupo?
6: From Luzon to Mindanao na po, sir.
5: Opo. Kaya ba'y sinasangguni din ng mga leaders natin sa legislatura? Kayo ba'y sinasanggol para sila yung makagawa ng mga batas na sapat, magkaroon ng kasapatan para sa lahat?
6: Ang alam ko po, sir, bago ko mapasok po dito ay nagkaroon na po ng second to third reading po about food banking para maging structured totally. Nasa house na po yun. So hindi lang po kami informed kung umandar na po siya. Pero natanong po dyan dahil ang food banking po ng Rise Against Hunger ang kauna-unahan sa Pilipinas na structured.
5: Magandang banking, food banking, ano?
6: Opo.
5: Ibig sabihin kung ibabangko natin, no?
6: Opo.
5: Ibig sabihin anong uring mga pagkain o nutritious na pagkain?
6: Ang common po ay yung galing sa farm na po namin, may mga pechay, may ampalaya. So yung typical pong na madaling itanim kasi within 45 days mag-harvest ka. Meron din pong mga surpluses ng mga canned goods. So may mga connected partners po kami kagaya po ng Century Pacific. So nabibigay po sila ng mga canned goods na yes po. Pero hindi po basta nagbigay ng surpluses ang mga manufacturing company, itatanggapin namin biglaan. Titignan din
5: Oh,
6: po
5: tama.
6: namin kung may mga dented, walang label, tas near the
5: Tama.
6: expiry, eh talagang hindi rin naman po namin tinatanggap.
5: Siyempre naman, kahit naman sa mga blood bank, susuruin ka muna
6: Yes.
5: kung dapat bang, karapat-dapat ka bang mag-blood donor, ano?
6: Yes,
5: Yun
6: sir.
5: yun eh. So
6: Opo.
5: tama din ito. Siyempre
6: Opo.
5: nabubulok yung iba.
6: Opo.
5: Oh, maganda. So, sa bagay na ito, sabi mo kanina, eh, kayo pa lang ang nag-introduce nito.
6: Yes,
5: Sino-sino
6: sir.
5: na ba ang nandito sa bagay na yan?
6: Ang na parang nag-mimic po or nag kumuha ng ganitong konsepto po ay ang Metro Cebu. Kila, opo, ang kataya po namin doon ay ang Simply Share Foundation po. So meron din po silang food banking.
5: Okay. Ako, nung marinig ko sa iyo yan, ako yung naging interesado sapagkat, siyempre, kailangan natin ma-realize kung ano ang biglang nagiging kakulangan. Hindi naman lahat
6: opo.
5: Tayo pantay-pantay ng lagay. Eh.
6: Yes, sir.
5: Kahit naman ang panahon natin, yung bagyo sa Mindanao, no? Pang Mindanao, yung kalalagyan ng ating mga rehiyon, iba-iba eh. Kung
6: opo.
5: Kaya, dapat may banking tayo para maiabot natin yung sapat sa atin sa iba. Yun ang pinakasusi palagay ko rito eh. Anong gagawin mo sa kaalaman, no? Alam mo nga yung kakainin mo, pero kung paano mo makukuha yung produkto,
6: yun po.
5: Hindi mo makuha.
6: Yes, kailangan lang po talaga maging proactive. Bawasan na po ng mga Pilipino ang maging reactive.
5: Oh, talk about being just reactive.
6: If we are only reactive, what will happen? If you are proactive, we're dealing to the last part of the, sinasabi nga po noon ni Vice President, dalaylayan ng mga Pilipino ay gumagalaw. So lahat po tayo ay involved.
5: Kasi ba, kung hindi magugutom, hindi mag-iisip na dapat proactive tayo at may ginagawa tayo. Ibig sabihin, nagkakaroon lang tayo ng plano, nagkakaroon lang tayo ng programa dahil may problema na tayo.
6: May problema na.
5: Oo. So, anyway, ito bang mga producers natin ng pagkain, for example,
6: Opo.
5: Yung mga nag-i-import ng mga pagkain lalo
6: yes,
5: na.
6: Sir.
5: Okay. Sila ba may kamalayan sa bagay ng kung ano ang nutritious o kita-kita lang iniisip nila?
6: Isang factor po yan, Bishop.
5: Okay.
6: Pero po ang dahil gumawa po ang National Nutrition Council ng panibagong pulisiya, which is the Philippine Multisectoral Program for Nutrition, na dapat ang lahat ng pagkain po sa atin ay ibababa na ang sodium o yung mga ibang sustansya dahil para makaiwas po sa tinatawag po nating non-communicable diseases kagaya po ng diabetes, hypertension, sakit sa puso, yung mga ganun po. So ngayon po ay nagre-remodification ang mga food manufacturing companies regarding po dyan sa mga food items.
5: Alam mo ako, may naalala nga ako kasi minsan nababalitaan ko na may mga nag-smuggle ng mga food, ano, mga food
6: Opo.
5: Products sa atin. Pagkatapos mahuhuli sila.
6: Yes.
5: Hindi ba dapat binibigay sa inyo yun para sa food banking?
6: Kailangan po muna siyang itest kasi baka
5: okay.
6: hindi po pumasa sa Philippine standards at mag-cause pa po siya ng panibagong sakit sa mga kapwa Pilipino po natin.
5: Okay. Alam mo, ibang klase itong usapan natin. Wala pong script itong pag-uusap namin ni Roland eh. Kung ano lang, talagang pagsusuri ba? So, medyo maikli yung ating oras ng pag-uusap, Roland. Subalit, sige, mag-usapin mo. Magbigay ka ng reminders, mga encouragements sa ating mga kaagapay. Kung paano magiging, yung bang ang lahat ay may ambag dito sa bagay
6: okay.
5: na ito.
6: Sige po. So, ang Pilipinas naman po since after World War II ay nakaka-experience ng gutom. Mababawasan, nadadagdagan, pero ngayon po ay tumataas. So ano po yung nagiging sanhi ng gutom sa ating bansa? Masyado na pong gasgas ang salitang kahirapan, kaya po nawa nakaka-experience ang bawat isa ng kagutuman dahil meron pong kawalan ng kapasidad ng kita. Kahit po itinaas na yung sweldo, pero ginawa naman pong hulugan. Pangalawa is mataas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa at yung mga inflation na tinatawag po natin na hindi naman po talaga natin mapipigilan. Pangatlo, yung natural calamities, mga kalamidad na dumarating sa atin. Hindi natin pwedeng pigilan, pero talagang nagaganap. Kagaya po nitong paparating na bagyo. So hindi pa tayo nakaka-recover sa lindol, sa pagputok ni Mount Canlaon, ito na naman po si Bagyong Inday. Pang-apat po, yung laging tayo ang nagiging nagsasuffer is yung climate change. Kakaiba na po ang dating ng mga bagyo, ulan, so nasisira po ang agrikultura at ang ating kasama po doon yung pangingisda. So the more na nasisira sila, tumataas po lalo ang presyo ng pangunahing bilihin. At yung huli po doon dahil nagiging sanhi siya ng problema ay yung hindi pagkapantay-pantay ng access sa masustansyang pagkain. So kung may kakulangan ka ng pera, makukuha mo nga sabi nila na pagpilian na ng mga nakakaangat sa lipunan. Ano yung mga posibleng solusyon ng bawat isa? Hindi lang natin dapat iasa to sa ating gobyerno. Una is palakasin natin ang ating food security. Paano po yun? Magtanim. So maliliit na mga PET bottles, mairaraos po natin ang mga pang-araw-araw nating pagkain. Pangalawa is palawakin pa po ang mga feeding programs with regards to nutrition, kasi ito po yung nakakatulong para po umayos ang pag-iisip at pangangatawan ng tao, dahil once na hindi na po ito naagapan, irreversible na po ang epekto nito. Pangatlo is itaguyod ang wasto, hindi po tama ah, wastong nutrition at edukasyon para sa buong Pilipinas, hindi po lang nakasentro sa National Capital Region. Pang-apat po is palakasin ang mga programang panlipunan, lagyan ng mas maganda pong safety nets yung mga programa, at lalo na po yung pagbutihin ang access sa serbisyong pampubliko ng pamahalaan. Dahil lang po doon sa mga simpleng yun, siguro naman po mababago natin kung ano ang sitwasyon ng mga taong nagugutom at nakakaranas ng hirap sa Pilipinas.
5: Naku, pambihira. Parang sinabi mo sa lahat na ang kalusugan ay nagsisimula sa wastong pag-iisip. Ano?
6: Totoo naman po, kaya po nagkaroon tayo ng mental health law.
5: Okay. Maraming salamat. Meron na naman topic tayo susunod. Okay. Maraming salamat, Roland. Naging napakaganda. Napakaganda ng ambag mo sa kamalayan ng ating mga kababayan. Okay, very good. God bless you and until next time, ha.
6: Sige po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Muli, maraming salamat at happy nutrition month po sa lahat.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
5: Alam niyo po, para sa akin, itong pag-uusap kasama si Roland Yu ay naging kapaki-pakinabang. Marami din ako naintindihan na ang kalalagyan pala natin sa bagay ng nutrisyon, kalusugan, ano po, ay napakarami, no, ang dapat na pagsamasamahin natin. It's actually a whole of nation approach. Ano po, hindi lang gobyerno, kundi tayo, mga magulang, mga mamamayan, mga kaagapay mismo, ay dapat na may ambag lahat po tayo. Naalala ko tuloy, itong Proverbs 13 and verse 23, ang sinasabi po ay, much food is in the fallow ground of the poor, but for lack of justice, there is waste. Alam niyo po, totoo yan. No? At kung ang ating kakulangan ay pagkain, ang sabi po ng banal na kasulatan eh, marami eh. Sapat. May kasapatan ang ating mga lupain. Kahit ang kalalagyan natin siguro, isipin natin mahirap tayo. Subalit, ang talagang kakulangan ng lahat, ang pinakadahilan po ay injustice. May injustice tayo sa lahat ng bagay. Ano po? May injustice tayo sa ekonomiya. May injustice tayo sa kasapatan. May injustice tayo sa mga batas natin. May injustice tayo. Naku, napakarami po. At alam niyo po, ang lahat ng karunungan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pagkilala ng kanyang kalooban. Ano po? Pag-ingatan po natin ito. Sapagkat naniniwala pa rin po ang programang pagsusuri na ang lahat po ng mga bagay, kapag alam natin kung paano gawin at tayo may takot sa Diyos, may pag-iingat sa kanyang kalooban, makakaahon po tayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Nagsisimula ang kalusugan sa sapat at masustansyang pagkain habang ang pagwawakas naman ng kagutuman ay nagsisimula sa malasakit ng bawat isa. Isang paalala sa atin na ang kagutuman ay hindi lamang kakulangan sa pagkain, isa rin itong hamon na kailangang harapin ng may pagkakaisa at sama-samang pagkilos bilang isang pamayanan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoh, the 414 Kids Show.

0: Naku, kailangan ko ng tumakbo para milagay ko mga gamit ko sa locker room. Nagsimula na ang pila sa flag ceremony.
1: Naku, late na ako. Ako na lang na dito sa labas ng gate ng school. Bilis, bilis! Uy, teka, ano to? Wallet at may laman na pera? Wala nang ibang tao rito ah. Kanino kaya ito? Alam ko na. Ibibigay ko na lang dun sa school office. Kawawa naman ang nakalaglag nito.

0: Happy Saturday morning, Philippines! We're back para muli tayong matuto at magsaya. Ako pa rin ang inyong ate on the air, Ate Michelle Tolentino, kasama sina...
1: Hello, everyone! Angel Faltado here!
2: Namiss namin kayo! DJ Tagorda po!
3: Nag-almusal na po ba ang lahat? Ako naman po si Cephas Almasco!
4: Oo naman, Cephas! At hoping na every single cell of our body is well! I'm Rich Gabriel, at kayo ay nakikinig dito sa...
5: Okinon, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
4: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
3: Okidos, kinig lang ha!
0: Kumusta ka dyan sa kinalalagyan mo? May kasama ka ba? Kumusta ang puso mo? Don't worry dahil sasamahan ka namin dito sa ating tema ngayon na Puso na katulad ni Jesus. At ang topic natin today ay pagiging mabait kahit walang nakakakita.
1: Tulad po nung narinig natin kanina na nakapulot ng wallet, wala naman nakakita na napulot niya.
3: Pero hindi niya po itinago!
2: Instead, naging tapat at mabait siya. Ibinigay sa school office para maibalik kung sino man ang nakalaglag noon.
4: At maawain din siya ha, iniisip niya na kawawa naman yung nawala ng wallet. Baka mamaya, wala siyang pambili ng lunch at pamasahe pag-uwi.
0: Tama kayong lahat guys, naging mabait ang estudyante na iyon. Dapat tularan. Tulad nga ng memory verse natin for this month of July sa Efeso 4:32, ano ang sabi doon, Angel?
1: Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa.
0: Para mas maintindihan pa natin yan, may kwento sa Bible tungkol sa gumawa ng mabuti sa kapwa kahit wala namang nakakakita.
3: Wow! Gusto ko po makilala kung sino siya!
0: May isang lalaking ninakawan, hinubaran at binugbog sa kainiwan na halos patay na sa daan sa Jericho noon.
3: Kawawa naman po!
0: Tapos may dumaan na pare, pero nang makita niya yung nakahandusay, umiba siya ng daan.
1: Parang wala lang siyang nakita.
4: Oo, at meron pang dumaan na isang levita. Pero ganoon din ang ginawa. Umiba din siya ng daan at di man lang pinansin ang kawawang lalaki.
2: Pero may isang Samaritano na naglahi at napadaan doon. Naawa siya sa lalaki. Nilipitan niya ito at linis ang sugat gamit ang langis at alak na baon niya at saka binendahan.
0: Then, isinakay niya sa kanyang asno at dinala sa isang panuluyan o boarding house. Tapos nagbigay siya kinabukasan ng dalawang salaping pilak na halos katumbas na ng dalawang araw na sahod. At sinabi niya, alagaan pa yung lalaki at babayaran niya pagbalik niya kung magkano pa ang kulang.
3: Hi! Buti na lang po at mabait yun sa Samaritano na yun.
1: Oo nga, hindi tulad ng dalawang nagdaan, di ba? Pari pa po yung isa.
0: Yes, Angel. Siguro kung sa panahon natin ngayon, sabi siguro nila, ako busy ako, maabala pa ako pag tumulong o kaya naman mapapagastos. O pwede rin na sa isip nila ay baka madamay pa sila.
4: Imagine, mabait talaga yung Samaritan na tumulong kahit walang nakakakita. Kasi sa panahon po natin ngayon, naka-post or naka-flex na agad yan sa social media para mag-viral.
0: Tama, Rich. Walang Facebook Live, walang vlog. Ang Panginoon lang ang nakakakita. Tulad ng sabi sa Hebreo 4:13, lahat ay lantad at hayag sa paningin ng Diyos. Totoo ang puso niya sa pagtulong. Mabuti, hindi pakitang tao lang.
2: Iyon ang puso na katulad ng kay Jesus.
3: Parang sa school po namin yung iba kong classmate, pag may teacher, mabait. Pag wala na, masaway.
2: No!
0: Dapat good boy and girl pa rin kahit wala si teacher. Kasi si God, nakikita niya lahat. Sabi sa Pangalawang Kronika 16:9, ang mga mata ng Panginoon ay nagmamasid sa buong lupa. At sabi naman sa Mateo chapter 6 verse 6, ang Diyos Ama na nakakakita sa atin ng lihim ay gagantimpalaan tayo.
4: Hindi bali ng walang clap, light and heart emoji mula sa mga tao, basta may smile naman kay Lord.
5: Saan ka pa?
6: Amazing!
7: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
4: Cephas, ano ang paboritong subject ng mga isda?
3: Ano daw?
4: Eddie, si Yes.
7: Just kidding.
1: Bakit laging masaya ang mga manok?
2: Ha? Huh? Bakit daw?
1: Eh kasi, excited sila eh.
7: Just kidding.
2: Anong sabi ng pusa sa desktop computer?
1: Ano daw?
2: Eddie, meows please.
7: Just kidding.
6: O ako naman, ano ang sabi ng manok sa kanyang mabait na itlog?
2: Ano daw?
6: Bok-bok-bok-bok. Dahil mabait ka, may extra kang baon.
7: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share niya na sa amin yan. At maririnig niya yan dito!
7: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
4: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Anong pwede mong gawin sa mga susunod na araw na magpapakita ng pagiging mabait mo kahit walang nakakakita?
1: Ako, kiddos, pag may nakita akong basura, pupulutin ko at itatapon sa basurahan.
3: Ako, magwawali sa amin habang wala pa si Mami.
4: Uy, secret lang dapat ha. Pero, pwede nyo i-type and comment your answer here sa ating page. May Jesus give you strength to do it, kiddos!
7: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam niyo ba kung anong bansa sa buong mundo ang may pinakamaraming CCTV per tao?
1: Anong bansa, Kuya TJ?
2: Ito ay ang China. Estimated na 200 to 700 milyong kamera ang nag-ooperate. Halos isang kamera sa kada 2 tao. Pero gaano man karami ang kanilang kamera, hindi nila madadaig si God na nakakakita ng lahat, pati naman ng ating puso at isipan.
4: Tama! At alam niyo rin ba na ang Hudyo at Samaritano ay magkaaway noon?
3: Talaga, Ate Rich?
4: Oo, Cephas. Ang kanilang pag-aaway ay nag-ugat sa kasaysayan, lahi at paniniwala.
1: Para po pa lang yung binubuli o Samaritan ang siyang tumulong sa buli o Hudyo.
4: Ganoon na nga. Ang gusto kasi ni God ay maging mabait tayo kahit sa taong hindi natin gusto. Tulad ni Jesus na naging mabait kahit sa mga makasalanan, di ba?
3: Amazing!
7: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang

0: Ay, Teresa, may extra pera ka ba dyan?
1: Meron, pero 5 pesos lang eh.
0: Akin na lang sana. Pwede ba?
1: Bakit? Kulang ba ang baon na ibinigay sa'yo ni nanay?
0: Hindi naman. Basta, bibilin lang ako.
1: Oo, ayan na nga. Ang galing mo ha, humihingi ka lang at hindi nang hihiram.
0: Mabuti na yan, kaysa naman magnakaw ako, diba?
1: O siya, sige. Halika na nga at baka maliit pa tayo sa school.
0: Nasaan na kaya yung mga yun? Nandito lang sila kanina. Ayun, nandiyan lang pala kayo eh. Ito na ang pagkain nyo. Ang mapayat naman ninyo. Kawawa naman kayo. Sorry ah, at kakaunti lang ang nabili kong pagkain para sa inyo. Oh, eto. May tubig din akong dala para may inumin kayo.
2: Oh, Jose, bakit nandito ka? Hindi naman ito ang daan pa uwi sa inyo ah.
0: Ah, ikaw pala, Floor. Napadaan kasi ako dito kahapon. Nakita ko ang mga pusang ito na ang papayat. Mukhang walang napapakain sa kanila.
2: Naku, eh, mga hayop lang naman ang mga iyan. Mamamatay din naman ang mga iyan kalaunan. Bakit mo pa sila pinapakain?
0: Aba, Floor, sila ay may mga nilikha din ng Diyos. Eh, di ba tagapangalaga tayo ng mga nilikha ng Diyos?
2: Nagkakalat na kasi ang mga pusang gala dito sa kalye.
0: Alam mo, mas maganda sana kung may mga mag-a-adopt sa kanila.
2: Eh, di, i-adopt mo sila para hindi pagala-gala dito sa lugar namin.
0: Marami na rin kasing mga alagang pusa. Pati nga aso ay may mga alaga kami eh. Hindi nga alam sa bahay na pinapakain ko ang mga pusa dito.
2: Ah, undercover pala ang pagtulong mo. Ako lang pala ang nakakita sa iyo sa ginagawa mo.
0: Ganun na nga.
2: Pareho pala kayo ng Ate Teresa mo.
0: Anong pareho?
2: Nakita ko rin kasi siya doon sa malapit sa amin. Mayroon doong matanda na madalas niyang abutan ng tinapay. Mag-isa na lang kasi yung lola na iyon sa maliit niyang bahay. Tapos, madalas na nasa labas lang siya ng bahay. Kasi, ang init sa loob ng maliit niyang tirahan.
0: Ganun ba?
2: Oo. Halos araw-araw ay nakikita ko siya na dumadaan doon para magbigay ng tinapay kay Lola.
0: Hindi namin alam ni nanay at tata yun ah. Kaya pala, madalas siya nagpapaalam na may bibili sa tindahan. Pero pagbalik naman niya sa bahay, ay wala siyang dinala na binili niya.
2: Sa iba pala niya, dinadala ang binibili niya sa tindahan.
0: Oh, sige Floor, alis na ako. Pabalik na lang ako para pakain uli ang mga pusang to.
1: Jose, may 20 pesos pa ako dito. Bibigay ko na lang sa'yo.
0: Ako, wag na ate. Alam ko may tinutulungan ka matanda at binibigyan mo yung tinapay araw-araw. Siguro tinitipid mo ang baon mo para may mabigay ka doon kay Lola, no?
1: Paano mo naman nalaman na may tinulungan akong Lola?
0: Sinabi sa akin ng classmate ko na si Floor. Nakikita ka daw niya. Kasi malapit lang ang bahay nila doon sa tinitirhan ni Lola.
1: Ganoon ba?
0: Eh, ba't hindi mo sinabi sa amin?
1: Hindi naman kailangan ipagsabi ang ginagawa ko ngayon.
0: Eh, para makasama mo rin kami sa ginagawa mo.
1: Ikaw rin naman eh. Pinapakain mo ang mga kawawang pusa sa kalye. Pero, hindi mo rin naman sinasabi sa amin.
0: Alam mo na rin pala yun eh. Kaya pala, binibigyan mo ako ng pera ngayon.
1: Oo, kasi sinundan kita kahapon kaya nakita ko na pinakain mo ang mga pusa.
0: Tama nga, sinabi ni Floor. Pareha daw tayong magkapatid.
1: Kanino pa ba tayo magmamanak? Kundi sa magulang natin. Naalala mo ba noon na may tinulungan si tatay na hindi siya nagpakilala doon sa pamilyang tinulungan niya?
0: Oo nga. Naalala ko yun. Hanggang ngayon ay hindi alam ng pamilyang yun na si tatay ang nagbibigay ng karagdagang pabayad nila doon sa ospital.
1: Si nanay din naman ay ganoon. Noong dalaga pa siya ay may mga sponsor kids siya na tinulungan na makapag-aral. At hindi rin nila alam kung sino ang nagpa-aral sa kanila.
0: Hindi nila tinuro sa atin ang kindness. Pero nakikita lang natin na ginagawa nila.
1: Ako, natutunan ko na hindi dapat ipagsabi ang mabubuting ginawa natin sa ating kapwa.
0: Ako rin. Yan din ang natutunan ko.
1: Naalala mo ba yung kwento sa atin ni Tita Rachel? Noong inimbita siya na magpapadyo sa isang gift-giving program sa isang poor community sa Quezon City?
0: Ah, oo. Naalala ko yun. Umuwi siyang disappointed kaso hindi na rin natuloy yung puppet show. I-share pa naman daw niya sana ang message tungkol kay Lord Jesus sa pamamagitan ng puppet show.
1: Pero hindi na nga natuloy kasi ang tagal ng picture taking ng mga donors na dumating habang nagbibigay sila ng mga gifts sa bata.
0: Tapos pinusla sa social media yung mga mabuting ginawa ng mga donors.
1: Hindi si Lord Jesus ang nag-glorify kundi ang mga donors.
0: Ay, nakakalungkot.
1: Mabuti pa ay samahan mo ako na pagpunta kay Lola. Magbibigay uli ako sa kanya ng tinapay.
0: Sige, tara.
3: O, saan kayo galing mga anak?
1: Pumunta lang po kami nanay doon sa lola na nakatira sa kabilang street. Sorry po at hindi na po kami nakapagpaalam at wala pa po kayo kanina dito sa bahay.
0: Dumaan na rin po kami doon sa kalye na may mga pusa po kong pinapakain.
3: Ganun ba? Mabuti naman na tumutulong kayo sa iba. Ganyan ang gusto ng Panginoon na gawin natin.
1: Kawawa po kasi si Lola. Wala po siyang kasama sa bahay niya at ang liit lang ng tinitirhan niya.
3: Natutuwa ako na marunong kayong maawa sa iba. Ganyan si Lord Jesus. Siya ay maawain. Hindi ba't ikinuwento pa nga niya ang tungkol sa parable of the Good Samaritan?
0: Ah, opo. Ito ay ang kwento niya kung saan may isang lalaking binugbog ng mga masamang loob at iniwan na sa daan, nasagutan at hinang-hinana.
1: Tapos, may dumaan po na dalawang Hudyo na kababayan ng ginulping lalaki, isang pare at isang levita. Pareho silang mga lingkod sa templo ng Diyos, pero hindi nila tinulungan ang kawawang lalaki.
0: Sa halip, isang Samaritano na ang tinuturing na kaaway ng mga Hudyo ang tumutulong sa kawawang lalaki. Nilinis niya at ginamot ang mga sugat nito at nila sa isang bahay na paupahan.
1: Binayaran niya ang may-ari para may matuluyan ang lalaking sugatan.
0: At ibinili niya ito sa innkeeper bago umalis. At ang sabi niya ay babayaran niya ang lahat ng gasto sa lalaki sa kanyang pagbabalik.
3: Pinakita ng Samaritano ang kanyang kindness sa lalaking sugatan. Kahit na nga magkaaway ang lahi nila, ang mga Samaritano noon ay ang lahing hindi gustong makasama ng mga Hudyo. Pero siya pa ang tumulong dito, sa halip na ang mga sariling kababayan nito na pari at levita.
1: Ang Samaritano po ay tumulong kahit na walang kapalit at handa po siyang gumastos kahit na hindi niya kilala ang kanyang tinulungan.
3: Nais ng Diyos na maging matulungin tayo sa iba katulad ng Good Samaritan sa kwento ni Lord Jesus.
0: Tumutulong po kahit na walang kapalit.
3: Tama! At natutuwa ako na kayong mga anak ko ay ginagawa ang mga gawaing nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Sana ay ipagpatuloy niyo ang pagiging mabuti sa inyong kapwa.
1: Sinusundan lang po namin ang inyong halimbawa ni tatay, nanay. Masaya kami na kayo ang naging magulang namin.
3: At kami rin ni tatay niyo, we're so proud of you both.
4: Kind like Jesus.

0: Jesse Ripo, kay Tita Mabel, and Tita Boy Duhut.
1: Belated happy birthday po sa aking tita na si Tita Cecil de la Cruz. More blessings!
2: God bless sa lahat ng nag-celebrate ng kanilang birthday at mga bata maging thankful at mabait kahit walang handa. Sige, pray tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. At salamat din, Lord, sa reminder na nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin. At Lord, Ikaw po ang nagbibigay ng gantimpala, Lord, even dun sa mga panahon na walang nakakakita doon sa ginagawa namin. So Lord, we pray that we will continue to have a heart like Yours, Jesus. Nawa, Panginoon, ay patuloy kaming lumakad sa Inyong katuruan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ipinakita mo sa amin. Nakita namin ito sa iba't ibang aral sa Biblia. And Lord, we pray that we will have a heart like You, Jesus, who is ready to serve, ready to love, and ready to forgive. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ang prayer po namin ay patuloy niyo po silang pagpalain at i-bless niyo ang bagong taon ng kanilang buhay. We pray, Lord, for those who are sick and unwell right now. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila and provide for all of their needs. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen.
2: Ayan, tapos na naman ang isang Saturday na puno ng tawa, kwento at puso ni Jesus. Kaya,
4: time out na!
5: Pero don't worry, dahil next week, babalik kami.
6: Correct! Pero bago tayo magbabay, pagsalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tito Marvelous Malay Solumbines, ati Favorite Gabriel Ganda, dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Kuya Kelechi Dupogi, Ate Faithful Faithy, at Mommy Lovely Lea Morada.
5: Thank you din kay Ate Favorite Gabrielle at sa World Vision para sa ating script at kwento kit.
2: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. Tandaan, maging tulad ng puso ni Jesus, maging mabait, kasi si Jesus ay nakatingin. I'm Ate Michelle.
5: Ako naman po si Angel.
6: Rich here.
0: Cephas po!
7: And TJ.
3: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido ng 414 Kids Show!

Para sa inyong feedback at requests sa Okidoh, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoh414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoh414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoh, the 414

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. TXKI Jesaistos sa inyong mga radyo. Naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know. Things you can memorize and hide in your heart because God thinks children are very important.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng...
2: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Wow, kumusta ka mo mga bata? Hello sa mga taga-Bacolod! Mabatian gihapon kita sa DYVS. Oo, da sa mga Bacolod. And diri man sa Marbel or diri sa South Cotabato. Mabatian gihapon kita sa 1062 DXKI. Welcome naman sa aton nga JNC On Air kag JNC Online. Oo mga kids, so last week mga bata, or last 2 weeks, nagapamati kita about sa pagsiksang wisdom ni God. Dingdali kita magsiksang wisdom ni God. Dinaagi sa iyang word or sa Bible or sa pag-pray. Oo, mga yung kita help kay God. So this time, may alam man kita nga ginhatag sa aton, sang aton nga Ginoo para makasik man kita sang wisdom. Pinaagi sa aton nga mga friends, sa aton mga parents, sa aton nga mga teachers sa Sunday schools or sa outreaches or mga pastors na nag-believe na gid kay Jesus, pwede kita mag-ngayo sa ila sang advice kay pwede gid kita mag-seek wise counsel. Oo mga bata, pwede kita mangayo sang good advice kung may mga desisyon ka mo nga nabudlayan na kailangan gid sang wisdom ni God. Pwede kita mag-ask ng advice sa aton ng mga friends nga nag-believe na kay Jesus. Kaya this time mga bata, pamatian ta sa Bible lesson kung gaano ba ka-importante mag-seek sang wise counsel. Paano ba natin mabalaan nga good ba ang ilang advice? Tara na!
3: Hello mga kids! Prayer time naman kita. So, sa aton nga prayer time, aton nga dumdumon ang prayer pattern nga time. So, ano gani ang spelling sang time? T-I-M-E. And arat na kita subong sa letter M. So, ang letter M stands for meditate on God's Word. So, when we pray, we can meditate God's Word, no? Pwede natin i-focus ang aton nga mind sa remember sang word ni God, no? Kung ano man ang na-memorize mo nga verse. Pwede mo siya i-pray para madumduman nga si God na ay ang aton nga truth, no? Siya ay totoo dahil nakasabi sa kanyang word. And can meditate in silence, no? We can pray sa at tahimik na lugar and i-remember gid ang mga promesa ni God para sa imo habang nagapray. So, aton nga i-apply na subong sa pag-pray kay God. So, let's pray. Dear Heavenly Father, nagapasalamat kami subong kay ara kagid sa amon, kay humble sang imo nga word, Lord God, na you will never leave us nor forsake us, Lord. Thank you, God, sa imo nga pag-provide sa tanan nga amon nga kinahanglan. Lord, buliga kami sa pag-remember sang imo nga mga words and lahat ng mga promesa mo, Lord God, amon nga ma-trust gid, Lord. Help us not to depend on ourselves. Buliga kami nga magsali gid sa imo, Lord Jesus. Lord, patawad po sa amin ng mga kasalanan na ginawa. And help us, Lord Jesus, to always trust sa imo nga word and to obey your word, Lord. As we meditate, Lord God, and remember ang mga promises mo, Lord, work in us. Work your Holy Spirit sa amo, Lord God. Bless mo po ang adlaw namon subong. In Jesus' name, Amen.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga bata para naman sa aton nga memory verse ari naman si Teacher Lea. Subong sa mga nagatanaw sa aton nga video may ipakita si Teacher. Ayan, may ara ko diri sang duha ka klase nga dahon. Para naman sa nagapamati dira sa radyo, ang kapot ni Teacher may duha siya ka dahon. Ang isa color green, ang isa brown, buot silingon, laya, no? Dahon nga laya kag hindi laya. Kung makita naton mga bata ining dahon nga color green nami gid ang iya nga itsura, buot silingon ini nga dahon na naalagaan siya sang sa puno niya, naalagaan siya, nabunyagan siya, kaya manami gid ang iya nga resulta, no? Pero ini namang brown nga dahon, sigurado ini wala siya nabunyagan, wala siya naatipan, no? Wala sang maayong nga nakuha nga nutrients or bisan tubig kag nalaya gid siya. Subong sa aton nga memory verse mga bata, mabuligan man kita nga mabalaan paano bala ang aton man nga kinabuhi nga mangin pareha sa isa ka puno sa dahon nga may maayo gid nga resulta or may maayo nga bunga kung sa puno pa. Gani, subong ang aton nga memory verse, syempre makita diri sa Bible. Kag ang Bible always natong tandaan, tanan nga nakasulat, matuod gid kay ini halin gid sa aton nga Ginoo. Wala gid sang hindi matuod diri. Gani importante nga basahon gid naton ang mga Bible naton. Kag ang aton nga memory verse makita diri sa Book of Psalm. Anong hambal diri? Book of Psalm chapter 1 verse 3. Siling diri, "He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season." Ano bala ang buot silingon sang aton nga memory verse mga bata? Sige, subong tulok ta diri sa aton nga screen para sa nagapamati sa ilang nga balay sa radyo, pwede nyo kuhaon ang inyong nga Bible kag sundan si Teacher sa pagbasa kag pag-explain ko sang aton nga memory verse. Siling dira sa aton nga memory verse, ang siling, "He is like a tree planted by streams of water." Ano ba ang buot silingon sini mga bata? Ang buot silingon sini nga ang isa ka puno kung natanom siya lapit sa may tubig or itong streams of water, kumbaga daw sapa, no? May ara siya sang permi nga mainom. Sigurado nga indi gid siya malaya. Maka resulta gid siya sang manami nga bunga, manami nga dahon, kag manami nga klase sang puno. Amo man na sa aton nga kinabuhi mga bata, no? Ginapadumduman kita sang pulong sang Ginoo nga kita do pareha sa isa man ka puno nga dapat ang aton nga kinabuhi permigid naton nga idangop sa Ginoo or i-plant, kumbaga paano kita man magbunga, paano mangin maayuhan ang aton nga kinabuhi. Wala sang iban kundi ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Sa adlaw-adlaw, unahon gid naton nga isik ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sa adlaw-adlaw, siya gid ang aton nga pilion, mga muyo kita pirmi, magtawag kita dira sa iya sa mga desisyon nga aton nga ginahimo, mag-askid kita sang bulig dira sa Ginoo. Kay siya lang ang makahatag sa aton sang kaalam. Siya lang ang makabulig sa aton nga ang mga desisyon nga ginahimo naton mangin tama gid. Kag siling pagidira, "That yield its fruit in its season." Buot silingon sa padayon naton nga ginasalig sa Ginoo ang aton nga kinabuhi, ginasik naton siya adlaw-adlaw sa iya gid tagapangayo bulig, sa iya gid ta nagatawag pirmi, nagapangamuyo, magresulta ini sang maayo. Ano ang mga pwede nga mangin resulta sa aton nga pamatasan? Ma-discern naton or ma-realize naton ano ang tama kag mali. Kag sa padayon, magresulta ini sang halimbawa sa aton nga desisyon, mas mangin maayo ang resulta sang aton nga mga plano kag mga desisyon, kay ara ang Ginoo nga magabulig sa aton. Gani kung ikaw bata Wala pa si Jesus sa imo nga kinabuhi, mabudlayan gid ikaw nga padayon mamunga or mabudlayan gid ikaw nga mangin maayuhan ang imo nga kinabuhi. Kinahanglan mo gid una ang aton nga Ginoo nga siya gid ang imo batunon nga imo Ginoo kag manluluwas sa imo nga kinabuhi para after sina siya lang gid ang magbulig sa imo nga ang imo nga kinabuhi magkaroon gid sang maayo nga bunga. Kag kung ikaw naman bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw, madugay mo naman na baton si Jesus nga imo nga Lord and Savior, pinmi mo gid tandaan nga siya gid lang ang makabulig sa imo nga magkaroon sang maayo nga bunga ang imo nga kinabuhi, mga resulta nga maayo sa imo plano kag sa imo nga mga desisyon. Gani i-ask mo gid always ang wisdom sang Ginoo, ang bulig sang Ginoo paagi sa pagpangamuyo. Sa sina nga pamaagi, mabuligan gid ikaw sang Ginoo kay ikaw anak na sang Dios. Kag subong naman nga tiun, paningkamutan naton nga ma-memorize ang aton nga memory verse mga bata. Sige. So, may mga words kita nga i-clap. Una anay nga word 3. Kung mabatian nyo ang word nga 3, sa taas mag-clap. Sa taas ang ulo sang kamot mo mag-clap. Okay, sige. Mag-start kita sa Psalms 1:3, then pag-abot sa word nga 3, sa taas mag-clap sang kamot. Okay, ihambal and then clap taas. Ready? Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, so dugangan ta naman. Pag mag-abot naman kita sa word na planted, no? Ano ang imuon? I-touch ang shoulder, ang duha kaabaga. Okay, ready? Clap sa tree, shoulder sa planted. Okay, dalawa na ka-action. Ready? Psalms 1:3. Go. Psalms 1:3, he is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, pag-abot naman sa word nga fruit, stamp. Isa lang katiil, ang right nga tiil, i-stamp natin. Okay, so tatlo na. Clap sa taas ang ulo, planted sa abaga kapot, and then stamp pag-abot sa word nga fruit. Okay, ready, go! Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Okay, sa season naman, ang himuon naton is kaptan ang ulo. Okay, ready, go! Psalms 1:3. He is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, wala na kapi. Try naton. Ready, go. Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Tandaan gid naton ang aton nga memory verse, mga bata. God bless you!
1: Lesson na naman mga bata, kag sa liwat ari naman si Teacher Kat. May aras sa isa ka bata, ang pangalan niya si Sophie. Isa kaadlaw, grabe gid ang iyang kasubo, kag agit-apig siya sa iyang mamangkot. Kay nga aman, tingguba bata sa iyang mamangkot ang iya pinakapaborito gid nga gamit. Gani may friend siya nga si Julia, si Lingi Julia. Gubamin bala ang gamit niya nga gusto-gusto niya man. Para kabalos ka sa iyang para mabatsyagan niya man ang nabatsyagan mo. Sa tingin mo bata, tama kaya ang advice sa iya ni Julia nga magbalos? Oo no, hindi kita to tama ang advice ni Julia nga ang pinasugon niya si Sophie nga magbalos. Balaan mo pala bata ang sa atong Bible lesson subo, naghahambal man na may ara sa isa kabataan nga lalaki na kinahanglan niya gitsang advice para sa isa ka desisyon. Kag tan-aw nato no kung ginsunod niya ina or wala ang i-desisyon nga ginhambal sa iya. Nang aton Bible lesson subong makita diri sa Bible bata. Kamaturan gani dapat gid naton patihan. Ang batanon nga lalaki ang iyang pangalan si Rehoboam. Si Rehoboam bata, isa na siya kaanak ni King Solomon. Si King Solomon, grabe git siya ka-wise man sa sina nga panahon sang siya nagakabuhi. Pero bata, nag-abot ang tion nga sa 40 years nga iya paging king sa lugar sang Israel, nag-abot ang tion nga napatay siya. Gani ang magbulos sa iya si Rehoboam mga bata. Gani ang mga tao dito sa Israel excited gid nga gusto nila makita si Rehoboam nga kinabutangan sang crowd. Kag isa na dito ang excited si Jeroboam mga bata. Si Jeroboam siya naman ang dating servant ni King Solomon. Pero nagaling siya dito sa Israel, nagbalik siya, naglakad siya sa Egypt. Pero sang nabalitaan niya nga napatay si King Solomon, nagbalik siya sa Israel mga bata. Kag gusto niya nga makita si Rehoboam nga ginadtakdan man sa crown bilang isa nga bag-o nga hari. Gani nag-advise siya mga bata si Jeroboam sa kay Rehoboam. Siling niya, gin-remind niya si Jeroboam ay si Rehoboam nga sang time nga si King Solomon ang hari sang ang king sang Israel, grabe siya kay stricto. Kay ang nagapatindog siya sang temple, sang mga building, mga bata, nga gamit gid nga mga dagko gid nga bato, gani ayawan gid ang mga tao ka kahakwat mga bata, ayawan gid sila kabutang halin sa baba asta dito sa taas gid nga building kay made of stone ang ina nga at nga temple. Gani mga bata, hambal ni Jeroboam sa kay Rehoboam, kung ikaw na, kay ikaw na ang bago nga hari, dapat hindi mo pagpabudlayan ang mga katawhan sa imo nga pagging hari sa ila. Sa pagtrabaho sa imo, hindi mo sila pagpabudlayon, kundi pahapuson mo lang. Kaya kung himuon mo ina, ang mga tao deri sa Israel, sa bilog nila nga kabuhi, serbisyohan gid nila ikaw. Siling ni Jeroboam bata sa kay Rehoboam. Pero balaan mo bala mga bata, kaysa kabataon nga edad ni Rehoboam, kinahanglan niya gid sang advice bago siya mag-desisyon. Gani mga bata si Rehoboam, nagsiling siya kay Jeroboam kag sa mga tao. Balik ka mo after 3 days. Kay pagkatapos ang tatlong adlaw, ara na ang akon nga desisyon. Siling ni Rehoboam sa mga tao kag kay Jeroboam mga bata. Gani importante ina nga desisyon ang himuon ni Rehoboam. Hindi siya basta-basta lang ang mag-decide. Gani balaan kaya hindi niya pabalaan kung ano ang iyang nga himuon. Kinahanglan niya gid sang pulig mga bata. Balaan mo bala nga sa imo kag sa ako niya kabuhi man may mga tion nga kailangan naton sang dako gid nga bagay nga desisyonan. Kinahanglan gid naton sang pulig bangod sa aton nga batan-on pa nga edad or kailangan naton sang wise advice halinggid sa iban nga mga halinggid sa iban nga mga tao mga bata. Kaya halimbawa, kung ikaw isa ka bata, may ara ka sang friend na nag-advise sa imo nga escape bala ta sa klase. Wala man sang klaro ang klase subong. Hindi ta magsulod ah. Halimbawa, amo na ang mag-advise sa imo. Maghambal sa imo classmate mo. So kinahanglan mo git sang mag-advise sa imo nga adult or kailangan mo ang imo nga parents para maghambal sa imo kung ano ang dapat nga himuon. Or for example, kay ikaw, anak na sang Ginoo, kung may ara ka sang gusto mo friend nga masiran about sa gospel, syempre mag-seek ka gid sang advice bata sa mga tao nga nakakilala gid una dira sa Ginoo para mabuligan kanila kung ano ang imo nga buhaton, paano magtudlo sa iban about dira sa Ginoo. halimbawa, may ara pagid sang friend ikaw nga nagahambal sa imo nga kay may ara ka nga ay may ara kay manog fiesta sa inyong lugar kay wala sang kasang kwarta, naghambal siya sa imo nga magkupit para may ara kang magastos sa piryahan. Singko kaya ang pangayuan mo sang advice mga bata? Kung tama ba ina nga himuon nga magpamati ka sa ginahambal sa imo sa imo nga friends kay nga aman kailangan naton magseek advice kay siling diri o sa Proverbs 12:15 basahon ni Teacher Kat siling fools think they need no advice but the wise listen to others. Oo mga bata, ang pulong sang Ginoo nagahambal nga ang maalamon nga tao nagapamati gid sang advice sang iban man nga maalamon ni man nga mga katawhan. Kay hambal diri mga bata, if you are a child of God, seek wise counsel. Halin sa mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani mga bata, parehas kay Rehoboam. May ara siya sa importante gid nga desisyon nga pagahimuon. Gani kailangan niya gid sang bulig. Gani kay kailangan ni Rehoboam mga bata sang bulig, nangayo siya or nag-decide siya nga mag-istorya sa mga elders nga dati advisors ng iyang tatay kasi si King Solomon. In siya mga bata nga mga elders, in siya nga elders or mga mas may edad kay Rehoboam mga bata, mga Kristohano ni sila, mga may ara sang relasyon dira sa Ginoo. Ang advice nila kay Rehoboam, siling nila, hindi mo pagpabudayon ang mga pagbudayan ang mga katawhan diri sa Israel kung sila kung may ara ikaw ipatrabaho sa ila. Hindi mo gid sila pagpaantuson sang sobra-sobra. Kay kung himuon mo ina, ina gid nga mga katawhan magaserbisyo gid sa imo sa bilog mo nga kabuhi. Amo ina mga bata, ano ang advice man sang elder sa iya? Ano kaya mga bata ang himuon ni Rehoboam kay siling dira o ang mga tao mag-alagad kit sa iya sa bilog nila nga kabuhi kung sundon niya ang hambal sa iya sa mga elders. Pero mga bata, si Rehoboam, ambis nga mamati siya sa advice sa iya sang mga elders, gin pamatian niya pagin ang advice sa iya sang iya nga mga batanon niya mga friends. Siling sa mga batanon niya mga friends, hindi ka na mamati sa ila. Ang mas maayo mga himuon, ka ikaw na ang bago nga king, pabudlayan mo pagit sila, pila ka times ang kabudlay sa imo nga ipaubra sa ila. Budlay pagit, kaysa sa kabudlay nga naagyan nila sa kay King Solomon. Ang mga bata, ang advice ang iya ng mga batanon nga mga friends. Inong mga batanon niya nga mga friends, parehas lang sa iya nga edad. Hindi sila maalamon mga bata. Gani hindi git sang tama ang ila advice sa kay Rehoboam.

oo mga bata kay ang Ginoo nagabutang gid siya sa mga katawhan sa aton nga kabuhi, sa imo kag sa akon nga kabuhi para mangin instrumento niya nga magahatag gid sa aton sang wise advice. Ang ina nga advice oo mga bata dapat halin gid diri sa pulong sang Ginoo. Kay halimbawa, kung ang imo nga friends nag-advise, naghambal sa imo nga hindi ka magsulod sa klase, do wala mong pulos ang klase subong, ma-escape lang ta. Ang imo nga pangayuan sang advice mga bata, pwede gid ang imo nga parents maghatag siya sa imo sang advice nga kung ano ang dapat mo nga himuon nga hindi mo pagsundon ang advice sa ang hambal sang imo nga mga classmates. Or ang naga-advise man sa imo ang imo nga classmates, ang imo nga friends nga magkupit ikaw para may panglagaw ikaw, may pangperyahan ikaw. May isakay-sakay ka sa rides nga may ibayad ka nga kwarta. Ang imo nga parents makahelp gid sa imo para mag-advise sa imo sa tama nga desisyon nga imo pagahimuon. Or may ara pagit ikaw sa other concern nga halimbawa gusto mo mag-share di ba sa iban mga friends. Ang Ginoo maghatag sa imo kag sa akon sa tao nga pwede gid mag-help sa aton pareha sa mga tao nga ang nagatudlo abot kay Jesus, mga pastor naton sa church, ang mga good news class teachers naton, sa Sunday school teachers, sa ila kita dapat magpalapit, mag-ask kita sang advice sa ila, mabuligan kita kung paano mag-share sang gospel sa iba naton nga mga friends, mga bata. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga mamati ikaw sang good advice. Bangod kung matunan mo ina, maging wise gid ikaw sa tanan nga desisyon nga imo ginahimo sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Bangod silingani sang aton nga word up, seek wise counsel. Kag magpamati sa mga sa advice, ang counsel nga aton pamatian halinggit sa mga tao nga nagaapati dira sa Ginoo. Gani mga bata, pareha sa kay Rehoboam, may importante gid siya nga desisyon. Pero wala niya gin pamatian ang desisyon sang maalamon nga mga tao mga bata. Si Rehoboam naghimo siya sang desisyon base sa pagpamati lamang sa iya nga mga friends. Pagkatapos ang tatlo kaadlo mga bata, nagbalik ang mga tao tito. Ay pagkatapos ang tatlo kaadlo, no, nagbalik ang mga tao tito. Kaging hambal ni Rehoboam ang iya nga desisyon. Ginhambal niya nga hindi niya pagpahapuson ang obra sa mga tao, kundi nga nagaplano pagit siya nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang mas maayo pagit nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang maayo, hindi pagpahaposon ang ilang obra. Ano kaya sa tingin mo bata ang nabatsyagan sang mga tao dito sa lugar sang Israel? Oo, no, akigid sila kag naga grabe git ang pag-akig nila sa kay King Rehoboam. Kag hindi na nila gusto nga si Rehoboam na ang maging hari. Gani na tingala si Rehoboam mga bata sa response sa mga tao. Pero hindi ang Ginoo. Kay nga aman, bangod at years gid ang nagligad bago pa ina natabo mga bata, gin prophesies na ina sang Ginoo sa kay Jeroboam mga bata nga ina matabo gid nga madamo nga mga tao sa lugar sang Israel ang mag-stop sa pagsunod sa anak ni Solomon nga si Rehoboam bilang ilang hari, nga ang Ginoo balaan niya na ang matabo nga daan kung ano ang matabo natabo subong matabo pa lang kag bag-o pa ina matabo. God knows everything mga bata, kay He is omniscient God. Buot silingon tanan nga butang nakita kag balaan gid sang Ginoo. Wala kita sang may matago sa iya kung ano ang natabo sa past, ano ang matabo, ano ang nangyayari subong, kag kung ano pa ang matabo pa lang sa future, balaan gid ina sang Ginoo. He knows everything.

0: about you, kan about sa akot. Kung ano kalabang imong buhok, kung ano ang kulay sa imong mga mata, kung ano ang kulay sa imong buhok, kung pila ka bilog na siya, balang gid na sang Ginoo ang tanan nga detalye sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kag balan man bata sang Ginoo nga ikaw kag ako git anak diri sa kalibutan nga makasasala git. Kay siling diri o sa Jeremiah 17:9. Basahon ni Teacher Kat kung anong siling ha sa Jeremiah 17:9. Siling niya diri o. The human heart is most deceitful and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Ang pulong sang Ginoo mga bata, nga ang imo kag ang akon bilog nga kabuhi, ang akon nga tigipusoon, makasasala gid sa aton sa atubangan dira sang Ginoo. Wala sang iban ang nga makakita sa sulod sang aton tagipusoon. Ang Dios lamang mga bata. Kag ang ara sa aton nga huna-huna, nakita na sang Ginoo. Balan niya kung ikaw akig. Balan niya kung anong imo ginabatsya, kung nagakasubo ikaw, kag kung ano ang kumbaga kag kung ano ang mga bagay nga naka-hurt dira sa imo, kag kung ikaw naka-hurt man sa iban. Balan niya kung ga-obey ikaw sa rules sang imong parents or wala. Balan niya kung nag-eskwela ikaw sang maayo or wala. Balan mo bala mga bata nga ang ina ang mga sala hindi siya joke lang, seryoso ina ang mga butang, kay ang bayad sang sala amo ang naguba ang imo kag ang akon relasyon dira sa Ginoo. Pero ang Ginoo ara gid ang iya nga pagpalangga para sa iya nga mga kaanakan. Ang Ginoo nagplano na nga da, nagplano nga ipadala niya ang iya perfect Son of God to take the punishment sang iya to take the punishment sang sala sang iya nga mga kaanakan mga bata. Ano bala ang ginhimo sang iya nga bugtong nga anak? Ginlansang sa cross si Jesus mga bata. Napatay, ginlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Amo na siya ang siling diri sa 1 Corinthians mga bata. Bangod sang ginhimo ni Jesus mga bata, bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akong sala magkaroon gid sang kapatawaran. Gani amo ina no, nakita gid sang Ginoo ang imo kag ang akon nga sitwasyon sa iya atubangan nga ikaw kag ako makasasala bangod. God knows everything. Balaan niya man mga bata nga daan nga amo ato ang matabo nga ang mga katawhan sang Israel maakig sa kay Rehoboam. Kag balaan na sang Ginoo nga sa umpisa pa lang amo ato ang mangin pamatasa ni Rehoboam mga bata. Gani nag-decide ang mga tao na hindi na nila sundon si Rehoboam mga bata. So hindi na nila sundon si Rehoboam bilang hari. Gani bangod sang ilang kay bangod sa hindi maayo nga desisyon ni Rehoboam, bangod kay namati siya sa hindi wise nga advice sa iya, madamo nga mga tao gin-reject siya bilang isa ka hari. Si Rehoboam nag-try kit siya nga kuhaon ang mga tao para magsalig sa iya, kag magsunod sa iya, kag sa iya nga mga plano. Pero hindi nagit ang mga tao mga bata, akit nagit sa kay Rehoboam. Asta nga si Rehoboam nahadlok na nga ang mga tao patsyo na siya. Gani nagpalayo siya mga bata balik sa sa Jerusalem para ma-save git ang iya nga kaugalingon. Kag ang mga Israelites mga bata or mas kilala nga mga tribe of Judah padayon nga nagsunod sa kay Rehoboam. Pero ang kadamaan sa ila, ang kadamaan sa mga tao dito sa Israel, nag-decide sila nga si Jeroboam ang ila himuon nga manging hari. Gani ang nation sang Israel mga bata bangod sa tunga na tabo na hati sa dalawa ka kingdom. Rehoboam's little kingdom of Judah, and ang ikaduha, Jeroboam bigger kingdom of Israel. Bangod sa mga desisyon ni Rehoboam mga bata, ang katauhan sang Dios na divide bangod gid sa indi ang wise decision nga ginhimo niya may ara gid sa consequence mga bata. Ikaw kag ako maka-learn gid sa kabuhi ni Rehoboam mga bata nga if you believe Jesus as your Lord and personal Savior, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek wise counsel. Ikaw, gani mga bata subungation, ang gusto gid sang Ginoo hindi aksidente nga nabatian mo gid ang ini nga iyang message. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga subungation ang Holy Spirit gid nagapanghikot sa gitagipuso sang tagsa-tagsa nga magbelieve kay Jesus bilang ilang bilang imong savior kag maghinulsol gid sa imong mga sala. Amo na gid bata ang imong buhaton. Gani gusto gid sang Ginoo nga gani kung ikaw no anak sang Ginoo gusto gid sang Ginoo nga mag-seek ikaw sang wise decision nga ma-please mo gid ang Ginoo sa imong decision kag maging friends mo gihapon tong mga friends nga nag-advise sa imo sang hindi maayo kag kung mag-ask ikaw sang advice gusto gid sang Ginoo nga pamatian mo gid ina nga decision kung ina nga dit nga ina nga advice halin gid sa Bible mga bata. So ikaw bata kay anak ka na kay anak ikaw kung ikaw anak sang Ginoo, will you ask God to show how to ask advice for other advice dira sa iban kag gusto gid sang Ginoo nga kay amo ina ang gusto gid sang Ginoo mag-seek advice kay kita sa mga katawhan nga nakakilala gid dira sa Ginoo. Gani kung ikaw bata, gusto gid sang Ginoo nga himuon mo ina. Kung yes, will you follow this advice mga bata? Sabuli gid sang balaan nga Espiritu mga bata hambal sa Bible. Ang Holy Spirit ang magabulig sa iyang mga kaanakan to do what is right. Magdesisyon kag sa pagdesisyon sa kung ano ang tama ang makapalipay dira sa Ginoo. Pero kung ikaw bata wala pa nakakilala sa Ginoo, pudlian gid ikaw nga mag pamati sa iban sa advice ng mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani ang imong himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo, magbilib ikaw sa ginhimo ni Jesus sa cross. Kag mangayo ikaw sang bulig nga hindi na pagliwat-liwaton ang sala nga nahimo dira sa Ginoo.
1: Mga bata, no, grabe, no, kailangan din kita mag-seek sang wisdom or wise counsel. Kay kung ang napamangkutan ta, wala nagabilig kay Jesus or hindi sila wise, hindi good, maging malain gid ang kinalabasan. Pinaagi ka parihaman kay Rehoboam, no? So, nag-seek siya sa mga foolish counsel. So, kalain ang nag-result. Kaya, kailangan gid kita mag-seek sang wise counsel, mga bata. Siyempre, always gihapon kita mag-ask ng help kay God because God is wise. Kaya mga kids, hindi gid mag untat sa pagpamati sang word ni God every Saturday. Mabatian gyapon gid kita sa 1062 DXKI kag sa DYVS. Kaya kids, see you naman next week. Bye!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CEF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode nito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all...

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: Para maging wise tayo sa pagpili, meron tayong memory verse na magre-remind sa atin mag-isip bago gumawa. Ito ay galing sa Ephesians 5:15. Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise.
1: Ulitin natin, Ephesians 5:15. Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Ang marunong or wise ay yung nag-iisip. Ano ang gusto ni God sa desisyon kong ito?
2: Magiging wise ako. Ako rin!
0: Ngayon mga ka-move, mag-pray tayo at humingi ng tulong kay God para maging wise. Lord, tulungan mo po kaming maging wise at maging maingat sa pamumuhay namin. At huwag po ipagpalit ang eternal blessing sa temporary blessings. In Jesus' name we pray, Amen.
1: Amen! Ang big lesson natin today, learn to value every blessings from the Lord. Walang kantumbas ang blessing ni God. At dahil dito, may take-home assignment tayo.
0: Take-home assignment. Tanungin si nanay, tatay, kuya at ate, anong blessing ni God ang hindi nila ipagpapalit kahit kailanman?
2: Hindi ko ipagpapalit ang good health, kaya kakain ako ng gulay. Ang love ni Jesus. I will not trade my family.
0: Hindi ko ipagpapalit ang aking pag-aaral sa pagbabarkada.
1: Hindi ko ipagpapalit ang trust ni Mami sa isang lie. Ang galing! Kaya mga ka-move, anong blessing ni God na kahit kailanman hindi niyo ipagpapalit?

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uyan na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lababol Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

kining nga programa Musik Kabuhi. So kumusta ang aton nga adlaw extended hour sa aton nga pag pahuwayahan because it's our day off. So kabay pa nga imuon ninyo ini nga special time also for your family kon iniya day off mo. Okay. Regular lang bala ang trabaho Monday to Friday. Usually sa government naton ng mga employees ara lang dira sa Friday to sun pagka Sabado, so day off break naman naton. So kabay pa nga i-treasure niyo na actually kanami gina kung mayara kita amo sina no nga klase sang work lang kay pagka Saturday Sunday pagka time kita sa aton family and whatever personal nga mga services nga aton pwede mahimo as aton nga part sang aton nga ministry in the church man or even in the community. Okay, so thank you gid nga sininga time kung day off mo makapamati ikaw sa DYVS and then choose your topics or mga programs dala na gusto mo mag-engage with our mga guests, mga speakers na ito, mga type of program. And subungya, itong program is Musik Kabuhi, where we look at music as a very powerful tool that will influence our lives, diba? And my prayer is that as you continue to listen sa sininga programa, may makuha ka mo na ma-apply na ton sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Okay, so kabay ang aton nga mga takeaways sa sininga adlaw kay I guess that and I assume for those who are faithful followers of Jesus that every Sunday you go to church, to a Christian church, to a church that really proclaim the Word of God, proclaim Jesus, God, the Holy Spirit, central against sa ilang simbahan. Kay when we hear ay na ang klase ng simbahan ang aton takeaways aton meaning to say ang nahunos nakuha naton nga mga ayhan lessons principles truths nga gin wali sa aton sa mga humili yan ang beneficial para sa aton sa pagpuli naton ma-apply naton sa mga areas sa aton nga mga kabuhi no mga at least 7 F's nga pirmi ko gina-share sa inyo like your faith, your family, your firm, meaning to say sa din ka nagtrabaho, okay, and then sa imo yang mga friendships meaning relationship, sa imo yang fitness meaning sa imo nga physical naman nga needs, and then sa imo yang fun also meaning to say mga lifestyle, okay? So, na nga mga areas very important gid sa aton nga life. So, subong, pagpadayon sa aton pagpadayon before kita mag-proceed, gusto ako mag-share sa inyo sa isa ka song dari ang ginkanta sa Hillsong United. Ang title niya is From the Inside Out. Okay, so are you ready to listen? Nakakonek ka mo sa internet, pwede ka mamamati. If you like to sing along, you type the lyrics of the song and just sing along with that song. Okay?

song From the Inside Out by Hillsong. Okay, so padayon kita sa aton pag lantaw sina nga song, although sa chorus lang ako emphasize because of what I'm going to share with you this morning. So welcome sa aton nga series sa ginatawag naton nga pag strengthen bala sa aton nga faith or growing stronger in the faith. And a sort of review before we will dive in sa aton nga emphasis. Aton kit nga ginlantaw nga text sa sini nga series is ang 2 Peter 1, then 5. And amuin siya ang mga ginlantaw naton nga importante nga ang faith naton na-establish na. Ang challenge ni Paul, examine yourself nga ara ka sa the faith. Kinasiling, examine yourself if you are in the faith. Sa ilunggot, i-examine. Sa mamulang ng word nga ginagamit kaya po na ito, i-examine. Lantawon, check up. So kung examine, may mapas, may mafail. So kabay pa nga, pasar kita. Paano na ito mabalaan nga aton faith in chakto? Kaya kadamo man kulto, di ba? Kabalo kita nga kulto, hindi amo. Na klase nga pagtuuhan. So ang chakto nga faith para sa aton nga nagapati sa Christianity or ang Christian faith gidya na based sa Bible is when we embrace kung ano man ang ang pagtuuhan sa mga disipulo sa ni Kristo, sa mga first disciples or they become later on apostles, right? Because mga eyewitnesses sila sa presensya ni Jesus while ari siya sa kalibutan. So very consistent sila sa ilang message nga especially faith in particular ano kay ang faith is diba dako na siya kayo sa tanan mo nga adlaw nga ubra naga-express ka kung ano nang imo nga faith pag-treat mo sa imo neighbor mga pag-treat mo sa mga sa imo nga trabaho sa mga pagtilaw nga nag-abot gina-exercise mo na imo faith. Pero ini nga klase nga faith in particular is about salvific, meaning to say salvation, kaluwasan. Paano kita makasiguro nga kita naluwas sang ang bayad sang sala nga muna ang kamatayon kag sang gahom sang sala sa adlaw-adlaw nga aton mga struggle nga ayhan naluwas na kita, meaning to say may gahom kita nga maka-overcome sinang power of sin. Kaya kung wala pa kita naluwas, wala kita sang gahom sa pag fight every day sang gahom sang sala, hindi natin ma-overcome. And last is the presence of sin when Jesus will come again and bring us home. No, dito na future ang presensya sa sala totally will be deleted na gid, wala na gid ang presensya kahit ato na ito sa presensya sa Ginoo, langit na ang ginhambal sa Bible. So ina nga klase nga faith nagatalk na siya about salvation kag precise kag consistent gid, wala galiwat-liwat ang mensahe sa mga apostoles na ang ina nga kaluwasan amo ni ara sa Ephesians 2:8-9 kay kamo naluwas pagi sa grasya sa Ginoo, no? Pagi sa pagtuo sa Ginoo, pagi sa grasya sa Dios, hindi sa aton nga maayo nga hinimuan or sa aton kaugalingon, pero grasya ini regalo, dulot, regalo sa aton para hindi kita magpabugal. So Ephesians na siya 2:8-9, for by grace you have been saved sa grasya sa Ginoo ka manaluwas pagi sa inyong pagtuo kay Ginoo Hesus Kristo. So once ina iyan established na siling ni Paul sa text nga aton nga gidstudyahan sa 2 Peter 1 in verse 5, add to your faith. Other translation is supplement. Sa ilunggo, idugang sa inyong pagtuo nga established na. So inang word nga idugang, hindi bangod kay hindi to kumpleto, hindi kulang-kulang ang trabaho sa Ginoo, no? Sila niya gani, it is finished mo. Sang ginlansang siya kag napatay na man lapit na siya mapatay, sila niya, it is finished. Meaning paid in full. So kumpleto ang kaluwasan. Pero galing kay ti wala pumunta sa langit. Ari kita sa kalibutan na damo sang aton mga struggle, no? Sa aton nga personal life, sa family, mga problema bala. Kaya ari kita sa madunuton nga siling nila sa Ilunggo pang paghambal, madunuton nga kalibutan. May sala, ara si Satan, kag ang aton niya nga sinful nature.
aton mga daan na kinaugali nga ginhamgamhan sang sala, wala pa man na totally eradicated. So all of us are still work in progress sa sini nga kalibutan. So muna nga makasala maghiapon, pero progressive na siya. Ayo kita sa kapatawaran sa Ginoo kung makasala kita, hindi para maluwas, kay ginluwas na kita kun insakto ang aton pagtuohan. So kung makasala kita, kung mangayo kita kapatawaran, para lang mapasiguli ang aton relasyon sa Ginoo, ang aton peace and harmony with God, kay naguba sa sina nga sala for that day kung ano man ang sala nga naubra naton. Again, hindi para maluwas, para lang matadlong. Dupres lang balas ang inaway sa mag-asawahay, may ara sila relasyon. Kung may makasala ang isa ka party, husband man or wife, di ang peace and harmony, mapiktuhan gin sa balay. So, dapat ang nakasala, mambal siya, sorry, forgive me. Hindi para mag-asawahay sila liwat. Para lang, there will ma-restore ang peace and harmony sa ilang aduha. Okay? So, amo man sa Ginoo. So, that's why, sininga kalibutan, because this is really grabe nga, wala man tagin surrender sang kaaway nga, sige, kay Christian na siya, di na siya paghilabdi, no? All the more gani nga, kita ang gina-atake, kung naghahambal gin kita nga, ara kita sa insakto nga pagtuuhan, kagang aton faith, aton gin gina-exercise everyday, baw, kita gina ang target sang enemy, paborito ya gin kita, nga, luyag niya gin, makitaan kita nga, tumba kita. So, let's be careful gin. So, amo na nga i-add, i-supplement, kaya ang supplement nga idea nga gina-add, kung may ara na mga deficiencies. So, kita lain-lain ang aton mga deficiencies. Depende na kung anong aton background, kung paano kita ginpadako. So, kung na-expose kita sa klase sa pamilya nga pirmi lang ka pamuyayaw, na klase nga pamilya, the soon na ano ka, na-enlighten ka sa kamatuuran, kag ara ka na layon, ginbutang mo na imo pagsalig, pagtuo kay Kristo, kag ara ka na sa insakto nga pagtuuhan. So, ang imo deficiency nga sige, siguro pamuyayaw, kay naanad kasi na nga environment, ang imo gin-add is self-control. Meaning, ina nga area among imo gintutukan, paagi sa pagbulig sa balaan ng Espiritu, hindi sa imo kaugalingon nga kusog. Aton karuho, no? Ngayon, aton mga ginadugang, hindi ni aton nga, aton gitman na may effort kita, meaning intentional na aton na ginahimo, na ginatrabaho na aton ang mga areas na daw wala nag-reflect ang karakter ni Jesus. Pero, ang resulta, hindi bangod kay sagad ka, kay willpower ini. No. Iniya, bangod sa imo padayon nga pag plug in, meaning nag-plug ikaw sang power, sang gahom, sang balaan ng Espiritu. Okay? His power nga nag-operate sa ato nga kabuhi. So, nag-bulig ang balaan ng Espiritu sa pag-overcome naton. Pero gina-acknowledge lang naton na, Lord, gusto ko i-supplement ini, meaning I want to grow in this area, in self-control. So, muna, ang kadalagaan gina-attribute naton ina sa Ginoo. Di ba? So, talking about self-control, kaya muna siya ang ikaduha nga aton idugang or i-supplement sa aton pagtuo. Okay? Kung ginilantaw naton, I think pito ang aton nga ginilantaw nga idugang, i-supplement. Kung iniya, mga deficient kita sini. Okay? To press blas aadlaw, no? Kung na ang ibang tao, nagbulad sila sa initan, inaiya kay ga basi ga yellow na sila, ga jaundice ang bata gani, kung ga jaundice ga bulad sa init. Grabe, no? Kay para ulian siya, deficient siya, may deficiency siya. Kung ang mata mo may deficiency vitamin A, i-add mo ang ano man kalabasa sa imong diet para nga mag mabuligan ang imong mata. So diri sa aton nga text, mga pito gid kabilog ang aton nga lantawon kun may ara kita sang mga deficiencies ini, ining pito gid ya. So sa nagligad, may ara na kita ginlantaw kun ano ini nga mga deficiencies. Ang una gito, siling diri bangod sa siling rason, idugang naton sa aton pagtuo, the right kind of faith, amo ang ginatawag nga goodness, okay, maayong binatasan.
manang paghambal sa Ilunggo. Goodness. And then, idugang natin ang knowledge. That's last week. Kung deficient ikaw sa knowledge, duha ka klase ang knowledge, meaning ang imo personal relasyon sa Ginoo, kag knowledge inang ihibalo nga ginadugang mo kaysa una base ang imo ihibalo, hindi tsakto, hindi nabase sa pulong sa Diyos. So amo na nga mag-grow kita sa aton knowledge, meaning kilalahon tapagid, tudo si Kristo kay kwan pa lang tumo ng panugod sa relasyon sa ginbutang mo yung pagsugo, pagsali kay Kristo. That's your day one. So, naging kilala mo siya as Lord and Savior sa imong kabuhi. Then, nag-dive in ka na gustong pagin siyang magdalong pagin ang imong relasyon sa iya. Nga muna may ara sang ang keyword dira iya is obedience naman niya. Magtuo kita sa iya. Hindi lang tuo sa una-una, but i-obey kung anong aton ma-discover sa aton devotional time with God, meaning nag-start kita sang adlaw nga mag-date sa Ginoo in prayer, kag sa iya word, may notebook kita dira, kag ginasulat naton ang mga ginahambal sang Ginoo sa aton, kag naghimo kita sa mga steps kung paano naton himuon ang mga ginahambal sa Ginoo sa aton, then nagadalom aton relasyon sa iya. Kag in the process also, may ara man kita sa aton reading, sa aton papamati sa wali, pag tuon gidyas mismo sang Bible, knowledge ina, para kung may mga sala-sala sa aton palibot, kabalo kita. Nga kung ina, ya, hindi insakto, ya, hindi insakto, ya, ginahambal, kabalo kita. Hindi nga magpasikat sa aton ihibalo, kundi aware kita para mag-abot ng tion kung pasikinahanglan man sang iba ng bulig nga mahambal sa ilang tsakto in a respectful manner, na may pagtahod man sa ila. Hindi kay dibatihon ta sila to prove nga insakto aton ihibalo. Hindi amo na ang goal. Para in season or out of season, kung ginakinahanglan natin nga ihambal ang maayo nga balita, makahatag kita sa insakto nga mga perspective. Right? So amo nang mag-grow kita in knowledge. So subong, very quick lang, ang focus naman natin subong is self control. Gaina sa ang ambahanon sa From the Inside Out, may ara siya ginahambal dira sa, because this is about also surrender, okay? But I like sa refrain, in my heart, sa akong tagipusoon, in my heart and soul, sa akong kaugalingon, well, I give you control. Wow. Consume me from the inside out, Lord. So, amo nang iyahambal, I give you control. Meaning to say, kung mag-talk ta about self-control, damo man, kinanglan ng self-control, is equal.

hindi rin sakto. Example sina is very typical kung may gusto kita i-call out, i-correct sa aton mga kabataan. Mungkin may mga paaman bala. O kaya wala kita nakapugong sa aton nga ba, sa aton nga dila. For example lang, may ginsugo kita sa ila, manilhi ka daadlaw. Muna, so nalipatan lang sa bata. Ay, ikaw nga bata, katig-agin sa imo ulo, nang balantagig ka nga manilhi ka daaga. So, muna, ginaba, wala naman labot ang tig-ang nga ulo sa ihambal mo, pero nahambal mo kay wala ganit sang self-control. So, I like this song na, I give you control, Lord. Meaning, kung ma-exercise galit natin ang self-control, hindi na ikaw ang ginadayaw kay nakakontrol ka. Ay, salamat na punggan ko. Yes, may effort ka, pero hindi tuyahalin sa imo kaugalingon nga kusog. Bangod, power to sa Ginoo. Kay kung sa aton lang, hindi galit natin siya mahimo. So, it's God really controlling. Kung sa bunga, sang balaan ng Espiritu, amo man na. Kung self-control, hindi galit kay ikaw sa God kagin mag-control. It's because the Holy Spirit, it's Holy Spirit's control sa imo kabuhi. So, amo na siya ang idea. Kung naghambal kita, i-add ko ning self-control sa akon nga self. Subong kay kulang gi ko self-control sa akon mata, kung anong akon mga ginatulok, sa akon nga cellphone, sa palibot. Kay bao, grabe gituod subong ang aton nga mga mata, no? Sa palibot naton, damo kita makita. Na kung kisa, kung wala kita control, makasala kita. Ano? So, babae man or lalaki, ng discipline kit nga ma-self-control kita sa aton mga ginalantaw. Hindi lang sa aton palibot. Anong mga ginasudlan naton sa aton mga cellphone? Di self-control man gihapon dira. Anong mga content aton mga gina-entertain dira? Ayahan makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. Di self-control gihapon na siya. Di kung kita lang abaw ang aton nga mga kamot ya, mga tudlo automatic na mag-scroll nga daw hindi ginaton mapunggan. Oh, okay, so self-control sa aton mga plano, sa mga decision, sa mga ginabakal ta. Kadamo lang adlaw-adlaw siguro ka exercise kita sang self-control. So muna na importante ini. Kung kita ya, naanad kita sa aton kabuhi sa una nga aton pag-inchindi sang freedom, bala, ang freedom adaw you are free to do anything. Ti sala na siya nga concept. Ang freedom iya is free katuod maghimo sang tanan nga mga bagay in Christ. Okay, you are free to do what is right. So meaning to say, ang freedom gali may boundary. Kung hindi siya mo, you are not free to do it because it's not right. Free lang ta maghimo kung insakto, meaning makahatag sang kahimayaan, kadayawan sang Ginoo, then himoa. You are free to do it, to love, to care, to correct, godly correction, himoa. Kung ina na base sa kabubuton sa plano sa Ginoo, you are free to do it. Okay? So, ang ginakontrol lang ang mga bagay nga hindi makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. So, imagine what, susubong mga parents, no? Kung ikaw parents, ano ay hanang area nga exercise mo sa self-control sa imong mga kabataan? Sa area ba of discipline? Kag ikaw naman niya, siguro kung bata ka, nag-eskwila ikaw, anong self-control kinahanglan mo? Self-control ba? Hindi magsabat sa imo parents? Mamati? Hindi magkumod-kumod? Ayan, mga murmuring spirit, no? Kung ikaw ya may ginatubang problema, ayan, kumod or saling? So imagine what could happen if all of us, fathers, mothers, children, Christians, gina-exercise natin ang self-control. Then makita sa kalibutan nga, wow, maano sila, engganyo sila sa pagsunod sa Ginoo nga ito, follow nga muna si Kristo Jesus. So kabay pa, ini naghatag sa inyo sa inspirasyon, pamati sang inang songs, from the inside out, because that's giving control in all areas of your life. So, good day sa inyo tanan. May the grace of God, gugma, grasya, kagaluoy sa Ginoo, mangin sa inyo tanan.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpila ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Porza ka Porza ka Porza. Good morning. Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po si Kapuersa Ed.
1: At ako naman po si Kapuersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin po sa inyong himpilang DXASG Community Radio
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Sa programang
2: Welcome.

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Yes. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command mga kaforza. Kami po ay nandito, kaforza, ako po at si Kaforza Kat ay ang inyong anchor ng programang Fuerza Naval. Ako po, yes, si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy mga kaforza, na bumabati sa inyo ng good morning mga kapuwersa sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya mga kapuwersa, yes, no? Dito po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, mayong buntag sa ato ang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kapuwersa ka.
1: Yes, ayan, welcome back. Yes. Kaforza Ed, galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes,
1: ayan,
0: thank you so
1: talaga,
0: much.
1: Iba talagang energy kapag yes, ano,
0: nakapag-recharge Kaforza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga Kaforza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado, yes, May 16.
0: Correct.
1: Ayan. At syempre, batiin natin last Saturday.
0: Yes.
1: Ito po yung celebration ng Mother's Day. Ayan. Belated
0: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa ating
0: to all ng mga nanay.
1: Yes, mga nanay.
0: Lalo na sa aking kasama na si Kaforza Kat. Mm-hmm. Happy Mother's Day, Kaforza Kat.
1: Ayan, thank you so much. Mm-hmm. And of course, yes, mga Kaforza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong Kaforza Kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong hipilang DXJS, Your Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
0: Forza Naval! At batid ko, Kaforza Kat, ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Forza Naval, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration.
0: Yes.
1: At ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Virtudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs. Siyempre, sa ating din po mga kafuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan,
1: weekend.
0: Okay,
1: good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin, Kaforza Kat, ang aming munting opisina, Kaforza Kat, ang Civil Military Operations Unit, Western Mindanao, sa aking mga kaforza na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much for the support, Kaforza Kat.
1: Yan,
0: yes,
1: and of course, sa ating nating mga kaforza dyan, syempre, nationwide tayo, Kaforza Ed.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga kaforza dyan, sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello sa inyo dyan,
0: yes,
1: sa ating mga friendship dyan, mga kaforza.
0: Correct. Uh-huh.
1: Ayan. Good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga kapuwersa na nakikinig at nanonood ngayon. Not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, Kaforza Kat. Dahil
1: yes,
0: tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, Kaforza Kat.
1: Yes,
0: so,
1: ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo mga kapuwersa ng ating mga katropa. Ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, Kaforza Kat.
1: Yes.
0: Magandang umaga mga sir and ma, mga top and sarge. Good morning po sa inyong lahat.
1: Inyo pong Kaforza Ed at Kaforza Kat ay minsan,
0: yes,
1: na din naging katropang Ed,
0: yes,
1: at katropang Kat.
0: Yan po mga Kaforza. Ilaw-ilaw po. Nailaw po dyan sa AFP Radio. Good morning po sa lahat. Lalo-lalo sa mga text dyan. Good morning po mga Kaforza. Ayan mga Kaforza. Siyempre, tayo po dadako muna sa ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity noong May 11 sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,750 cc na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntarismo, malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabuluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawaing ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli si Kapwersa Kat.
0: Kung po mga kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebuto. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebuto Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungan ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ang kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Ayan po mga kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, kapwersa, this is in connection with the...
1: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Ayan, natasahan niyo po na syempre, hindi lang yan yung ating mga aktividad in connection sa ating 128th anniversary.
0: Yes, pre-anniversary celebration ito, kapwersa, ano?
1: And syempre, meron pa yung sunod-sunod
0: yeah,
1: na mga
0: marami pang mga activities. Ayan. Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Philippine Navy, mga kapwersa. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine Navy ay nagsagawa ng blood donation activity kapwersa.
1: Dahil syempre mahalaga yung meron tayong sapat na
0: po, nakareserbang
1: na dugo dahil
0: sa mga nangangailangan kapwersa.
1: Yes.
0: And sa ating pong mga kapwersa, na ating mga kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines, we are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito, mga kapwersa. Asahan nyo po natin na marami tayong matutulungan, kapwersa Kat, na mga kababayang nangangailangan nito. At sa ating pong regional news, ang ating pong 4th Marine Rifle Battalion na hindi po nagpapatalo parati sa mga ganitong klaseng training, kapwersa Kat, sa ating mga kababayan sa barangay level, sa LGUs level, para po to enhance the skills of our BPATS and the leaders of the communities, kapwersa Kat.
1: Diyan yan sila sa naka-station, sa tawi-tawi.
0: Cebuto, yan, Cebuto Passage po, mga kapwersa.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila kapwersa Ed ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow.
1: Ayan.
0: So, sinama nila Kaporsa
1: today during training. Sa training nila. Yes. Ayun, nagsagawa din sila ng coastal cleanup dahil syempre magiging tulong na din yun sa na maging malinis ang mga isla diyan sa
0: Dalampasigan. Nakakatulong ito hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan, Kaporsa Kat. Lahat ng mga living things sa loob ng ating karagatan, you know. If you happen to watch the movie Swap, Kaporsa Kat, meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yes, talaga naman trending ang movie na yun.
0: Yes, so if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi sinasabi nila na pangbata, no? Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga Kaporsa. So, we're not dito para i-promote yung movie sa Philippine Navy. Kayo, but the lesson itself po mga Kaporsa.
1: Yes.
0: Kasi coastal cleanup eh. So, very close siya sa story ni Bugel. Okay po mga Kaporsa, mamaya po, we'll have a special guest dito Kaporsa Kat sa ating programang Kaporsa Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito, Kaporsa Kat, sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat, Kaporsa Kat. So, tayo po ay nagpapasalamat. Di ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para po makasama at makahalubilo ng via Zoom, Kaporsa Kat.
1: Yes.
0: Ating guest mamaya. Mga Kaporsa, huwag po kayong alis dahil mamaya po may makakasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga Kaporsa, magbabalik po ang inyong programang
1: Puwersa Nabal!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: AV Talks.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJR Circumnity Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDT 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-Fuerza Ed. Ang ating napakinggan kanina during our break ay pinapagatang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin, para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
1: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
1: Yan po mga kapwersa.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po ay nagagalak dahil po ang kantang itong kanluran ay napakaganda ng meaning, kapwersa.
2: Mm-hmm.
1: And dito po tayo ngayon mga kapwersa sa ating Navy Talks.
2: Yes, or pwersang talakayan. Kung saan pag-uusapan natin ang accomplishment po ng ating hukbong dagat na ang Pilipinas. Yeah. At hindi lang yun, syempre, meron tayong mga iniimbitahan na mga
1: bisita,
2: ang ating mga kapwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yeah, syempre, pangkalahatan to, pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ayana. Kaya naman sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang umaga po, sir.
3: Buenos dias. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. At magandang umaga po sa lahat ng inyong tagasubaybay dito sa Puwersa Naval. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagserbisyo sa ating bayan.
1: Yan, buenos dias también contigo, sir. Yan, kapor sa kat, ano. And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Fuerza Naval, na isang starang po mga ka-fuerza. So, it's an honor po sa amin ni ka-fuerza kat, sir, personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
2: Ayun. And sabi nga ni sir kanina, yung para daw ma-share nila kung ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano.
1: Yeah.
2: Kaya naman, sir, ano nga ba itong ano para sa ating mga ka-fuerza, no? Para meron silang
1: idea.
2: Ayan. Sir, kung ano po ba itong pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines.
3: Maraming salamat, Kat. Ito. Pero bago ako magtungo dito sa ating talakayan ngayong umaga, nais pa ako kung makalimutan, batiin ko muna yung ating napakakisig na flag officer in command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao Commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, Commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po tayong ibahagi na yung akin pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga dyan dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po dyan sa Tumaga. Buenas dias! At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po'y pinapangunahan ko, no? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. Kasi ito po ay pinaghirapan, ito ay pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan. Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad. So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kung na po akong nanunungkulan dito at malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay mag-retire na rin. Pero nais ko pong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagserbisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
1: Yes,
3: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services. Ito po yung flagship program po ng AFP-PGMC. Ang wisdom po nito ay yung kinuha natin para sa Amerika na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano na nagserbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Tulad lamang ng sa nalalapit na 31, itong 31 May, ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang Vete Ride. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
1: Yes, sir.
3: Okay? So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang adikain para sa ating mga veterano. So, mag-create po tayo ng first ever Vete Ride. Dito na lang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan ng alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magkagather po yung ating mga nag-register ng mga bikers. Ito po ay wala pong pinipiling, hindi lang po big bike ito. Inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po. Hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC.
1: Okay.
3: So lahat po ito, kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig nito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo. Mamaya, I believe, na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani. Kung saan magbibigay po tayo ng parang replaying doon sa fallen heroes po natin. After the replaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand, where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pampangalipuran po kasi ito sa kanila,
1: yes,
3: na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines. So after that, we will have a brutal fight. Standard natin yan sa AFP, Boodle
2: yes.
3: Fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? So, yan po yung mangyayari sa 31. It's a Sunday dito po sa Metro Manila. Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya hindi na natin pinalayuan yung ating veteran. So, dito lang. And we will still achieve our goal of honoring our veterans. Pangalawa po, So July 25, ito po naman ay we will have our second Vete Run. Okay? Dahil yung unang Vete Run natin ay ginawa po natin last September 20 dito po sa Camp Aguinaldo. Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayong mga veterans natin. It's a small fundraising. Yung mga nalikom po natin, nagbigay mo tayo ng mga wheelchair sa mga veterans po natin, mga hearing aids, small things that would that means a lot to them.
1: Yes po.
3: And then, but now, sa July 25, magkakaroon po tayo ng second Vete Run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao. Bakit po Davao ang napili
2: Davao
3: natin?
2: Yes.
3: Para mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron to doon sa Davao City area mismo.
1: Yes po, sir.
3: We have around 5,000 retirees na nandun po. Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
1: Yes po.
3: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, is looking back in March of 2022, na-declare po Davao City na insurgency free. Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi, walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanitili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalanan.
1: Yes.
3: So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to honor those who served para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
1: So that will be on July 25 ko first akat veteran. Sana maka-join tayo ko first akat no. Pupunta tayo ng Davao and join the activity nila sir to support also our veterans ko first akat. Yeah.
2: Yes.
1: Oh, sa ating po mga kababayan, sa ating mga kapuwersa diyan sa Davao City, please support po yung veteran this coming July 25. Para po suportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano ko first akat sa ating community.
2: And of course, sa May 31, meron din silang veti ride naman yun.
1: Yes,
2: diyan naman po gaganapin sa Camp Aguinaldo at dadaan ng EDSA papuntang Libingan ng mga Bayani.
1: Then, babalik sa C5 to Lapu-Lapu.
2: And of course, syempre, through this mga activity ka for sa Ed, no, syempre, tulad nga ni sinabi ni Sir kanina, ito yung magbo-boost ng moral ng ating mga veterans. Dahil, syempre, di ba ka for sa Ed, merong, yung iba, merong mga logic na parang ayaw nilang mag-retiro ng maaga dahil malungkot nga. Yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
1: Oh, tapos na-believe din ako sa sinabi ni Sir Kay na ka-Forsakat para makita ng ating mga veterano ka-Forsakat na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano ka-Forsakat.
2: Yes, yeah. In fact, kung anuman yung natatamasan nating mga bagong sundalo ngayon na ka-Puwersa, dahil din yun sa
1: efforts nila.
2: Sa efforts din ng ating mga veterano. Ayun.
1: Yes, ayan.
3: Ito lang, no, Captain Ed.
1: Yes po, sir.
3: Itong veteran natin, meron rin tayong virtual run.
1: Yes po,
3: pwede sila mag-register and virtual run. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers. So, yes, kahit nasaan. So, syempre, yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
1: Yes.
3: So, kahit nasaan tayo, pwede tayong support actually dito through the virtual run.
1: Yes. Pwede ka for sa kat kasi may singlet yan. So we have registration then pwede ka virtual ka for sa kat.
2: Yes, ayan.
1: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saan lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng Facebook page. Kung meron po ang EFP, GMC. GMC ba? Yes,
2: PGMC.
1: PGMC mga ka-forsa, kung please support po ang ganitong mga klaseng programa.
2: Ayan. And of course, i-ano na lang din natin mamaya yung ano, ipoposta din natin or i-share natin yung link para kung saan na pwede mag-register.
1: Yes, yes. Ayan. Opo, ka-forsa. At nabanggit ka-forsa ka, di Sir, ano, yung current programs, the accomplishment sa opisina ni Sir at yung mga upcoming activities. Mas marami yung upcoming activities ka-forsa ka, sobrang busy po ng opisina ni Sir. So, meron po ba kay sir, idadagdag pa sir bago po tayo manghingi po ng parting message sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sir?
3: Oh, salamat, no, Kat and Ed. Nice ko rin na ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans, na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan silang mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension. So mahirap po ngayon dahil kada buwan 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now we have 142,000 veteran natin po sa payroll ng PGMC and 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So with the launching of the AFP-PGMC Heroes app, both sa Android po to, at last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort range, pwede na silang mag-update para hindi po hold umatag yung kanilang pension. So we
2: Mm-hmm.
3: are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi yung iba gusto talaga na pumupunta, eh, nalayo yung ano.
1: Opo.
3: Ngayon, ang ginagawa namin is fiber. Pero ito, pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya, binigyan po namin kayo ng simple na instructions. Nagkadali po. Ipo ako, eh, sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiree. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Inais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na peki. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon. Sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon. But this is indeed, yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Kasi po, right now, medyo once a year lang, nag-a-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yung pag namatay kinabukasan?
1: Okay.
3: So overpayment yun, babayaran ng babayaran hanggang hindi na siya mag-update dahil sumaki bilang buhay na nga. After 3 months pa noon, saka pa lang siya matidelete. And it's a challenge indeed for us dito sa AFP to recover yung overpayment. Pero ng gobyerno po yan.
1: Okay.
3: So itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manonood na upoy isa pong napakalaking karangalan na nakabilang ko ang team AFP PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo.
1: Wow.
3: Inawardan po kami noong Tuesday,
1: yes, po, sir.
3: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But you know, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AMPGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo.
1: Yes,
3: and ito, at least, malaking and shout out to my team, AMPGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, tapos may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes.
2: Yes, ayan.
1: Yan, alam mo ka, First Akat, no? Halatang-halatang yung effort ni Sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng ka-First Akat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans ka-First Akat na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, na tutulong po sa ganitong application ka-First Akat to make their life easier ka-First Akat para, example, tulad ng ating mga kababayan sa Cebu Guy. So malayo dito sa West Mincom. So they can use the application para mas madali ka-First Akat.
2: Yes, ayan. Talagang, isang ako sa napaka tuwang-tuwa or talagang ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app.
1: Yes.
2: Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano din, syempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
1: magiging makisig parati, malakas parati.
2: Syempre na witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan. Yeah. Pero so, dahil sa
1: isang magandang hakbangin, ka-Forza Cat. Yan po, mga ka-Forza. Nabanggit ni Sir, ka-Forza Cat, yung upcoming activities, yung mga activities before, at yung mga efforts nila, Sir, at saka mga team ni Sir, para ma-abot ang ganito mga klase success, ka-Forza Cat. So, ngayon po, Sir, maaari po bang mangingi, sir, ng message po sa ating listeners and viewers, sa mga nakikinig, sir, sa umagang ito, sir.
3: Alright, muli, Kat and Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside yung kalampon, ayos pa lang kong batiin ang kaisa.
1: Yes, po.
3: Sa napakabait, napakagandang Mrs. Natubong Sambuanga.
1: Yes, po, sir.
3: Si Mariel Marshall Casis at aking dalawang anak, si Sarah Maxindel at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano. Hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magserbisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po, mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat po.
1: Yan po, mga kapuwersa, medyo nakakaantig sa damdamin, kapuwersa, Kat, yung binanggit ni Sir Kapuwersa.
2: Yes po. Kapuwersa Ed.
1: Yes, thank you so much, sir, sa aming bisita sa umagang ito, Kapuwersa Kat, dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at may share mga updates ng ating opisina ni Sir Kapuwersa Kat. And sabi ko nga kanina, Kapuwersa Kat, personally, nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito, Kapuwersa Kat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga, Kapuwersa Kat. And sana po, next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito, Kapuwersa Kat, sa ating programang Puwersa Naval.
2: Actually, maganda yung napag-usapan natin, Kapuwersa Ed. For sure, ang ating mga kapuwersa dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre we are talking about the pensions or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
1: Yes, muli po, sir, muchísimas gracias, and sa mga pamilya po ng asawa ni sir na si ma'am po dito sa Tumaga Marshall, ang laking pamilya ng Kapuwersa Kat dito sa Zamboanga City. Buenos dias po, con ustedes todo alita uy, or ita mira aura sa ating programa, Kapuwersa Kat.
2: Yes.
1: Muli po ang ating bisita sa umagang ito, mga kapuwersa, walang iba na si Sir Commodore Luis de Garci Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
2: Yan
1: po, mga kapuwersa, ang dami nating na-share, Kapuwersa Kat, dahil sa binanggit ni Sir Kapuwersa Kat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
2: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
1: programa
2: ayun, para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activity.
1: Yes, na. Yung sila banggit kayo na, Kapuwersa Kat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po, so kung meron Facebook page ng ano, no, na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
2: Yes,
1: so,
2: ayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo, Kapuwersa Kat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na, Kapuwersa Kat. Dahil paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
2: Basta, full.
1: Yes, full and full, mga Kapuwersa. Okay.
2: Okay.
1: Navy Nice to Know, yes, Kapuwersa Kat.
2: Diretso na tayo, lumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuwersa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic with a superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernal and Valencia, Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy, and the Commander, Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe, Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrived in the country on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Raha's Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival in its namesake, Raha Lakandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raha Lakandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence. With the addition of its assets, the Philippine Navy continues continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
1: Now you know. Navy trivia po tayo, mga kapuwersa. Ano po itong coxswain, mga kapuwersa?
2: Yan.
1: So, did you know that coxswain pronounced as coxswain, mga kapuwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapuwersa. Ang original word po nito ay coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning a servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapuwersa.
2: Mm-hmm.
1: Ang pagbasa po ng coxswain, pero pag pronounce po nito ay coxswain. Kahit ako kapuwersa, katahirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na naririnig namin, mga kapuwersa. That's our Navy trivia.
2: Ngayon alam nyo na.
1: Yan po, mga kapuwersa. At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Puwersa na Bala, do you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga kapuwersa, just contact.
2: Just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command. 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan, para po yan sa ating mga kaforsa, lalong-lalo na sa mga kaforsa natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating programa. Ayan, feel free po na kayo po ay mag-join dito. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Ayan.
1: And would like also to give a big shout out and papasalamat ka for sa Kasambuanga City Medical Center sa partners ng ating bloodletting activity. Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon sa ating bloodletting activity with their volunteers kapuwersakat and nurses na tumulong kapuwersakat. And sa classroom ng pag-asa kay Ma'am Acudo and sa dear manang kapuwersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuwersa na nakunan ng dugo kapuwersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and all the Armed Forces of the Philippines as a whole, kapuwersakat.
2: And of course, sa ating mga kapuwersa dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account na Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit, Western Mindanao.
1: I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan ko for a second.
2: Yes.
1: Sa Isla Noa, Olatanga Municipality, the Mabuhay Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapuwersa. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlo, kapuwersa. Next time po, sabihin natin. Good morning po sa mga taga Olatanga.
2: Isla Olatanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
1: Parang talatang-halatang excited ka, kapuwersa. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES, kapuwersa, na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla, kapuwersa.
2: Yes.
1: Anytime, pwede lang pumunta.
2: Yes.
1: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. The farm ni Kuya N.
2: Yes.
1: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes, kapuwersa, the right time.
2: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
1: Ngayon pala, magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks.
2: Sure ka?
1: Yung ano Tagalog of chicks?
2: Piso.
1: Bisaya yun. Ano Tagalog?
2: Sisiyo.
1: Sorry mo, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapuwersa. Medyo nagubula na po ang ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of sisiyo. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
2: Ayan.
1: Ayan, mga kapuwersa. So soon, kapuwersa.
2: Soon, ayan.
1: Shoutout po sa aming mga leaders diyan sa Olotanga. Thank you, thank you so much sa development ng ating isla.
2: Yes.
1: Okay, mga kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section. Yes, so okay, parating kapwersa, Kat.
2: Yes, ayan. Andyan po. Si
1: Amsala, parating nagko-comment.
2: Yes, ayan. Sabi niya, good morning daw, kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
1: Yes, yeah, suki.
2: Hindi pa, PO 2nd.
1: Yan. Okay. Athletic ka ngayong Thursday.
2: So, Kumar. Sorry na. P.O. 2nd, Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
1: Good morning, P.A.C. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapuwersa dyan sa Western Mindanao Naval, Kuman. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
2: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapuwersa, Kat, P.O. 3rd, Catherine C. Paringin, Philippine Navy.
1: Excuse me po, may prayer, ay, pa, may prayer, prayer pa kayo, tayo.
2: Kapuwersa, Kat. Sorry.
1: Nagmamadali, nagugutom na po kasi lunch time na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Mga kapuwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security kapuwersa, Kat.
2: Yes.
1: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie. Almighty Father, we also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapuwersa Kat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong pinansyal, tulong emosyonal at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
2: Amen. So yes, Kapuwersa Ed.
1: Yes, ako po muli, si Kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
2: At ako naman po, si Petty Officer 3rd Class Catherine, si Parigit Philippine Navy. Ang inyo pong Kapuwersa.
1: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan,
2: pagsama-sama
1: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
2: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DAZS, your community radio, 1116
1: sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Forza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Talaga naman, ang panahon, ang bawat petsa ng buwan na ito ay parang kabayong tumatakbo. Napakabilis po talaga. Lumagpas na tayo sa kalahati ng July at tayo ay bumabati sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan, ng kanilang mga anniversaries. Siyempre, hindi natin makakalimutang batiin ang Ninang Sherry Tendero, Dr. Grace Umbilio, at ang inaanak natin na si Buddy Tendero. Magkasabay sila ng kaarawan ng kanyang mommy Sherry. Sa lahat po ng ating mga kapitbahay, mga kaagapay, tumutok lamang kayo

0: markahan na sa inyong kalendaryo. Excited ako dahil ang atin pong mga panauhin ngayon dito sa Masayang Tahanan, 42 years lang naman silang married. 42 years, imagine that. Konting tumbling na lamang, golden wedding anniversary na po ang kanilang ipagdiriwang. Sila po ay mga kasama natin sa Lord Heal Our Land Prayer Ministry at ang atin pong bishop ay tagapanguna ng IRM o ang I Am Redeemed Ministries. Kasama po natin dito sa Masayang Tahanan, Bishop Nemi and Ate Mirna Martin. Yee-hee! Welcome, welcome po. Kamusta po kayo?
1: Mabuti. At magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood. Sumusunod dito sa programang Masayang Tahanan.

0: Aba, eh, practical. Hindi kinakailangan ng selyo. Para makarating yung sulat sa inyo. Hindi.
1: Specialty abot.
0: Oo, specialty abot.
2: Alam, maganda yung kwento namin yan. You know, pagkapadala ako ng letter kasi wala na pang cellphone pa.
0: Wala na pang cellphone.
2: Wala pang messaging, wala pang text messaging, wala pang...
0: walang mga video call.
2: Walang mga video call. So yung auntie ko, first cousin ng father ko yun, tiga roon sa home church nila. Mm-hmm. Eh, best friend ng mother niya.
0: Ayun, dito lang.
2: So, yun, yung auntie ko, pupunta muna sa akin yun. Tapos sasabihin niya, o pupunta ako dyan sa kabila. May padadala ka ba?
0: So, paano nilaman ni auntie na type ninyo si Ate Mirna?
2: Well, kasi pagka Monday, day off ko, no, pupunta ako sa kanila eh, sa auntie ko. Kasi wala na rin siyang kasamang pandami. Isang gili siyang maliit na bahay. Tapos magkukwento. Kami doon ako pakain ng tanghali.
0: So, naikukwento
2: mo? Oo, of course. Tapos, siyempre, pinatanong niya ako.
0: Oo.
2: Boto naman siya.
0: Ayun.
2: Kasi kilala ito. Kasi nga best friend ng mother niya.
0: Mm-hmm.
2: So, gagawin nun, pupunta sa kami na makikipag-usap muna sa mother nito, ng Mrs. ko. And then, alam ko na, simple lang.
0: Abot-abot,
2: yes.
0: Eh, sumasagot naman kayo, Ate Mirna. Sumusulat din kayo.
1: Di masyado.
0: Lumbandang huli. Ano ba ito, mga stationery, yellow pad? Anong gamit din yung papel?
2: Oh, stationery naman.
0: Mayroon pawisip-wisip pa kaya. Ganyan ang ligawan ng araw, eh.
2: Yes, yes.
0: Mga stationery, sulat-sulat na ganyan. O kapag medyo may extra allowance, merong tsokolate pang nakasama, diba? Grabe. Pagkatapos, more than 4 decades na kayong mag-asawa.
2: Yes. So, ayun, another realization. Sabi ko, wow. Talagang ito pala yung keeping prepare ng God para sa akin. Kasi, of course, yung dati kong nililigawan na kay Edwin, she is a nurse. Siyempre, I don't know if she's ready to become a pastor's wife. Na-involve siya sa mission organization na nagpupunta sa iba't ibang lugar to minister as a nurse. Kaya kung pa-asawa ng pastor, she has to stay where I am assigned, of course. So, doon ko nakita, ano pala, talagang mas matalino ang God. Alam niya yung pinaka-best, alam niya yung talagang makakatulong mo, magiging partner mo, lato yung in-family mo.
0: Totoo yan.
2: Yes.
0: Hindi lang pang-pamilya, pang-ministeryo pa.
2: Yes.
0: Diba? Talagang yes. Ang Panginoon, ang disenyo niya, yung layunin ng Panginoon, mas higit doon sa kaya natin isipin at planuhan. Diba?
2: Basta handa tayo na mag-submit sa kanyang plano, sa kanyang leading. Kasi parang nakita ko, hindi naman bigla eh. Merong attraction, kasi nga yun, harap na yun. Plus of course, yun, beauty din. And parang, ayun, nag-develop. And nagkapasalamat ako na siya yung nagiging ano pa, partner ko in life and ministry.
0: Oo, natutuwa nga kami sa partnership ninyo. Nakikita namin yun kung paano kayo ay magkaagapay sa buhay, magkaagapay sa ministry. Pagkatapos nga, dun sa more than 40 years na kayo ay married, siguro isa sa pinakamatinding pinagdaanan ninyo, yung pagkakasakit mo, Bishop. Ano?
2: Yes.
0: At eh, paano naging impact nito sa iyo? The moment you learned yung diagnosis kay Bishop Nene?
1: Yung sa CKD, Mirin. Siyempre, nung una, hindi pa nagsisave in nyo. Ngayon, wala akong makaalabalam sa dialysis. Pero, good thing, yung meron akong life group member, babae yun, mother, na dialysis, magda-dialysis that time. So, naging familiar na ako. Then, nung siya ang nasabi yung magda-dialysis, ako, grabe, parang
0: 3 times a week, diba?
1: 3 times a week. Nakan sa dialysis center, parang bigat.
2: Natapos pa yung pandemic, di ba?
1: Oo,
2: 2018, yes. Pero inabot.
0: Oo.
2: Kasi hanggang 2023 ako
0: nagdadialysis. So, ang tagal, 5 years?
2: Almost 5 years, 4 years and 8 months.
0: Pagkatapos, bukod sa chronic kidney disease,

0: disease, meron pang cancer.
1: Cancer was 2014.
0: 2014?
1: Yes. I was diagnosed of rectal cancer. Mm-hmm. And then nakapag chemotherapy ako ng 2.5 cycles. Mm-hmm. And then nag-report din ako sa St. Luke's. Pero ano ba, center for cancer patients. Pinatigil nila kasi my vital signs are going down. So, ayun, pagkatapos, I was confined at St. Luke's for almost a week. Mm-hmm. And then, also, I have undergone so many tests. And then, ito yung sinasabi niya, ito yung mga, yung kay Dr.
2: Nung sa cancer, napakahirap yun. Mm-hmm. Kasi, pag ini-explain ng doctors, o punta kami din sa isang doctors, o ganito gagawin sa'yo, magkocolostomy bag ka, yeah. Ako siya naman isang doctor, na-radiation ka, araw-araw, pupunta kami sa'yo. Ang daming doctor, pagkatapos nung siya ay na-confine, mayroong isang, yung oncologist actually, siya yung pinakamatagal, iniintay namin para bigyan kami ng clearance para makauwi niya. Pero kung madaling araw na siya dumating, nakachinelas na siguro, taga-tabi lang yun sa room. Pero nung nagsasabi siya, sabi sa kanya, aminggaan kita. Yung sinabing gano'n, parang nag-ano sa mind ko, angel. Ito yung comfort, yung peace.
1: Yeah.
2: Yung angel. So yun, pass-away na kami. Nag-change siya, pero 2.5 cycle na, pinistat na. Baka nga din isa yun sa dahilan kung bakit yung chemo yung mabilis na.
3: Nag-deteriorate.
1: Kasi 2.5 cycles of chemo, and then meron akong oral na ininom na araw-araw. Ang pili mo parang umipisa yung katawan ito. Parang nahiga. So that was 2014. That was the last time that I met with my oncologist. And then, magpapatransplant ako ng pili. I had to secure the clearance from her. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, kahit okay ang tingin ko sa iyo, kasi 2014, 2020, 9 years kami hindi nakita. Would you believe?
2: Wow.
1: Sabi niya, kahit okay ang tingin ko sa iyo, hindi ka naman kapwede mong bigyan pagod ng clearance. Kasi, kahit ma-transplant ka ng pili, pero kung minatir ang cancer cell, sabi niya, cancer ang totoo ka sa'yo. That's what she said exactly, no?
3: Ganun kadiretso.
4: So medyo kinabahan ako. So you have to undergo PET scan, if I remember it right, sa NKTI.
2: Mm.
4: So nagpa-PET scan ako. Alam mo, nung kukunin yung result, siya nang inutusan ko. Kinakabahan ako eh. Sakyan lang ako. Sabi ko, ikaw na kumuha. Kasi pag may nakita, hindi matutuloy yung operation.
2: Oo.
4: Kasi parang walang kabuluhan din. Kasi
2: parang lahat
4: siya.
2: Ng test na pinagdaanan namin.
3: Mababaliwala.
4: Yun. Yeah.
2: May St. Luke's Global.
4: Yung aking donor, kasama ko lagi yun sa mga... laboratory.
3: Makakuha pa lamang ng donor, napakahirap na, di ba? Ang tagal na paghihintay. May screening pa yan.
4: At saka ang daming tawag daw, prospective na donor ko, pero lahat may mga issues. Ito yung nag-match sa blood type, bata, lalaki, walang issue. Sabi ko sa Lord, para pala kaming dumadaan sa butas ng karayong. Itko na magtuloy. Nung kunin niya result.
3: Nung kunin ang resulta, kinakabahan ka rin, ate.
2: Hindi naman. Kasi sa dami na ng test na pinag-aralan, natutuhan ko na rin pag-aralan yung mga result eh. Pagkakuha ko nga, binabasa ko agad siya. Hindi na niya... tinitingnan man lang sa akin, nakarelay. Pero wala naman kasi ako nabasa doon na ano talaga... yung
3: kabahabahala
2: sa cancer. Pero siyempre, hindi ko naman naiintindihan lahat. Yung pala, degenerative yung nakita. Mayroon konting bilog.
4: Yeah. Actually, may sequel pa yon. So, nung dali namin sa...
3: tumatanda. Yung pala yun.
4: May nakita nga.
3: Ano ang nakita?
4: Parang there was something na it had to be confirmed. Mm. Nagpa-MRI uli ako sa De Los Santos naman. Mm. Ayun, umakita.
3: Para pala nag-field trip kayo sa iba't ibang mga ospital, ha?
4: At saka hindi mura.
3: Hindi mura yun. Yeah.
4: Nung nakita sa De Los Santos, meron niya. Pero yun niya, degenerative. Kaya pagbalik namin sa oncologist ko, sabi niya, Pastor, after 9 years na hindi tayo nakita, you're cancer-free.
3: Wow!
4: Gusto ko magkatalon, ha?
3: Praise God!
4: Kasi, you know, all the laboratory tests, all the preparations, all the time that we exerted, and all the expenses that we incurred, ha? Mawawalang bisa, eh.
3: Kung may makikitang kung cancer cell.
4: Kung makikitang cancer cell.
3: Wow, praise God.
4: Yung isang member namin, prior pala dito sa sinasabi namin, nung ma-confine ako, he paid for my hospital expenses. Then when we were released, yun niya, nung iginona nung aking oncology, sabi niya, hindi pa ako bishop na, Pastor, magpatotoo ka. Kasi pinagaling ka ng Lord. Oy, siyempre, sponsor ko yun eh. Although, hindi ko pa alam kung talaga bang cancer-free, di ba? So, I testified sa kabutihan ng Panginoon. I took it by faith. Isipin mo, 9 years kami hindi nagkita, kuminiwan ng cancer cell.
3: Mababaliwala yung mga preparations nyo for the kidney transplant.
4: Yeah, oo.
3: Pastor, Bishop, Ate Mirna, hindi ba kayo nakaramdam ng paghihinanakit sa Panginoon? Parang, Lord, bibingo na, ha? Meron ng cancer pagkatapos. Ngayon, eto namang kidney.
4: Yeah. Well, ang sabi ko lang, Lord, kasi makakita mo, mayroon kaming isang, hindi naman member, pero malapit sa church. At ang kamag-anak niya, mga members. Ano? Aba, may bag na siya. Pagkatapos, nagiinom pa. Nagsusugal pa. Ay sabi ko, naninigarilyo pa. Sabi ko, Lord, bakit buhay pa rin, no? Sabi ko, ako naman, wala ako namang bisyo. Naglilingkod ako sa iyo. Pero ano lang yon sa una. I learned to accept it. I embrace it. Kasi, kumbaga, kung lalabanan ko pa, what would happen to me, di ba? Magiging bitter lang ako. Magkakaroon ako ng panlalamig sa Panginoon. Kung ino pa ako tatakbo. So, sabi ko lang sa Lord, Lord, ano naman eh. Kahit nung sa cancer, hindi naman cancer na may hawak ng buhay ko. Ikaw.
3: Totoo.
4: Ngayon, kung gusto mo akong kukunin muna ako through my kidney disease, CKD, okay Lord. Kasi alam ko naman, diyan ako pupunta sa piling mo. Pero kung bubuhayin mo ako, talagang magpaglilingkuran kita.
3: Paano ninyo prepare yung buong family? Kasi syempre, kapag merong matinding sakit na nakaapekto sa isang family member, everyone is affected, di ba? Talagang ito ay bubuhatin hindi lang ng iisa, hindi lang ng pasyente, kundi ng bawat isang miyembro ng family. So how did you share the news with your children nung unang na-diagnose kayo ng cancer pagkatapos itong chronic kidney disease, Ate Mirna?
5: So, doon sa CKD, alam ng mga anak ko yun kasi nagpupunta rin sila sa hospital, babantay din. Magpapasko nung lumabas siya. December 24, lumabas kami. Medyo mahirap, ano? Parang magpapakasaya ka o ano. Mahirap talaga. Pero yun, nag-pray kami, nag-picture-picture pa rin kami. Kumbaga din namin pinapahalata na ang bigat naman nito para hindi siya masyadong malungkot. Kasi mga tahimik din lang naman yung mga anak namin.
4: Parang sa akin, ha? Parang hindi ko naramdaman yung Pasko. Kasi lahat na activity sa church, may simbang gabi kami. I was absent. For the first time, ha? After a long time of being a pastor dun sa local church namin sa Marikina. Nung nag-uwi na yung mga anak ko, siyempre yung Christmas Eve, Noche Buena, di ba? We have to celebrate. Yung sinasabi niya, big pictures. When we were lying on bed, parang nagsinking na sa akin kasi for the first time, kinabit na kasi yung access sa akin eh. Yung temporary dito at saka yung permanent access dito para sa dialysis. Doon ko na-realize, I was different na from the rest of my family. Meron na akong access. Ano na ako? Dialysis patient. Kasi life-changing yun eh.
3: Oo.
4: Oo. Isang, yung member ko rin na nag-sponsor sa amin, na isang Sunday, sabi niya, nag-dialysis na ako, sabi niya, oh, so, pastor, lifetime na yan.
3: Mm.
4: Yun, nagsinkin uli sa akin. Oo nga, no?
3: Mm-mm.
4: Unless, of course, God intervenes.
3: Oo.
4: And that's what really happened. And I praise God for it.
3: Kung we praise God. Yung sa simula, ang tingin ay magiging lifetime na dependent na sa dialysis. Yes. Meron palang iba pang plano ang Panginoon. Oh, hindi ba?
4: Right.
3: Mamaya, pagkwentuhan natin yung journey ninyo sa paghahanap ng donor transplant. Dahil yes. Alam ko, hindi yan madali. Mahirap. Ilan kayo na pinapag-pray namin nun eh, para magkaroon ng donor transplant. Dalawa sa inyo nakakuha ng donor. Meron pang isa na hanggang ngayon nasa prayer list pa rin namin. At patuloy na naghihintay para sa organ donor. Yan po, patuloy nating pagkukwentuhan yung journey nila Bishop Nemi at Ate Mirna. Pagharap po nila sa chronic kidney disease, pagharap po nila sa organ transplant, yes, at ano na ang buhay nila ngayon. Talagang patotoo na ang Diyos itatawid tayo sa bawat pagsubok na haharapin ng ating pamilya. In the meantime, marami sa inyo, I'm sure, na i-inspire to worship the Lord who is a prayer-answering God, a miracle-working God, a yes, God who heals. Eto po, at sasamahan tayo ni na Pastor Romel and Susan Guevara para naman sa ating

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara. Usapang worship. Every week may itinuturo sa ating awit na pwede nating gamitin sa ating family devotion, sa worship services natin. Maganda po na sa ating lineup, meron pa rin tayong mga awitin sa ating heart language. Iba pa rin kapag nagpupuri tayo sa Panginoon gamit ang wika na kanyang ibinigay sa atin. Kasama po natin ngayong araw dito sa Masayang Tahanan, mga kapitbahay, mga kaagapay, Bishop Nemi and Ate Mirna Martin. Batiin nyo naman ang inyong mga anak, mga apo ninyo. Diba?
1: So gusto namin batiin una ang aming firstborn, si Mark Neftali Martin, ang kanyang wife, si Lara Martin. Our grandchildren, si Caleb, who is 4.5 years old.
0: Wow.
1: And si Lana, Bethany, 1 year and 3 months.
0: Yeah.
1: One boy and one girl.
0: One boy and one girl.
1: 3 generations kami ng puro firstborn.
0: Talaga.
1: I am the firstborn in the family. Mark is our firstborn. Then Caleb is our firstborn grandson.
2: Tsaka yung bunso namin, si Joyce. Joyce Martin.
0: Nag-birthday din siya.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Para silang June.
0: Oh.
2: 25 and 30.
1: Yeah. Parang Sunday yun, ha?
2: Kaya tipid yan.
0: Talaga.
1: Sunday after lunch, pareho ipinanganak.
0: Talaga?
1: Oo.
0: So pagkatapos ninyong mag-preach, mag-service, nasa ospital na kayo o naka-leave na kayo nun sa preaching?
2: Nag-preach pa.
1: Nakapag-preach pa yata ako, then I went directly to the hospital.
2: Nag-deliver
1: na ako. Yung firstborn, ano, midwife pa nag-deliver sa kanya. Oh, sa probinsya kasi eh. Sa parsonage.
0: Siguro si Ate Mirna, bilisan mo na, i-amen mo na mga anak na ako. Ang inyong buhay bilang isang pastor, talagang nadidestino kayo kung saan-saan.
1: Yes.
0: Nakailang destino po kayo?
2: Parang naka-anim na church na minababalik pa.
0: Mm-hmm.
2: Ayun. Anim ano.
1: During na time na mag-asawa na kami. Pero before, siyempre, I was assigned to different churches already.
0: So, sanay kayo na nalilipat sa kung saan-saan?
1: Well, you have to get used to it. You have to prepare for it. Meron yung pagkakataon. We were in Novaliches, dun sa church namin doon. Ang celebration namin, dyan lang ginagawa sa may Beulah Land. Ano yun? Marytown Circle. Patungong lago yun. Left. Ayaw sumama ng bunso namin, you know? Because she was afraid na malilipat kami. But she kept on calling her mom. Ano, mami, ano na update? Malipat na tayo. Oo, kabadong-kabado siya.
0: Oo, na-trauma tayo.
2: Iiwan niya yung mga friends niya.
1: Kasi after ng Sunday school ng mga bata, nagpupuntahan sa amin yung mga kasama niya sa Sunday school. Naglalaro sila. Very close. Mahirap para sa mga bata.
0: Challenging talaga.
1: Oh, very challenging.
0: The entire family adjusts to it.
1: Yeah.
0: Diba? Pero how do you nurture the roots and the connections sa mga panahon na kinakailangan ninyong lumipat na dahil naiba na nga yung destino ninyo na simbahan?
1: Yeah. Ano yun? Very challenging. O, ikaw magkuwento. Sa anak natin, panganay, kay Mark.
2: Yung anak
0: bishop na bishop talaga, no? Inuutosan yung means. Ikaw magkuwento.
2: Yung anak namin, no, nasa Marikina kami, yung panganay.
0: Oo.
2: Isang taon na lang, gagraduate na siya sa high school. Nalipat pa kami sa Novaliches. Kaya nung yung aming bunso, grade 4, nalipat na balik uli kami ng Marikina. Kaya pinagtapos na namin siya dun sa school pa rin niya hanggang grade 6. Ayun, ang problema, kami naman ngayon na magkalayo. Madalas ganyan lang kami talaga.
1: Kasi I have to go to the
2: Marikina
1: church.
2: Marikina siya. Doon kami sa may Caloocan North nakatira.
1: Nakabili kami ng maliit na bahay.
2: Nahirap talaga.
1: And then, yung anak namin na before magko 4th year high school, nalipat kami sa Novaliches. Nung mabalik kami sa Marikina, magko 4th year college naman siya. Doon naramdaman namin na very challenging para sa kanya. Kasi sabi niya, Daddy, hindi na nakakatuwa yan. Oo, kasi nung sa high school, for him to finish his 4th year, pinakitira namin siya sa miyembro. Sabi ko nga, tatlo lang tayo, magkakahiwalay pa.
0: Oo.
1: Kasi ang eskwela niya nasa Cainta. Eh, can you imagine yung travel niya from Novaliches to Cainta kung magko-commute siya every day?
2: Saka yun.
1: Oo.
0: Kaya, buti at merong nagbukas ng tahanan nila.
1: Oo, pero siyempre very challenging sa kanila.
0: Pero sandali kasi makikisama ka rin. Right.
2: Sandali lang din. Uuwian na siya sa Novaliches.
1: Nahirapan din siya.
0: Pero ayan po ha, mga kapitbahay, nakita natin yung sakripisyo.
1: Right.
0: Hindi lang ng pastor, kundi ng buong family talaga.
1: Right.
0: At ganyan talaga, kapag merong pinagdadaanan na iba't ibang mga challenges, hindi lang iisang miyembro ng pamilya ang apektado, lahat. So balikan natin yung naging health challenge ninyo.
1: Yeah.
0: Kapag tinitignan kayo ngayon, Bisha, parang wala kayong naging sakit, hindi ba?
1: Praise God. Praise
0: Pero
1: God.
0: Nagka-cancer, nagkaroon po ng kidney transplant. Paano nag-provide si God ng isang organ donor?
1: Medyo ano? Una, meron kaming worker from Mindanao. Oh. He volunteered to be my donor.
0: Oh.
1: So pinitira namin dyan sa Marikina. Our one of our members who has a condo sa Katipunan. Katipunan, pinatira siya ron. Ang problema, natatakot siya kasi he knew about the earthquake.
0: Ayaw sa condo.
1: Oh, kasi
0: ayaw sa fault line.
1: Sa fault line. So eventually, merong room sa compound ng church. Actually, para sa caretaker yun, pag mamahinga. In-accommodate siya ron. So tapos na kami sa lahat ng laboratory tests.
0: Pasado siya.
1: Pasado siya. Kasi farmer siya, farmer pastor sa Mindanao. And then, kukuha na lang kami ng clearance. And then, i-schedule na operation. Suddenly, nung kinuhanan siya ng blood pressure. High blood na siya. Because you know, in Mindanao, nagpupunta siya sa farm. Meron siya inaasikaso, banat siya. Siyempre, pinapawisan yun, naglalakad. Tamtalan dito sa Marikina, nasa kwarto lang. Pagkatapos nalaman namin, inaaya pala ng caretaker pagka hating gabi, nagkumakain somewhere. Alam mo sa atin, ano, kahit na gabi.
0: Baka ang kinakain pa, hindi healthy food.
2: Masabag sa pagkain. Tsaka baka stressed din siya. Kasi gustong-gusto na niyang umuwi noon November kasi parang may reunion.
0: Magpapasko na rin.
2: Gustong-gusto niya.
1: Probably. Naka-apekto rin yan.
0: So, biglang hindi na siya po pwedeng maging donor.
1: Kasi
2: minomonitor yung BP. Lista araw-araw, umaga-gabi. Mataas eh.
0: Baka makompromiso rin kayo. Maging high blood din kayo.
1: Tsaka makakompromise mismo siya. Kasi he will be giving one of his kidneys to me. Siya naman.
0: So finally, sino po yung naging organ donor?
3: Ano ba? Parang talagang providential, I would say. Meron isang member, pumila para sa consultation or sa doktor. Meron siya nakatabi sa pila niya na ang asawa ay katatapos ng kidney transplant. So nakipag-usap siya, sinabi niya, yun pong aming bishop. Naghahanap nito niya. Pwede ko bang ibigay ang number niya sa akin? So pinayagin naman siya. So the member gave the number to me. I called her up. And then nagtanong ako, sabi niya, actually po, meron parang nag-ire. We'll provide So she gave me the number of a person. I called him up. We met, and then sabi ko sa kanya, I need a kidney donor. The first na ni-refer niya, may issue. Pero the second, yun, perfect.
1: Mukha mo ng blood type ko. Although ngayon, kahit hindi nakamukha ng blood type ng recipient, pwede na.
0: Bishop, yung procedure na pinagdaanan ninyo, hindi mura yan, ha? Ang bigat niyan sa bulsa.
1: Nabanggit mo yan. There was a time, nagpa-laboratory kami sa St. Luke's, sa Quezon City. Ang bill naming pareho is more than 60,000 for one laboratory session.
0: Kasi dalawa kayong magpapatest.
1: Dalawa.
0: Yung donor at saka yung recipient. Diba? So doble ng doble yung inyong gastos.
2: Pati food, pati pamasay.
0: Paano nag-provide ang Panginoon?
1: You know, nagugulat nga ako eh. Kasi whenever we need the money, kasi merong weekly allowance. May food allowance. Paglalabas kami for laboratory, may transportation allowance.
2: May alalay pa yun.
1: No? So, but whenever, and of course, the money that you have, prepare in order to pay for the laboratory. Pero napakawit ng God through our church. You know, sinasabi nila, Pastor, sabihin nyo lang, kung may laboratory kayo, magkano kailangan nyo, and then we will shoulder the bill. O pati mga allowances, gano'n. Actually, yung first donor namin sa from Mindanao, may monthly allowance yun. Kasi inabala namin, of course, sa Mindanao family niya, pero handi to siya for more than 3 months.
0: Meron kayong kwent maleta, pero hindi ito yung controversial na maleta.
1: Right.
0: Meron kayong kwentong maleta. Baka pwede ninyong i-share din naman sa amin.
1: Naka-schedule na yung operation namin actually. Siguro mga about 2 weeks to go. So we have, kasi mga church members namin, mga churches, they also collected a special offering for me. Besides praying for me, on a daily basis. Kasi nga, nag-dialysis ako. And then, ayun, na-schedule niya yung aking operation transplant. So all in all, siguro, maybe close to 700,000. Then we have a savings of 200,000, 900,000.
0: E magkano yung pinapahanda sa inyo ng ospital?
1: 2.2 million. And then, one particular Sunday, eto wala, bishop na ako, 2023, I became a general superintendent in 2020. So I was no longer the pastor of Marikina kasi general superintendent na ako. One of our members sat beside me in the pew. And then sabi niya sa akin, bishop, kailan ang operasyon niyo? So I told him, mga 2 weeks to go. Magkano po ang operation? Sabi ko, 2.2 million. Ayun, sabi ng surgeon ko, ito, prepare. Magkano po pera nyo? 900,000 po, sabi ko. So, magkano kulang? 1.3 million. Punta kayo sa opisina ko. Parang, I don't remember kung Monday or Tuesday, but you know, early part of the week. So, we came, ano? And then, nakahanda na yung pera sa isang shopping bag.
0: Shopping bag?
1: Oo.
0: Hindi naman pala maleta.
1: maliit pa yung mga pero maleta. Ano? Shopping bag. Hindi ko alam kung H... ano ba yun?
0: basta shopping bag.
1: Marks and Spencer yata ang bag. And then, nakaready na. So sabi niya, pwede bang ako mag-pray sa inyo?
0: Wow.
1: Kasi sabi ko, usually, when I visit a member, siya nagpresenta eh, kasi kayo may sakit eh. And then, of course, magkasalamat kami. Sabi niya, tapos na ba yan? Si misis mo, alam naman ang number ko kasi siyempre nasa akin. Whenever you need another amount, just call me.
0: Wow.
1: Oo.
0: Anong pakiramdam, Bishop? Kasi... Bishop kayo, sanay kayo na kayo yung naglilingkod, kayo yung nagbibigay, kayo yung nagpe-pray para sa mga miyembro ninyo. But now you are in the receiving end. May mga tao na naninibago eh, tsaka they feel uncomfortable kapag sila na yung tinutulungan. Pero ano yung realization ninyo dito?
1: Doon ko na-realize, totoo pala yung sabi sa scriptures, na kung sino maglilingkod sa akin, will find brothers and sisters, fathers and mothers. Sabi ko, kasi patay na pareho parents ko eh. I didn't have my earthly father already. Pero sabi ko, paano ako nagkaroon ng panibagong ama sa lupa? Besides, of course, our heavenly father. Kasi isipin mo, I'm sure my father would be willing if he were alive, ano? But he didn't have, of course, the capacity. Hindi naman kami mayaman, farmer lang ang father ko. But this person, you know, acted as if he was my father. Na hindi lang binigay yung amount at nag-alok pa. Which, of course, dumating yung pagkakataon na we have to tell him eh, kasi may tatanggalin yung aking, ano ba yun?
2: Stent
1: sa pantog ko. Kasi lumit yung pantog ko eh. Kasi hindi na ako umiihi eh. So, kailangan lagyan ng stent. Then, alisin, 50,000. So, we called him up. Sinabi namin sa kanya, you know what? He sent to me, to us, 100,000. Meron pang sobra. Twice. And kaya sabi nga, una ang God, and of course IRM members, churches, who prayed and gave, share in the expenses of my operation, pero yung malaking portion sa kanya nagmula.
0: Yeah. Wow.
1: Very
0: amazing ang Panginoon.
1: Yes.
0: Yung mga tao na hindi natin aasahan na magiging daluyan ng pagpapala, talagang gagamit ang Panginoon ng mga ravens sa buhay natin para dalhin yung ating kinakailangan at the right time.
1: You know what? Yung member nag-celebrate ng 90th birthday niya 2025. But after that, he got sick.
0: Oh.
1: And he died in July.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may naisip ko, wow! A window that God provided. What if, nung hindi pa ako na-opera, he passed away already. Di ba? I couldn't tell. Kasi iba yung relationship namin eh. Kasi matagal nga ako naglingkod.
0: Mm-mm.
1: At siya isa siya sa leading leaders namin.
0: Mm-mm.
1: And very caring, compassionate.
0: Mm-mm.
1: So sabi ko, Lord, napaka-talino mo talaga.
0: Mm-mm.
1: 2023, in 2025, he's gone.
0: Mm.
1: Oh, less than two years.
0: Less than 2 years.
1: Kasi August ako na-opera eh. Uh-oh. Eh siya, he passed away July.
0: Wow.
1: Oh.
0: Ibang klaseng kumilos ang Panginoon.
1: Yes. Oh,
0: Ate Mirna, paano nabago o ano yung naging impact sa marriage ninyo, sa family ninyo, relationship ninyo sa Panginoon after you went through this trial and also breakthrough?
2: Mm. Nako, talagang ang Panginoon ay napakabuti. So, binibigyan pa niya ako ng patience. Parang nurse na rin ako. Nung lumabas siya sa hospital ako naglilinis ng mga sugat niya. Meron dito. Tapos, siyempre,
0: pala kailangan talagang napangasawa yung nurse
1: Nagampanan.
2: Tapos yung mga gamot niya, ako lagi nasa mercury. Nung magdadialysis siya, siya pa bumibili ng mga gamot niya.
0: Uh-oh.
2: Pero nung na-transplant siya, ako na yung lahat.
1: Kasi I was prevented from going out
0: Kasi
1: for 3 months. So.
0: Compromised yung immune system mo.
1: Very vulnerable.
0: Sa
1: infection.
2: So, mas binigyan pa ako ng Lord ng patience, saka ng strength. Kasi mahirap talaga. Yung palang sa dialysis, iba-iba kami ng oras. Medyo mahirap. Minsan pang 6 a.m. Minsan babaguhin 11.
0: Tsaka ilang minsan hours 4. Yun? Matagal,
1: 4 hours,
0: diba?
1: 4 hours. Besides the preparation and pagtatanggal.
2: Nung pandemic, may time na hating gabi na kami uuwi. Maliligo pa kami.
0: Mm.
2: Hating gabi na yung mga 12, ganun.
1: Kasi mahirap. Pandemic eh. You came out from the hospital. Mm. Kailangan malinis otherwise. Diba?
0: Mm. Bishop, papaano na apektuhan yung pananaw mo tungkol sa Diyos, tungkol sa ministry, tungkol sa mga taong may sakit after you went through this?
1: Ay, naku, napakalaki. Unang-una, sa God. One of the verses that I claim, of course, yung Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. No? So, I really sought God during that time. I prayed, I review my memory verses, I sang, I read my Bible, of course, I prayed.
0: Mm.
1: And then, sabi ko, kasi parang almost impossible. Kumuha ng donor, yung process, tapos yung gastos. Sabi ko, akala ko, kilala ko na good eh. Totoo pala to, na sa Jeremiah 33, the other verse pala yun.
0: Mm.
1: Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you do not know.
0: Yes.
1: Sabi ko, ito pala hindi ko alam gaano kakapangyarihan Diyos. Gano'n siya ka-sovereign, gano'n siya ka-rich, gano'n siya ka-faithful. Tapos, of course, naging mas malalim ang sympathy or empathy ko doon sa nakakaranas ng sufferings.
0: Totoo.
1: Oo. Dati parang, well, from a distance, you know, marami ka pang sasabihin.
0: Oo.
1: Pero may tahimik lang eh. Kumbaga, kasi you felt the pain, you had undergone the suffering.
0: Totoo yan.
1: To some extent, you really identify.
0: Mm.
1: More, less words, more on listening.
0: Mm.
1: And, of course, prayer and then touch. You know?
0: Mm.
1: Encouragement, yeah.
0: Totoo. Ano yung na-appreciate mo kay Ate Mir na bilang lifetime partner?
1: Very resilient. Kasi maraming roles yung ginampan. Of course, wife, mother.
0: Caregiver.
1: Dietitian, nurse. Misa navigator pa.
0: Intercessor.
1: Personal assistant.
0: Wow.
1: Kasi yung mga una pa akong nagda-dialysis, I drove to the hospital.
0: Mm-mm.
1: I drove back to our home. Minsan medyo nahihilo-hilo ko. Mababangga tayo. Oh. Sabi niya. Siya yung navigator ko. Masyadong malapit ang distance mo. Ganyan. So, then, I appreciate her effort. Parang, I learned more to listen.
0: Mm.
1: I became patient.
0: Mm.
1: And whenever she tells me something, kasi dati, alam ko yan.
0: Oh.
1: Narunong ako, parang gano'n. Oh. I listen.
0: Wow.
1: And pinagkalooban ako ng Lord ng wisdom to listen to my wife.
0: Mm.
1: Kasi iba yung perspective eh. Nahanga ako na, wow. O, naisip niya yun, nakita niya yun na, talaga palang totoo, merong value. You know? Akala ko dati, para ako lang siyempre ako nag-sermon, siyempre alam ko yan.
0: Oh.
1: And you don't know everything, of course.
0: Right.
1: You learn from others, especially your life partner.
0: So, hindi lang healing ng katawan, hindi lang healing ng kidney, there is healing of relationships, of our hearts, our spirit.
1: Yeah.
0: Talagang hahasain tayo ng Panginoon.
1: Oo.
0: Diba?
1: Yeah.
0: At nakikita natin dito, ang gusto ng Diyos ay ang pinakamabuti para sa atin.
1: Alam mo ba? So, this is my last term. 2 terms ako. In other words, 2020, I won as general superintendent. May election kami.
0: Mm.
1: 2024, another election. Kasi tapos na yung term ko.
0: Pero may sakit na kayo noon.
1: Oo. I just finished kasi August ang operation ko. Then March, 24. Election na naman.
0: Mm.
1: For another term, kung mabibigyan ako, Ang isang unang natutunan, to listen to the Lord, to talk with the Lord through His word and prayer.
0: Yes.
1: He gave me a promise. Siyempre,
3: minsan, alam mo sa simbahan, hindi natin may iwasan yung whenever there is an election, siyempre, pag-iwasan to next year, magiging visible. How could I be visible?
0: Mm-hmm.
3: Three months,
0: hindi kayo pwede.
1: Hindi ako pwedeng umalis after operation. During dialysis period naman.
0: Mm-hmm.
1: Every other day sa ospital ka. Paano kung makakapunta sa malalayo? I could not visit, di ba?
0: But despite that,
1: the Lord promised me.
0: Uh-uh.
1: Na sabi niya, it's in Malakay. Sabi niya, ang parang sinabi sa akin ng Lord, yung I have chosen you. Ganon.
0: Mm-hmm.
1: And then, marami akong narinig. Meron ng papalit sa akin. Hindi na ako mananalo. Ako naman, very confident. Sabi ko, Lord, kung sa iyo to, maniniwala ako rito. Pangahawakan ko to.
0: Mm.
1: You know what happened? During the election time, mas malaki pa ang lamang ko kaysa nung unang election.
0: Nanangampan niya o nakalabas kayo.
1: Nakalabas. Talagang, siyempre yung iba, minsan niya sinasabi sa akin, hindi na raw ako gagaling.
0: Mm.
1: Kasi, kidney disease,
0: Mm-mm.
1: chronic kidney disease, dialysis, ang susunod na, death na eh.
0: Mm.
1: One step away na lang ako eh.
0: Mm.
1: Pero
0: iba ang plano ng Diyos.
1: Iba.
0: At iba kapag ang campaign manager natin, ang Panginoon.
1: Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
0: Kapag siya ang may nais, talagang walang makakabili dito.
1: Of course, I just keep it to myself. I shared it with my wife. Even after the election, I refused to divulge it, to announce it because, siyempre, baka sabihin nila, parang may secret line ka naman sagad. Only later on that I tell some people na.
0: And this is not to brag, but it's really to testify about fully trusting the Lord.
1: Oh.
0: Ito ang makikita talaga natin kapangyarihan ng Panginoon. Our weakness, di ba? Sakit, kakulangan,
1: Made
0: limitations
1: perfect.
0: Natin. Ito ang platform ng Panginoon para ipakita ang kanyang kapangyarihan.
1: Oh. Talagang totoo pala pag ang Diyos nangako. Panghawakan mo.
0: Ang natutuwa ako, Bishop, napaka authentic and vulnerable, transparent ninyo sa amin ngayon. Yung sabihin ninyo na tagal ko nang naglilingkod, kala ko, alam ko na, hindi pa pala. Yes. Ito yung ituturo sa atin ng Panginoon. Talagang humility, ano?
1: Oo.
0: Ang isa sa mga itinuturo sa atin ni God, and it's a lifelong process of learning.
1: Kasi yung una, parang intellectual lang yung comprehension. Right? Pero yung experience, what it means to experience it sa buhay mo, medyo iba.
0: Right. Oh. Right. And it took many challenges to finally learn those very precious lessons. Bishop, Ate Mirna, maraming salamat. Thank you dahil partners namin kayo, hindi lang sa Lord Heal Our Land, but partners namin kayo in encouraging and strengthening families here in our country and even beyond. God bless you. May the Lord continue to give you good health. May the Lord continue to use you for His vineyard. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Sister Maloy, at sa maligayang tahanan, masayang tahanan, sa mga kaagapay, kapitbahay, kasama, taga-panood, taga-pakinig. It's our privilege to share this because ito yung ginawa sa amin ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kailangan sabihin natin para ibalik natin sa Kanya ang papuri at pasalamat.
0: Amen.
1: So whenever I had a chance to share my testimony, hindi ako nahihiya talaga kasi pag pumunta ako sa mga churches namin, ay, Bishop, salamat po. Lagi
3: namin kayo sinasama sa prayer, no? Tabi-analysis ko. At saka sa operation. Tuwan-tuwa naman sila na talaga nakita ko yung katuburan ng Diyos. And of course, taga-Lord we like it.
0: Isang privilege na makita ang sagot ng Diyos sa panalangin.
1: Yes. Yeah.
0: Oo. Dating laman ng prayer list, pero eto ngayon, isa na sa mga leaders namin sa Lord Heal Our Land Prayer Group at ginagamit ng Panginoon patuloy, hindi lang sa IRM, kundi sa marami pang ibang miyembro ng Body of Christ dito po sa ating bansa and beyond. Thank you very much, Bishop Nemi Martin and Ate Mirna Martin, mga nakasama natin dito po sa Masayang Tahanan. Palaging tatandaan, ang atin pong kahinaan, maaaring karamdaman, ang mga kakulangan natin, ito ay imbitasyon ng Panginoon para tayo ay magtiwala sa Kanya at higit natin siyang makilala. If your family is going through rough patches in your journey right now, it is God's invitation for you to surrender to Him and to trust Him. Maraming salamat sa inyong pagantabay dito po sa inyong Masayang Tahanan. Maraming salamat kay Desa, kay Angel, John B., and Precious na atin pong mga co-pilot sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung gusto natin ng tahanang masaya, si Kristo, siya ang una.
4: Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
5: Masayang Tahanan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.

0: XKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Good morning, Maimbunta Higala. It's Saturday once again, and welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE. Ikaw Higala, nagapaminaw sa 1197 DXFE, the good news radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molino. Sug akong kaoban din sa studio. Walaan ko niya akong pinalanggang kapikas, si Ma'am Sally. Good morning, kanimuhan.
2: Good morning, Han. O, good morning sa ato mga suking tigpaminaw. Good morning sa ato ang technician diri, si Brother Julius. And of course, katong ato ang mga kanunay nga nagasunod sa ato ang program, ang Family Life. And this is for everyone diha, sa tanan na membro sa inyo ang mga panimalay. Kumusta naman tang tanan? We hope that you are enjoying your Saturday morning, and as you do things sa inyohang mga buluhaton diha, naga-enjoy pod mo na naamoy pahiyom sa inyong mga aping. Good day to all of us, to all of you. Good day to all those who are watching us sa Facebook Live, and good day to those atong mga amiga ug amigo sa DXKI. And ato ang mga nagasunod pod, nagasubaybay sa atong programa.
1: Yes.
2: Tanan-tanan.
1: Welcome sa to ang programa karon. It's a cool morning. Nagaulan-ulan. I don't know diya sa inyong dapit. Ang uban tingali gibaha, no? Sa kusog sa ulan, and diya, lalo na sa mga diya sa Luzon. May bagyo, di ba? And I hope that this morning, kuyugan nyo kami sa usa ka oras sa to ang programa. Tapag Sabado lamang kini, no? And so wherever you are, nakadiri sa Mindanao, Visayas, or Luzon, or even outside the Philippines, watching our FB Live, welcome, good morning, good noon, or good evening diha sa inyohang dapit.
2: Yes. So ang ato ang mga nagapaminaw diha sa radyo. Kumusta si ano di ay si Ate Nene, tigpaminaw na, og si Kuya Ben. And of course, ato ang si Auntie Eva. Uy, nakapaminaw. Medyo may sira yung radyo niya. But she is one of those who are our avid listeners, no? Sa ato ang radyo. So, kato mga naa sa Facebook Live, na mas maayog yun. If you can interact with us, magsulat mo din ha sa inyo mga comments sa itong mga paghihisgot-hisgutan, o kahit ang inyong mga greetings. Mm-hmm. Greetings ninyo para sa inyo mga loved ones, sa inyo mga friends na katong nag-celebrate og birthday, or maybe those na nag-graduate or nag-celebrate sila hang anniversary, and whatever yung mga greetings na inyong ipadala din he, padala nyo kaagad para atong mabasa.
1: Mm-hmm. Tinood na siya. Yes. And we would like also to encourage you, if this is your first time to be with us, diri sa tong FB Live, maybe you can also share kung asa mo gikan o asa mo dapit. If this is your first time, and we would love to hear that we have listeners, we have FB Live nga nagtan-aw sa laing-laing dapit sa ato ang lugar, no? And labi na gyud ang ato ang sa radio, no? Dako ang atong lapad-lapad ang ato ang coverage sa radio kay bisan pa sa kabukiran o kadagatan. Madungog ang ato ang tingog, no?
2: Basta may radio lang.
1: Oo, dili lang. So I'd like to encourage you, no? Not only to watch or to listen to our program sa Family Life, but sa tanang programa ning atong istasyon sa DXFE.

0: Yes, it's the day that the Lord has made. We're glad. And we are happy and we're glad. Good morning again, friends. Welcome to our program, Family Life, every Saturday from 11:30 to 12:30 in the afternoon. Okay, question that I'd like to ask sa atong tanan, mga kaigsunan, ha? Huning gatong mga pangutana nga kinahanglan gid natong tubagon ang pangutana mo kini. Does God really care about what we eat, how we rest, and how we take care of ourselves? Mo ba ka na Ginoo ang nagakare bang Ginoo sa to ang ginakaon, sa to ang pagpahulay, ug sa to ang health as general health? Okay, of course ang atubag nana, yes. And so we'll be talking this morning, Higala, about not only mental health but physical health, no?
1: Yeah.
0: More importante kayo. And what does the Bible say about
1: health?
0: No, that's the things that we will be talking this morning.
1: Yeah, so your body, God's temple, what the Bible says about health. So what do you think, mga kahigalaan?
0: Do you believe that our body is
1: temple of the Holy Spirit?
0: Just say type amen, no? If you agree with that, if you're listening, you say yes or amen.
1: So we would like to hear from you as well, no? Sa inyohang mga unsa inyohang isulti sa tong paghisgot-hisgutan. So ano ba talaga ang ginasulti sa Bible or sa Ginoo about sa health nato? Ano? May kanyang question hano?
0: Mm-hmm.
1: Na does God really care about our rest?
0: About the things that, about the food that we eat, no?
1: The food that we eat.
0: Kayo sa halagihan, murag patakalan pagkaw, no? And we all know the effect of the intake, no? Nga itong ginakaon sa matag adlaw.
1: Alam mo, maayon nga itong pag-isgutan karunhan kay nga, no? Tamang-tama, Jud, no? Kay daghan kay mga sakit-sakit.
0: Grabe, mga sakit, no?
1: Tapos, tamang-tama, kasi this month pala is a nutrition month. So, it's a health month. Health and Nutrition Month. So, ato po na atong i-emphasize po diri ang ato ang health bitaw. And so, dili lang na later mag-historya po taog atong marriage health. So, mas maayo ra po na, no? Na atong pag-ahisgutan kini siya. And tabangin ninyo kami. You can also share what are your thoughts about this, no? So, ano ba talaga? Siguro, maunang atong hisgutan yun. Kini kay usahay, tinuod to imunimuhan. Nako, ang dami ng mga kung ano na lang mga ginabati. Pati mga bata, batang-on pa,
0: pa no?
1: Nga ano na,
0: high blood ng uban, stroke ng uban, dialysis ng uban, bata pa lang, no? And I don't know, ikaw Higala, kapaminaw karon ka na mo. How's your health? How are you physically? Are you physically fit or maybe you have also, you're going through health issues sa imong kinabuhi, no? So mas nindot siguro kung atog yung mahisgutan kini kay as what we have said earlier, Han.
1: Yeah.
0: Nagkabata biya ang mga daghang mga sakit na karon, no?
1: Diba? At saka tinuod yun na siya, no, na tinuod yun kay mag-degenerate man po ang ato ang mga lawas. Like pareho sa ato, no?
0: Yeah.
1: Daghan na ta, usually mag-istorya tas to mga kahigalaan, mga igo madunggan mo, mga haplas, mga sakit-sakit, unsa man imo ang mga ginatik, mga anak na bitaw, pero mas maayo ra jud unta na ato ra jud nang hatagan og pagtagad hano na kung pwedeng prevention, no? So usahay mga ulahi na lagi din ha palagi ta maghatag og care sa tong lawas, sa tong pagtaon.
0: Sometimes too late, no? Too late na. Di na magapan tungod lagi napasagdan at the early age or early stage sa atong sakit. Di na to nabantayan. So, importante kayo yun nga we'll be conscious, no?
1: Yes.
0: And careful sa ato ang lawas because if we believe that our body is the temple of God, then we would like really to please God.
1: Yes.
0: Nga atong lawas ingon nga templo sa Ginoo. No, na atong yung magamit kini sa alang giyod kaniya.
1: We have to be a good steward, no?
0: Yes.
1: Sa iyahang gihatag sa tuang lawas diha dili lang nato na i parang take for granted.
0: How can we glorify God? How can we serve Him? Mm-hmm. If kita mismo ang atong lawas o ang atong health dili maayo, no? So, ma-hamper yun, di ba?
1: Alam mo, tinuod yun na siya naman mention ni mo, how can we serve God? Or how can we do the things that God wants us to do? Or kanain yung mga trabaho, whatever, no? Na-realize kuhan ba? Na ayon talaga, especially na pag akong nakita yun na once na dili na bag down na dili na okay ang imong health, no, na dili gyud ka makapadayon sa imong mga dapat na buhaton, so hangtod na lang sa huna-huna, tapos usahay pati pang huna-huna mo apektado pod, no? So talagang it has to start with how are we taking care of our health, yun ha,
0: no? Na siya, especially katong magapaminaw ka na to, mga bata-bata pa silang edad, no? I think you really have to take seriously about your health, no? About, you know, being physically healthy. Kaya usahay lagi, kung mag-edad na tag 50, diyan na gyud magsug, makita na to ang atong mga sakit-sakit.
1: Ay, mga 40s pa lang.
0: 40s, diyan gyud magsugod ang mga sakit. Tungod lagi, napasagdan na. Nawala na na-control ang atong blood pressure, ang atong sugar. Kaya diyan man na mag-develop sa atong bata-bata pa kita. Diba?
1: Dili lang sa ingon na parang diretso na lang siya na, ayun, parang all of a sudden, may ganyan ka ng sakit.
0: Tinuod na siya.
1: Talagang ano yan, it start doon sa katong ang sabay imong gina-feed, ang sabay imong mga lifestyle.
0: The lifestyle, no? I think that's the important thing.
1: Oo, sa batang gamay. I remember before na ako'y friend and ministry partner na nagsulti gud siya kay tungod kay nagka-bypass siya.
0: Bata pa siya or mga old na siya?
1: May edad naman din. But na na-realize niya, sabi niya, dapat di ay maugyod ni ang gibantayan sa kong ginikanan before na mga ginakaon. At saka, of course, sabi niya, ako naman, gusto-gusto ko nakainin yung mga ganito, mga klase, mga preserve, may mga daghag preservatives and everything. No, ganon sa sabi niya.
0: Mga kuanong daghang mga canned goods, di ba?
1: Yeah, mga puno, mga sodium,
0: kasi that's the easiest way to feed us, di ba? Yes. I-open lang na to ang canned goods. That
1: very easy, no?
0: Especially sa mga estudyante.
1: Yes.
0: The noodles. Oh. Wow. So, ang mga ginikan ng paminaw na ito, karon naot pang taga na ito. Pagtagad, kini, labi na yun na kay, napay kay gagmay mga anak, no? O na kay mga apo. Mas maayon siguro nga ato nagyutagaan o pagtagad. Kini nga ito ang ginakaon o ang atong lifestyle na ito. That's what you have said earlier, Han. Kay kung dili na ito ni Bantayan.
1: Yeah.
0: Diba? Mabot ang mga adlaw. Nga mabati na ito. Maningil na yun, no? Kay ulahin na ang tanan. But anyway, so it's good for us to be talking about this so that we can be helped and that we can also be aware nga importante gyud ay. If you want to really serve God, if you want to please God with our bodies, then we have to be conscious of the way we eat, the way we rest, the way we pagdala sa atong atuang lawas, di ba?
1: Alam mo han itong article na What Does the Bible Say About Health by the Guidestone. Very helpful talaga to siya. So mga practical na pag-usapan lang nato, no? And then actually kamo na nagapaminaw na adin ha sa FB Live or diha sa radio, mas maayo pod unta kung makasulti pod mo kung unsa inyo ha mga isulti din hi. So ano ba talaga ang nangyayari, kasi ang atong health talaga naga-impact na siya sa ability nato to how to go about doon sa mga dapat nating gagawin, di ba? So dako kayo ang impact niya and makita nato na of course ang mga ubang kondisyon na nagapahitabo sa tong lawas usahay ang uban namang beyond our control.
0: Yeah.
1: At ang kasagaran din ha, dako gyud ang factor na ato ang mga ginahimo pod as well. So kumusta naman, how are we taking care of our health, mga kahigalaan? So una atong paghisgutan din kini siya, no, hindi nato maigsos lahat but at least maistoryahan nato.
0: Yeah, inod na siya. And I like gisulti ni Annika V, I'm happy na nakapartner na mo ang inyong station para sa Nutrition School on the Air. Napakagandang platform ito para palakasin ang campaign para sa ating kalusugan. By the way, I'm from NNC Region 11 po pala. Wow. NNC, ha? Region 11.
1: Region 11. Ano tayong region dito?
0: Region
1: 11 tayo?
0: Yes.
1: 12? Ay, 11.
0: Thank you, Anika. No? Maybe if you can also... siguro give an input, no, as we go along with our program today. So maybe you can say a little more
1: yes.
0: about kung unsa imong trabaho po. Okay, anyway, let's go ahead.
1: Yeah. So talagang ano, yung when we talk about healthy lifestyle, that's really very important. But ayun talaga sobrang concern ang Ginoo. He really cares for us and He cares for our health. So mo na ginasulti na a healthy lifestyle in the Bible is viewed as holistic stewardship.
0: Holistic stewardship. Because we are all stewards, diba?
1: Stewards tayo of the body that the Lord has given to us, of the life that God has given us. So, meaning to say, talagang ano, pagtanaw sa Bible, ana, no? Na talagang it's about holistic stewardship, honoring your body as the temple of the Holy Spirit. And that's why natay mga dapat na mga principles na paghisgutan kung unsa bagyod na that will relate doon sa atong pag-care sa toang body. Kaya nga, no, talagang, talagang very, very ano, important talaga to. Ang unang-una siguro kasi it is a way of honoring God mismo na siya ang naghatag o kinabuhi sa tua. So, pero ayun, ang question diha kasi han is, are you a good steward of the health, of your health?
0: Yeah. Question, mga higala. Are we or are you a good steward? Nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Kay kung dili kini, if we are not good stewards sa atong mga sa atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, then we are not really pleasing the Lord. We are not making him happy.
1: Sige. Bitaw, no? Usahay, pwede ba yata magsulti na okay naman ako spiritually? Yeah, spiritually, okay tayo. So, siguro. But how about physically?
0: Yeah. You are good, you are excellent spiritually, pero physically you are down. So, how can you also minister to other people, di ba? How can you be used by God?
1: Yes.
0: So that you can also impact the lives of other people. If you are physically unfit, di ba? So, importante, I think we're talking here holistically.
1: Yeah. So, parang, are you physically ready? Are you physically fit? Yung ingon ni mong sulti ni mo na, with our, ano ngayon, anong tawag doon? Edad.
0: Stage.
1: Nating status.
0: Status.
1: At of stage sa life. Like ako, ngayon, kanilang, ha, nagsakit lang yung aking tuhod, yung aking na grabe talaga na parang it's very malimit ka na talaga to do with everything that you want to do, much more yung sabi mo nga na like if you are serving the Lord, no, di lakalakaw kayo mga ganyan. So talaga makita mo it's really real, no. So may mga bitaw na uban din ha na beyond your control mo kasi part of the degeneration. But ang uban talaga yun, much of that is tama yun na pag-usapan natin kanina. Yung lifestyle natin, ato ang pagkaon, are we a good steward?
0: Usahay, abusado kayo ta sa ato ang lawas, no?
1: Yes. Watay,
0: busy kayo ta. We work so hard, no? As muragamay lang atong tulog, lagi we go overtime, no? And then wala tay exercise. Sedentary ang ato ang life, no? Sige lang kaglingkod sa computer, di ba?
1: Wow, no.
0: So, muning mga butang na higala nga, alangay natong...
1: Dugay mo kaon.
0: Yeah, walay kaon, usahay. Late mo kaon, no?
1: So, I remember kanina, yes, kanina ang buntag lang, ha? Tapos I was be very busy preparing something and preparing for our time here. Tapos edi nag-breakfast na ta. Tapos murag maurag yung tong concern ko. It was a very good reminder din han. Nasabi mo, ay kain muna. Importante. Tapos yung sister ko din, I'm glad na, ay kain muna. Mas importante kasi ano ba mangyari dyan mamaya kung hindi naman okay yung ikaw.
0: Malipong-lipong ka.
1: Magkalipong-lipong ka sa ganyan, no? So, pero yeah, that's really something. And we really need once in a while kung dili most of the time na okay, anya lang, be a brother, your brother's keeper then. Yeah. Just to remind each other kasi tinuod ganahan. The reality is usahay murag ma-engross ka na sa imong ginahimo. Mm-hmm. Tas pwede maano mo makalimutan. Yeah. So that's part of it, lifestyle,
2: lifestyle
1: no?
2: Na. So mga ginikanan han, dako kayo yung ugrol diya sa Lord sa panimalay. Kung sa inyong gina-prepare, kung sa inyong ginaluto, ginapakaon sa inyong mga bata, no? Dapat conscious ta. Dili ng tagpataka nga, ah, basta may makaon lang, no? At least as much as possible, balance yung ato ang gina-prepare nga pagkaon sa itong mga bata. Kay kung sobra-sobra ka asin or mga tamis nga itong ginapakaon sa itong mga bata,
1: either
2: may diabetes,
1: okay. Yes.
2: O may high blood, di ba? So, ang sakit, dali ra, mas dali tang masakit kung ang atong pagkaon dili balanse.
1: Yes. Tinood ka na siya. So, maunang ang question nato is, are you a good steward of your health?
2: Correct.
1: Muna ginasulti din, hala. That's why, no, mag-istorya ta na what does the Bible say about this? Kasi, usahay basta ato ah, una-una lang nato, but mas maayo ra jud na ato bitaw kini siya ma-align doon sa mismo ano ba mismo ang gustong ma, what does the God say about mm-hmm. our health mm-hmm. mismo. So kung concerned jud sa to ah, and then we want to glorify God, we want to be good stewards mm-hmm. of atong kinabuhi nga iyang gihatag sa tua no na as a gift from him. So this will motivate us to really care for our bodies in such a way that you know magsulti tanan because I want to honor him.
2: Yeah. I'd like to read han a passage.
1: Yes.
2: Important kay okay. passage niya. Makapadasig ka na to no ingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, hingon din, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own, but you were bought at a price, so glorify God with your body. So I think this is an instruction sa matag-usa ka nato. No nga kita, kinahanglan nato ang atong lawas, no, as a temple of the Holy Spirit, we really have to take care of it.
1: Care.
2: No? We have to take care of our body because ang atong lawas, we are bought with a price, mm-hmm. the blood of Jesus Christ, no? So kinahanglan ang atong pagpuyo o ang atong pag-care sa atong body is because we would like to glorify God. We would like to please Him sa atong kinabuhi.
1: Bitaw ha, no? This is a very good reminder, baya, no? Di ba kahigalaan? Maganda talaga siyang reminder. Usahay mm-hmm. manggod, mawala na ni sa ito ang isip or maybe mm-hmm. sa uban, basi bag-unis ito ah. Diba? Na we are not, yung ating body pala, is the temple of the Holy Spirit mm-hmm. who is in us.
2: Yes.
1: And you are not your own.
2: Okay.
1: For you were bought at a price. So, we are not our own.
2: Mm-hmm.
1: We have been bought by the blood of Christ.
2: Mm-hmm.
1: And then, so, remember ka na siya, no? Ako talaga nakakaanog yun na sa kuan na, oh, it's the temple of the Holy Spirit. So, kung na temple sa Holy Spirit akong lawas, I need to glorify Him mm-hmm. through my body.
2: Mm-hmm.
1: So, maganda siyang reminder, no? Kasi usahay ang atong nauna na, well, we think na ang ato ang atong kinabuhi, ato mm-hmm. ang lawas as our own
2: mm-hmm.
1: na ako abitaw ni mm-hmm. hala ako sa pag ano unsa lang day ako ang i-feed ani mm-hmm. unsa lang ako ang gustong himuon. So dili, this is a very very good reminder kasi especially for us if you are saying that you are a believer of God, remember that our bodies no longer belong to us mm-hmm. because of the transformative work ni Christ mm-hmm. sa atua, no? And the Holy Spirit is dwelling in us. So that's why it is a good reminder for us to glorify God in our body.
2: Yeah. So ang question higala, mga kaigsuunan, kung sa mga itong ginahimo, aron ma-reduce na to ang risk nga magkasakit kita. So, ana lang na to. Remember, no? Daghang mga sakit nga naabot sa to, ah. And I think pinaka-common yun ni Hanks, kinikinatawag na to sa sugar, high sugar, mga mahimot tayo diabetes, di ba? Mm. O sa hypertension, dalita, sige kung sige tagkaon ng mga fats, di ba? ma-high blood ta. Sige, tagkaog mga ice cream, cakes, whatever yung mga sweets.
1: Pwede ba tamagkaon? Pero
2: limit
1: dapat
2: lang. Limit lang. That's why.
1: Regulated.
2: So, kinanglan ma-regulate nato ni siya. Kaya kung dili, masubrahan.
1: In moderation, yes.
2: Chances are, bata pa siguro, pag abot ni mo 30 years old, 40 years old, diyan naman gawas ang imuhang ang sakit, no?
1: Bitaw.
2: Heart failure, di ba? Muna mga usually nga sakit na to, di ba?
1: Yes.
2: And so, again, for parents who are listening right now and also for the children, no? I know, kining mga batanon pa, no? Murag, whatever na diya, makita nila sa pagkaon, sa lamisa, or paliton, palit dayon, no? Kaunon dahil nila. Mm-hmm. But, again, let's remember that we have instruction from God that our body is a temple of the Holy Spirit.
1: Yes, and other than that, actually, Han, other than that, gusto ko din yung yung ginasulti sa Romans 12:1. Therefore, brothers and sisters, in view of the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. And this is your true worship. So another ano yon yung encouragement sa tua na parang if we consider kaning ano mga what the Bible says for the what the Bible says no through those passages talagang we have mag-isip gyud ta mga kahigalaan na ang ato mga ginahimo depende yun sa mga choices kasi natin so parang every choice that we make actually sa ato ang pag-feed sa itong lawas mga lifestyle nato mga ano ba healthy lifestyle ba yon or unsa so whether it is physical ba spiritual mental sexual whatever talagang ang ato ang choices very key talaga yon kung papaano natin gina-care ang ato ang lawas and it will always affect our relationship with God our relationship with other people our work no so dili mabag down ka lang unsaon mo lang dinhaingon mo paningkamot ka aron na maging daghan kag maano maging successful ka financially kunyari ganyan but kung ang imong lawas di naman pod sugakod so what will happen that's why sabi mo kailangan na talagang ma-reduce yung mga risk of mga health conditions sa preventable like na mention nimo the risk of
2: yung high blood pressure.
1: High blood, cardiovascular na mga disease, high blood pressure.
2: Sa heart, di ba?
1: Yes.
2: And obesity, han, may joke, dag mo na problema po, sobra sa weight na to, di ba?
1: Yes.
2: Sa pahan, di ba? I weight before 83 kilos.
1: Overweight ka ba before?
2: 83
1: ano?
2: Kilos ko, but the doctor said, you really have to lose weight. So, thank God now, I'm just 70 kilogram.
1: Alam mo, nagpa-PT ako last week. Tapos naka-istoryahan na kami sa nag-PT sa KUA. Tapos I was asking, kasi sabi ko, so daghan po mo gina-PT din himang na-stroke. So sari-sari daw. Sabi niya, alam mo, as young as 29 years old. Mga ganyan. Doon daw sa ilang mga ginapang PT. So, murag mautong na remember niya murag as young as ganon.
2: Tinod.
1: Before mag-30.
2: Di yan namang gawas ang mga
1: na-stroke
2: sakit.
1: Na-stroke na.
2: Na-stroke na siya.
1: So, maya mga ganyan, no? Tapos, di ba, last time may mga na-istorya po ko na bata, mga ano pa lang to. Elementary na may diabetes na.
2: Diabetes na. So, muna mga resulta sa pagpabaya na to sa to ang ginakaon. O, pagpabaya na to sa pag-care sa to ang lawas sigala. So, mga ginikanan, mga anak, nagpaminaw karon atong timanan nga, if you would like really to please God, if you would like to live longer, to serve God and to serve your family and to spend time with your loved ones, kinaot pa nga atong sugdan nga maging health conscious kita, healthy ang ato ang pagkinabuhi. Tungod lagi, remember that our bodies are the temple of the Holy Spirit. Okay,
1: no?
2: So importante kay na nga atong pag iskutan.
1: Yes, alam mo, yun pala yung according sa mga research din. Na sabi pa while risk factors such as family history, di ba, cannot be changed, a healthy diet and exercise can decrease the risk.
2: Wow.
1: Oo.
2: Healthy exercise, diet, no? Yeah. Makatabang kini nga mag-reduce ang risk. Kaya naman yung tinulihan by genetic nga
1: yes,
2: nagi no, mga na, sakit nga mapasa nato din, ha? Mm-hmm. Pero at least mabawas-bawasan ang risk nga maatong makuha kini if we practice yung kinatawag na to, if we do daily exercises, the intake na itong ginakaon. No?
1: Food intake.
2: Food intake na ito.
1: Yeah, tapos ayun bitaw, no? Kanang mga taas ato ang mga
2: sugar?
1: Cholesterol.
2: Cholesterol, no?
1: Sugar. Ganon.
2: Yung nila, makuha lang doon akong taas yung imuha cholesterol kung sige kag-exercise, no? Or diet ka. Tinod na sa atin.
1: Gani. Bitaw, no? So, kumusta naman? Kung masyado naman, i-check-check naman po na to ato mga weight din, ha, no? Pero kung sobra naman po kakapayat, iba naman din yon. Kasi, no? Dapat, eksakto lang. And, palagay ko, it's really important talaga na magpa-check up yun tayo.
2: Yes, I think tinteng importante na siya. Regular check-up. Yung pa ni Anika, natutunan ko to sa School of Discipleship where I'm currently enrolled. In order for us to serve the Lord, kailangan din natin maging good example para sa ating maging disciples, especially
1: that's
2: sa ating
1: right.
2: health. Napakagandang reminder talaga ang 1 Corinthians 10:31. So whatever or whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. That's a good motivation for us.
1: Thank you so much for
2: Anika,
1: that.
2: For that comment. Huh?
1: Galing talaga yung mga ganyan. Kasi, wow, it's a good reminder. And this is a very good motivation. Tama ka. And si Anika?
2: Yes.
1: Oh, very good motivation talaga itong mga verses na ito ang gipang basa. Kasi mao nang gusto na ito may bawaan. Ano ba talaga ang sa heart sa Ginoo about our health, no? So that's why we really have to take care of our bodies. So, ang importante again, ang question is, are you a good steward of your health? And does your body honor God?
2: Mm-hmm.
1: And are you reducing your risks for preventable health conditions such as mga cardiovascular diseases, heart disease, stroke, mga breathing mo din, ha? Tapos yung mga cancer other pa din, ha? Kumusta naman yung ating mga weight din, ha? Kung kailangan mag-weight loss, sige, go ahead. Yung mga diabetes, no? Yung mga sugar.
2: Ngayon, okay.
1: Naku, and it will, naku, talagang epekto sa ito ang lawas, sa ito ang sa atong well-being, mga kahigalaan. So, what are your thoughts about this? What are you thinking about your applications, mga action steps?
2: Yes, you think of that question, how are we doing sa ato ang lawas, sa ato ang pag-care sa atong kinabuhi sa atong lawas? Why don't we listen to this music? And maybe you can also take time to reply or to make some feedback or comment of what we are discussing today.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan, isa na namang edisyon ng inyong programang inaabangan tuwing Sabado ng gabi. Ito po ang Sa Panahon ng Paghilom. Ako po si Carmen Go Vargas at kasama ko po the other half of the J-Car. Siyempre ang ating pong deputy director, ang ating pong palaging kasama. Basta lang may time at walang sakit. Si Pastor JV Di Choco. Good evening, Pastor JV.
2: Magandang gabi, Carmen, at magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners na tumatangkilik sa ating programa. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Yan. Salamat po at kayo ay palagi namin nakakasama. Pakisabi naman sa iba tungkol sa programang ito para sila rin ay mabless at makapakinig ng mga buhay na binabago ng Diyos. At ito po ay partnership with 702DZAS ng Ministry ng Living Waters Philippines. Yan. And of course, tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Thank you din, DZAS people, especially our tech team, and kay Lourdes na umaalalay sa atin sa gabing ito. Thank you. And alam ko kay Reggie Boy. Hi, Reggie. Ayan. Laging kasama yan sa mga gabing programa. So anyway, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mga sugatang puso.

0: So, sugatang damdamin, sugatan po na ang malungkot ay galing mismo sa mga tao sanang inaasahan nating kakalinga, mag-aalaga, yan. And marami sa atin may mga ganyang experience. So, ako magtatanong na kaagad, agad ha. Mamaya na po yung ibang announcement natin, pero magtatanong ako agad kay Pastor JB, kay Kuya JB, ayan. Ano ba itong father wound na gusto nating pag-usapan ngayong gabing ito, Kuya JB? Lalo
1: Okay.
0: na, lalo
1: Siguro.
0: na kung ano ang effect nito sa buhay ng isang tao.
1: Siguro bago ko i-define ano itong father wound, alamin muna natin ano ba bakit binigyan tayo ng Panginoon ng tatay, no? Ano ba yung papel ng tatay natin sa ating buhay? No? So ang tatay natin kaya nandyan, siya yung kasi pagkasanggol ka, no, mula pagkasilang mo hanggang 2 years old, so yung pinaka ang taong pinakamalapit sa buhay ng isang infant o isang baby ay yung kanyang nanay, no? So kasi yung nanay ang nagno-nurture at yun yung nagii-impart ng ano ng buhay sa kanya. Ngayon, pagka dumating yung panahon na 2 years old above, no, ito na yung mga panahon na yung bata, kasi yung bata marunong nang maglakad, no, so ibig sabihin marunong na siyang mag-explore ng kanyang mundo. So ang tendency ng mga nanay ay ano, overprotective. Ayaw nilang nahihiwalay sa kanilang baby, no. so
0: True.
1: So kaya tayo binigyan ng tatay ng Panginoon, dahil yung tatay ang naghihiwalay dun sa sanggol, mula sa dun sa bata, no, mula sa kanyang ina. So it is the father who brings separation, no? He separates the child from the mother in a good way, no? Hindi natin dapat titingnan 'yon na masama. 'Yun kasi ang tatay bilang lalaki, siya yung tumutulong sa kanyang anak para i-explore nung anak yung kanyang mundo. So tapos hindi natatapos doon. Kasi habang lumalaki yung bata, ay patuloy pa rin yung papel ng tatay sa pagturo niya sa kanyang anak ng yung mga hangganan. Kahit na ano, binibigyan niya ng kalayaan ng tatay yung bata para i-explore ang mundo niya. Yung tatay din ang nagtuturo na merong hangganan. May hangganan kung ano yung pwede mong gawin, no? Yun. Tapos, pagdating ng teenage years, nandyan pa rin yung ano, tatay, kasi napaka-importante yung boses ng tatay, lalo na sa adolescence or teenage years, kasi siya ang nagko-call out sa pagkalalaki ng kanyang anak na lalaki, at siya rin yung nagko-call out sa kabutihan ng pagkababae ng kanyang anak na babae. So yan yung that is the gift that fathers are to their children. Ngayon, pag hindi mo naranasan yung mga bagay na yon, walang nag-call out sa iyo nung teenage years mo, walang nagturo sa iyo ng hangganan, tapos wala yung presensya ng tatay mo para tulungan kang i-explore yung mundo mo. Yun, o kaya nandyan naman yung tatay mo, pero yung presensya niya, ginamit niya yung presensya niya sa maling paraan. So yan yung tinatawag nating father wound, no? At iba-iba yung meron dalawang ano eh, uri ng father wound eh. Yung isa ay yung absence na tinatawag natin. Ito yung kawalan ng presensya ng tatay sa buhay ng kanyang anak. Yung isa naman ay Nandyan yung presensya niya, pero ginagamit niya sa maling paraan yung kanyang presensya at ang tawag doon ay abuse. No? So, yan yung ibig sabihin ng father wound. Pag hindi nagagampanan ng tatay, yung papel niya bilang tatay sa kanyang mga anak.
0: Sa mga senior mo, Pastor JV, ano yung mga, although tatanungin din natin yan sa ating guest mamaya, ano yung mga obvious na effect doon sa tao na may sugat galing sa tatay? Yon. Pwede ba
1: Okay.
0: nating sabihin na yung galit ay isa doon sa effect?
1: Oo. Yung mga emotions na lumalabas para malaman natin may hindi lang siya basta emotions eh. Meron din kasing behavior na magkakaroon ka ng palaisipan na dahil sa behavior or emotions na ito, merong father wound. So, halimbawa, yung mga adult na anak, no, na dapat marunong ng magdesisyon, no, pero ano, wala siyang kakayahan na magdesisyon. O kaya, isa yon, no, hindi, walang ano, hindi makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Yon.
0: When
1: O
0: you
1: kaya,
0: say decision, you mean like kung ano yung gagawin niya sa buhay niya, ano yung trabaho, career, o mga
1: Hindi niya alam kung anong gusto niya, no? O kaya meron naman na pag dumating yung pagsubok sa isang tao, madali siyang sumuko. No, madali siyang bumigay, no? Yon. Tapos pagdating naman sa struggle with gender identity, yung homosexuality can be a sign or indication ng father wound. Even yung ano, yung pagiging lesbian, pwede rin niyang maging palatandaan ng father wound. Yon.
0: So ang dami din palang ano, hindi tayo aware na ito pala ay sugat na galing sa ating tatay. Of course, meron din sugat galing sa nanay, pero napakalaking role nung tatay ano. Would you say, Pastor, Kuya JV, na kaya yung leadership ay nilagay ng Panginoon sa isang ama o sa lalaki? Kasi ang laki ng effect niya sa tao o
1: Oo.
0: sa anak.
1: Oo. Yeah, oo. Tapos actually yung isa pang palatandaan ng father wound yung ano, pag meron kang authority issues, no?
0: Oh, meaning?
1: Halimbawa sa trabaho, no? Ano, lagi kang may issue sa boss mo.
0: Okay.
1: No?
0: Parang kahit
1: Lagi kang
0: anong
1: may
0: gawin niya.
1: issue sa boss mo. Oo, parang ang sama ng tingin mo sa boss mo, ganon.
0: Okay. Ayan.
1: Tapos halimbawa sa church, no? Ano, lagi mong sinusubay yung pastor, no? Hindi ka nag-agree sa mga sinasabi niya. Minsan palatandaan yun ng father wound.
0: Hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi tama, mas tama ako. Naisip ko tuloy, tuloy kahit elder na, no, kahit matagal na sa Christian life, may father wounds pa rin at
1: Oo,
0: minsan
1: oo.
0: hindi na nakikita mismo ng tao. Yun.
1: Isa pa yung ano, yung pagiging workaholic.
0: Oh.
1: Pwede ring ano, maging
0: Father
1: pwede
0: wounds.
1: ring sign ng father wound 'yon.
0: Ang
1: Pagiging
0: iniisip ko,
1: workaholic.
0: magandang effect nga yun eh. Masipag ka, matrabaho ka, may pangarap ka. Ano kaya nagiging father wound yun? Sige, mamaya titignan pa natin, pag-usapan pa natin more about this. Stay with us po mga kaibigan at papakilala na namin sa inyo ang ating bisita pagkaraan itong quick break lang. Stay with us.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Thank you at kasama namin kayo dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. At ako nga po si Carmen Go Vargas, kasama ko ang other half ng J-Car.
1: Pastor JV. Ako po si Kuya JV Di Choco.
0: And ang guest natin, ito, nung naghahanap ako ng guest at ano siya, fresh graduate, alam ko, ng Favor and Free. Also, this is also, of course, Living Waters Ministry with the Favor Church. And ni-refer siya sa akin ng kanyang small group leader. And ngayon ko lang siya na-meet. Pero parang ang bigat ng istorya niya, Kuya JV, yung sinabi niya sa akin na mga sugat niya from his tatay. Pero siya po ay may, meron na ho siya, taken na siya, he has a fiance, and bago pa lang ho natin siyang fresh graduate, alam ko, sa flagship, no? Flagship, no, Kuya JV? Sige, pakilala na natin, first name na lang, si Nathaniel or si Nathan. Magandang gabi sa'yo, Nathan.
4: Magandang gabi po, Miss Carmen and Pastor JV.
0: Yan. Salamat for saying yes. Hindi madaling dito. Maraming tumatanggi sa akin pagka iniimbita kong mag-share dito on air. Kaya thank you na you said yes. And gusto ko lang i-clarify. Hindi po ito para siraan ang magulang natin or even yung tatay ni Nathan. Pero ito lang yung reality kasi yung tatay din niya may sugat. So, kumbaga yung nasugatan, na nakakasugat pa rin. Hurt people. Yon. Sige. So, ang ating unang tanong sa'yo, Nathan. Ay, pero sige, gusto mo bang, huwag ka nang bumate kasi malalaman nila lahat. sige. Ayun. Medyo konting, kahit nakita ka na dito on air, mag-ano pa rin tayo. May konting hidden identity pa rin. Pero kwentuhan mo kami. So, how was it like habang lumalaki ka sa inyong family? Panganay ka ba, Nathan, o bunso, o middle child?
4: Actually, 5 po kami magkakapatid at ako po yung panganay.
0: Mm-hmm. And kamusta ang habang lumalaki kayo, relationship mo sa parents mo at sa mga magulang, sa mga kapatid mo?
4: While growing up po kasi, my relationship with my siblings is ano po kami, nasa survival mode. Na parang lumaki kami na nagkaroon ng kailangan mong pagtrabawan kung ano yung kailangan mong kainin. You need to earn muna bago maibigay sa'yo yung parents mo. Especially na on the family po kasi is I was the yung brand na tawag na black sheep of the family na kumbaga malas. So yun kasi yung parang brand sa akin ng family ko. So, while growing up, nandun yung burden na worthy ba ako? Anak mo ba talaga ako? Ganun. So, lumaki ako with my father and mother na never received a father's love. So I never experienced what truly kung ano yung father's love.
0: So when you say na brinan ka na ano tawag doon? Black sheep?
4: Apo.
0: Anong reason? Kapapalabas mo lang sa atyan ng nanay mo, salbahe ka na?
4: Yung para po ano, yung walang mabuting ginagawa, lahat ng nakikita nila na ginagawa mo is mali. So, like, you want to do this, kumbaga may gusto po kayong gawin to honor yung father mo para ma to earn yung favor niya or makita ka niya na worthy ka of love, is magagalit pa siya. So, hindi mo kailangan gawin yan kasi pakitan tao ka. Pakitan tao ka, hindi mo na kailangan gawin. So, may mga ganong words po kasi.
0: So you would say na hindi ka naging ano okay sa relationship mo sa iyong tatay at maging sa iyong nanay. So palagi ka bang napapalo, nasisigawan? Paano ba yung is this
4: yes
0: only
4: po.
0: ano bang abuse of verbal abuse, physical abuse or sexual abuse?
4: The abuse po that I receive is physical, mentally po, tsaka physical, mental, tsaka verbally. So, it started po nung 7 years old ako. This happens po sa a night before ako pumasok ng school. Hapon, pinalo po niya ako gamit po yung belt. But hindi po yung leather ng belt, but yung buckle po ng belt yung pinalo sa akin. So, tumama po sa mukha ko. Nasugatan po yung mukha ko. And then it adds up po nung pumasok po ako, that I was 7 years old that time, grade 1. Pagpasok ko po sa school, meron po kami doon classmate na umiiyak. And then meron po kasi ako nakalaro na para nagkaroon ng konting disgrasya, and then pinagalitan ako ng teacher, and then I was blamed doon sa umiiyak po nakaklase, even wala akong alam kung ano nangyari ba't siya umiiyak. Then pinalo ako ng teacher ko. And then tinawag niya yung father ko, and then as for a reason na sinabi niya yung nangyari na ganun yung ginawa ko, but in front of the teacher, my father never asked kung ano nangyari sa akin. Kasi tinanggap niya na lang na okay, mali ka pala eh. He never asked sa akin kung ano yung nararamdaman ko, ano yung totoong nangyari. And then yung teacher ko, tinanong niya kung anong nangyari sa mukha ko. And then my father told the teacher na, ano po yan? Nung time po kasi na nagtatanggal ako ng belt, pag ganun, ginanon ko po yung belt pagtanggal, tumama po sa mukha niya, kaya nasugatan. So, that was the first time na I was very hurt na nagsinungaling siya kung ano totoo, yung totoong nangyari. So, he never told the truth. Na
0: pero,
4: sinaktan niya talaga ako.
0: Clarify ko lang, sabi mo at 7 years of age, that's the first time na sinaktan ka ng tatay mo. So, before that, hindi ka niya naman sinasaktan na okay ang relationship niyo.
4: Yes, dati naman po ano, parang verbal abuse lang, napapagalitan, ganun minsan nasisigawan.
0: Pero
4: ganun po 'yung nangyayari.
0: Okay. So ano ang reason ng tatay mo? Anong reason ba't kanya pinalo? Ba't ka napalo nung belt? Yung ganon. Meron ka bang naging naughty ka ba or something?
4: I think po parang ganun. Siguro as a child, makulit.
0: Oo nga.
4: Ganun. So,
0: true.
4: I think yun po yung nakita ko po na reason.
0: So, would you say na ito yung... sige. Ang iniisip ko, ano yung effect nito sa growing up years mo? Kasi from 7 years old hanggang sa pagiging teenager mo, would you say na palaging merong physical abuse si tatay at verbal abuse?
4: Yes po, kasi add up ko lang po na on that moment, parang nung time po na nung kausap siya ng teacher, parang may gusto po akong sabihin. But I feel like I was voiceless that time na hindi niya ako pinakinggan. So growing up po kasi is ano eh, wala kaming boses sa family. or hindi ka pwedeng mangatwiran sa father ko. Kasi pag nangatwiran ka, it's either papaluin ka kung ano man yung pwedeng hawakan na kahoy na pamalo, or either bubugbugin ka. So, there come to a point na ang nangyari is nasa labas ako na paglaro.
0: May pinanggit ka na nilagay ka sa sako?
4: Yes po, oo. Ito po yun yung ano ko
0: ah,
4: po
0: okay.
4: Na ano po na parang nakikipaglaro lang po ako sa labas, and then pag nung umuwi po ako, ang kinausap niya yung pang-apat naming kapatid, nilagay po niya ako sa sako, tapos hindi po muna niya tinatali. So ang magde-decide noon kung ilalagay ako sa loob ng sako is yung kapatid ko. So I need to convince yung brother ko na wag akong ilagay. But yung father ko sinusulsulan siya na isako ako. So and then nangyari na isako nga ako, tinali yung sako, sinabit siya sa may pinto. And then ang ginawa niya, tinawag niya yung mga kapatid ko at ginawa akong breaking the pot. So nilagyan niya ng blindfold yung mga kapatid ko, and then may hawak na pamalo. And then yun, papaluin ako ng kapatid ko while nandun ako sa loob ng sako.
0: And that's really very cruel. I'm sorry to hear that yung kwento mong yan, Nathan. Ay, Pastor, ay Kuya Davey, anong, may mga
1: May
0: tatay pa
1: comment
0: lang.
1: may comment lang ako, no? Kasi dun sa simula nung ating talakayan ay binanggit yung salitang black sheep, no? Black sheep. At maaring sa mga listeners natin ngayon ay may mga pamilya, may mga anak, tapos meron silang binabansagan na black sheep. Kadalasan ang pananaw natin ay yung black sheep yung problema ng pamilya, no? Actually hindi totoo yon, dahil dapat ang pananaw natin kaya merong black sheep sa pamilya ay dahil siya yung simptomas ng problema ng pamilya.
0: Paki-linaw
1: yan siya
0: pa yon. What do you mean symptoms?
1: Siya, siya ang simptomas. Siya ang simptomas ng problema ng pamilya. Kaya siya halimbawa, kaya siya pasaway, no, halimbawa. Kasi nagre-react siya dun sa nangyayaring problema ng pamilya.
0: Ah,
1: Yun.
0: okay. So
1: Yun.
0: Like kung...
1: yung kanyang behavior ay
0: okay.
1: response
0: Oo.
1: dun sa dysfunctionality ng pamilya.
0: Ayun. Ah, so kung ang tatay niya kagaya noon nasigaw, nananakit, at ang response niya is to really rebel, gagawa rin ng kalokohan. So symptoms na 'yun ng hindi maayos dysfunctional family.
1: So hindi natin dapat tinitingnan na yung black sheep ng pamilya. Siya yung problema ng pamilya, kundi ano, siya yung simptomas ng problema ng pamilya.
0: So, alam mo, magandang binanggit mo yan, Kuya JV, kasi magandang dun sa mga nakikinig na yon, pakitignan yung maigi bakit merong black sheep sa family nyo na tinagurian yung ang black sheep.
1: Oo, halimbawa, meron kayong anak na rebelde. Na ano, have you taken the time to ask yourself, bakit ano ganito yung behavior ng anak ko? Bakit siya rebellious? No? Yan ay
0: Tama.
1: sinyalis lang yan na kaya siya nagre-rebelde. Yan ay response niya dun sa problema ng pamilya. Yan. I speak that from experience. No? I speak that from experience dahil sa aming magkakapatid, no? Yung panganay naming kapatid, yun yung
0: Black
1: binansagang
0: sheep.
1: black sheep ng ano, hindi lang binansagan siya ng tatay ko, kundi sa angkan namin. Siya yung tinitingala na ano, black sheep, no? Yun. Pero ano, yung when I learned that concept na ano, yung black sheep siya yung ano eh, nagre-react do sa problema ng pamilya. Talagang ano, pinagnilay-nilay ko yon, At ano, totoo nga, kasi kaya rebelde yung kuya ko. Ano yan eh, kuya ko nag-drugs, nagrebelde, no? Lumayas pa yan na bahay namin. Yun. Kasi dahil sa ano, dahil sa malalim na father wound na ano, na naranasan niya mula sa tatay ko. Yun.
0: Pero
1: So yun,
0: magkaibang
1: for the information lang ng ating mga
0: oo.
1: listeners.
0: Pero magkaiba effect sa inyo. You are the good boy na sinasabi sa
1: Oh, hindi
0: pamilya.
1: naman, oh, hindi naman lahat yung hindi naman lahat ng ano ito, hindi
0: Sintomas.
1: naman lahat ng anak, hindi naman lahat ng anak end up being a black sheep, no? Bansag lang 'yon eh. It's just a label. Pero yung pagiging good boy ko, ano din 'yon, response din 'yon dun sa father wound.
0: Oo. So, ha. Sana po malinaw yung explanation ni Kuya JB and magandang suriin niyo po dun sa mga nanay at tatay. Suriin yung maigi yung pamilya niyo. Bakit ganun yung mga anak niyo? And si Nathan, he's sharing that he was called the black sheep ng pamilya. And nakita niyo naman, ang symptoms is yung father mismo ay ano, abusive kay Nathan. And nagre-react lang si Nathan. Sige, pagbalik po natin, we'll take another break. Pagbalik natin, tatanungin natin si Nathan. Nathan, ang tanong namin ni Kuya JB ay ano yung effect sa'yo mismo? Ano yung mga kalokohan na nangyari sa'yo dahil sa ano na ito? Sa nangyari sa between you and your father, yung sugat. Sige, we'll take a break. Stay with us po.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
5: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco.
0: At ako naman po si Carmen Go Vargas. Yan.
1: At kasama natin yung ating panauhin na si Nathan. So bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron lamang po akong mahalagang announcement. Binanggit na po natin ito sa previous na episode natin, yung pong save the date na November 7, no? So sa November 7 po, we are celebrating the Silver Jubilee anniversary ng Living Waters Philippines. 20, ibig sabihin po 25 years na po ang Living Waters dito sa Pilipinas. And we will be celebrating it through a public conference on November 7. From 8 a.m. hanggang 7 p.m. sa CCF Multipurpose Hall sa CCF Ortigas, yung CCF Main, no? Ang pambagat po ng ating public conference, may plot twist pa ang buhay mo. It is a healing conference in search of one's true identity. Ang main speaker po ay ang founder at international director ng Living Waters, si Andy Comiskey, kasama ang Living Waters team from the US and the Philippines. So, inaanyayahan po namin kayo dito sa ating public conference sa November 7.
0: Anong oras nga yung Pastor JV? Kuya JV?
1: 8. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, muli sa ano, sa ang venue po natin ay ang CCF Multipurpose Hall sa CCF Main, Ortigas, Pasig.
0: Yan. So exciting po yan. Spend the day with us, the whole day ng November 7. Yan. Makikita niyo po ang JCAR team. Ano ba kami ni Benji? Oh, anyway, kung ano aming name. So anyway, thank you. And bisitahin niyo po ang website din ng Living Waters Philippines. At ang logo namin makikita niyo po ay yung cross. At below the cross ay parang flowing water. Ayan, living waters
1: cross,
0: kasi.
1: Cross na kawayan.
0: Ayun, cross na kawayan. At hindi ho tayo water refilling station. Tayo po ay isang ministry para doon sa mga broken people. Ayan, kasama ho kami dyan. Pero we are also being healed by our Savior Jesus. Yon. So good evening muli, and let's go back to our kakwentuhan na guest natin, si Nathan. Ayan. Good evening muli sa iyo, Nathan. Kamusta ka?
8: Good evening po.
0: Okay ka lang, ha?
8: Okay naman po. Opo.
0: Oh, sige. So yung iniwan naming tanong kanina ni Kuya JV, ano yung mga naging epekto sa iyo because of the wounds, yung sugat mula sa iyong tatay? At in, even to be branded na black sheep ng pamilya.
8: So yung naging effect po at early childhood ko po is naging rebellious nga po ako sa family. So hindi po ako madalas umuwi sa bahay. Most likely yung buong week or umaabot ako ng 3 to 4 days nasa computer shop lang. Naglalaro ng computer, walang kain, walang tulog, walang ligo. Just to escape dun sa fear na baka saktan ako ng father ko. And then at early age, na-expose din ako sa masturbation, pornography. So, yun din, naging ano rin po ako yung parang yung rage or yung anger ng father ko is naging parang, naging yun din naging fruit ng ano ko, ng while growing up. Madalas akong magalit sa ibang tao pag may sinasabi sa akin, hindi tama yung sinasabi mo, ako yung tama eh. I was the kind of person na kailangan kong patunayan yung sarili ko or patunayan na ako yung tama, ikaw yung mali. Natuto rin akong mag-inom and then mag-yosi. But thank to God, natigil agad yung pag-yosi ko way back on college pa. So, na-expose ako sa maraming bagay, even sa na-try ko rin yung pagmamariwana. Kasi dun sa pagmamariwana, it gives you relaxation. Parang for 30 to 1 hour is parang ma-escape ka dun sa problema mo. You just feel good. So, ganun yun nangyayari.
0: Yan. Pero hindi ka pa rin maka-escape kasi after ng effect ng marijuana,
8: andun pa din.
0: Oo, tama.
8: And then I was the kind of child na iniisip ko kung paano ko ma-earn or paano ko mag-gain yung parang approval ng father ko or para makita niya ako na anak niya ako. And nakita ko dun siya sa time na parang the first time kasi na natuwa siya sa akin is the first nung time na nalaman niya na nagiinom ako.
0: Oh.
8: He was so proud of me kasi in front of my lolo po is he proudly saying na, oh, tignan mo yung anak, yung apo mo marunong na mag-inom. Tinawag niya ako kasi nagiinom silang dalawa. So pinakita niya, tinagaya niya ako, pinakita, oh, pakita mo, magaling na mag-inom yung apo mo. Sige, tagay mo. Ganun po yung ginagawa niya. So tumagay po ako ng alak sa harap ng lolo ko and then yung lolo ko is sinasabi niya na ako nung time ng nung papa mo noon ng maliit, never niyang pinakita sa akin na nagiinom siya. Kasi pag nakita siya, alam niya masasaktan siya. Ikaw, talagang malakas yung loob mo, pinakita mo. And on that, nakita ko po na ano, na natutuwa sa akin yung father ko.
0: Pag gumagawa ng kalokohan.
8: So parang yung naging thinking ko, pag maloko pala ako, natutuwa pala. At parang natutuwa pala siya. And there's a situation, and may nangyari po kasi nung fourth year high school ako. Kasi ano po talaga ako, talagang matigas ulo ko. To the point na 6 years ako nung high school. So kahit sa school po problema ako ng mga teachers. So problema ako ng mga teachers ko, lagi nila sinasabi, "Maanak ka talaga sa tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo, matigas ang ulo." Ganun, ganun din po yung mga sinasabi ng mga teacher. And then nung time po na nakipag-away ako, may nakaaway po ako. And then sinapak ko po siya, nabasag po yung mata niya dito. And then ano po yun, pinahiyon ng seven stitches. And then instead of my father na magalit sa akin, hindi po siya nagalit. Parang yung nakita ko is naging proud siya sa ginawa ko. What I feel on that moment is hindi siya nagalit na mali yung ginawa ko, but he was proud na ganun yung ginawa ko.
0: Parang
8: So,
0: ang nakita ko dyan, Kuya JV, parang ito yung basehan kasi ng tatay niya for manhood. Magaling nang uminom, lalaking lalaki, hindi takot, talagang nang nananakit, nang uumbag, kumbaga walang inaatrasan. That's a wrong kind of manhood, di ba?
1: Saka dito sa kinuwento ni Nathan so far, no? Makikitang kita natin dito na dahil sa father wounds, no? Ang ibinubunga ng father wounds ay nag-a-adapt tayo ng unhealthy behaviors, no? So halimbawa nung kitang-kita sa sa buhay ni Nathan yung people pleasing, in this case pleasing the father, no? Yun. Ito mga unhealthy behaviors na ito kaya natin ina-adapt kasi nanggagaling din sa kasinungalingan na pinaniwalaan natin tungkol sa ating sarili. No? So, halimbawa, sa kwento ni Nathan, lagi niyang naririnig sa bibig ng tatay niya, no? Na malas, no? Kung ano-ano pa mga salita. So, hindi naman totoo 'yon, no? Mga kasinungalingan 'yon, pero kapag yung isang kasinungalingan lagi mong naririnig, no? Lagi mong naririnig, no? Lagi mong naririnig tapos nire-replay pa ng utak mo, eventually naniniwala ka na doon, no? Pinapaniwalaan mo na siya. So para halimbawa 'yon, no? Dahil sa maalas daw siya, ganon. So hindi so nagbunga yon ng maring nagbunga ng isang kasinungalingan na hindi ako katanggap-tanggap sa tatay ko. Ngayon, meron siyang inadapt na behavior na uy, pagka pala pagka umiinom ako, tanggap ako ng tatay ko. So a-adapt ko yon dahil dito lang sa pamamaraan na ito tanggap ako ng tatay ko. No? Tapos yung isang nakita din natin na unhealthy behavior, yung very may controlling behavior si Nathan na hindi siya marunong tumanggap ng mali, no? Kailangan patunayan ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo na tama ako. Kailangan ako yung laging tama. No?
0: And that
1: Tapos there's so much, isa pa yung I'm sure there's so much anger din sa puso ni Nathan, tapos yung ding kinwento niyang mga addictions niya. So
0: like
1: all of these unhealthy behaviors, no, tinuturo lang tayo dun sa pinag-uugatan nito, which is the father wound. No, magandang tanong para sa ating mga listeners, no. Magandang tanong, meron ba akong unhealthy behavior, no? So ito yung magandang tanongin sa ating sarili. Ano yung ginagawa ko ngayon? Ano yung ginagawa ko ngayon para protektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan?
0: Anong ginagawa ko? So, it can be any
1: Anong
0: kind of
1: gina ano
0: addiction.
1: oh, ano yung ginagawa ko ngayon na ang motivation noon, pinoprotektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan.
0: So, I would say, yung kukunin ko lang halimbawa ni Nathan, yung addiction niya with pornography, yung kailangan controlled niya yung sitwasyon. Siya yung tama, hindi siya palaging mali. Tapos yung anger din niya, and you would say yung kailangan, o kaya mga bisyo niya, bisyo na approve ng tatay niya. So these are
1: effects. Halimbawa, yung ano, bakit siya umiinom? Kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya mula dun sa pain na yung tatay niya, ayaw talaga ng tatay niya sa kanya.
0: So parang, para matanggap akong tatay ko, iinom ako ng alak.
1: Kasi para ayaw ko yung pain. Ayaw ko yung pain ng rejection.
0: Okay. Sige.
1: So sa pamamagitan nitong pag-inom ko, tanggap ako, feeling, nafe-feel ko, tanggap ako ni tatay.
0: At napapacify. Papacify yung hurt, napapacify yung feeling not heard. Sinabi yun ni Nathan kanina at the beginning. Hindi ako nakikita. So, gusto ko pang dagdag na tanong, ano, Nathan, ito yung mga ginagawa mo, outward na effects na nakikita. Pero ano yung nangyayari sa loob? Ano yung nangyayari dun sa puso mo at isipan mo?
4: Actually po, sobrang broken. Kasi what haunted me the most na sinabi niya po sa akin when I was a child is yung mga salita na sana nung bata ka, sana pinutok na lang kita sa kumot. Or yung word niya na sana nung bata ka, inipit na lang kita para namatay ka na lang. Na laging nandun yung question na worthy ba talaga ako to be loved? Not just my father, but it affects my relationship with other people. Na nahirapan akong makipag-interact or mag-build ng relationship with other people. Para ang gusto ko lang kasi is, ang gusto ko lang maging kaibigan na nung time na to is ano, yung ako lang yung tama. Yung ako lang yung napapakinggan kasi nandun yung wound ko ng voiceless. Gusto ko ako lang yung papakinggan mo. Dapat ako lang yung attention mo, yung ganun. Gusto ko ako lang, nasa akin lang yung attention mo. Na later ko na lang nalaman na ganun pala yung effect nung naging wound ko nung bata. Especially, I made a vow na pag lumaki ako, nagkaroon ako ng sariling family, hindi ko gagayain yung father ko. But on a sense na I failed to be that kind of a father, yung anger niya, yung pamamalo ng anak is nagagawa ko rin sa baby ko when started ng 2 years old, pag makulit. So napapalo ko din. Andun yung brokenness na hindi ko maintindihan kung ano yon. And then yung pain na yon is yun din yung nabibigay ko sa ibang tao, lalo na rin sa partner ko, na sila lagi yung sinisisi ko na sila yung mali. I never accepted na ako yung mali, na ako yung may problema. Lagi ang thinking ko sila yung mali, hindi ako. So, ganun po yung naging thinking ko or yung naging effect po sa akin inside.
0: So, these are the wounds, the effect, not only outwardly yung mga ginagawa mo, pero inwardly, ganun ka sakit and broken yung heart mo. So,
1: Carmen, ano, singit lang ako, no? Yung binanggit ni ano ni Nathan yung nagdeklara siya ng isang pangako of vow,
0: vow.
1: No?
0: Oo.
1: Yun sa lingwahe ng Living Waters kasi ang tawag natin doon inner vow. Maring hindi natin binigkas pero sa puso natin sinabi ng puso natin na ano na bago ako nagtuloy, yung inner vow kasi, ang ibig sabihin nun, ito ay isang pangako o commitment na ginawa mo sa sarili mo na ang purpose nun ay kaya ako ginagawa itong pangako na ito o commitment na ito ay para hindi na ako masaktan. So yung diniklarang pangako ni Nathan, no, ay ano, pag nagkapamilya ako, hindi ako gagaya sa tatay ko. It looks good on the outside.
0: Yeah.
1: Pero ang dynamic niyan, dynamic nitong vow na ito At base rin sa mga na-encounter nating mga participants sa Living Waters, ang effect ng vow na yan, ayan, bumabalik sa iyo.
0: Oh, kaga kaya
1: bumabalik sa iyo.
0: Nagagawa niya yung ginagawa ng tatay niya.
1: Yeah. Kung ano yung kinamumuhian mo dun sa taong hindi mo mapatawad, eventually gagayahin mo din. Ginagawa mo na siya.
0: Wow. Yeah. Kaya,
1: oo.
0: We should not make a vow.
1: Oo. Yun. Even if it sounds good. No?
0: Oo nga.
1: Yun. Pero talagang babalik yan sa'yo. So mamamatay lang yung effect ng vow na yan pag dinala natin kay Jesus yan. No?
0: Wow. Wow, that's so beautiful yung, I mean, yung beauty na pag binigay mo kay Lord, kay Jesus, ay yung vow na yon will be broken. Tanong ko ngayon sa iyo, Nathan, paano ka nagpunta sa Living Waters? Paano yung finally, I need help? May ganun ba? May dumating sa buhay mo na?
4: Yes po. Before po kasi, I was reached out 2013. I was became born again Christians. Naging active ako. And then 2017, bumalik na naman po ako sa old self ko na disconnect po ako sa church and then sa community. And then bumalik po ako sa pagiinom, mga ganyan. And then nagkasakit po ako. Moving forward, nagkasakit po ako started ng 2024. So, na-diagnose po ako ng kidney chronic disease stage 4. And then, kahit na-diagnose na po ako, tuloy-tuloy po rin po ako pag-iinom. Ginagawa ko pa rin yung mga bawal. And then, way back 2025 po, nandun na po yung feeling na pagod Lord, pagod na ako, ayoko na. Andun na po ako sa moment na pinagplaplanuan ko kung paano ko hihiwalayan yung fiancé ko. And then yung baby ko, iniisip ko kung paano ko sila papauwiin sa probinsya. And then magkukumit na ako ng suicide. Kasi gusto ko na magpakamatay nun eh. Yun na yung gusto kong gawin. Para, ano na siya? Siguro po 1 week ko na siya pinaplano. Tapos for some reason, lagi ko pong napapanaginipan yung or nakikita ko sa panaginip yung kaibigan ko. Na noong time na hindi ko pa po alam kung anong meaning nun, ba't yun yung pinapakita sa akin ni Lord. Kasi yung kaibigan ko muna to is my accountability partner since 2013. So, lahat ng problema sa kanya ko sinasabi. And then madalas ko na po nakikita yung mga post niya about kay Lord sa Facebook. And then for some reason, chinat ko siya. Na sinabi ko sa kanya yung situation ko na andun na ako sa suicidal tapos gusto ko na magpakamatay. And then sabi niya, bro, usap tayo. And then nung nag-usap po kami, in-invite niya ako dun sa church namin, sa church which is si Favor. And then that was November 2025. And then December po, nag-open na po yung program nga po ni Living Waters, which is ang tawag po sa amin sa Favor is Favor and Free. So, doon po ako na, doon niya po sinabi sa akin na mag-sign up ako. And sobrang ano rin po, sobrang blessing nung nangyari. Kasi actually, I was also put on waitlist. Na waitlist po ako. Na waitlist
0: okay.
4: Po. Parang inisip ko, hindi na yata ako makakapasok. Tapos sobrang grabe po talaga yung grace ni Lord sa nangyari. Kaya po napunta ng program ng Living Waters.
0: So paano ka nakapasok? Kasi waiting list ka. Yung waiting
4: list
0: na yan.
4: And then, ang nangyari po is nagkaroon po ng open kasi nga may mga leaders pa po na dumating or na-invite po ni Living Waters para mag-serve. And then, yung blessing po doon, nag-start po kasi kami dun sa group. Tatlo po kami na participant and then dalawang leader. But what happened po is ako na lang po yung nag-proceed. So, solo po ako sa group ko.
0: Okay.
4: I have to, dalawa po yung nag-minister sa akin. Ganun po yung nangyari.
0: Sige. Bibitinin natin yan. Pagbalik natin, Nathan, share with us ano yung ginawa ni Lord sa iyo, para sa iyo during that, ba pinasolo ka niya dun sa group niyo, ah. Dalawa nag-minister sa iyo. Actually, tatlo.
4: Oh.
0: Kasama si Holy Spirit.
4: Kasama sila.
0: Oo, sige. Stay with us pa rin, mga kaibigan. And again, we do want to invite you on November 7, ah, ulitin lang namin, pakilagay na sa kalendaryo para makita niyo po kami ni J-Car live sa gawain natin yan. November 7, and that's a whole day from 8 to 5 or over 6 ng gabi. Stay with us po!
9: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
10: Ito ang 702 DZAS.
7: 702
10: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft.
11: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Again, ito po ang inyong programang sa panahon ng paghilom. Just in case, bago lang namin kayo nakakasama, ang programang ito ay hatid sa inyo, hindi lang po ng DZAS, lalo na po in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. And ito po ay tuwing Sabado, 9:30 ng gabi hanggang 11. And just in case na miss out nyo yung iba naming episode, yung mga past episodes, pwede nyo pong bisitahin ang website ng Living Waters Philippines at makikita nyo po yung mga dati nating mga na-air na programa, na episode, I mean. Okay, so kami po ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
1: Ako naman po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest na si Nathan. Okay, Nathan, yung iniwan nating tanong kanina bago tayo nag-break ay ano, tell us about ano yung naging Jesus moment mo? Anong naging itsura nung healing ni Jesus sa iyo?
4: Yung naging ano po sa akin naging Jesus moment is on a small group. May vision po na pinakita sa akin si Lord, wherein dun po sa vision na yon is binalik po ako ni Lord sa pagkabata ko, and then nasa loob po kami ng bus, and then si Jesus Christ po yung nagda-drive ng bus. Ako po yung bata doon na joyfully, nakaganon lang po yung kamay ko, waving my hand joyfully dun po sa labas ng bintana, and just singing, praising the Lord. And then habang dinadrive po ni Lord yung bus, bigla pong tumigil yung bus. And then, nung pagtingin ko po sa kanan ko, may nakita po akong bus stop. And then sa bus stop po na yon, nakita ko po dun yung fiance ko and baby ko. And then, binuksan ni Lord yung pintuan ng bus, and then tinawag sila ni Lord na pumasok sa loob ng bus. And on that moment po, pagpasok po nila, umandar na po yung bus, and then habang nagda-drive si Jesus Christ, kami po is joyfully singing lang, praising the Lord, na wala po talaga kaming as in problema. Ganun po yung nangyari, just a moment with the Lord. And on that moment, I understood na hinihil na pala ni Lord, na Jesus Christ is healing my past, my childhood past, and redeeming my future. And not just yung future ko lang yung nire-redeem niya, but also my sonship. Na yung bata na unwanted, not deserve to be loved, is already loved, and being seen by the Lord, na kahit nawala na akong kailangan gawin, para mahalin ako ng Panginoon.
8: But nakita ko doon na anak, mahal na mahal kita. So yun po yung naging moment ko po nung time po na yun. Na sobrang iniyak ko po talaga nung small group ministry na yun.
0: So, gusto ko lang iklaro

0: tingin mo noon kay God the Father or kay Jesus?
1: Actually, back then po, wala pa po ako nung mindset na ganito na may yung regarding sa Father's love, about sa wounding. I was just like a son na just obeying kung ano yung sinasabi ni Lord or yung gustong gawin ni Lord sa buhay ko, and just discipleship, and then share the gospel sa mga kapatid ko and sa family ko. Way back, yun lang po yung thinking ko nung na-reach out po ako eh. Wala pa yung ganitong klase ng mindset na, ah, may ganito pala. Ah, may wounding pala.
0: And hindi mo naman ito, parang itong mga sugat na ito, hindi mo naman in-associate na ganito kasi si God the Father, pinabayaan niya ako.
1: And yung nangyari po kasi is ano eh, laging may conversation ako kay Lord na, Lord, last one na lang to. Last one na lang na magiinom ako ngayon, tapos bukas hindi na. Ganon.
0: Okay.
1: Or ngayon ko lang nare-realize na parang galit din ako sa naging situation ko. Nagalit din ako kay Lord na bakit ganon yung parents ko? Ganon yung father ko laging galit sa akin. Tapos yung mother ko is passive. Inahayaan niya lang na ganon yung gawin. Tapos andun yung word na malas. Bakit sa dami-dami ng pwede mong ibigay sa akin is bakit sakit? Bakit sakit pa? And just to give din the viewers nung ano is, before I start ng Living Water program is nag-progress yung sakit ko, na-diagnose ako ng stage 5 CKD. So yun na yung last stage ng kidney chronic disease na kailangan mo ng magpa-dialysis. So yun, parang may battle pa rin na nangyari na binigyan na nag-progress yung sakit ko para hindi na ako mag-go sa Living Waters, but I just obey God na tuloy-tuloy pa rin.
0: So, ano, are you I mean, nagda-dialysis ka ba ngayon? Hindi na.
1: Right now po, Ate Carmen, non-dialysis po ako.
0: Oh,
1: But
0: wow.
1: seeking, but andun na po ako sa seeking na ng ano, seeking na ng operation para mapa-operate na po, na malagyan na po ng access for dialysis. But not, I'm not doing it because the Lord is telling me to do. But it's dun po sa worldly natin na pag may sakit ka, kailangan mong pumunta ng doktor. So it's like a system na, okay, may sakit ako, kailangan kong gawin to. But on the other side, spiritually, I am believing that the Lord will heal me, na hindi ko na kailangan gamitin yung access na yon na mag-dialysis because the Lord will already heal me before ko pagamitin.
0: Panalangin natin yan, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. So, at least ang kahit na medyo nagalit ka rin kay Lord, pero now you are more closely kumbaga connected with the Lord.
1: Yes po.
0: So, anong curious ako, anong teaching sa program na inatenan mo, yung flagship, anong teaching doon yung nag-speak sa'yo ang Panginoon? Aside dun sa may nakita kang vision, pero ano yung teaching?
1: Yung sa teaching po talaga ng ano, ng Father's love din sa chapter po na yon, kasi dun, parang dun ko na na-introduce yung, or dun ko na nalaman na eto pala yung reason kung bakit pala ako ganito. Dito pala siya nang gagaling. And then yung sa chapter po ng unforgiveness.
0: Okay. So
1: na may winiway pala, may dinadala pala akong ganong kabigat na baggage. Na when the time na ni-release ko yun is, andun po yung peace na, and peace and worry, nawala po yung worry, nandun lang yung peace. And then kahit na nandun yung mga wounds na yun, iniisip hindi na yung part na sobrang sakit, but I'm seeing it as a blessing.
0: So, i-compose ko lang. Paano mo ngayon nakikita na si God ang iyong tatay talaga? Yeah. na learn mo rin naman ang mga bagay na on forgiving, forgiving your father, your biological father. Nakita mo that God the Father is

0: fighting for you. So how do you see God the Father now sa buhay mo?
1: Sobrang blessing po in kasi I see him now that sobrang graceful niya sa life ko. That even sa lahat po na nangyari, he still lead me on living waters just to be healed and magkaroon ng family and community which is I am her na it's okay na maging magkamali because the Father loves you. Na hindi mo kailangan mag-perform just to be loved or seen. And then, nandun na po ako sa part na ano eh, na yung pagiging graceful niya is nagbibigay sa akin ng abundance, kumbaga peace and love sa sarili ko. Na even, kasi may mga instances po na pag nagpapacheck up ako is yung doctor nagugulat eh. Na sure ka ba? Walang symptoms na lumalabas sa'yo. Parang nagtataka po sila sa situation ko kasi talagang very critical yung situation ko pero sa sakit ko walang lumalabas na symptoms. Doon ko nakikita yung grace ni Lord or yung favor ni Lord sa life ko na walang hindi ako nagmamanas, hindi ako nanghihina. Para po akong pumayat lang pero walang sakit. Ganun po yung situation ko. And then, kung paano siya mag-provide, nagugulat ako na pag may problema dumadating is ba dumadating yung problema pero andun yung peace na hindi mo na kailangang alalahanin yan kasi bahala na si Lord yan. And then yun grinat niya yung favor ng heart ko kasi I was praying for a long time for a ministry of prayer and healing ministry and then grinat niya po yung heart ko na yon which is nandun nga po sa Living Waters.
0: Amen. Amen to that. So ngayon, anong ginagawa mo towards, siyempre, gusto lang din namin linawin ni Kuya JV na ang healing na ito ay parang hindi po magic na when the Lord heals at parang okay na yon. De, we're still going through healing sa mga broken parts ng life natin. So, ikaw Nathan, what are you doing to continue the healing sa buhay mo?
1: Number one pa rin po is ano, coming to the Lord pa rin lahat ng problema, dinadala pa rin sa Kanya. Instead na magreklamo, I bring it to Him agad-agad. So, kasi sometimes may trigger pa rin. But, instead of kumbaga patulan yung trigger na yun or kaya magalit ka is you bring it to the cross to the Lord. And nakikita ko na sobrang yung changes sa life ko. Mas nagiging better fiancé ako, nagiging better father. And then yung nagiging relationship ko sa mga sa family ko is nag-i-start na nakikita ko na God is also touching their hearts na nagkakaroon na ng kumbaga, dati is I was a passive brother and a son to my parents. Ngayon is nandun na yung nagiging intentional ako sa kanila. Especially in sharing and preaching yung word ni Lord. And then pag-invite din po sa kanila sa church.
0: How's your relationship with your tatay ngayon?
1: Right now, okay naman po kami but it's a passive relationship na wala yung laging kamustahan, yung pwede mong sabihin yung problema mo. Yun lang, parang ano lang po kami, kamusta ka na? Or minsan may video call kami since my mother is an OFW. So, nag-uusap-usap lang kami through video call. Ganon. But I can see po na ano, mas okay yung relationship ko ngayon sa father ko. I see him now or I understand him now kung bakit niya nagawa sa akin yun. Not because he wanted to but also may kinikerry rin siyang mga wounds.
0: Totoo yun. Yung hurt people hurt people. So yung brokenness ng tatay mo nadala rin sa'yo. Yun. Kaya naging broken ka din. Yon. So Pastor JB, as si Nathan, we would say, how can he, you know, yung relationship niya with the Lord, yung further, although may na-share na siya, pero how can we also further walk with the Lord? Hindi lang para kay Nathan to, pero sa mga nakikinig ngayon, paano ba tayo mas lalong malalapit sa Panginoon that we walk righteously with Him? Yung ganoon.
2: I think yung better the better question is ano paano tayo patuloy na mag-heal no from our father wound no kahit na halimbawa itong guest natin kahit na naka-receive siya ng healing no remember na ang healing hindi lang healing from father wound any kind of emotional healing hindi siya single breakthrough hindi siya breakthrough na minsan lang nangyayari kasi it's a journey no ito ay nilalakaran at ito ay ilan lang sa mga hakbang para patuloy tayo mag-heal at magkaroon ng restoration no so yung isa ay yung isang hakbang ay i-acknowledge natin yung ano yung wound natin no ibig sabihin healing begins with honesty no
0: What do you
2: maging
0: mean?
2: honest tayo maging honest tayo na meron tayong wound, no? Marami sa atin kasi, lalo na sa Christian circles, marami sa atin, ano, ang tendency natin, mini-minimize natin yung pain. No? Halimbawa, sasabihin natin na yung tatay ko naman, he did what was best, no? He did what was best. Eh, ito namang struggle ko, hindi naman kasing lala tulad ng ibang mga tao, no? While yung mga statements na yon, while it may be true, pwede rin siyang pamamaraan mo to avoid grieving.
0: To avoid
2: No?
0: the pain para hindi maramdaman ng sakit.
2: Oo. So, kung gusto nating mag-heal, kailangan magsimula tayong maging honest sa ating sarili na nasugatan ako. Meron akong father wound. And hindi ibig sabihin na dahil umaamin ka, hindi ibig sabihin nun wala kang faith o kaya hindi ka mature, no? Actually sinyalis 'yan na ano, pag ikaw honest ka, you know how to acknowledge pain. That is actually a sign of maturity. No? So magandang tanungin sa ating sarili no as we learn to acknowledge our wound no. Ano ba yung hinahangad ko sa tatay ko na hindi ko natanggap? Yeah. No, what did I long from my father that I never received? No.
0: And then, pagka na nasagot mo yan, anong gagawin? Sa
2: Yun.
0: Panginoon, hihingiin?
2: So, ang susunod na hakbang, no, pagka nasagot mo yon, i-grieve mo yung hindi mo natanggap. No?
0: Okay.
2: Ang father wounds kasi often involves mourning or grieving something that never existed. No. Pag-grieve dun sa mga bagay na hindi naman talaga nangyari sa iyo. Halimbawa, hindi mo naranasan yung pag-affirm ng tatay mo. Hindi mo naranasan yung protection niya, yung affection niya, yung guidance niya. Even yung presensya niya, no? Ito yung mga bagay na kung hindi ito nangyari, hindi mo ito naranasan, i-grieve mo yon. Kasi, so, ibig sabihin, give yourself permission to grieve.
0: To
2: no?
0: cry.
2: Yung, so, healthy grieving, it allows our heart, no, na i-release yung mga pain na tinago natin. no, tinago at pero tinago pero kinakarga natin sa puso natin for many years, no? So halimbawa, kung yung mga listeners natin, kung meron tayong listeners na mahilig mag-journal, no, you may want to write a letter, no, to yourself, expressing ano sana yung gusto mong naranasan sa tatay mo. Yan. No? I-journal mo yung mga memories and yung emotions. Tapos as you're grieving, no, yung susunod na step, as you're grieving, invite natin si Jesus dun sa pain, no? Kasi si Jesus hindi lang siya concerned sa victories natin. He's also interested sa ano, mga painful events na naranasan natin. So hindi lang tayo nag-aalala ng mga painful events, ini-invite din natin si Jesus doon. No? So invite natin si Jesus. Tapos isa pang ano, hakbang, kasi ang mga father wounds na banggit ko kanina, father wounds, meron niyang connected na kwan eh, false belief o mga kasinungalingan. Ano yung magandang tanungin mo yung sa sarili mo? Anong kasinungalingan yung pinaniwalaan ko dahil sa father wounds ko? So halimbawa ng mga kasinungalingan, hindi ako sapat, hindi ako katanggap-tanggap, no? Kailangan meron akong gawin para mahalin ako. Yun. Tapos si God disappointed sa akin, no? So yun, kailangan may expose yung kasinungalingan na yon at dadalhin din natin yon kay Jesus. Yun. Tapos yung kailangan matuto din nating ano, matuto na tayong mag-break ng mga unhealthy behaviors natin, like people pleasing, no, yung controlling behaviors natin, no. Again, tatanungin natin yung ating sarili. Ano yung ginagawa ko ngayon para protektahan ko yung sarili ko mula sa pain ng nakaraan, no? At ano, so as God brings those, no, to our consciousness, so invite natin si God doon sa mga maling strategies na yon, at hilingin natin kay Lord na ano, na tulungan tayo ni Lord na ano, palitan yon ng mga healthy behaviors. Yon. Tapos yung pagpapatawad din ay napaka-importante din, no, na so hindi tayo nagsisimula sa healing sa pagpapatawad. Kung napansin ninyo sa mga hakbang, hindi pagpapatawad ang una.
0: Oo nga.
2: Ang una, acknowledging wounds muna. Yun, kasi paano ka magpapatawad sa isang bagay na hindi mo naman naintindihan bakit ka kailangan magpatawad? Kailangan mo muna maunawaan, ito yung mga sugat ko, ito yung ginawa sa akin. Yun. So yun, no, pagpapatawad. Tapos, matuto din tayong mag-receive ng healthy love, no? Kasi ang healing, hindi siya nangyayaring mag-isa. Kailangan natin dalhin yung healing natin into a community of safe people, no? So maghanap ka ng healthy love, no, from safe people. Sino ba yung mga safe people? Meron ba kayong kwan, emotionally healthy na mentors, no, sa simbahan? Pwedeng mga pinagkakatiwala ang mga kaibigan, no, mature Christian community, support groups like Living Waters, no, and even wise counselors, no. Kasi yung mga trustworthy na mga tao, yung mga mapagkakatiwala ang mga tao, they will not only encourage you, but they will also speak truth sa iyo, no? And they will also walk with you. So, ilan lamang yan sa mga hakbang, no? Para patuloy tayo mag-heal sa
0: Amen.
2: Ating Father One.
0: Ang ganda! Thank you, Pastor JB. Parang gusto ko na nga gawin yan. Kailangan pa rin ng healing ang inyo pong lingkod. So, any last words you would like to say, Nathan, bago tayo pumunta sa pananalangin? Anything else you would like to tell our listeners?
1: I just want to tell you guys na you are loved. You are heard, that walang wounds na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. You just need to believe in Him and trust Him.
0: Amen.
1: So, yun lang po.
0: Sige, pangunahan mo na kami sa panalangin, Nathan, para sa ating mga tagapakinig.
1: Lord, Lord, thank you for the opportunity na ma-share ko, Lord, yung aking testimony. I pray, Father, that this testimony would touch, Lord God, the hearts of other people na may pinagdadaanan din ganito, Lord, that they feel like they are unseen or unloved. But the truth is they are loved, that you are always with us, Lord. Lord, open our hearts and open our ears, Father, to hear you, to hear your voice, Father. And give us, Lord, that courage, Lord God, na, and the strength na pag sinabi niyo, Lord God, na kailangan namin humakbang, hahakbang po kami. Lord, protect us from the lies of the enemy, Lord God. Protect us, Lord, from yung mga disgrasya na pwedeng mangyari po sa amin. Amen.
0: Amen. In Jesus' name. Yan. Salamat! Actually, tuwan-tuwa na ako dun sa mga steps ni Kuya JB, and thank you din, Nathan, sa iyong prayer kasi kailangan namin yon. Yon. Salamat sa iyo, Nathan, and we pray that more of healing sa iyo physically, and of course, yung pinagdaanan mo, healing more of your brokenness with Jesus. Yan. And of course, magbababay ka rin, Pastor Kuya JB. Thank you, ha. Tuwan-tuwa ako sa mga steps na binigay niyo. Parang mamaya babalikan ko itong ano natin, broadcast, nang marinig ko nga na yan ulit. Yon.
2: Yeah. So, salamat sa ating mga listeners na nag-tune in ngayong gabi. Salamat, Nathan.
0: Yon. And salamat din sa team natin sa DZAS, especially ang malalay sa atin ngayon ay si Lourdes Magtunaw. Thank you, Lourdes, and thank you din sa studio natin, si Reggie Boy. Ako po si Carmen Go Vargas, at sa ngalan din po ng ating kasamang Benji Cruz, papaalam muna kami saglit ni Kuya JB. Babalik po kami sa mga susunod pang episode. Hanggang sa muli po, magandang gabi!
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ako po si Joe Cabrera Alabastro at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, saan mang platform. Pwedeng sa Facebook, sa YouTube, meron din tayo sa GCTV Channel 185 at syempre sa iba't ibang himpila ng FEBC. Radio TV, tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay napapanahon ang ating magiging talakayin at tayo ay pangungunahan ng isang leader na matagal na niyang advocacy. Ay kailangan talaga ng ating lipunan at mamaya ikukwento niya sa atin kung paano nagsimula yung ganoong level ng pagpapalawak ng kaalaman para sa mga kabataan, sa mga teacher at sa mga kinauukulan patungkol sa bullying. At ang atin pong bisita ay malapit po sa puso ng 702 DZAS. Sila po ay ang mag-asawang Pastor Rally Abalon at syempre si Pastora Vicky Abalon. Magandang araw po.
1: Good morning, ma'am. Good morning. At napaka-abuti ng Lord at sa opportunity narito kami.
2: Good morning po, ma'am. Salamat sa pagkakataon na kami ay maimbita dito.
0: Magandang araw po sa inyo at kung kayo ay nakakapakinig o napapanood ninyo kami sa Facebook o sa 702 DZAS sa YouTube or sa Channel 185 sa GCTV, makikita po ninyo ang kamukha ni Shekinah Abalon. Batiin nyo po si Shekinah. Iba well, naman, kesa lagi siya yung bumabati sa inyo, kayo naman ang bumati sa kanya.
2: Shout out po sa aming bunso na ngayon ay work from home.
1: Our pride sa family po namin si Shekinah, no? Telling many others na yung passion ng pamilya ay kanyang itinaas ang level.
0: Mm-hmm. At syempre, meron din kayong si Kuya.
1: Yeah po, opo, opo. Si Salmer, yeah, yung aking panganay.
0: Mm-hmm. Si Pastor Rally Abalon, Dr. Rally Abalon, siya po ang Senior Pastor ng New Life Ministries, Lead Convener ng National Movement for Safe Schools, National Director Over the Edge Philippines, Certified Campus Safety and Security Manager, Author, Broadcaster, and Counselor. At syempre, si Pastora Vicky naman po ay pastora sa New Life Ministries at dati po siyang preschool teacher. Ayan. Pastor Rally, matagal ko na pong naririnig itong Over the Edge Philippines.
1: Yes, ma'am. It's been an organization that God has birthed in my heart. Nagsimula po siya 2010.
0: Mm-hmm.
1: Isa po siyang local, maliit na campus ministry sa Quezon City.
0: Mm-mm.
1: And God expanded it hanggang sa panibagong anyo siya at ngayon ay tinatawag po siya bilang National Movement for Safe Schools.
0: Pero saan po nang galing yung ganoong passion po ninyo na magpasimula ng ganoong movement?
1: Well, ako po ay since college ay naging bahagi ng isang organization, InterVarsity Christian Fellowship. At nailagay po sa aking puso noong araw na yes, nag-aaral ako, nais makatapos sa pag-aaral, pero bilang Christian ay meron pala akong misyon doon sa paaralan. And I started to share the gospel inside sa campus. Never did I realize na ito pala ay magiging isang calling sa akin na ako ay maging pastor na sa New Life.
0: Mm-hmm. Naging bully ba si Pastor Rally?
1: Hindi po eh. Hindi naman. Konti lang, konti.
0: Eh kasi noong panahon natin, wala namang term na bully.
1: Oo naman.
0: Ano bang tawag doon? Sa Bicol kasi may term yan, sugot.
1: Ooh,
0: parang makulit.
1: Yeah. Wow. Bicola na pala ang mama.
0: Kayo ba? Naging makulit ba kayo nung bata kayo? Parang wala naman yata, hindi dumaan sa
1: medyo, ganun. Medyo lang. Merong kasi sa grupo namin talagang mga hyper.
0: Pero si Pastora Vicky tumatango eh.
1: Anyway, ang bullying talaga po, nag-birth po yan sa yung pangalan, no? Sabi natin nung ating generation walang ganyan. Pero it's already there.
0: Pero hindi na coin yung term.
1: Hindi po siya nako-coin, no? Na sa atin lang pong mas New Year generation na ilagay po 'yan. Kasi nga masasabi po natin na yung New Year generation po natin is medyo prone sa ganoon as compared sa previous generation. Yung ating mga naunang henerasyon is para bagang mas ano tayo eh, ika nga hindi tayo fragile pagdating po sa emotions and others as compared sa ngayong pong henerasyon.
0: Kasi nung pinalaki tayo, di ba, Pastora Vicky, kung naaalala mo pa, pagka umiyak ka, tumigil ka, huwag kang umiyak.
2: Tama yan. Ako, grabe yung mga magulang namin
1: pinalo
2: doon.
1: Pinalo ka iyak.
2: Magdisiplina eh, no?
0: Pinalo ka na. Titiisin mo pa yung iyak mo. Di ba?
1: That's one.
0: Tapos, papagalitan ka sa harap ng pagkain. Siyempre, di ka na makakain. Ubusin mo yan.
1: At may hawak-hawak pang kung ano.
0: May hawak-hawak pa. Paano ka ba pinalaki, Pastora Vicky?
2: Ay, yung ano, mother ko, very strict yung mother ko.
0: Ah, ba? Welcome to
2: pero
0: the
2: club. Pero yung father ko, hindi naman.
0: Gaano ka strict po?
1: Maraming kwento.
2: Yung pag hindi ka marunong magsulat, papaluin yung kamay mo. Pag dumating ng bahay,
0: yung pagpalo pa ng kamay,
2: malinis.
0: May pat-pat, di ba?
1: Walis.
0: Oo. Walis. Tambo.
2: Talagang naranasan namin yung ano, yung talagang palong wagas, no? Di ba? Na parang ano, parang pag sa panahon ngayon yung talagang hindi pa pwede.
0: Makukulong ka na.
2: Very strict ang parents ko, so kaya talaga kami ano, nag-aral kami maigi. Kasi pag hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong magbasa, talagang ano, may katamaan, palo ka.
1: Katamaan
2: ka talaga.
0: Ano po ba ang trabaho ng magulang ni Pastora Vicky?
2: Ang mother ko po ay nagtitinda lang. Nagtitinda siya. Tapos ang father ko sa construction.
0: Kaya gustong-gusto talaga nilang makapag-aral kayo, paghusayin ang pag-aaral.
2: Talagang iginapang talaga kami para makatapos lang ng pag-aaral namin. Kaya kami pinagbuti talaga namin ng pag-aaral.
0: Sa ganong klase ng pagpapalaki, hindi ka ba naman mag-ayos ng pag-aaral eh, no?
2: Oo, kaya nga eh. Tsaka wala ka namang masumbungan eh kung di ba? Kung ikaw ay nahihirapan at nag-struggle sa magulang mo that time.
0: Dahil alam mo, papagalitan ka rin ng pagsusumbungan mo.
2: Oo.
1: Yun ang umiikot ng mundo.
0: Sabihin ba sa'yo, buti nga sa'yo. Si Pastor Ali, kumusta ang pagpapalaki?
1: Same lang po din. Ang mother ko is a vendor. Ang father ko ay painter po siya ng mga bahay, kotse and everything. So yun ang aming ikot ng mundo rin eh. Yung naranasan niya, halos kaparehas din po naranasan namin kasi nagtitinda kami sa ano eh, sa streets, no? Bending ang nanay ko doon. Kasama po kami.
0: Mm-mm.
1: And the Lord
0: ano
1: has...
0: Ano tinitinda?
1: Yung mga pagkain po, barbecue,
0: karioka, mga ganon
1: po. Yung mga... yung nilagang mais na merong kariton. Yun po yung nakalakihan ko pong trabaho ng aking nanay. Actually, nanay ko talaga nagtaguyod po sa amin. Yung father ko medyo nagka-problema po sa addiction. So, that's the reason. Nakita namin bilang mga mait mga bata ng araw, na talagang kunin mo yung whatever is walang available sa amin ng araw. And that is education.
0: Mm-mm.
1: And that changed everything for us.
0: That is your ticket to sabihin na natin ticket to success by the grace of God.
1: Yes,
0: sasamantalahin ko na, paano kayo nagkakilala?
1: Ah, mahabang storya.
0: Eh, iklian lang natin.
2: Kami po ay ano, magkasama po sa isang church, doon din sa New Life.
0: Mm.
2: At kami po ay
0: na-crushan
2: mga young
0: mo ba
2: people
0: agad,
2: doon.
0: Si Pastor Ali. Sabay ano?
1: Nag-develop po kami bilang friends. Isa po kami niya sa Sunday
0: ayoko
1: school.
0: Ayoko ng develop. Sino una nagkagusto sa inyong dalawa?
1: Siyempre ako.
2: Kasi ano, the same, ang place lang naman namin, ano, mas magkalapit lang din.
0: Sa Quezon City.
1: Quezon City,
0: City
1: po. Sa Cubao area.
2: Quezon City rin. Actually, yung campus namin, ako, magkakalapit din eh, di ba?
1: Magkaiba
2: kaming
1: siya.
2: School.
0: Ang school mo, Pastora Vicky, ay?
2: Sa One Sumulong High School.
0: Ah, okay. Malapit lang.
2: Sa naman sa CJ.
1: Campaginando High School.
0: Ah, okay.
1: Magkalapit lang siya. No? So, yun din po mga unang eskwela ang pinuntahan namin for campus ministry.
0: Okay. Hindi, huwag nating ibahin yung eskwela. So, nagka-crush ka agad.
1: Oo naman. Siyempre, dinaman muna sa ano, pagiging friend.
2: Kasi ano to, conservative to eh.
0: Ah, talaga.
2: Si Pastor, nung mga youth kami, yung tipo mong mga naka-long sleeves, naka-necktie, yung parang
0: hindi na ngayon ah.
2: Oo, ganun ang arrive niya noon. Parang grupo-grupo rin kasi yan
0: mo.
2: Mga youth. Hindi ko siya gusto kasi
0: hindi.
2: very conservative talaga siya. Yung talaga sinisita kami lahat. Ganito. Pero youth leader
0: principal,
2: namin. Principal. Youth leader namin. Oo, kami yung mga inahawakan niya that time.
3: Ako youth leader eh.
2: Pero isang grupo sila, isang grupo din kami. Yan, medyo conservative. Yun.
0: Pero yung family niyo, Christian na?
1: Hindi naman lahat sa amin. Mm-hmm. Yung mother ko ang naunang Christian, tapos na kami ay unti-unting nahatak niya, napalapit sa Panginoon. Pero sa kanila ay halos lahat sila.
2: Oo, oh, kami lahat. Okay. Halos Christian.
0: Paano pero nagpaalam si Pastor na liligawan ka na?
1: Well, inunti-unti namin sa wala nakakaalam.
0: Kami wow, na, so kayo.
1: Kami na muna.
0: Alam ba ito ni si Kai?
1: Hanggang sa hindi mo na maitatago.
2: Close kami ni si Kai na eh. Yan ang aking best friend.
0: So, pwede pong sabihin natin na MU?
1: Yes po. Yes po. Nung araw. So, kinakailangan hindi sabay darating sa church. Parang ganon.
0: Wala pang cellphone yan. Pero alam niya na yung teknika.
2: Tapos yung mga hinihintay sa kanto. Ganon. Tapos iahate.
1: Kunwari na. Na-tempo lang siguro nakita. Kunwari na. Pero ganun talaga buhay. Well, yun yung relationship para sa akin, which is very, very good for makita ng mga kabataan. It should develop bilang friendship.
0: Yes, so, para, the foundation.
1: Later on, kailan mo siya as someone na hindi malayo sa'yo.
0: Oo. Pastor Vicky, sabi mo nung una, hindi mo siya type kasi very formal. Tapos, palasaway.
2: Palasaway,
0: Paano mo siya nagustuhan? Ano yung ginawa sa'yo ng Panginoon na isang himala upang magustuhan mo si Pastor Rally?
1: Actually, nag-ayuno ako eh.
2: yung part na kasi magaling kasi siya. Magaling na leader kahit na mga kabataan pa namin. Talagang makikita mo talaga siya. Magaling siyang
0: magpasunod.
2: Kasi parang pastor na rin yan siya noon eh.
0: Si Pastor Lally ba'y panganay?
1: Oh. Yes po.
0: Panganay. Ikaw, Pastor Vicky?
2: Third ako.
1: Pangatlo
2: ako sa gitna. Amin. Oh. Nakita ko yung magaling siya dahil nag-speak na talaga sa amin, sa youth namin. Siya yung nag-share, nag-lead. Tapos paminsan-minsan ay nag-preach din sa church namin. Sa worship. Yan.
0: So first boyfriend mo siya?
2: Opo. First boyfriend.
1: Siya rin po.
2: First and last.
1: Siya rin po. First and last. Tangi kong girlfriend.
2: Matagal kami naging
0: Pastor,
2: naging mag-boyfriend.
0: Inside comment. Inside comment. Narinig mo ba? Madawa lang.
1: Minisan ko eh.
2: ganon. Oo, hindi ako ang baka hindi ako ang first daw.
1: Hindi, ikaw talaga first.
2: Ako talaga. Okay, sige. Okay na.
0: Sinay-day ka eh.
1: But anyway, that's the beauty ng magkasama kayo sa ministry, no? So, you can also minister not only with a scheduled topic, even yung relationship, pwede mo silang i-share sa mga kabataan, which is very, very much needed ng mga kabataan ngayon.
0: Mm-mm. Sabi niyo, coming from a very difficult background, yung family niyo halos parehas na vendor, ang mga magulang, construction worker, ang tatay. Paano kayo nagsimula sa inyong buhay?
1: Bilang mag-asawa. We have progressed from our background. Nakatapos kami parehas. Mm-mm. Ako ay napunta sa sales work, sa real estate. Siya naman ay nasa bank. Nag-work. Mm-hmm.
0: Malayo na
1: sa dati.
2: Malayo na ngayon.
1: Very interesting. Meron akong kinikwento lagi sa mga kabataan. One time, nanay ko ay nagkakariton. Hingi ako ng baon pamuntang school. Sabi ang nanay ko, wala pang benta. Itulak mo lang kariton. So ako naman, siyempre, tutulak ko. Kaya lang naisip ko, madadaanan yung bahay ng crush ko. Sabi ko, walang dating yata nagkakariton. Maes, sabi ko. Ayoko, nahiya ako. May sinabi ang nanay ko na tumatak sa isipan naming lahat nung araw. That caused us really magpursige. Sabi ang nanay ko, anak, pagtama ang ginagawa mo, huwag kang mahihiya. Pero kung mali ang ginagawa mo, anak, wala ka lang pera, walang hiya ka pa. So sabi niya. So naisip ko, hindi ganun kahalaga kung saan ka nang galing.
0: Mm-hmm.
1: Ang mahalaga ay alam mo kung saan ka pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So it gives us a goal. So kaming apat magkakapatid, nakatapos lahat kami ng college mula sa nagkakaritong nanay.
0: Grabe.
1: At isa doon ay naging doktora.
0: Wow.
1: Naka-base na sa Thailand. No? So very, very different na yung storyline ng pamilya namin, mm-hmm, by the grace of God.
0: Mm-hmm. And Pastora Vicky, ano po yung course ninyo na tinig?
2: Graduate po ako ng accountancy nung college. Mm-hmm. Tapos
0: kaya sa bank.
1: Sa bank.
2: Mm-hmm. Nag-work po ako sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero yung ano nga eh, Monday to Saturday yun eh, no? Nag-struggle ako dahil may Saturday. So, pero maganda yung position ko doon sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero nag-resign ako kasi parang may pinadala si Lord doon na consultant din ng bank. Mm-hmm. Tapos inalokan ko kung gusto kong magtrabaho sa bank kasi nga gusto ko ng Monday to Friday lang. Mm-hmm. So, nag-resign ako doon tapos nag-transfer ako sa bank. Mm-hmm. Siya mismo nagpasok sa akin. And then, doon, nakita ko na ano na mas nakapag-serve ako sa Panginoon.
0: Kasi
2: dahil
0: Saturday, Sunday
2: ay free ako, mm-hmm, to serve God. And then, after ano lang, ilang years lang, mga 5 years, yun na nga nag-full-time siya sa ministry.
1: Nag-resign ako sa work.
2: Year 2000.
0: Naku, nag-resign siya sa work niya. Yun. Mm-hmm. Oo, magandagad ng kita.
2: And then ako, nag-resign din ako after 1 year.
0: Oh, sumunod. Ikaw din.
2: Oo.
0: Ano na nangyari sa pamilya Abalon?
1: Nakakatuwa ang story, Ma'am Jo. Sabi sa akin ng makasamahan ko sa work, sabi niya, walang buhay after real estate. Mm-hmm. Ang ganda ng buhay dito. Kasi sinauli ko yung pakotse ng kumpanya. Mm-hmm. So I have lots of some sort of benefits. Mm-hmm. Sabi niya, medyo meron kang ganon. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman.
0: So, pagtapos, para sa mga nakikinig sa radyo, parang may tililin. Kasi hindi nila nakita yung kamay.
1: Tapos pagkatapos po ng 1 year, nag-resign din po yung asawa ko. So ibig sabihin, mm-hmm, dalawa na daw kayo may tililin. Pero after some time, after years na natapos na, yung mga friends ko na nangaasar sa akin dati, tumatawag sa akin. Mm-hmm. Nagpapakounsel.
0: Oh.
1: May problema daw yung anak nila. O sabi ko, akala ko may tililing ako. So God has been so good, vindicating yung kanyang call sa amin.
0: Yes.
1: Allowing us to minister to people, to those who may not be in agreement with us. But also, the Lord has been so good kasi sila mismo ay nabibless.
0: And it took you a lot of courage to do that kasi
1: yes,
0: nagsisimula
1: po
0: yung family.
2: Yes po. Oo. Mm. Actually, marami kami mga experiences talaga pinagdaanan. Mm. Kasi nung nasa real estate siya, meron siyang car. Mm. Diba? Tapos ako, okay naman sa banko. Pwede naman ako mag-support sa kanya. Mm. Wag na akong... Pero I don't know, diba? Pero actually, kasi before nung mag-boyfriend pa lang kami, ayoko talaga mag-asawa ng pastor. Kasi I've seen yung mga pastors
0: yung situation dati.
2: Yung mga situation ng previous previous pastors namin sa church, no, yung experiences ko, mahirap yung buhay. Pero I don't know, no, na tinawag ako ng Panginoon doon na after 1 year sumunod ako sa kanya, na nagtataka rin yung mga
0: kasama mo rin
2: kasama
0: naman
2: ko sa work, 'di ba? Kasi maganda yung position, maganda yung work, hindi na mahirap. Bakit ako mag-resign?
0: Yes.
2: Pero sabi ko, gusto kong mag-support sa husband ko.
0: And to think, yung work
2: ko
0: is also a ministry.
1: Yes.
2: Yes, mm-hmm. So, oh. So parang,
1: workplace.
2: Oo, mm-hmm, ganun na, parang nasa isip ko lang, I should support my husband, mm-hmm, di ba? Kasi may iba kasi yung aming daraanan, mm-hmm, di ba? Kasi magiging iba rin ang priority, mm-hmm, ko. So, yun ang nag-decide kami doon. Pero along the way, marami kami pinagdaanan. Kasi siya, mm-hmm, mayroon siyang car. And then, he give up, mm-hmm, yung car niya. Tapos meron kaming bahay sa Novaliches, mm-hmm, na purchase sa akin, na single pa ako, na purchase ko nung dalaga pa ako,
1: so
2: because of my work.
1: Give it up.
2: We give it up.
0: Oh.
2: Kasi hindi ko patapos. Hindi kaya eh. Mm-hmm. We give it up. Tapos wala kaming siya lang may
1: support
2: honorarium
1: sa church.
2: Yeah, ako wala akong support.
0: Grabe, by faith.
2: And then I have to
0: two kids.
2: Oo, tapos mayroon kaming maliit na eskwelahan, mm-hmm, and I have to study again. Mm-hmm. So nag-aral ako uli ng 18 units ng education and I took, mm-hmm, up my board,
0: licensure.
2: My licensure, sa awa ng Diyos ay nakapasa, mm-hmm, po ako. Sabi ko, Lord, talagang ito yung ano. Kasi nung nag-review ako, naiwan sa akin po yung church, mm-hmm, na ako yung mag-head ng church. Wala siya. Nasa Singapore siya for scholarship. Nag-aaral siya sa Singapore. Uh-huh. Umalis siya. And that time, magte-take din ako ng board exam.
0: Solo flight ka pala. Mm-hmm.
2: Pero nung nakapasa ako, Lord, this is it. Mm-hmm. Diba? Ikaw yung nandirito. And then, mm-hmm, hanggang sa, to cut the long story short, binalik ng Lord yung nagkaroon kami ng car, mm-hmm, nagkaroon kami ng bahay of our own, mm-hmm, na mismo sa Cubao area. Nagulat yung mga classmates ko.
0: Ang mahal ng lote dyan.
2: Oo, kaya yung mga high school friends ko, pag nagre-reunion kami, college friends, paano ako nagkaroon ng property sa Cubao, mm-hmm, na akala po nila ay maganda magpastor dahil maraming pera dahil na. Nagkaroon kami ng property sa Cubao, di ba?
0: Prime lot yan eh.
2: Oo, yung gano'n na. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi rin humadali na nag-acquire kami noon. Kasi nagpapaaral kami ng... nung pandemic, ano, nasa college po ang mga anak namin. Nasa private schools. And then, nagbabayad po kami.
0: Yes.
2: Okay? Mm-hmm. Sabi ko, wala, nakatingin lang ako kasi naka-building po yun eh. Nakatingin lang ako sa ulap. Pero sabi ko, Lord, alam ko na kung ano man yung blessing mo sa amin ay... matatapos po. Lahat po ito mag-continue. Mm-hmm. Diba? Matatapos po namin itong bayaran. Mm-hmm. So, yun po. Nakagraduate yung mga anak namin. Hindi po namin alam pa paano nangyari. Diba? Just the wisdom of God. Yes. Na paano mag-manage ng pera. At on that time na pandemic, hindi ko po alam kasi nag-stop po yung school namin. So, wala na po akong income. Mm-hmm. Si pastor na lang. At hindi ko po alam ginamit ang Panginoon. Talaga pinalakas ng Lord yung faith namin. Mm-hmm. Kasi hindi ko po alam paano ako magbabayad ng property, paano po makatapos ang mga anak namin. Mm-hmm. Akala ko po i-give up ko na yung property. So, continue
0: una
2: lang.
0: Naman.
2: Pero on that time, nagulat po ako kasi parang yung wisdom ni Lord sa asawa ko, na he keeps on writing ng mga books. Mm-hmm. Talagang ano, yung mga materials. At tapos marami pong invitation sa amin, provinces, different provinces. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po namin alam ba, grabe naranasan namin mag-travel doon ng naka-face mask, naka-face shield, lahat-lahat po, naka-PPE. Kasi, kumbaga, mahigpit eh. Sobrang strict na kinakailangan meron pang approval from the local government ng provinces na yun na pupunta kami. Mm-hmm. So, pero, yun yung ginamit ng Lord para makasurvive talaga po kami. The Lord is good. Na talagang, para bang money just keep on coming and then, pambayad sa ganito, pang ano sa ganyan. Na nakita namin, Lord, this is it, talagang pinadaan mo kami dito para i-strengthen yung faith namin na hindi mo kami pinabayaan, that you have provided for us. At yun, natapos ang lahat. Natapos ang lahat.
0: O, diba, ang sayang yung mag-asawa.
1: Diba? Ako kasi, keep on writing. Mm. Siya naman, keep on talking. So, hati kami dalawa.
0: Kasi si Pastora, accountant.
1: Yeah.
0: Alam niya kung ins and outs ng money.
2: Management lang talaga.
1: Yun ang kanyang
0: expertise.
1: Kahusayan. Ang resibo. Asan ang resibo?
2: Even po sa sa church, nagamit. Diba? Yung, sabi nga yung mga experiences namin, sabi ko, Lord, bakit nag-aral pa ako ng ganito? Sa ministry pala ako, sana nag-start na lang ako ng... Oh, Bible school, ng education and everything. Pero ginamit ng Lord lahat ng yun.
1: Lahat ay may gamit ng Lord.
2: Walang sayang. Pastor, ginamit niya. Even yung knowledge niya sa sales, ginamit ng Panginoon sa ministry.
0: Yeah.
2: Yung knowledge ko sa finance, ginamit din ng Lord sa ministry on how to manage finances.
1: Whatever
2: everything.
1: Little resources na meron.
0: Mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si Pastor Rally at Pastora Vicky Abalo ng New Life Ministries. At isa rin po sa kanilang ministry ay National Movement for Safe Schools. And Pastor Rally and Pastora Vicky, yung background ninyo eh, nung mga bata kayo, ginamit din actually ng Panginoon para ngayon naman kayo makapag-minister sa mga bata. Especially si Pastor Rally na nakita mo yung hindi maayos na na tatay, ano, yung role model ng tatay, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ama, ng tahanan na tatayo para sa family. At yun naman yung isa sa mga itinuturo mo din, ano?
1: Yes po.
0: Pastor.
1: Yes po. Actually po sa mga paaralan is a mini picture of what is in the home.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ko nga from another conversation is yung problem ng paaralan, problema po ng tahanan.
0: Yes.
1: Diyan lang po sa paaralan. Mm-hmm. So the way we handle the problem in the schools is let's trace it back sa pamilya. Kung maayos yung pamilya o aayusin yung pamilya, malaki po ang chance maayos yung problema sa mga paaralan. So that's we see in the campus ministry that the Lord has entrusted to us, little we did realize na yung pong aming pong karanasan sa ilang eskwelahan sa Quezon City ay sumasalamin pala sa karanasan o kalagayan ng maraming paaralan sa ibang mga lugar pa. Mm-hmm. Whether it is in Mindanao or even in farther north, yun din po pala ang problema. So yung binigay ng Panginoon sa aming karanasan at kaalaman, nadala po namin sa kanila. I remember one time I was invited sa Mindanao. Mm-hmm. First time ko po ito. Nituluso ako ng MC sa Butuan, Agusan del Norte. Mm-hmm. Sabi niya, our speaker has been with us for so many years. Binaluan ko po siya. Sabi ko, sir, first time ko sa Mindanao. Hindi. Sabi niya, hindi. We've been using your book for many years. We just want to listen to you personally. Mm-hmm. So sabi ko, Lord, napakabuti mo. Mm-hmm. Yung pong maliit na sinimulan, ginawa, ay nagamit niya on a more wider scale.
0: Mm-hmm.
1: Yun po ang kabutihan ng Lord sa amin.
0: And sadly po, no, coming from your perspective, yung situation ng mga school ngayon sa Pilipinas is a reflection of how broken the family,
1: yes,
0: Filipino
1: po.
0: Families
1: yes,
0: are.
1: Po. Yes po.
0: That's why we need pastors like you at mga kaagapay po natin na magsusulong ng ganitong mandato, ng ganitong movement na magkaroon ng safe schools. Pastora Vicky, you are a teacher.
2: Yes. So kaya nga po ako nagsusupport din talaga kay Pastor. At isa po sa ginawa ko din, no, namin dalawa is yung sa school niya, doon siya nag-minister. Ako naman po sa school ko na one sumulong. Kasi kilala na ako doon eh, di ba?
1: Kumbaga,
2: mas mabilis, madali na, na makakonect sa ano sa mga school authorities, mga teachers, principals, and everything.
0: Naalala ko, nung kabataan ko pa lang, ang Juan Sumulong ay ano, kilala yan sa mga fraternity.
1: Ah, nung araw. Yeah.
0: Nung araw.
2: Ang kuya ko pa po ang ano eh, isa po sa ano diyan sa fraternity kasi
0: kasi malapit
2: black sheep po yung kuya ko talaga. Grabe yung kuya ko doon.
0: Kuya, shout out.
2: Oh, shout out po sa kuya ko na nasa Oman.
1: Wow.
2: Na siya po ay ano na rin na nakilala na sa Panginoon. Oo, at umaattend na ng church at nagsiserve diyan sa isang Christian church sa Oman.
0: Saan siya sa Oman?
2: Sa
1: City siya.
0: Sa Muscat.
2: Muscat.
0: Hello po sa ating mga nakikinig dyan sa Muscat, Oman. Andyan din ang aking pinsan.
1: At mayunood sa
0: ayan, ang De Pedro family, Catherine and Junix. Ayan. And kasi naalala ko nga, dahil nakatira kami malapit sa Juan Sumulong, tawag pa nga nila dyan, St. John Forward. Sa bababa kami, sa may Katipunan area.
1: Bungad lang.
0: So halos lahat ng mga kaibigan ko doon nag-aaral. Kapag may riot, alam na nila. Ganon ka, you know the place. Ewan ko lang ngayon. Siguro dahil
1: well,
0: sa
1: different
0: mga
1: na po ang story
0: movement. Yes.
1: Different the story.
0: And praise God for how the Lord has been moving to these schools.
2: Yes, oo. Kasi sa Juan Sumulong, dun po sa site, malapit lang kami doon sa Juan Sumulong. Sa labas lang kami. Dun lang ang bahay namin.
1: Sa gilid.
2: Sa gilid. Oo, ng Sumulong. Talaga grabe dyan. Masyadong rampant talaga yung ano, mga
1: but
2: fraternities.
1: But the Lord has been so good kasi he allowed the gospel to penetrate the school. Nakawin tayo ng maraming mga kabataan. Meron tayong mga nawin dyan, mga nasa ministry na rin ngayon.
0: Praise God.
1: At nanganak siya ng maraming pa mga ibang mga gawain. Others are also coming in, different organization. It takes lang na nakita ko, it takes one to come in. And others are following now. And that's a good thing for all. It's really a victory for the gospel.
0: Pastor Ali, could you share to us a classic example na nasabi mo nga kanina, the Lord is moving dun sa mga school na miniministeran ninyo. May naalala ka ba na talagang dala-dala mo sa puso mo na ito yung isa sa mga reason bakit ako tinawag ng Panginoon?
1: Well, meron po ako lagi kinikwento sa maraming mga occasion, even sa mga pastoral fellowship, why I stayed in campus ministry. Nangyari po ito 2011 or 2012. I was a volunteer teacher, values teacher po ako. Kung ano pong assignment ng regular teacher, assignment ko din po. Katuwa, binibigay sa akin, pinakamababang section, yung mga talagang ayaw nilang
0: mga
1: turuan.
0: Mga mahirap na turuan.
1: Yung mga pinakamaagang oras, kalahati wala pa, kalahati naroon na. So, I was teaching yung isang section na magulo talaga. Tapos, may nag-text po sa akin, sabi niya, Sir Rally, kagabi muntik na ako. Chokela ko po yung bata. Anong muntik ka?
0: Anong muntik na?
1: Sabi niya, naglalaslas ako ng puso kagabi, naalala kita. Ha? Sabi ko, mag-usap tayo. So, I

0: problem students.
1: Mm.
0: And the Lord has been so good. Sabi ko, Lord, kahit na yung palang kaunti kong kaalaman o kakayanan, pwede mong i-bless.
1: Mm-hmm.
0: Basta nakita mo lamang, willing akong magpagamit sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung naging, it's been mahigit 10 taon na po yun, ma'am. It's been 15 years ago now. Pero still burning in my heart, wherever I go, I challenge pastors. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, merong bagong mission field. Yes, we go to the mountains or islands, pero may bagong mission field, and that is the campuses.
1: Course. Yes.
0: Bago po in a sense, kasi nagmamigrate po yung mga galing sa bundok, sa isla, papunta po ng mga paaralan. So kung strategic po tayo, masichempohan po natin silang lahat sa loob ng paaralan.
1: Yes, opo. And off the air, na-mention niyo po kanina, Pastor, no, na na-invite kayo sa Tacloban.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: We did go there. Actually, ang purpose talaga namin is to do Safe School Symposium, ang tawag po namin. So we were there in two schools. Isa pong school doon, malapit sa San Jose National High School, na kung saan
1: yung incident ng shooting.
0: Nilagay ho kami sa mas malaking eskwelahan. Actually, ito ang pinakamalaki sa region, ang Leyte National High School.
1: Mm-hmm.
0: Ang reason nilagay kami doon, kasi sabi nila, dito marami mga incidents ng bullying. So we needed you here. So we conducted a malaki po siyang event for anti-bullying. And then we go to another school, Sagkahan High School, also notorious po sa mga kung ano na mga incidents ng peer abuse, bullying, kasama na po doon. Pero little would realize na yung palang isang school na tahimik, ang sabi nila, doon pala magkakaroon ng barilan, pamamaril pala no, ng isang bata. No, so kaya nga nung malaman ko yon, sabi ko sana doon kami na kahit paano sana nakapaglay kami ng kaunting awareness na understanding. Yun.
1: But no? It happened, pero hindi naman nagtatapos ang
0: yes po.
1: Ministry
0: yeah.
1: po ni.
0: Praying nga po makapunta ako sa kanila this time again. Baka later part ng July or God willing just to help in some of the initiatives ng mga local natin mga pastor doon.
1: Mm-mm. And Pastora, gaano po kahalaga na ang mga magulang ay merong pananampalataya sa Diyos sa pagpapalaki sa anak? Kasi yung iba, sinasabi nila, ano naman yan? Moral. Malayo sa spiritual.
2: Mm-mm. Kasi ano eh, iba kasi yung pagpapalaki ng magulang na meron talagang faith kay Lord.
1: Mm.
2: Kasi matuturuan mo yung bata ng ano ng mga magagandang asal at the same time magaguide mo sila kung paano maging responsible na estudyante, mga responsible na mga anak.
1: Mm.
2: Kasi pag ano eh, sa atin kasi ang Biblia ang ating panuntunan eh, yung gabay natin.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? So kaya importante yung knowledge natin dun kapag nai-impart natin sa bata pa lang ah,
1: mm-hmm.
2: no, na lalo na sa ano, lalo kahit mga elementary, mm-hmm. iba eh, kasi ngayon may apo kami na elementary, pero mm-hmm. yung mga current issues ng mga kabataan, mga mental issue, mga mental health problems, mm-hmm. everything. Ano alam na nila eh. So ngayon, ini-integrate mo yung mga Bible stories and even yung mga
0: principles
2: sa Biblia sa kanilang sitwasyon, di ba? Mai-relate mo lahat ng yun. At iba kasi pag ano eh, pag na-build yung kanilang ano, yung kanilang belief kay Jesus at makita nila na meron silang katulong no sa kanilang mga struggles bilang mga estudyante pagdating sa eskwelahan. Iba yun eh, iba yung talagang maturuan mo yung iyong anak doon sa salita ng Panginoon.
1: Maibabad ano
2: yes, at yung nandoon doon yung guidance ng Panginoon sa
1: yes.
2: kanila.
0: Saka yung diba? Promise It's, ng word of God na train up a child.
2: Yes, diba? Oo.
0: Things of the Lord and when he grows up, hindi niya iiwanan yung ganong klaseng yes. Nilakaran. No? Mm-hmm. So again, foundational ang salita ng Panginoon to whatever good things that will happen to a child. No? So that's
1: yes.
0: why we need, as young as they are right now, kahit na medyo mahirap, ay ma-infuse sa kanila yung pong biblical truths because that yes. will make their lives very, very different sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon.
1: Sa katotohanan po eh, hindi naman talaga natin mabibili o mababayaran yung pagdidisiplina sa mga bata ng mga gadget, ng mga ang meron sila na gusto naman natin talaga i-provide para sa kanila, no?
0: Yes.
1: Kumbaga,

0: talagang pagsusumikapan natin na ibigay sa kanila. Pero ang higit na kailangan nating pagsumikapan ay yung magkaroon sila ng assurance of faith.
1: Yes, yes. Tama.
0: Yung sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. So that when at the time that they grow old, they will not go far from it. Hindi nila malilimutan. And Pastor Rally, ikaw po ay merong difficult childhood na reflect niyo po kanina na yung father po ninyo hindi masyadong present sa bahay.
1: Yes.
0: Pero sino po yung tumayo na tatay po ninyo na tinignan po ninyo na naging halimbawa po sa inyo na kayo ay isang mabuting ama?
1: Bali, actually, ang nanay ko nag-serve as tatay at nanay. Pero meron ako mga uncles na nasa paligid. Iba pa rin kasi meron yung talagang father figure,
0: yes,
1: while you are growing up.
0: Yes.
1: Ano? So that helps me to see some people na pagdating ng panahon, I will be like him. Mm-mm. Parang gano'n. No? So ito po ang karaniwang kalagayan ng maraming kabataan ngayon,
0: yes,
1: na iba ay nag-fail sila. Not because of they are really bad. Mm-mm. It's because of somebody dapat ang susundan po nila as,
0: yes,
1: a pattern of life. No? So, importante po kung marami po tayo mga tatay ngayon na ikinig na binabaliwala po ninyo yung panahon sa mga anak po ninyo, naku, huwag nyo hahayaan po iyan. Yung mga firsts, first na ganito, first na ganyan, dapat naroon po tayo. Mahalagang mahalaga po yung para po sa kanila. Not only when times are very difficult, which should be, dapat naroon tayo.
0: Mm-mm.
1: But also, in the highs and lows of life, dapat ang mga magulang, especially mga tatay, ay naroon po sa ating po mga anak.
0: Mm-mm. Pastor Rally, bigyan niyo nga po kami ng orientation. Ano po ginagawa niyo sa National Movement for Safe Schools? Ano po yung sinasabi niyo sa mga estudyante po doon?
1: Well, tomorrow we'll be going to a 3 days Safe School Symposium sa Taguig, sa Axe Colleges. So ang mangyayari po tomorrow is an awareness campaign to all students. Ang pinakainiling po sa amin is anti-bullying awareness seminars. No, ang ginagawa po namin is what we have in the book. No? Nilalagay po namin siya in a way na maintindihan ng mga kabataan kasi meron po mga elementary, hanggang sa college po. No? So, tinitailor fit po namin yung presentation. Pinag-uusapan yung ano ba talaga yung bullying?
0: Ano nga po ba yung bullying?
1: Basically, ang bullying, dapat po may mga ingredients kasi hindi po nabatukan minsan ay bullying na. No? Hindi po ganon. No? Ang bullying, basically, as we have shared with the book,
0: yes,
1: is una-una po merong intention na makasakit.
0: Okay.
1: Sinadya talaga.
0: Mm-hmm.
1: Ginawa po ng isang mas malakas, mas malaki, baka mas may edad pa.
0: Mm-hmm.
1: At ginagawa po ito ng paulit-ulit.
0: Mm-hmm.
1: Dapat present po yung mga yon. Kasi kung hindi present yung tatlong yon, hindi po siya bullying.
0: Mm-hmm.
1: So it has to be on that kind of ingredients ng tatlong yon para
0: ulitin
1: masabi.
0: Ulitin nga po natin, kailangan.
1: Una-una, intended to really harm.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa is it is being repeated.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, being done by somebody who is much bigger, much stronger, or even mas matanda sa kanya.
0: Okay.
1: So yun po yung mga ingredients. So pinag-uusapan po namin yon, tapos nilang po yung klase ng mga bullying, which is many sa ating panahon. Nilang po yung physical, meron pong cyberbullying, and many others. Also yung mga parusang pwedeng makuha. Kasi meron po.
0: Ah, talaga?
1: Meron po. According po sa DepEd, Child Protection Policy number 40, meron pong parusa.
0: Ano pong parusa?
1: Una-una pong parusa, basically, mga first offenders, no? Of course, pinapatawag sila.
0: Mm-hmm.
1: Pinapatawag yung kailang mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: O kasama po yan. Tapos po, hope matapos na po yung kanyang problema doon. Pero kung naging second offender na po yan, may panibagong degree naman po yan,
0: mm-hmm,
1: na kanya pong pwede mapuntahan. Pagka first offense, minor offense, medyo dagdag lang po nga konting paliwanag, intervention ng guidance department. Baka lagyan na po siya ng mga alternative mode of learning,
0: mm-hmm,
1: kasi baka hindi siya pwedeng isama sa mainstream, parang gano'n. No? And pag naging medyo serious na yung offense o kaya severe na yung offense, papasok na po yung marami po diyan. Halimbawa, pwede na po siyang magkaroon ng record with the PNP, tapos yung ating DSWD, tapos baka hindi na po siyang i-admit sa school. Pwede po siya ma-expelled. Una, suspension muna. Tapos pag hindi pa rin po nag-ayos, pwede po siya ma-expelled and magkaroon ng record at baka eventually na po siya pwede ma-admit on the same school. Those are some na masay po natin mga parusa for those who have those kinds of pattern ng bullying. Hindi na po yung paminsan, kundi pattern talaga niya.
0: Mm-hmm.
1: Mm. So yun po ang ginagawa. Tapos meron po rin tayong intervention sa mga biktima.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang paniwala po natin, ang bullying, maaagapan kung alam yung tinatawag natin na bully triad. Mm-hmm. Bully triad, tatlo po yun. The bully, yung pong gumagawa. The bullied, yung biktima. At yung pangatlo, yung bystander. Yung mga nakakita.
0: Pati yung mga watcher.
1: Opo, kasama po yun. Kung gagawa po ng paraan yung bystander, tatayo at magsasalita, titigil lang po yung bullying eh. Kaya lang sa panahon po natin.
0: Sa takot nila na mapunta sa kanila naman
1: isa yung bullying. Isa po yun. So, ang sinasabi po natin is, what if kung kapatid mo yung binubully, would you be different in your response?
0: Mm.
1: Aantayin mo bang medyo related sa'yo sa kalang tutulong? O kaya ngayon pa lamang ay tatayo ka na para matigil ito so that no further harm will be given or maranasan ng ibang mga kabataan. Kasi ma'am, meron po kasing klase ng mga bystander.
0: Ah, talaga?
1: hindi lang basta mga meron yan. No?
0: Meron po ba?
1: Meron po tinatawag
0: tayong... Pwede po ba ipakilala nyo kami sa iba't ibang klase ng meron?
1: Ang unang bystander, yung passive bystander.
0: Okay.
1: Yung bang meron ng sinasaktan, bahala kayo sa buhay, hindi ko nung kamag-anak yan.
0: Mm-mm.
1: Passive.
0: Mm-mm.
1: Yung isa naman pong bystander, yung pong tinatawag na active bystander.
0: Ano naman po ito?
1: Ito pong bystander po ito. Opo. Hindi na tumulong sa biktima. Ang ginawa po niya, nag-side doon sa bully.
0: Oh.
1: Sabi niya, hawakan mo nga sa
0: tenga. Paisa.
1: Iiyak na yan. Siya pa nagdadagdag.
0: Ay, naku naman. So, baka ako yun ah.
1: At yung panghuli is the positive bystander. Mm. Somebody who will be standing up, kahit paano, i-report, no? We need those kinds para matapos po yung bullying, no? Although, in the seminar that we do sa Safe Schools project seminars, we also share ano dapat ang gagawin ng kung ikaw halimbawa ang palaging binubully.
0: Mm.
1: Kasi meron po kasing ganoon eh. Okay. Yung bang siya lagi, of all the people, but lagi siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi una-una, ang according sa studies, sa start pa lang ho ng school year, si Mr. Bully, yun ang bubully, titingin na sa mga classmates yan eh.
0: Nagpo-profile na siya.
1: Oo, pinaprofile niya. Sino kaya dito? Alright. So, pag nakita niya yung profile, which fits doon sa bullied.
0: Ano po ba ang profile ng mga madalas na bubully?
1: Ay, marami po, ma'am. Una-una, pag siya po ay low ang self-esteem. Parang feeling loser.
0: Okay.
1: Malaki po yan kasi kahit anong gawin sa kanya, tanggapin niya.
0: Mm-hmm.
1: O kaya naman, siya po yung parang humihiwalay sa karamihan, wala po siyang kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya naman, ito yung tao na something peculiar sa kanya. Pinakamapayat, pinakamaliit, pinakamataba, pinakamaitim, pinakakulot. Basta something different. Mm-hmm. Profile na po yan ang pwede siya i-bully. Minsan nga, pati may mga kapansanan eh.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung karaniwang hinahanap ng isang bully.
0: Mm-hmm.
1: And we are teaching sa mga biktima ng bullying that if you know some things, hindi ka pwede mabully. Sabi nga namin sa libro namin, lamang ang may alam.
0: Mm-hmm.
1: Kung alam mo ito, hindi ka mabully kahit na ikay payato o maliit.
0: Mm-hmm.
1: So we share yung po ang aming parang hand signal.
0: Sige nga po, i-share nyo nga po. Libreng seminar na to.
1: Pag ikaw ay laging binubully, dapat alam mo ito. Unang-una, think positively about yourself. Kasi nga low self-esteem eh. Mm-hmm. Laging negatibo.
0: Eh pagka ganun ba naman, maniniwala ka na lang, di ba, Pastora? Di ba, pag sa negative.
1: Uh-huh. So kinakalang, you have to think really intentional about yourself na positive. Pangalawa, tell your friend about it. Tell your friend. Eh, syempre, nahihirapan ka. Dapat may pagkasabihan ka. At pangatlo, talk to an authority in the school. Para matigil na yung bullying. Whether yan ay teacher, school personnel, importante, you talk to somebody. Alright? Also, teach yourself assertive words. Hindi po makipag-away, ha? Kasi ang laban po ng bullying para matigil, hindi makipag-away. But you have to know your rights.
0: Ano po yung assertive?
1: Ibig sabihin, pag hindi mo gustong sinasabi sa'yo o ginagawa sa'yo, pwede mo sabihin sa kanya, no. Stop it. And that is not on a provocative way.
0: Uh-oh.
1: Alright?
0: Parang, so, pag no. Parang lalo yan. Parang imbis na lima lang yung tatama sa akin, 10.
1: Pero kagandahan po, no, na-realize ng bully, hindi to basta-basta.
0: Ah,
1: ibig sabihin, alam niya yung kanyang karapatan. Kung baga sakali, baka siya nakapambuli minsan, baka second time around, hindi na may pwede.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam niya, this person stands for what he knows really his right
0: hindi
1: or her rights.
0: Hindi naman lalong panggigilan. Ah, lalaban.
1: Hindi
0: lalaban.
1: Naman. Kasi kinakailang kunin in bundles lahat-lahat ito.
0: Okay.
1: Alright? Kasi yung pangatlo, yung tawag natin ito pinky finger, no? Pinakauli. Take a walk away from the bully. Take a walk. Alam mo ano diyan? Hindi mo lumayo ka na. All right? So iwas ka na. All right? Iba ka na upuan. All right? So kaya mingle with others para hindi ikaw parang na-single out. No, okay. So yung limang po yan, sabi nila, Sir Ali, would that work? Yeah, it work already. Mm. All right, pero you have to have it in bundles. Wag ka lang puro think positive ng pink positive.
0: Wala mong iyaya. Nakakasampung sapak na kaya ko pa to, tatayo pa ako.
1: Okay lang. Pwedeng ganun. So you have to take in bundles, no? So when that happens, we see it in many occasion, in many times, even yung mga maliit na mapayat, Sir Ali, hindi na po ako nabuli. That's very good for you, di ba? Mm-hmm. No? Kasi you take the principles by heart. So again, these are things that we can learn while we are sitting with your anak or apo. O anak, ganito gagawin natin ha, pag meron nangyari. It's very, very easy to share.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes nga eh, in a large awareness seminar with 1,000, ipapataas ko yung kamay mo eh. Oh, kamay ninyo. Ano ito? So they have to learn, no? Yung mga basic things so that they learn na hindi ka pwedeng mabully pag meron kang alam.
0: Pastor, yung ba mga bully, alam nila na bully sila?
1: Yes, in a sense. Kaya lang wala po silang understanding sa pakiramdam ng nasaktan.
0: Mm-hmm.
1: Yung bang umiyak na, tatawa sila.
0: Parang mas natutuwa pa sila.
1: Parang ganon. Kasi they triumph on the understanding somebody is takot sa kanya. Okay. Ang hinahanap nila kasi yung fear reaction.
0: Mm.
1: Hindi yung actually ayaw nila ng away. Ang gusto nila may takot lang sa kanila. Kaya pag ang isang bata medyo palaban ng konti, ayaw na nila yun, iba naman. All right? So they're looking for the reaction na takot sa kanila and they are very very happy with that. KSP kasi ang mga ano eh.
0: Ang mga bully.
1: Ayan.
0: Pero nakikipag-usap din kayo sa mga bully.
1: Yes, ma'am. Kasi mayroong intervention program para sa kanila. So I share to them yung understanding na mayroong mga inner tensions sila na mali lang ang kailangan pag-express.
0: Na ina-admit nila?
1: Pastor? Yeah, in a sense, kasi may problema ko sa bahay. Oh, I realize na may problema. Actually, lahat naman tayo may problema sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat meron kang tamang kapamaraanan pag ikaw ay inis, asar, galit, dapat hindi yan sa paraan na manakit ka sa iba. Kasi when that happens, sigurado may parusa para sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: So, pinaprocess natin yan, tunutulungan yung ating mga guidance counselor, na these things really is something that they journey with a student kasi hindi po siya kaya ng isang upuan lamang.
0: Okay. Naisip ko lang po, Pastor, no, since you are training children or students para sa safe schools,
1: yeah.
0: Naisip nyo na po ba na to set an example yung pong situation that happened in Tacloban, yung school doon kung saan may mga bata na binaril. Ano ang pwede nilang gawin to keep themselves safe?
1: Yeah, ma'am, we can never return back whatever happened.
0: Yes,
1: no? But we can learn from it. No? And merong ongoing po doon, meron tayong mga local partners who are working there inside the schools. And isa sa mga suggestion ko sa kanila, all right, sabi ko sa kanila kasi, you have to help the students kasi lahat yan, traumatized lahat. Para ka nagbato ng bato doon sa tubig, merong ripple effect. Diba,
0: pati nilang mga student, pati mga magulang.
1: Yes, lahat po. Sabi ko lahat yan affected na sa ngayon. So, ang meron tayong partners doon, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, who does therapy sessions. So, yung isa po medyo creative, ang ginawa po niya ay art therapy.
0: Mm-hmm.
1: So, the students will be able to have an experience of expressing whatever ang kanyang nasa loobin o kanyang pakiramdam by drawing and other arts side. Kasi the way we process yun pong trauma is allow them to express it.
0: Yes.
1: Yung tawag nila ay talk therapy nga minsan eh. Express mo lamang.
0: Ang ginagawa para, ni Pastora.
1: Yes, ma'am. Para mawala. Ano, yun po ang nangyari. So, right now, meron kaming plan to go to Tacloban. Hindi pa eksakto yung schedule. Because of some of the commitments that I have here in Manila, just to be there with them, no, to help yung mga kapatid, kapatid ng mga pastor, kasi seemingly parang they need somebody who is outside of
0: doon
1: the box.
0: Sa circle nila.
1: Alright, parang sabi ko parang, di ba dapat ito ginagawa? Parang hindi lang nakikita. Sabi ko parang hindi nakikita, no? So it will sure take somebody who is from outside looking in, seeing the bigger picture.
0: Yes. Mm-hmm.
1: No, sabi ko I'm planning to go.
0: Mm-hmm. Ayan, mga kaagapay, nawa ay marami po kayong natutunan, na-inspire at syempre challenge din sa atin bilang mga magulang, no, paano palakihin ng tama ang ating mga anak, mga apo o mga bata na ipinagkatiwala po sa atin. Ang atin po mga kasama, si Pastor Riley at si Pastora Vicky Abalon, sila po ang mga pastor ng New Life Ministries at convener ng National Movement for Safe Schools, National Director ng Over the Edge Philippines, Certified Campus Safety and Security Manager, and author, broadcaster, and counselor. Pastora Vicky, ano po ang, para sa palagay ninyo, no? Ano po ang itsura ng isang nanay na ehemplo?
2: Ang isang nanay na ehemplo ay, para sa akin, masasabi ko ay yung pinamumuhay niya kung ano yung kanyang sinasabi. Mm-hmm. Kung meron mang kasi ganun yung mga kabataan ngayon eh, 'di ba?
1: Validation. Mm.
2: Kailangan i-validate mo yung iyong mga bagay, kung mayroon kang rules, mm, 'di ba? Or at the same time kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, kailangan makita nila yun eh. Mm. 'Di ba? And then yung kung ano yung gusto mo na sa mga anak mo na maging mabuting tao sila, maging mabuting estudyante, mabuting anak. Tayo din kailangan nakikita sa atin yun na maging mabuting magulang tayo. Diba? Mm. Kasi they look at us not ano eh, with our words but with our action. Kailangan talaga makita sa atin yun na ipinamumuhay natin kung ano man yung sinasabi natin sa kanila. Yun.
0: So we walk our talk, mga nanay, Pastor.
1: Para po sa akin, ang ehemplo is not really doing so much extraordinary things. Yung bang paggawa ng mga bagay na alam mong kailangan gawin.
0: Mm-hmm.
1: Yung bang huwag kang mag-aantay na others will do it sa kakalamang susunod.
0: Mm-hmm.
1: On our case, sa National Movement for Safe Schools, ang nakita lang po namin ay isang problema na akala namin ay naka-confine lamang sa isang locality.
0: Mm-hmm.
1: Quezon City or sa Cubao area, we realized na ito pala ay sumasalamin sa lahat-lahat.
0: Mm-hmm.
1: And we started to do it and people are inspired. Mm-hmm. Some people are trying to be part of our organization.
0: Mm-hmm.
1: At ang sabi ko sa kanila, hindi pa kinakailang maging super extraordinary.
0: Yes.
1: Gawin mo lamang ang kaya mong gawin in your own context. Don't go to other different places. Ang inahanap ng Panginoon is be where you are and become His blessings there.
0: Ayan, at marami pong salamat sa inyo at tayo po ay napagpala ng kanilang ministry, no, Family Abalon. And naalala ko lang yung biro ko kay Pastor Ali na nakita tayo, Pastora Vicky. Kasi di ba recently kayo ay graduates, sabay kayo ni Shekinah. Si Shekinah po, ano po yung course na?
1: Bachelor in Biblical Arts.
0: Ayun, Bachelor in Biblical Arts. Si Shekinah ay magna. Ang kanyang mami, Vicky, ay suma. Sabi ko sa kanila, Pastor, nagkopyahan ho yata yung mag-ina dahil sila ay parehas na cum laude. Sabi niya, hindi lang yan, ako yung teacher.
1: Ako po kasi yung dean.
0: Ayun din. Pero napakatalino po ni Shekinah at isa sa mga mahusay na kamanggagawa.
1: Ayun
0: nga, nakita nga natin. Pero yun po, yung bang... sinasabi na yung pag-aaral ay hindi siya limited sa age. Doon po ako mas humahanga eh, na hindi tumitigil ang isang tao sa pag-search ng karunungan, whether ano mang status meron siya. At doon ko po, yun po nakita ko po sa Pamilya Abalon.
1: Yeah, we believe that there is so much to share to others. And the way to do that is to enhance yourself.
0: Mm-mm.
1: Kasi wala ka naman pwedeng i-share kung natili ka ng walang i-share.
0: Yan. You cannot give what you do not have. Kaya ang ating challenge ay patuloy na mag-aral dahil ang ating buhay ay isang malawak na university.
1: Amen.
0: Meron ka bang kilalang isang ehemplo? Paalala mo naman. Paalam mo naman yan sa amin. Mag-email ka sa dzsinfo@febc.ph. Salamat po sa ating production team kay Jabez Mahal. mansion na magiging pastor in the future.
1: Wow.
0: Si Brian De La Cruz na magiging missionary.
1: Wow.
0: In the future. Siyempre, si Reggie Villena. At salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter site. Salamat sa iyo, kaagapay, sa pakikinig. At salamat po, Pastor Rally, Pastor Vicky. May mga babatiin pa po kayo.
1: Well, shout out, maigsi lamang. Para po sa Over the Edge, sa mga partners at mga advocates at sa National Movement for Safe Schools na rin.
2: Shout out din sa mga members ng New Life Ministry sa Cubao.
0: Ayan, baka magtampo sa inyo.
2: And Cubao and Caloocan.
1: And Caloocan.
0: Okay. Yeah. Ako po, Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala lang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan. Maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Okay.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga via 1116 DXAS Radyo Komunidad sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakikinggan at napapanood po sa ating pong mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
1: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon, Benjo Morano, ang ating protects. Ano? Kasama natin din si Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Javes Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: Sa punto naman pong ito, inais naman nating pasamatan kayong lahat na aming pumakaagapay sa patuloy po ninyong pakikipag-partnership sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tamang balita at ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. Mm. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? Donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa atin hong napakaganda at marami tayong mapupulutan sa ating discussion, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 1 verse 6. Ang sabi po, natitiyak kong ang mga mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo.

0: Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari nyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik, sabi nga ni Attorney, napaka... Yes. Ganda ng atin at na-discussion ngayong umaga. Ano po? Kaya wag kayong maglilipat ng istasyon sapagkat kami magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
6: Buhay, hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay. At kay tagal nang kumakatok sa iyong puso, pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang.
8: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
9: Okay, tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Jonah Cruz Gonzalez. At bago po tayo nag-break, ay nabanggit na namin na napaka-importante, na mahalaga at very interesting ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ito ay may kinalaman sa katotohanan. Ayan, hindi ba marami ngayon ay talaga namang naghahanap ng katotohanan sa gitna ng napakaraming usapin. Lalo na nga sa politika, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ano? Pero yan ang ating gustong bigyan ng daan ngayon. Para na rin ano, sa mga kaagapay natin maunawaan ang ating mga sinusundan, ano? Ika nga na kabanata dito sa ating impeachment trial. So, trial 101 tayo, Attorney.
9: Yes.
0: Paano nga ba nabubuo ang katotohanan sa hukuman? Yes. Napakahalaga nitong usapin na ito at nais din po natin bigyan ng pansin na hindi po sapat na tama ang magiging desisyon ng hukuman, maging na impeachment court. Of course, sinasabi natin na napakahalaga noon dahil gusto nating malaman lahat ng katotohanan. Ano po? At sa pagkakataong ito, sabi lamang po natin na hindi lamang sapat iyon dahil dapat tama din po yung proseso na pagdadaanan ng pagdinig na ito at maging na mga pagdinig sa hukuman. Ha? Oo, yung mga laging... nadidinig ng mga paghahabla rin ano, sa iba't ibang korte natin. Kasi dapat paghantong doon sa desisyon ay dapat dumaan din sa tamang proseso. Kaya yes. Po, tutulungan po natin ang bawat isa sa umagang ito na maunawaan ang proseso ng isang pagdinig o isang trial. Lalo na nga po ano, sa konteksto ng impeachment proceedings at kung bakit mahalaga ang due process hindi lang sa ating constitution, kundi maging sa banal na kasulatan. Ay naku, sa mga paunang pahina pa lamang ng Genesis, ay kitang-kita na po natin ang due process. Kaya napakahalagang bigyan daan natin ito. Attorney, so bakit mahalaga ang proseso sa ating paghahanap at pagdetermina ng katotohanan?
9: Ay, napakahalaga talaga na to, Attorney, no? At katulad ng sinabi mo, hindi lang sapat na tama yung conclusion, pero dapat yung proseso, no? Bakit mahalaga ang proseso? Dahil napakaraming usapin ngayon na sa sinasabi ng impeachment, eh bakit ba napaka-technical? At bakit masyado yatang dinadaan sa napaka-technical? Eh dapat diretsoy na, no?
0: Oo.
9: Pero so, bakit napakadaming mahalagang na puntos na maintindihan natin pagdating sa trial process, no? Yung proseso ng paglilitis. Maraming Pilipino ang may opinion tungkol sa impeachment, ngunit kakaunti naman talaga ang siyang mas nakakaalam kung paano ba talaga gumagana ang isang paglilitis, no? Yung mga nakikita natin kasi ngayon, attorney, kumbaga sa mga lawyers, ito ay daily grind, no? Kumbaga sa atin. Pero para sa
0: napaka-common sa atin.
9: Common sa atin din, ano? Pero ang taong bayan, syempre kailangan maintindihan natin bakit mahalaga ito, no? So, kailangan
0: makita rin. Attorney, no, mabanggit ko lang kasi nga dahil sa nakikita nila na bakit madaming objection, bakit na overrule, bakit na ganito, ganyan, ano? Tinatago ba ang katotohanan? May ganyan silang katanungan? Eh, hindi naman po. Kaya malilinawan natin ngayon. Sige, attorney, umpisa natin.
9: So tama, no, attorney, no? Pero at the same time, kailangan din natin malaman na may pagkakaiba ang hearing sa investigation at yung trial, no? Ano nga ba pinagkakaiba na to, no? So, pero ang big idea talaga na to na sa hukuman, ang katotohanan ay hindi lamang ito hinahanap. Pero ito ay pinatutunayan ng ayon sa batas at proseso ng batas, di ba?
0: Kaya dapat unawain natin itong isa-isa. So, doon na tayo sa due process. Nabanggit mo na rin lang naman ang due process. Ano ba ito? Lagi natin nadidinig to, no? Pero ito po ang pinakapundasyon ng hustisya. Dapat po na merong pagkakataon ang magkabilang panig na mapahayag yung kanilang mga punto para naman po mabalanse yung hinahanap natin na makatarungan na pagdedesisyon sa huli ng pagdinig. So ang Article 3 Section 1 po ang sabi, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. So wala daw pong tao na dapat ay aalisin yung buhay niya, no? O kukunin yung buhay niya o yung kanyang kalayaan o ang kanyang ari-arian nang walang tamang proseso ng batas, ano? So pagka po ba due process, ano po ba talaga ang nais nating pakahulugan dito, no? Unang-una dapat po may abiso.
9: Yan.
0: May notice, no, na dapat papaalam mo doon sa kabilang partido, no, na hinahabla mo sa anong kaso. Yung mga detalye na ganun ay kinakailangan malaman niya. At meron din siyang pagkakataong sumagot. So hindi lang abiso na may pagdinig, hindi lamang abiso na may habla laban sa'yo. Kung hindi, may pagkakataong ka dapat na sumagot. Yan yung opportunity to be heard. Meron din dapat, ito napakahalaga, attorney, na patas na hukom o tribunal. O yung tatawag natin impartial tribunal. Ibig sabihin, walang kikilingan, no? Patas lang ang pagtingin sa magkabilang panig. Ano po ang aplikasyon naman ito, no, dito sa ating impeachment proceedings? Marami tayong narinig, political niyang impeachment. Hindi naman talagang korte yan na katulad ng ordinaryong courts natin, inferior courts, RTC courts, second level, appellate courts, etc., and the court of last resort. Ganun pa man, bagaman sabihin po nating political ang impeachment, pero ito po ay nasa constitution pa rin natin. Meron po itong basihan sa constitution, kaya't hindi maaaring mawala ang due process maging dito sa impeachment proceedings. So, attorney, ito na. Tayo ay dadako na sa mas malaman, na pagtatalakay ng issue na ito. Paano ba nagsisimula ang isang kaso?
9: Yan. So, paano nga ba, no? Ang isang kaso, nagsisimula ito siyempre kapag merong reklamo, di ba? So, sa ordinaryong kaso, may mga nagpa-file ng complaint. Dito naman sa ating
0: impeachment
9: proceedings, makita natin na after nagkaroon ng hearing at sa impeachment, no, nagkakaroon ng articles of impeachment.
0: Kaya
9: isinampa na sa Senado, no. So sa ordinaryong kaso, mayroong complainant at may complaint, nandiyan nakasaad yung mga allegation.
0: Tama.
9: At hindi pa ito ebidensya, ha, kasi ang ebidensya talaga na to ay dapat ito'y makikita pa mismo sa paglilitis at hindi pa ito hatol, no?
0: Yes.
9: Ito'y ordinaryong complaint pa lang. So, sa
0: Mm-mm.
9: impeachment, merong tinatawag na articles of impeachment na nagsisilbing complaint, na kung
0: Ayan.
9: saan ito ay complaint na isinampa mismo ng House of Representatives, no, ng lower house, at doon nakasaad ang mga paratang laban sa isang impeachable officer. So ito
0: Tama.
9: lamang pa lamang ang nagsisimula ng tunay na paglilitis o yung trial proper na tinatawag.
0: Yes.
9: Kasi yung mga nangyari nga doon sa House of Representatives, yun ay tinatawag na probable cause pa lang, no, para preliminary investigation, at tinitingnan kung meron bang dapat kaso na impeachment na i-file, no, o yung tinatawag na articles of impeachment. So hindi pa po ito yung patunay na pinatutunayan ang mga aligasyon, no,
0: Yes.
9: tapos kaya nga meron pang hearing na nagaganap ngayon. So
0: Mm.
9: maraming nagkakamali na ang iniisip na kapag naisampan ang isang complaint, no, ang isang reklamo o kaya ang articles of impeachment, ito ay guilty na agad. Hindi pa po. In fact,
0: Yes.
9: ito pa lang ang akusasyon, no?
0: Yes.
9: Pagpapadala ng akusasyon. So, yan, no, yung complaint of articles of impeachment. Ang sunod na nangyayari kadalasan sa mga pagdinig ay nire-require na mag-file ng answer ang
0: Ayan.
9: respondent, no?
0: Oo.
9: So ano ba
0: Yes.
9: itong answer na ito? Eh, siyempre, ito yung pagkakataon ng inaakusahan upang umamin o kaya naman itanggi o kaya ipalawanag o kaya maglahad ng depensa. Ano ibig sabihin
0: Yes.
9: na meron silang tinatawag na affirmative defense, no? Tinatanggap nila, oo nga, ganyan nga yung nangyari, pero meron akong justification ba't ko ginawa
0: Yes.
9: yan. Okay?
0: Yes.
9: So
0: Yes.
9: ang principle na to sa ating konstitusyon na hindi maaaring marinig lamang ang isang panig o ang panig ng nag-aakusa. Okay, so
0: Tama.
9: pagkatapos mag-file ng tinatawag na complaint or articles of impeachment, sunod is yung answer
0: Answer, oo.
9: ay dumadako na doon sa pre-trial, no?
0: Oo. In fact, nagbigay din ng pagkakataon, attorney, di ba, na mag-file ng reply, no? Kung
9: Reply,
0: kailangan
9: oo.
0: pang
9: Kung
0: sagutin, ano?
9: kailangan
0: Oo,
9: sagutin
0: oo,
9: noong
0: oo.
9: nag-aakusa, at kung after naman na sumagot ng reply doon sa answer, ay binibigyan ng rejoinder kadalasan,
0: Oo,
9: ano, na kung
0: oo.
9: saan yung inaakusahan naman ay sumasagot ulit siya ng
0: Yes.
9: paliwanag doon sa reply na ginawa. Ayan,
0: Tama.
9: no?
0: Ang magandang ano eh proseso eh kasi nga nabibigyan magkabilang panig ng pagkakataon ano na para liwanagin ang mga bagay-bagay. At pag tayo dumako naman sa pre-trial, so hindi pa pagdinig, alam mo, maging dito sa impeachment proceedings, may ilang araw din silang ginugol dito, ha? Sa pre-trial. Ngayon, ba't may pre-trial pa? Ba't hindi agad trial, ano? Eh kasi po, ang layunin nito, malaman po, malimitahan, ano ba talaga ang issue? Kasi napakarami hong lumalabas ano ng mga akusasyon pero ano doon sa pagdinig ano na ba talaga ang issue na ire-resolve ba? Kasi po kung napakarami naman eh una-una yung panahon ano i-google ng impeachment court dito alalahanin natin legislative body rin sila at alam din natin na pagkatapos ng SONA ng ating pangulo ay nandiyan naman gugulong naman ang legislative process para sa budget for next year kaya kailangan po malinaw na dito, ano bang issue dito sa impeachment proceedings? Ano ba ang mga ebidensya? Nilalagay na po nila dyan. Ito ang mga isusumite na mga documents. Ito ang mga iyaharap ano, ng mga testigo. No? Pinag-uusapan na po yan dyan sa pretrial. So, sino ang mga witnesses? Ano ba ang mga facts ano na hindi na pinagtatalunan? Oo,
9: okay.
0: Na pareho nag-agree na sila dun sa facts na yon. At meron din naman na hindi pa nila ano hindi pa mareresolve yan ano dahil matter of evidence yan. So lilinawin din sa pretrial ano-ano yung mga issue na yon. At ano ang mga tandaan po natin na legal issues lamang po ito ano ho. So bakit mahalaga? Kasi po pinapaikli ano ho na yung mga usapin na dapat na talakayin ano sa impeachment proceedings para nga hindi sayang ang oras at talagang ika nga, attorney, no, tutumbukin mo na ang gusto mong patunayan ano, doon sa hukuman. Ngayon, iniiwasan din yung surprise. Yung surpresa na parang tipong, Uy, meron pala kayong ganyang akusasyon? Meron pala kayong ganyang iharap na testigo? O meron kayong ihahain na dokumento? Hindi nyo sinabi sa amin, ano? Eh, hindi yung maaari yun. Kailangan pre-trial, nagkakaintindihan na kung ano-ano ang mga ipipresenta, ano? Of course, meron laging ano, reservation, ano? Na habang lumalaon po yung pagdinig, minsan may mga kinakailangan na maiharap pa. Pero dapat hindi lalayo, ano? Dun sa mga napag-usapan na nila sa pre-trial, na bagay na kailangan patunayan at kailangan din naman na depensahan. So mas nagiging organisado, attorney, ano, ang pagdinig kapag kami pre-trial. So trial proper na tayo, attorney. Ano man nangyayari dito?
9: Yan. So pagkatapos ng pre-trial, no, at napagkasunduan na kung alin ba ang established na at hindi na kailangan patunayan, eh doon na tayo sa trial proper kung saan patutunayan ang mga bagay na hindi naman napagkakasunduan pa nila,
0: ayan,
9: no? Kaya
0: oo.
9: Ito ay anumang mga facts na i-establish ay dapat ma-establish sa pamamagitan ng ebidensya, no?
0: Tama.
9: So meron tatlong klasing ebidensya na pinipresenta o yung presentation ng evidence na karaniwang inihaharap sa isang pagdinig. Ang unang klase ng ebidensya is yung testimonial evidence.
0: Ayan.
9: No? So, ebidensya din pala. Minsan sinasabi, eh, wala ka namang ebidensya, meron ka lang nagsasalita, wala naman silang ebidensya. Eh, ebidensya din po yung testimony. No? Ito ay nanggagaling mula sa mga saksi o sa mga testigo at ang mga taong personal na nakakita, nakarinig at nakaranas ng mga bagay na sinasabi niya, no?
0: Yes.
9: At hindi pwede dito yung hearsay. Lamang ibig sabihin na narinig ko lamang ho sinabi ni Mr. Juan de la Cruz na ito po yung nakita, eh sasabihin ng korte ay hearsay yan, chismis po lamang yan at hindi mo talaga personal na narinig at naranasan. So yan ang unang klaseng ebidensya, ang testimonial evidence. Ang pangalawang klase ng ebidensya is yung documentary evidence.
0: Yeah.
9: So ito yung mga dokumento katulad ng kontrata, liham, mga bank records, text messages, emails, iba pang mga government records na ang tinitingnan sa isang documentary evidence ay yung contents, no, ng mga nakasulat doon sa dokumento na yan. Ano?
0: Yes.
9: At ang pangatlong klaseng ebidensya ay ang object evidence. Ito naman yung mga aktwal na bagay. So yung testimonial, ito yung mga taong nagpapatunay. Documentary, ito yung mga dokumento na kung saan ang kanilang contents ang siya tinitingnan. At yung pangatlo is yung object evidence. O yung mga aktwal na bagay katulad ng mga armas, no?
0: Oh,
9: baril,
0: yes.
9: At mga kutsilyo kung ito ay ginamit na panaksak, no? Mga larawan, ano? At ang cellphone, yan, mga object yan. At ang mga hard drive ng CCTV, ang mga fingerprint, DNA samples, yan ay ilan lamang sa halimbawa ng mga object evidence, no? Na kung saan ay kadalasan ito ay pinipresenta. Ngayon,
0: tama.
9: Ano naman ang mga nangyayari during sa presentation ng mga testigo, ang
0: ayan
9: witnesses?
0: Na.
9: Ayan na, no?
0: Yan so, na nawi-witness na natin yan.
9: Nawi-witness
0: na
9: natin yan. So, merong sa presentation ng witness, ang una nangyayari ay yung direct examination. Yan, no? So, ang direct examination, ang layunin na to, ay nagpipresenta na to is yung taong nais magpresenta ng witness, no? Kung sinasabi, testigo ko to, ito ang testigo ko. So, kung ikaw, kung testigo mo yan, ikaw ang magbibigay ng direct examination. So, ang layunin na to ay ikwento ng witness ang kanyang personal na nalalaman. At ang nagtatanong ay yung sariling abogado. Kaya kaya sa ating impeachment proceedings, nakikita natin ay ang nagpipresenta pa ay ang panel of prosecutors sa pamamagitan ng kanilang private councils, no, yung kanila tinatawag na Council of the Panel of Prosecutors. So sila yung mga nagtatanong at sila yung pinapayagan magbigay ng mga katanungan na magbibigay pagkakataon na magkwento ng nalalaman niya ang witness. Yan yung direct examination. So, ang leading questions dito ay hindi pinapayagan, ano? Halimbawa, For example, ang leading question eh, tama ba na nakita mo si Pedro ang bumaril? O eh, yan ho ay leading dahil
0: Leading.
9: sinasuggest mo na yung sagot dun
0: Oo.
9: sa iyong katanungan.
0: Oo.
9: So,
0: Na parang nagte-testify nga raw ay yung abogado at
9: yan.
0: Hindi yung witness.
9: So, sa direct examination, di ba, attorney, bawal yun.
0: Oo.
9: Dapat ang testifyin mo ay yung witness. So, ang tamang tanong dyan, ano ba ang nakita mo?
0: Ayan.
9: And then yung testigo ang nagsasabi, nakita ko po na si Pedro ang siyang bumaril. Yeah. So, bawal ho yun eh. Yung leading question sa isang direct examination dahil upang manggaling mismo sa witness ang sagot, hindi doon sa abogado.
0: Yes.
9: Meron din tinatawag attorney na misleading, ha?
0: Oh, no. Yan.
9: Yung misleading naman.
0: Kung
9: yung
0: leading, may misleading.
9: Ito naman yung mga tanong na nakakalito
0: oh.
9: at maling ipinagpapalagay ang totoo. For example, kailan ka tumigil sa pagtanggap ng suhol? Eh, wala naman sinabi yung witness na tumatanggap siya ng suhol.
0: Oh.
9: Misleading yan. Kasi
0: yes,
9: pinagpapalagay na agad na tumanggap siya ng suhol at hindi ho dapat ito pinapayagan. So, yan yung mga inoobjekan. Objection, Your Honor.
0: Yes, yes.
9: Leading question. So,
0: at
9: ito naman, after naman ng direct examination ay ang cross-examination. So, itong layunin naman to ay subukan ang katotohanan, consistency, memory, bias at credibility ng isang witness.
0: Yes.
9: Ang sa cross-examination, kadalasan ang siyang nagtatanong na to ay yung kabilang panig. Pagkatapos mo magpresenta ng ebidensya witness mo ng direct, iko-cross-examine naman ang kabila. So, sa cross-examination, pinapayagan ng leading questions. Yan, ha? Dahil sinusubok ang testimonya kung ito ba ay totoo. No? Halimbawa na to ay hindi ba totoo na madilim nung gabing yun? Yan. Paano mo nalaman? So kung madilim, ibig sabihin mahirap mong makita. Tama ba? Yan. So yan. Pwede yung leading question sa cross-examination.
0: Yes.
9: At kung gusto pa nung after ng cross-examination, bibigyan ulit ng pagkakataon na mag-redirect noong nag-present ng direct examination at pinapayagan din naman na mag-recross kapag may bagong lumabas sa redirect. Yan.
0: Tama.
9: So, mahalaga
0: Ayan.
9: Yan, ano? At
0: nakikita
9: natin nangyayari yan sa ngayon.
0: Ayan. Kaya't madalas nating napapanood yung mga pag-o-object. Eh kasi po, ay nasa rules po yun. Yan po ay parte ng proseso para masiguro natin na yung witness o yung testigo ang talagang nagpapahayag ng kanyang nalalaman at ito po ay nasusubok ng kabilang counsel tungkol doon sa katotohanan ng kanyang pinapahayag. So, ito naman tayo, no, attorney, doon sa matapos na itong mga nasabpinan na, ito nga, sabi, meron pang sabpina ad testificandum, meron pang sabpina duces tecum, ano po ba yan? Pag po yun, sabihin lang, ay sabpina ad testificandum, ayan na nga po, pinapupunta yung witness para magtestigo, magpahayag doon, at yun naman pong sabpina duces tecum, yung may pinapaproduce ng mga dokumento o yung mga nabanggit ni attorney kanina ng mga kinakailangang maipresenta sa korte to prove yung kanilang case. Ngayon, dito tayo sa offer of evidence. So, ayan na, no? Nag-testimony na. Meron ng mga pa-identify ng mga dokumento, no? Eh, hindi pa ako nagtatapos yun doon. Kailangan i-offer yung may formal offer of evidence. Bahagi po yan para sa maayos na paglilitis. So, hindi lamang po sapat na, ayan na yung testimony, ayan na yung testigo namin, nagsalita na, o ayan na yung mga documentary evidence. Kailangan pa rin pong i-offer ng counsel sa court formally na itong testimony na ito ay ating papakinggan and offer in evidence kasi ito yung kanyang sasabihin or ito yung dokumentong aming i-offer as evidence kasi ito ay bilang support or justification at ebidensya dun sa sinasabi noong ating testigo. So, ayan po, ang testimonial evidence ay pinapakita sa pamamagitan ng witness. So, Napansin niyo naman nakaraan, di ba? May pinapa-identify o ikaw ba ang gumawa nitong report na ito o kaninong lagda iyan, etc. No? Ano ba yung mga binabanggit mo riyan? So, sa documentary evidence naman po, of course, kailangan markahan. Ano ho, at kilalanin, patunayan yung authenticity, mahalaga yan. Kasi hindi po maaari na basta magpresenta lang tayong kahit anong documentary evidence. Kailangan po authentic. Siyempre, kailangan tunay yan. At yun nga, i-offer yan formally. Ngayon, mag-object ka rin naman sa evidence. Ano ho, kasi kailangan po na masiguro natin na itong documentary evidence na ito ay yun nga, authentic. Saan ba talaga ito nang galing? Tama ba ang source nito? Paano napanatili? Ito mahalaga eh, yung integridad nito. Kasi nga, kung gumawa ka nga ng report, etc., o kanino na napunta yan, yung pa rin ba

0: tuturan noong ebidensya na pinipresenta.
1: Ano koneksyon, di ba? No? Oo, doon sa usapin. Oo, ayan.
0: Talagang masinsin talaga, no,
1: Yes.
0: pagka nagkakaroon ng mga kaso at ng mga pagdinig. Ngayon,
1: Mm-mm.
0: ito ay narinig natin itong mga nakaraan
1: Yan.
0: nung unang araw o pangalawang araw na kung saan nasaksihan ko to, no, ang
1: What
0: mga
1: a privilege.
0: pag o pag didebate ng mga abogado, no. So yung original document rule at photocopy, so yung best
1: Ayan.
0: evidence rule, no. So ito
1: Yes.
0: yung madalas na tinatanong, pwede bang photocopy lang ang ipakita? Actually, ang general rule sa ilalim ng Rule 130 ng Rules of Court, ang best evidence rule ay yung original document, no? Ang nilalaman ng dokumento ay karaniwang pinatutunayan sa pamamagitan ng original na dokumento. Pero kung wala yung original, kailan pinapayagan ang katulad ng mga photocopy, no? So,
1: Ayan,
0: ito
1: yes.
0: ay pinapayagan kung nawala ang original, pero hindi naman sinasadya, wala man ng bad faith, nasira ang original, hawak ng kabilang panig ang original, at sa kabila ng pag-abiso ay hindi pa rin inilabas, no? At ano pa, yung napakaraming
1: Oo,
0: original
1: voluminous.
0: at hindi practical
1: dalhin lahat.
0: nadalhin lahat, no? Voluminous yung records. O kaya naman ang dokumento ay isang public record na maaaring patunayan sa pamamagitan ng isang certified true copy, no? Ang
1: Ayan.
0: importanteng matandaan ho natin diyan, ang ibig sabihin po ng photocopy lamang ay ay hindi ibig sabihin na photocopy lamang ay automatically hindi na siya admissible, ha. Nakadepende rin ito sa rules of evidence at sapat na paliwanag kung bakit wala yung original, no? Pero nagsabi na rin ang ating Korte Suprema paulit-ulit na ang best evidence rule ay hindi absolute, no?
1: Yes.
0: O hindi absolute absolutong or absolute na
1: Hindi kailangan.
0: nangangailangan ng original sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag napatunayan na ang isa sa mga kinikilalang exceptions at naitatag ang pagiging tunay ng dokumento, maaring tanggapin pa rin yan as secondary evidence. Lalo na
1: Yes.
0: doon kung ito naman ay walang pagkakaiba doon sa original at hindi naman kini-question ng magkabilang panig, no?
1: Ayan.
0: So, attorney,
1: Ito na.
0: ito pang isang issue. Ano naman yung mga objection? Kasi
1: Objection, Your
0: ang dami
1: Honor.
0: natin narinig na objection, ano?
1: Oo,
0: Okay, pinagtatalunan.
1: una-una, attorney, gusto natin linawin, hindi po yan drama. Hindi po yan, ano, parang, ang tawag doon? Yung parang, parang telenovela ba yan na parang pinapa-heighten mo yung emotion? Ano? Hindi po. Parte po yan ng proseso. Protection po ito, ano, para magkaroon ng patas na paglilitis. Bakit? Kasi nga po, may mga pagkakataon na, syempre, no, sa course ng mga pagpipresenta ng testimonya, di ba? E minsan, ang nababanggit ng witness, kasi sabi ni ganito eh. Tatanggapin po ba yun? Hearsay yun. So, dapat objectionan yun. Kasi po, ang dapat lamang nasasabihin ng isang testigo, yung personal niyang alam.
0: Sabi, hindi siya competent.
1: Yes. Kaya po talagang o-objectionan po yun. Kasi hindi niya personal na alam, wala siyang competence at credibility sa sinasabi niya. No? So, tapos ang isa pang pwedeng objectionan, yung irrelevant. Kinalaman yung sinasabi niya doon sa usapin. No? So, dapat yung objectionan talaga yan. Ano pa, yung nabanggit ni attorney kanina na leading questions. Kasi po, hindi dapat po na inilalagay ng abogado yung testimony sa bibig ng witness. Dapat,
0: Sa direct, no?
1: oo, sa direct examination, yes, you have to clarify. Kasi po, dapat makuha natin yung talagang alam ano ho nung witness na ito. Of course, iba nga pag cross examination, pwede mo siyang tanungin ng mga leading questions. So, may misleading din din, nabigyan ng daan kanina ni attorney yung pagpapaliwanag riyan, meron ding argumentative. Para kang nakikipagdebate doon sa
0: Oo, naaway mo yung testigo.
1: Gadget ng witness, sabi ganyan. So, hindi rin po pwede yung kasi ho, dapat may proper decorum tayo. Kaya ino-objectionan yan. Only po kaya naman, nasagot na. Paulit-ulit na lang yung tanong na binibigay ano, doon sa witness. Sasabihin siyempre ng isang kabilang abogado, objection kasi ask and answered. O, bawa naman, speculative. Parang sa pantaha lang. Ano, noong testigo, hindi naman po pwedeng tanggapin yun. Kailangan personal niyang alam, hindi speculation. Kaya mag-object yung kabilang partido, no, yung kabilang lawyer, no, at lack of foundation. Kung wala po namang sapat na pundasyon, no, yung tinatanong
0: Tanong.
1: at

0: sinasagot, eh, wala rin kinalaman, ano?
1: Dapat
0: Doon
1: yung
0: sa
1: hiling mo yung
0: usapin.
1: predicate, di ba?
0: Yan.
1: Na
0: Oo.
1: dinawin mo. Bakit minsan tumalon agad?
0: Yes, oo. Nandun sa conclusion kaagad, eh hindi mo pa naman na ilatag ano, yung pundasyon noong gusto mong sagot na marinig mula doon sa witness. Ano. So again, ang judge lang po ang magpapasya nitong lahat ng ito dahil mag-object, nasabihin niya yung ground, pero ang judge ang magsasabi, sustained ba yan? Pag sinabi sustained, tinatanggap o sinasang-ayunan niya yung objection.
1: Objection.
0: At kung overruled naman, nangangahulugan, tinututulan ng judge o ibinabasura niya, no, yung objection at magpapatuloy ang testigo sa pagpapahayag ng kanyang testimony. Ngayon sa lahat ng ito, attorney, ang pinakamahalaga yung biblical na prinsipyo. So, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga ganitong pagdinig sa due process at para sa pagkuha ng katotohanan?
1: Well, napakaganda dahil ang banal na kasulatan ay nagpo-promote yan ng procedural due process. No, unang-una,
0: Yes.
1: yung sinasabi na hearing all of the sides, no, both sides of the story, pinapakinggan ang lahat ng mga panig. No? Sabi sa Proverbs 18 verse 17, the one who states his case first seems right until the other comes and examines him. Yan ang
0: Yan.
1: tinatawag na pundasyon ng cross-examination. Okay?
0: Tama.
1: O yan.
0: Yes.
1: Sinasabi din yung principle ng two or three witnesses, dalawa o tatlong witnesses. Sabi ng Deuteronomy 19 verse 15, no? In the presence of two or three witnesses, sinabi niya a counsel or a fact is actually established. So, hindi pala
0: Yes.
1: sapat ang akusasyon lamang. Kailangan meron talagang witness at corroborating witness na
0: Yes.
1: nagsumasang-ayon dun sa pahayag ng iisang saksi at testigo. Sinabi rin ng Deuteronomy chapter 1 verse 16 to 17 ang principle ng impartial judges, no?
0: Ayan.
1: Napakahalaga na sinasabi na huwag magkikiling ang hustisya at ang mga dumidinig ng kaso. Yan, no? At number 4 ay yung prinsipyo na God is a God of order. No, ang Diyos
0: Yes.
1: ay ang Diyos ng
0: Yes.
1: kaayusan. Kaya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, sinasabi na meron dapat proseso. 'Di ba? Hindi dapat sin-shortcut ang mga bagay. Dapat ito ay merong logical way of how to do things at merong kaayusan, no? Hindi dapat magulo at halo-halo, no? At number 5, ang Panginoong Hesus mismo ang, tandaan natin, naka-experience ng unjust trial.
0: Yes.
1: Yan. So
0: Yes.
1: naiintindihan niya. Naalala ko yung ating napag-usapan
0: Oo.
1: ng trial ng Panginoong Hesus noong nakaraang Semana Santa, no? Nung Holy Week, no? Nakita natin na ang Panginoong Hesus ay dumanas ng akusahan ng mga false witnesses, ng
0: Yes.
1: mga kasinungalingan, nag-experience siya ng political pressure, no? At ang yung tinatawag na unfair and predetermined judgment and
0: Yes.
1: yung denial ng due process at fairness. Kaya lalo nating nakikita ang kahalagahan ng due process kasi ang Panginoong Hesus mismo ay alam natin. Siya nga mismo ay naging biktima niya, no?
0: Yes,
1: Kaya dapat
0: oo.
1: maging maingat tayo sa ating sistema.
0: Ayan. Kaya dito po sa ating pagdinig ano ng impeachment, ano proceedings sa ating Vice President, mahalaga po na yung due process ay talagang i-observe natin. Ano ho, hindi lamang dahil gusto natin proteksyonan ano ang isang opisyal, kundi ang pinoproteksyonan po ay yung proseso na nakasaad sa batas at sa konstitusyon po natin. Ano man ho ang magiresulta ng impeachment trial na ito, conviction man o acquittal, kasi dalawa lang naman yan, pinakamahalagang tanong po sa kahuli-hulihan o sa dulo nito, ay nasunod ba ang tamang proseso doon sa paghantong sa desisyon ng guilty or in our acquitted siya dahil walang kasalanan.
1: Yan. Kaya nga, hindi lang sa impeachment o sa ordinaryong hukuman, ang due process ay hindi ito depensa ng isang tao lamang. Ito po ay depensa ng taong bayan at ng buong sambayanan laban sa arbitrary judgment or arbitraryong paggamit ng kapangyarihan laban sa mga inaakusahan. Kaya nga ho, pasalamatan natin ang Panginoon at meron ho tayong pagkakataon na maintindihan ang mga ito At parang na-accelerate, no? Tumataas naman
0: Yes.
1: daw ang enrollment ng mga law
0: Oh,
1: schools.
0: yes, na marami naging interesado. Yes.
1: Yan. So, kaya nga po, no, sa amin hong pagbabalik, kami po yung sasagot ni Attorney Chona ng ilan ho sa inyong mga katanungang legal, kaya wag po kayong aalis. Babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Kuya Taloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpila.
4: 702
2: DZAX. Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
1: Pinagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas, at ngayon ay tayo dadako na sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
0: Kaya bigyan daan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po. Malaki po ba ang laban or may posibilidad na maipanalo po ang kaso ng mga minors sa mga kasong sexual abuse, child abuse, kapag ang age ng bata ay 13 at ang kinasuhan ay 20-year-old? Thank you po sa inyong magiging tugon. God bless po.
0: Ayan, attorney. So, ano, sexual abuse, child abuse, at talagang meron tayong mga batas, ano, patungkol dito sa protection ng mga kabataan natin, ano? So, VAWSI, Violence Against Women and Children, kasi nabanggit niya sexual abuse, ano? At ngayon, ang biktima ay 13 years old at ang akusado rito ay it appears to be 20 years old. Ano? So, attorney, matter of evidence pa rin, hindi ba?
1: Tsaka lalo na ngayon, kung yan ay naging rape, kung ito ay kahit consensual, umayag ang isang bata, ito ay automatically statutory rape sa ating bagong batas ngayon pag below 15 years old. So, pero kailangan may matibay na ebidensya pa din. At
0: yes.
1: Kumonsulta kayo sa abogado para ito yung inyong pag-aralan.
0: Mm-hmm. Of course, kailangan yung medical legal na ano, no?
1: Yeah.
0: Na findings, ano, doon sa injury na nasustain ng bata to show na talaga merong sexual abuse din, ano. So, attorney, may isa pa tayong mahalagang katanungan na bibigyan daan, ano. Sabi niya, siya ay isang probationary employee, ano, at pinapirma siya ng notice of termination doon mismo sa araw na regular na dapat siya. Oo, kasi 6 months na siya eh. Ngayon, nagkaroon daw ng conflict simula na naghabol siya sa hulog, ano, doon sa mga mandatory benefits na isang regular employee. So, dahil daw pala sa siya ay maski probationary employee, entitled na rin naman pala siya sa mga benefits ng SSS, pag-ibig, PhilHealth. Simula pa lang noong siya ay na-employ as probationary, eh may hinuhulog na raw, ano, para sa mga benefits na ito para sa kanya. So nag-inform siya 1 week before siya ma-terminate, attorney, na buntis siya. Ngayon nalaman daw na buntis siya, kaya parang hindi na itutuloy, ano, at hindi na nga itinuloy yung pagiging regular niya. Eh nagtanong lang naman daw siya ng proseso para sa SSS benefit, ano, yung maternity. At nag-agree naman daw ang kanilang company marahil, ano, na maghuhulog, ano, para sa kanyang benefits na ito sa SSS. Pero ang sabi niya, nakaplano na pala na i-terminate siya. So binigyan nga siya ng notice of termination at ang rason daw ay absenteeism, tardiness, and attitude. Nag-file naman daw siya, ano, ng leave of absence without pay, approve yung kanyang leave of absence dahil ang rason ay health reason naman ng isang anak pa niya. So wala rin naman daw siyang problema, ano, sa office with the clients or co-workers, kaya tataka siya, bakit may attitude na reason, ano? Ganun pa man, wala siyang natanggap na notice to explain. At hindi siya binigyan ng chance na magpaliwanag. Ano? Kaya, attorney, ito ang kanyang kinakaharap at maging ito raw kanyang performance evaluation, hindi na ipaliwanag. At ngayon, na-stress siya dahil nga nagkaroon ng conflict at nagkaroon siya ng threatened miscarriage. Ano? So, pwede ba daw niyang i-file na illegal dismissal ito kahit 6 months pa lang siya? At may chance ba siyang manalo sa NLRC kung magkiklaim siya ng damages dahil sa stress na idulot sa kanya dahil na rin ano, sa pagka-terminate sa kanya?
1: Tama, attorney. Kadalasan yan ang misconception na kapag ikaw ay probationary employee, yes, ay hindi ka maaaring ma-illegally dismiss. No?
0: Mm.
1: May posibilidad pa rin na magkaroon ng kasong illegal dismissal ang isang probationary employee. Base dun sa kanyang storya, no? Walang due process na pinakita. Ibig sabihin, walang notice to explain,
0: yes,
1: na pinadala sa'yo at hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag bago katanggalin.
0: Tama.
1: At maaari ito ay paglabag sa procedural due process na pag-usapan niya natin kanina,
0: yes,
1: no? And isa rin is yung kadudadudang timing, no? Kasi naging issue is yung mandatory, naging issue yung ang mandatory benefit at
0: maternity.
1: Pinaalam niya, no, ang kanyang pagbubuntis sa 1 linggo pa bago siya tanggalin. At kung mapapatunayan na ang tunay na dahilan ay yung kanyang pagtanong sa mandatory benefits ay maaari itong gawing basihan ng illegal dismissal. At syempre, yung mga dahilan ng termination, kung approve yung kanyang
0: mga leave of absences,
1: at walang sapat na ebidensya na attitude problem or poor performance, kailangan patunayan ito sa employer. So, maaari ka siguro magtungo sa DOLE SENA, single entry approach ng NLRC, at dalhin yun doon yung notice of termination, medical records, at papatawag upang kayo makapag-usap. No, kung hindi naman na pumayag pa rin ang inyong employer, ay maaaring ituloy ng Senate, i-refer na ito sa actual complaint sa NLRC for illegal dismissal.
0: Yes, oo. So, yan po ang naging talakayan natin. Kung hindi nyo po narinig ang sagot ano sa mga katanungan binigandaan natin, maaari nyo ito imbalikan ano, dito sa ating Facebook page, ang 702DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan na legal na pinadala na po, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na mga episodes. Sa mga may legal concern po, mag-message na lamang po kayo sa aming Facebook page. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay nagpapasalamat sa Sabadong umaga na ito at sa bawat isa o Diyos na patuloy na tumatangkilik, Lord, sa programang Tabas ng Batas, Lord, ng programa ng DZAS. Panginoon, Father, we pray na ang bawat isang may bigating dalahin,
0: yes,
1: Panginoon, sa kanila pong mga buhay, pagsubok na legal, O Diyos, financial, kalusugan, Lord, we pray na Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng kaluwagan sa iyo pong mga anak, O Diyos. We pray, Lord God, that you will defend the cause of the weak,
0: yes,
1: at ang mga inaapi, Lord, at nakakaranas ng injustice, Panginoon, ay Ikaw, Lord, ang siyang magtanggol sa bawat isa. Lord, dalangin namin ang aming bayan na patuloy, yes, Lord, na gumugulang impeachment proceedings, Lord, we pray, Lord, na ang kaayusan at gayon din, Lord, at ang katiwasayan, Panginoon, ng lahat ng proceedings na ito at ang katotohanan,
0: yes,
1: O Diyos, ang
0: Lord,
1: siyang
0: yes,
1: mailabas at Ikaw, Panginoon, ang siyang mabigyan ng papuri, Lord, sa aming pong bansa,
0: amen,
1: sa aming bayan, sa bawat pamilya, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online via Facebook at YouTube at syempre sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na muli nag-aanyaya sa inyo. Samahan kami muli sa susunod na Sabado, parehong oras po at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue,
4: corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome sa ating programa, God is Able. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Welcome po muli dito sa programang God is Able. Ako po si Raquel Camulando.
2: Ako po naman si Peggy Leto at Lotto. At bukod po dyan, ay kami po ay mapapanood din po sa YouTube channel. At kami din po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ay ang KBP. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numerong smart number 0999-2235-675 at ang amin naman po globe number ay 0916-296-666. At maaari din po kayong tumawag sa amin pong landline na 865-433-22 local 401. At ayan po mga kaagapay, hello, magandang umaga, tanghali, gabi. Ate Raquel, kumusta?
1: Hello, mabuti, Peggy. Siyempre, excited na naman tayo kasi mga kwento na naman tayong maririnig. Ano, na alam nating magiging very inspiring, makakatulong, makaka-encourage sa ating mga listeners and viewers. Pero bago yan, pakilala muna po natin kung ano ang God is Able kasi tayo po ay hindi lang isang programa na napapakinggan nyo dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation na kung saan na nakikilala or ginagawa po natin regularly ang mga programang ito. Unahin ko po ang Family Camp. Ito po ay gathering ng mga persons with disabilities at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin para po sa ilang araw din, mga tatlong araw na nare-refresh lang, natututo, nagpapanalanginan, nagbibigayan ng encouragement sa isa't isa. Napakaganda po nitong ating ginagawang Family Camp. And sana po sa susunod, kung hindi pa kayo nakaka-join or kahit nakaka-join na kayo, please consider joining the next Family Camp. Tuwing May po ito doon sa Batangas. Ano po? Yeah, see you there.
2: Mm-hmm. At bukod po dyan, meron po po kami iba pang mga programa kagaya po ng Gift of Mobility na ayun nga po ay aming ipinamimigay, ngunit ito po ay sa aming mga local partner churches dito po sa Pilipinas na at maaari po ito na sana po ay sa mga Christian churches sapagkat hindi lang po kami basta namimigay. Gusto din po namin na maipamahagi sa lahat ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus at yun po ang unang pinaka-goal ng God is Able. Kaya po ito ay ipinamapahagi sa mga simbahan. Ito po ay ang Gift of Mobility Program na may mga wheelchairs, crutches, canes, walkers, yun po. At maaari din po kayo na makipagpanayam kung kailangan nyo talaga, maaari po kayo sa website namin. Kagaya nung guest natin, Ate Raquel, na napakalayo niya.
1: Ang galing, ano? Mamaya malalaman niyo kung taga saan siya. Kasi sabi ni Peggy, napakalayo. Po. And syempre, meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay mga conferences tungkol sa klase ng disability. Maganda po ito, no? Kasi especially kung meron po kayo member of the family or mga kakilala na ganito ang klase ng disability, sometimes we organize mga conferences po tungkol dyan. At ang Building Lives Together ay pwede rin po isang kurso. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. I-consider nyo rin po at ipag-pray na mag-enroll dito. Ilang sessions lang naman po ito. Kasi pag nakatapos kayo nito, mas magiging aware kayo kung ano ang tungkol sa disability. Importante po ito, no? Lalo na kung meron tayong kasama sa pamilya na may disability or involved tayo sa ministry or sa advocacy para sa disability, makakatulong po itong course na ito. Ayan, Peggy, naku-excited na ako.
2: Kasi, kasi po, ano yung guest namin, malayong pinanggalingan niya. Siguro, paano na naisip, bakit, paano namin siya nakakontak at paano na kami nakontak. Siya na po yung magkikwento noon. Pero isa po siya sa recipient ng aming wheelchair. At ito po ay si Miss Virginia Balanay nang gagaling pa po sa Bukidnon. And po,
1: Hello po.
3: Hello, ma'am. Good afternoon po.
1: Good afternoon. Paano po ba namin kayo tatawagin? Virgie?
3: Virgie, okay lang po.
1: Yan po talaga ang palayaw niyo.
3: Dito sa school, tinatawag nila akong Jean.
1: Jean, okay. O sige po. Jean na lang ang tatawag namin okay. Sa inyo. Pero ang tunay niya pong pangalan ay Virginia.
3: Virginia.
1: Virginia, okay. Yeah. Jean, nako, ang layo mo po. Noon, paano ka nga ba nagkaroon ng wheelchair from Gatineau School?
3: Noong nasa hospital po ako, kasi nagka-diabetes ako, tapos nung nagkasakit ang husband ko, Pasko, nung nagkasakit siya, siya ang inaalagaan ko, napabayaan kong sarili ko. Kaya yung diabetes ko lumala hanggat naputol yung left leg ko. Ngayon, nagkaroon na ako ng wheelchair. Kaya lang, parang nasisira, nag-squeak na, nasisira na, parang matatanggal yung front na left wheel, yung maliit. Tapos, tumawag ako kay Judy Raimondo, Sis Judy, I do not know if you know her. Tapos ni-refer niya ako, sabi niya, tawagan mo tong number na to, si Margarita Insular Lotho, sabi niya ganon. Baka matulungan po kayo. Yun, nasa hospital ako noon kasi nagkaroon uli ako ng blister. Kaya nag-ano sila, yung parang nilinis yung ano, nilinis yung sugat. I forgot the term. Yun, doon sa hospital, nag-try akong tumawag. Sabi ng anak ko, ito yung pangalan na binigay. So tinawagan ko, tininan ko sa Facebook. Hindi naman kami friend talaga. Hindi ko siya matawagan. Tinan ko yung number. Yung number na kontak ko. Sabi ko, kasi sabi ni Sis Judy, sabihin mo ni-refer kita. Tapos, pagtawag ko, sumagot naman po kaagad si ma'am. Yun. Sabi niya, paano kaya yun? Kasi ang layo-layo kaya. Mindanao, nandito ako sa Manolo Fortis, Bukidnon. Konting ano lang, konting ulan lang, nawawala na yung signal. So yun, tumawag ako, sabi niya, paano ba yan? Tamang-tama yung anak ko, pupuntang Manila. Meron siyang attend ng wedding. So doon sa Cavite. Pagtawag ni ma'am na nandun na yung wheelchair, pwedeng kunin. Iba ang na-volunteer na kumuha kasi malayo daw po yung pagkukunan ng wheelchair sa Cavite. So iba ang nag-volunteer na ako kasi nandito ako sa malapit, ako ang magdala dyan. So diretso na doon sa airplane. Diretso na doon sa airplane, ginawang cargo. Nagulat din ako, ang laki-laki pala ng bayaran. Pero pinaghanapan talaga namin ng ano, ng pamamaraan na madala yung wheelchair. Yun. The following afternoon, dumating na yung wheelchair. Nakaabang kami doon sa mall. Kasi doon talaga dadalhin yung doon, yung sasakyan na galing sa airport. Doon sila ano, mag-stop. So, ang saya-saya ko po. Tatawag sana yung anak ko, pwede ba ilalamove? Babayaran na lang dito. So sabi nung isa, wag na po, ako na po ang magdadala, ako ang kukuha doon. Yun, ngayon, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa God is able. God is really able. Ang saya-saya ko na magkaroon ng isang bagong wheelchair at magagamit ko kahit pagpunta sa church, kahit nag-iisa, mahirap talaga pag widow ka. Ang hirap po talaga. So kahit nag-iisa ako, pag natulungan akong ma-push kahit punta lang sa church, ang saya-saya ko na. Hindi naman ako makapaglakad. So kailangan ko talaga po talaga yung wheelchair. So nagpapasalamat ako sa God is able, sa inyong lahat. Ma'am Margarita, salamat po. At natulungan po ako. Sana marami pang matulungan. Marami pa ditong Christian na nangangailangan din ng ganon. Kaya lang, mahirap naman po mapunta Manila. So, pasalamat ako sa inyo. And I know God will really bless your ministry. Salamat sa inyong lahat po.
1: Oh, salamat po. Ang God-disabled po ay siya na lamang naman. Ano ba?
2: Totoo po. Oo, totoo. Yun. At saka, talagang si Lord ang gumagawa ng way. Kasi, napakalayo niyo po. Pinaproblema niyo nga po ako. Noon inisip ko no, na noon po actually po. Kasi never po kami nagpapadala ng wheelchair pag malayo. Tapos mag-isa lang. Mag-isa lang. Normally okay. Po, kasi as we have, di ba, kung narinig niyo po earlier na sinabi po namin na ang God-disabled ay pumapartner sa mga churches. So, kailangan po mga sana madami. Tapos nung sinabi niyo yung sumulat, yung amano ka po na ni-refer ka ni Miss Judy Raimondo, kilala po namin siya. Actually, kilala po namin siya. Dati po kasi rin sila na nagbibigay ng mga wheelchairs. Di po ba? Oo. So, ayun po. So, pero, kaya, pasalamat din po. No? Pasalamat talaga tayo sa Diyos. Kasi si God ang nag-orchestrate ng lahat para magkaroon kayo ng wheelchair. Kasi lalo na po, tumiming kayo na medyo hindi rin kami makalabas ng wheelchair kasi konti lang po yung wheelchair namin. Pero yun po, no, timing na nasa ospital kayo. Mabalik nga po ako dun sana. Sabi niyo po kanina, widow kayo. Tapos ang kasawa niyo po ay dating pastor.
3: Opo, namatay nung COVID time.
2: Ah, okay po. So, nung namatay po siya, syempre sabi niyo, napabayaan mo yung sarili mo. So, kumusta ka po? Okay. Paano ka nag-pick up? Kasi bukod sa napabayaan mo yung sarili mo, syempre meron pang dadalhin emotionally.
3: Yeah. I really have to trust God. And I know lahat naman po tayo dadaan noon. Ang konsuelo doon, alam ko saan siya pumunta. Hindi ka na magtatanong. So, kahit mahirap, kahit masakit, but then, God's grace is sufficient for us. Diba? God's grace is sufficient. Kakayanin mo dahil God is there to uphold you. God is there to guide you. God is there to protect you. And He's not going to leave you. He will always be there for you. He's not going to forsake me. And nung ano na namatay siya, yun, ako na naman inalagaan ko din yung sarili ko. Pagpunta ko sa hospital, malala na pala yung diabetes ko. Kaya ito, nangangailangan po talaga ng wheelchair. Ang hirap po talaga kung ikaw ay isang, nag-iisa ka na lang sa buhay.
1: Opo, Jean, pakikwento nyo nga po sa amin ang buhay nyo before po kayo na amputate. Left leg po, ano? Tama po ba?
3: Left leg po.
1: Left leg. Pwede po bang pakikwento nyo sa amin? Ano pong pinagkakaabalahan nyo noon? May trabaho po?
3: Noon, I am a graduate also of Baptist Bible Seminary and Institute in Taytay. And after that, nung nag-asawa ako, malapit kami doon sa CMU. Pumasok din po ako doon. Kasi yung anak ko mag-grade 1, parang barkadahan style. So, pumasok ako, kumuha ako ng education habang siya nasa elementary. Nung third year na po ako, sabi nung isa, tapusin mo na yan. Kasi konti na lang. Huwag mong parang barkada-barkada lang. Yung tutuhanan na. So, tinutuhanan ko na nga, natapos ako, naging teacher po ako dito sa Manolo Fortis Christian Academy, Church School ng Rose of Sharon Baptist Church. So, nung nag-retire ako 9 years ago, 69 na po ako, magsi-70 na ako next year. So, I'm 69, old na nga po talaga. Kung minsan, tinatawag pa nila ako na tutulong. May mga tanong pa sila, mayroon silang gagawin. Kaya ngayon, nandito ako sa school, yung church ko na sinasabi ko, nag-retire na po ako ng 9 years ago. Yung asawa ko ay pastor, siya ang chaplain po dito sa school noon. Tapos once a month siya may schedule sa church dito, tapos doon na siya sa ibang church at preach every Sunday. Yun ang pinagkakaabalahan ko. Noong namatay siya, parang hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Buti na lang may nephew ako na tumutulong sa akin na sige, labas muna tayo. Tutulungan kita. Pero ang hirap talaga, lalo pag wala kang sasakyan, maghanap ka talaga ng sasakyan kasi talagang bubuhatin ka pa, aakyat dun sa sasakyan, hindi ka man makaakyat. So, yun, yan ang buhay ko ngayon. Masaya na din ako. Meron, nag-open yung asawa ng anak ko na pastor. Nag-open siya ng Christ Mission Center para mag-train ng ibang mga young people para magiging pastor. Gusto ko din sana makagawa ako ng kahit maliit na bahay para makatulong ako doon. Yung mga estudyante, kahit makapag-teach lang po ako ng English kasi yung tiniteach ko dito sa ano, tinuturo ko dito sa school, at Filipino din po. Kaya, yun ang ano burden ko na gusto kong makatulong ngayon habang tumatanda, magagamit pa naman po. So, I do not want to waste my time. I want to serve the Lord until He takes me home with Him.
1: Ngayon po, ilang taon na kayong na-amputate or naka-wheelchair?
3: Mag 2 years po ngayong July. Ay, ito na po. Next week, mag 2 weeks. Ay, 2 years po.
1: Nung kayo po ay na-amputate, ano po ang mga naging pakiramdam nyo? Kayo po ba ay nalungkot, nagalit, na-insecure?
3: Hindi, hindi po ako nagalit. Kasi ang iniisip ko, kahit ito ang nangyari sa akin, God is still working in me. God is still on the process. God is still molding me. And maybe He has other plans for me, but I do not know. But I am sure that He has plans for me. Siguro, hindi ko alam kung gusto niya ako magiging encouragement pa doon sa iba, kahit mahirap ng buhay. Serve ka pa rin. Huwag kang mag-murmur. Huwag kang magalit. Dahil, everything is planned by God and everything works together for good to them that love God.
1: Wow. What an encouragement. Grabe. Samantalang yung iba po, ano, konting problema lang talagang discouraged na, tumitigil na sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kayo, tingnan nyo naman. Oo.
3: Pagsipa din tayo. Kasi may buhay pa po.
2: Pero paano po nagbago yung routine nyo sa buhay dahil doon sa pagiging amputee? Siyempre, iba malaking pagbabago to kahit paano po. Ano, paano nyo po ito napapagtagumpayan sa araw? Lalo na po nung mga bago pa lang kayo na amputee.
3: Opo. Tinutulungan po talaga ako kahit maligo. Kahit ngayon, tinutulungan ako puntang banyo. Mahirap po kasi most of the time nakaharap lang po ako sa bed ko. Nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa bed. Pero, habang nakaharap, I do not want to waste my time. Naghahanap ako ng mga topics, gagawa ako ng meditation. Titingnan ko yung Bible ko, just to encourage myself also. Kasi, wala namang mag-i-encourage sa'yo, di ba? Ikaw, you encourage yourself in the Lord. We have to encourage ourselves in the Lord. So, mahirap kasi nakaharap pa ako dun sa bed ko. Tapos naghahanap kung anong gagawin. Gusto ng mga teachers, Pastor, huwag mo siyang alisin dito sa amin. O mag-online na lang siya, sa bahay na lang siya. Nahihiya naman akong laging sa bahay lang. Yun, pumupunta din ako dito minsan. Dahil nakakahiya yung nagsiserve ka, tapos gusto mong tumulong, nakaupo ka lang dyan. So, I really want to encourage myself to be of help. Kahit sa mga ministry. Ngayon, ang ginagawa ko, nasa prayer ministry po ako kasi yun ang pwede talaga sa, para sa akin, prayer ministry. Tapos online lang po yung prayer. It's really an encouragement for me. I am also at the gates of praise. Those are for pastors' widows.
1: Okay. Grabe, napakalaking ministry niyo po yung prayer, ano? Kasi marami pong tao ang masyadong busy para makapag-pray.
3: Yeah.
1: Pero kayo po talagang tinake nyo yun as a ministry. Oo.
3: I pray and read my Bible.
1: Oh, that's right. Oo.
3: Yeah.
1: Marami po ano. Pero ano po ba ang nagbago sa inyo bukod sa medyo na-limit ang inyong mobility since kayo po ay naka-wheelchair na? Ano na ang mga naging limitasyon sa inyo noon? Aside, syempre, yung beyond.
3: Yun. Ano, parang nasa malapit na lang. Ayokong sumama sa malalayo. Pagsabi nila, punta tayo sa picnic, kayo na lang. Tapos, punta tayo sa dagat, kayo na lang. So, hindi, teacher, tutulungan ka namin. Bitbitin namin yung wheelchair mo, tutulungan ka namin. But then, sabi ko, bakit pa kayo magpakahirap? pwede naman ako dito lang sa bahay para mas magaan yung feeling ko na walang naaabala sa akin. At saka, ano po, yung limitasyon po talaga, parang mas maraming, gusto kong nasa bahay na lang po ako o dito sa malapit na lang.
1: Gusto ko pong i-assume, Jean, Ma'am Jean, ano, na kayo po ay natural na naglilingkod, ano? Kasi siyempre, may anak kayo, may mga anak kayo, sabi niyo nga po.
3: Isa lang po, anak ko po.
1: Alright, oo. Tapos, sabi niyo po, pinaglingkuran niyo yung asawa niyo, nagturo kayo, pastor's wife kayo. So, mukhang nasa ministry kayo ng paglilingkod. Ngayon po, na kayo ay naka-wheelchair at dependent na kayo sa ibang tao, sa ilang mga bagay, ano po ang effect nun sa inyo?
3: Parang nakakalungkot din po na hindi ka makaalis hanggat walang nag-a-assist sa'yo, walang magtutulak ng wheelchair. Parang nakakalungkot ba? Pero ano, marami din ano, ay, ang saya-saya mo. Kami nga eh, nalulungkot, kumplito kami. Bakit ikaw masaya ka pinaglilingkod? Iisa na lang yung paa ko. Sabi ko, hindi naman yung paa ko lang ang magamit ko para sa paglingkod ng Panginoon. Andito pa yung puso ko at saka ang utak ko at saka mga kamay ko. Mayroon pa akong magagamit. So, yun. Ngayon, parang limitado na nga. Kaya lang, in ways I could, I will serve the Lord.
1: Wow.
2: Tama naman. Oo, kasi 'di ba parang nawalan ka lang po ng ano nung isang paa pero
3: yes.
2: Ang lahat naman ay maaaring po pang gamitin. And besides, you could still be the mouthpiece of the Lord.
3: Yeah.
2: Oo. Lalo na no nagagamit ka po sa prayer. Pero alam niyo po ba ang prayer ay napakalaking bagay. Kasi
3: yes,
2: hindi po lahat na tayo ay gustong maging still kasi 'di ba napaka-busy ng buhay.
3: Yes.
2: So ngayon, so dahil hindi na po kayo masyadong busy at nakakapagawa kayo ng sarili ninyong mga, yung sabi niya po kanya 'di ba, nakakagawa kayo ng sariling meditation, ano yung mga parang
3: opo.
2: Devotion. So
3: opo.
2: Ano po ang nagagawa sa iyo ng pagpapagawa mo ng sariling devotion?
3: First of all, the lesson teaches me. Ako po ang target nung una, nung pinapag-aralan ko, ako ang unang natututo. So, habang binabasa ko yon, gagawa ako, it encourages me to go on. It encourages me to go on. Huwag akong titigil. Kasi, ang Panginoon nandyan lang yan. Kahit kung minsan akala natin, hindi niya sinasagot yung mga dalangin natin, hindi niya sinasagot yung mga prayers natin, pero kung isipin ko, mayroon pang mas maganda siyang plano kaysa isagutin niya yung prayer ko na parang siguro ayaw na ganun lang ang sagot, may mas maganda siyang plano. So, ayan, prayer, sabi mo, anong pwedeng benefit sa akin noon, it is God's word and it encourages me to go on. So I just have to pray.
2: So sa tingin mo po ba ang salita ng Diyos na nag-encourage sa'yo ay mahalaga po sa araw-araw ng buhay ng bawat, hindi lang po ng sa'yo kung hindi sa bawat PWD at sa bawat
3: yes,
2: tao?
3: Po. Yes po. Very important po. Kasi yun lang talaga. Yung promises ng Panginoon, just claim it. Sometimes baliktad yung sagot, but then later you will find out it is still the best answer from God kasi maganda pala ang dadatnan noon. Ang plano niya ay always perfect.
2: Ma'am Jean, ano pong ibig
3: yes,
2: sabihin niya ng baliktad ang sagot?
3: Kung minsan kasi nagpe-pray tayo, sometimes kasi self-pity na yung iba po, sometimes gusto natin yung pabor sa atin po na mga sagot. Kung minsan, hindi yun ang sinasagot ng Panginoon. Tapos, magsiself-pity ka, bakit? But then I say, oh Lord, you know my future. I just place my life into your hands. Kasi mas alam mo kung anong dapat na gawin para sa akin.
1: Nakatuwa, ano po, sabi niyo po, yung mga reflections niyo ay personally, nagagamit nyo,
3: okay.
1: Nag-grow kayo doon. Parang sayang naman po, ano, na ikikip nyo lang yon para sa inyo yon. Baka po pwede mapakinabangan ng iba. May balak
3: Sinisiri
1: ko
3: din po. Kasi may mga women doon sa ano yung training center na ginagawa. Doon ako nagsishare yung mga kahit mas bata pa sa akin, mga may asawa doon. Kahit doon sa mga bata, pumupunta sa akin. At sinishare ko din yun.
2: Kasi, kaya po kami.
3: Okay. Kung minsan po, nakakalungkot din po ang buhay nung tinutulungan namin doon. Ang hirap, yung mga bata doon, yung mga chinelas, kung minsan putol na, yung damit hanggang biwang na, yung parang talagang nakakaawa ba. Tapos sabi ko, do not pity yourselves. Let's just ask God because in His right time, He's going to answer and provide also for your needs. Just like the wheelchair. Hindi ko man akalain na galing sa inyo yon. I do not know you. I do not know God is able. But why is it? Napunta ako doon na wala akong kaalam-alam ng ganyan na foundation. So God is really going to answer.
2: Totoo po
1: yan. Taka
2: siguro po dahil may mga meditations kayo, may mga devotion na ginagawa, baka i-share niyo po sa amin yun. Diba? Maghalaga po kasi na hindi lang para din sa taga-Bukid noon, kung hindi malay mo, taga-Maynila. May tanong po ako. Hindi, wag po kayo. Gusto ko po, ako po personally po, gusto ko po, ano, actually, nung sinishare niyo po kanina, naiisip ko po na sana, ano, ay, sasabihin ko po sa inyo na i-share niyo. Kasi po, syempre, diba no, Ate Raquel?
1: Oo. Oh, actually, pwede nyo nga po yung i-compile, gawin yung libro. Oh, diba? Or pag-vlog kayo.
3: Ano yun? For personal use.
2: Tsaka marami pong PWD na malay mo, ma-inspire.
3: Opo, noong December po, nag-speak po ako dun sa mga PWD. Party yata yun, December. So ako ang nag-speak doon. Ang daming PWD doon. Yung PW namin ngayon is Pastor's Widows. Yung PWD na pinuntahan ko, yung talagang may physically ano, handicap na mga tao. So, doon ako nag-share. Nakakaiyak man. Pari-pariho kami doon. Yung iba, iba talaga din ang ano nila. Pero, na-encourage din po ako nung pumunta sa akin yung mga yaya, mga guardian nila na they are happy to hear na ganon, na huwag tayong magpiti kung PWD ka dahil marami naman, hindi ka naman nag-iisa. So tingnan mo, mas marami pang nangangailangan kaysa iyo.
2: Saka mas may mga PWD po na talagang actually, hindi po nila alam na PWD sila. Pero PWD, like for example, those people who suffers mental illness.
3: Yeah, yeah.
2: Mas ano po yun talaga. May question pa ako kasi syempre sinabi niyo po na may mga panahon na nalulungkot din kayo. So aside po sa mga, ano, kunyari yung sa pagganyan, yung devotional nyo, yung gumagawa kayo ng sarili, what else do you do kapag po nalulungkot kayo?
3: When I am sad, I sing.
1: Wow, ano po yung song na kinakanta niyo madalas?
3: Yung His Eye Is on the Sparrow. Oh, He Will Pilot Me.
1: Oh,
3: marami yun eh. You Can Have a Song in the Night. Yung mga gano'n na ano. Mga song.
1: Pwede po bang ma-request kayo na yung His Eye Is on the Sparrow?
3: Kahit tumutulong yung luha mo, kanta ka pa rin.
1: Opo. Ma'am Jean, pwede po bang kantayin yung chorus ng His Eye Is on the Sparrow? Kasi one of my favorites din po yon.
3: I sing because I'm happy. I'm happy but ano na, naiiyak na.

0: Maganda po na
1: Yun.
0: po. Ma-share ko lang po sa iyo and Peggy. Alam niyo po ba na yan yung kanta rin na kinakanta ko nung ako po ay bago tanggalan ng thyroid gland. That was also the song that I was singing. Sa akin po, naalala ko rin yung kantang yan nung nag-go through ako ng thyroidectomy. Ang ganda po ano ng song na
1: maganda
0: yan.
1: Po, maganda. It's a comfort.
0: Yeah, it is. Wow, grabe. Ang alam niyo po, you have a condition, di ba? Wala na kayong paa, na limit na ang mobility niyo. Pero napaka-positive niyo po. Ang tanong nga ng iba eh, how to be you? How to be you po?
1: I am just me.
0: Oh, bakit po ba kayo napaka-positive? Ganyan na po ba talaga kayo? Even before, nung
1: ganito
0: bata
1: na
0: pa
1: po
0: kayo,
1: God made me me. God made me me.
0: Oh, bakit po kaya napaka-positive nyo? Ano pong
1: It's my God's grace alone po. It's my God's grace alone.
0: Eh, yung parents nyo po, yung mga kapatid, nag-contribute po ba sila sa pagiging ganyan ng personality nyo?
1: Siguro yung parents ko, kasi yung tatay ko, pagtapos ng trabaho niya, nakaupo, nag-aantay ng supper. Nakaupo lang siya doon, kumakanta, nagigitara, nag-harmonika, ganon. Tapos nasa tabi ako, kakanta din ako, kasama niya, habang busy yung nanay ko sa kusina.
2: Kaya po na sanay kang pumanta. Tsaka
1: tapos,
2: parang, di ba yung father, no? Father and daughter.
1: Opo. Pag Sunday, talagang dadalhin kami sa Sunday school. Maliliit pa. Yun. Lumaki sa church po.
2: So ang tatay mo po ay ano, ang Christian po siya.
1: Opo. Silang dalawa po. Pati mga kapatid ko po. Yung mga kapatid ko, tatlo yata kami nag-asawa ng pastor at saka dalawang pamangkin na asawa din ng pastor. Ganun po ang sa family namin po.
2: Oh, alam mo, Ate Raquel, bumubunga talaga, no?
0: Grabe, oo. Iba talaga kapag bata pa, no? Naibulan na, na-train na. Tama po yung sabi ng Proverbs, ano? Train up a child in the way he should go. Kaya tanong mo ngayon, ganyan kayo, naglilingkod sa Panginoon. Kayo po ba ay merong mga grupo or siguro a few persons with disability na medyo ini-encourage, dini-disciple, mini-mentor? Meron po ba kayo?
1: Kasi sa bahay po, may mga kapitbahay po akong ganon. At tapos sinasabi ko sa

0: to habang siya nakangiti. Oh. So ganun, pag ano, paglalapit yung isa sa akin, "Hoy, Ma'am Jean, kumusta ka? Ito, ganun pa rin, kaya lang, oh, hindi ka nalulungkot? Masaya pa rin ako, kahit nalulungkot ako, makakangiti pa rin ako." So, ganun lang.
1: Yun po yung mahalaga, no? Kasi hindi niyo naman sa kanila sinasabi na hindi sa hindi kayo, na masaya kayo talaga. Kumbaga parang pinapakita niyo na pwedeng malungkot, but it's
0: Oo po.
1: about kung ano yung iyong perspective habang nalulungkot ka. Ano po?
0: Yan.
1: Oo.
0: Opo.
1: Kasi mahalaga 'yun eh. No, Ate Raquelong, Miss Virginia, na kung nasaan ka man, ano man ang estado ng iyong buhay, nakakangiti ka pa ba?
0: Okay. Noong Sunday po, may nag-invite na birthday. Ano, senior citizen din po. Tapos ayoko nang pumunta. Ba't ako pupunta pa doon para makikikain lang? Nahihirapan na nga ako eh. Tapos sabi ko, huwag na, hindi ako pupunta. Tapos sabi niya, hindi pwede, pupunta ka. May slow pa yon yung papuntang bahay niya, ang liit-liit. Saan ko ilalagay yung wheelchair ko? So, sabi ko, huwag na lang. Sabi, hindi pwede, pupunta ka talaga. Yun, pagpunta ko doon, sinabi niya pala doon sa ano, mga anak niya, mga anak, tingnan niyo si nanay ninyo, Jean. Sabi niya ganun. Nagsiserve pa din, iisa na lang yung paan niya. Kayo, kumpleto pa kayo. Kailangan, mas sana, mas mag-serve kayo kaysa kanya. Siya nakangiti siya, masaya siya nagsiserve. O kayo, kaya sa Sunday, tayong lahat punta na tayo sa church. Sabi nung senior citizen na yon. Tapos nung kahapon, bumalik, anong Monday pala, bumalik dito sa school, punta siya dito. Sabi niya, abo tayo doon. Dinala na ako ng pagkain. Sabi ko, huwag na, nadadiabetes lang ako sa kakakain eh. Tapos sabi niya, hindi, masaya lang po ako. Masaya lang talaga ako na pumunta ka doon. Kahit mahirap, kakain ka lang, magpakahirap ka pa, pero gusto niya talaga, gusto niya ako makita doon. Yun pala, i-encourage niya yung mga anak niya.
2: It was not about the food pala.
0: Yeah.
2: It's about her
0: I don't
2: story.
0: Care. I don't care sana, but then, yung invitation is talagang wholeheartedly na nag-invite siya.
2: Oh, ang galing Peggy, no? Kasi yung people around her, nakikita yung yung glory ng Lord, ano po, despite your disability, na pwede pala kayo inspiration talaga.
0: God is not finished with me yet. He's still working in me.
1: And I think po, na I'm just reminded po ngayon lang, ano, siguro po dahil sa hindi kayo nakakalimot na sa araw-araw, may sarili kayong oras ano, para sa Panginoon.
0: Opo. Pag gising ko po, Bible reading na po ako, tapos prayer.
2: Oo. Kasi alam mo, Peggy, di ba, and Ma'am Jean, ang worldview, ang pananaw ng mundo, yung magagaling, yung mga matatalino, yung mga accomplished, di ba, yung masyadong mga patataas ang estado sa buhay. Parang yun ang nakaka-inspire, yun ang dapat model, sila dapat ang mentor. Pero hindi, iba talaga ang pagtingin ng Panginoon. Ano? Kaya sobrang napaka-valuable sa Lord ang lahat, lalo na yung mga may disability kasi pwede niya talagang gamitin for his story. At yan yung pagkakasipot ba pwede, ano?
1: Opo, sa God Disabled po, yung mga PWD din po. But, they have also yung mga perspectives na kagaya nyo. Na alam mo yung minsan, alam naman po namin na may mga pinagdadaanan sila. Pero ako po sa akin personally po, kami ni Ate Raquel, we are so blessed. Si Ate Raquel, kung hindi niyo po natatangan, no, meron po siyang anak na mayroong autism.
2: Nag-iisang anak po.
0: Really?
2: Opo, kaya alam natin yung mga dinadaanan ng ganyan. Pero, di ba, no, Peggy, natuto na tayo na this is for the glory of God. Pero, mahirap pong sabihin na for the glory of God kapag hindi natin natanggap yung condition at hindi natin ibinalik sa Lord na, Lord, this is about you. You have a purpose kung bakit ganun. And then, mag-iiba na talaga ang perspective sa mga bagay. At ganyan po ang ginagawa ng God Disabled. Yan po ang ini-inculcate namin ano, sa tulong ng Panginoon na mailagay talaga sa puso at isip ng mga may disability at ang kanila mga pamilya. Pero saan sa

0: humility. It's about the glory of God.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Na pwedeng makita through the disability.
2: Yeah.
1: And nanay, sa mga ano niyo po, kasi syempre, di ba, may mga days that we are sad, may mga days na we are, ano, parang we seem so complete, we seem so whole. Pero pag nakakakita po kayo ng mga tao na kumbaga parang sasabihin sa inyo na I'm in pain. Tapos na-tiyempohan, in pain ka rin. Na-tiyempohan, malungkot ka rin. So, how do you manage po na parang maging blessing sa kanila? Kasi hindi po tayo blessing ng pera, hindi po ba? So,
2: Opo.
1: Paano po kayo nagiging blessing ng mga tao?
2: Pag ganun po, sinasabi ko talaga, I am also in pain. I am also lonely. I am also grieving. But then, sinasabi ko, let's not focus on that. Because God will not be happy with us if we just keep on grieving. Yes, it is almost 4 years now that my husband left to Glory Land. But I said, ayaw ng Panginoon nung lagi ka na lang ganyan. Yes, I am in pain. I tell them. And then, I will tell them, okay, come, let's pray. Let's pray to ease the pain. Because I believe that God's grace is really sufficient for each one. So, hihingi namin yung grace na, Lord, please, masakit man to, masakit ang, ano, masakit sa amin itong nangyayari ngayon, pero please, Lord, ease the pain. And ganun, sinasabi ko talaga, kung in pain din po ako, sinasabi ko, hindi ako nag, ano, yung, para magpapakita ang tao na, I'm not in pain, I'm also in pain, sasabihin ko talaga. Pero yun, sasabihin ko pa din na, don't you worry because God is with us. He will never forsake us. Especially at times, my medication, my maintenance is 8,000 every month and my pension is only 6,000. Where did I get the rest?
1: The 2,000.
2: Where will I get my food? Where will I get for my other things? Diba? Your personal hygiene. Where will you get all those things? But then, God is really good. Every week I need 2,000 for my medicines. But the other week, somebody I do not know sent me 2,000. And I said, praise God, this is for a week's medicine. And this week, another woman sent me again another 2,000. I said, thank you. I'm going to buy a week's maintenance. I do not know where this money come from because I even do not know the people sending me. But he is choosing people. So if you are in pain, encourage them that God is always there.
1: Mm-mm. May question pa po akong isa pa kasi normally meron tayong mga ano na parang pag tinanong tayo, sasabihin natin, oh, well, I'm okay. Kahit hindi tayo okay. Yung hilig natin sumagot ng ganyan, di po ba na I'm okay. Pero do you think na tama po ba itong ganitong mga sagot? Kasi with the way you answer po dun sa mga tao na sinasabi mo na, maano din ako, nalulungkot din ako. So, di po ba kasi minsan kailangan sabihin na parang po, bilang dumadaan sa mga ano, pwede ka daw magpanggap na sabihin mo, okay ka. Tama, sa tingin mo po ba, tama yung gano'n na para makaminister ka, isabihin mo, okay ka.
2: Okay. Isang widow, isang senior citizen po, bago namatay ang asawa niya, sabi ko, how are you, Teacher Beth? And then she said,
0: stay away.
2: Sorry. Sabi niya, I'm okay. Sabi ko, Teacher Beth, I know you're not okay. Then, ikaw, Teacher Jean, I'm not okay. You just look at me as if I am okay, but I am not okay. Then she started crying. She said, okay siya. Pero ba't siya umiyak nung sinabi ko, I know you're not okay, as I am not okay also. But she started crying. And then after that, we both started laughing, both of us. Because I told her, you're not okay as I am not okay. Kasi sabihin ko talaga.
0: Nakarelate kasi, yung authenticity kasi, no, hindi nagkukunyari, Peggy, di ba?
1: Oo, totoo kasi, yun.
2: Sasabihin ko po.
1: Kasi po, ano eh, ngayon nagiging ano natin yan, di ba, yung parang positivity, parang you always have to tell people that you're okay. Pero ako po kasi hindi ako naniniwala sa ganun personally. If I am not okay, hindi ako okay talaga. Nakikita yan sa mukha ko. Pag galit ako, nakikita po yan sa mukha ko. Hindi po, di ba po? So it means, kasi eto po, for example, syempre, pag may mini-ministeran po kayo na syempre mga kapwa yung mananampalataya, di po ba, na dumadaan din sa minsan sa same situation. Tapos meron naman kayong mini-ministeran na hindi pa po nila, wala pa po silang relasyon po sa ating Panginoong Hesus. So, does it mean na dapat pareho ka lang na maging authentic doon sa mga taong gano, na gusto kumausap sa iyo?
2: Okay. I'm sorry kasi naglabasan yung mga bata. Okay po. Ano po yung tanong, ano?
1: Ano po, kasi po, di ba, merong mga, ano, may mga mananampalataya na katulad natin na pwedeng maministeran. Pero meron naman po na hindi pa, okay, wala pa po silang relasyon sa ating Panginoong Hesus. So, pag nagtatanong po sila yung wala pang relasyon, tsaka yung mananampalataya, kung nagtatanong sila, ano pong sinasagot nyo? Kasi napaka-importante po na sinasabi nyo yung authenticity. Do you have to be authentic to both?
2: Yeah. Kung minsan, itong wala pang price sa kanila, wala pang price sa kanilang heart. Siyempre, sobra talagang, ano yan, self-pity, sobrang negative. That it seems that punish sila ni Lord. But then, sometimes, we can really ask, why do bad things happen to God's children? So, yan ang isipin natin, di ba, punish. Lalo na yung hindi nila maintindihan yung ano, yung mga wala pang Christ sa heart. So, i-ano mo muna sila, i-deal mo muna sila sa salvation kasi hindi nila maintindihan yon. Tapos, dahan-dahan kang pumapasok dun sa, ano, sa salvation. Siyempre, pakibagayan mo muna siya dun sa nalulungkot siya. Sa, sabihin mo, ganyan din ako. O, tapos, dahan-dahan mo na silang ipasok na may Christ na nag-love sa kanila at saka gusto ni Christ na magiging anak din sila at saka siya, si Christ na ang mag-heal ng pain, mag-give peace sa troubled heart at saka for a sorrowing heart. So, yun. Ano, huwag mo kaagad sabihin, eh kasi wala ka namang Christ. Oh. So, dahan-dahan lang ang pagpasok. Sabihin mo muna yon kasi mamaya sasabihin niya, bakit ikaw anak ka ng Panginoon? Bakit ganyan din nangyayari sa'yo? Paano kung ganun? So sasabihin ko, God has His plan for me as well as He has also plans for you. So dahan-dahan mong pumasok yung salvation para maging masaya din po siya at magiging mayroon siyang ano, strength to go on at mayroon siyang ano, mayroon siyang kakapitan sa panahon na siya'y nalulungkot, siya'y nagkakaproblema, o sa lahat ng challenges na dumadaan sa kanyang buhay, mayroon siyang Panginoon na kanyang mapupuntahan.
0: Ang galing, ano? Ang galing, Peggy, no? Na ang i-deal mo na ay yung spiritual concern, ano, yung spiritual problem, ano po? Oo. Kasi pag na-deal agad, na-solutionan agad yung spiritual problem, which is salvation, nagkakaroon ng acceptance. Ano po?
1: Na akala natin, parang minsan iniisip natin na parang, we don't want to sound like so much spiritual. Pero sa totoo lang, we need it. Na unahin mo na yung salvation kahit na minsan po no na parang tingin natin ang hirap ibigay sa kanila, ipamahagi sa kanila si Kristo. Pero po hearing from you, Nanay, ang galing mo kasi ano, with your experience, kaya mo siyang paikutin doon sa ano, kasi meron siya, meron kang joy, and at the same time, ano, ina-acknowledge mo sa sarili mo na hindi ka naman perfect eh, na yung pagiging sad mo ay ano, kasama yun sa imperfection ng life. That's why kaya mo siyang ipasok.
0: Kasi po ano, tama ano, kasi kapag hindi si Christ ang solution na inoffer natin sa problema, all the other solutions ay parang band-aid lang. Ano po? Okay. Hindi pa na talagang healing na mangyayari.
2: Yes,
0: yun lang. Parang instant relief lang mula sa pain. Pero pag si Christ talaga, healing ang nangyayari. Hindi po ba? At naranasan niyo yun. Ano po, yung healing na yan. Well, pag sinabi naman kasing healing, hindi ang ibig sabihin wala ng mga pain eh. Pero laging may healing. But the healing comes from the Lord. Ano po? Kaya malalim talaga. Ganun po yung nai-share siya. Wow, grabe siya. Ano? Grabe na tutunan natin kay Jean.
1: Ay, talaga Bible study. Pero po, pero po yung ano, kasi di ba like for example, yung sa'yo po, na parang si Paul yan eh, yung may mga affliction, pero tuloy-tuloy siya, di ba? Hindi naman nawala yung affliction niya, kasi kaya nga po meron tayong verse na gano'n, di ba? And my grace will be sufficient to you. So parang sa mga PWD, or kahit na po sinong nagdadaan sa pain, whether physically, emotionally, mentally, ay mahalaga po no, ate na makita natin na yung ano talaga si Christ talaga no, on the cross.
2: Oh, yeah.
1: Tingin mo po sa ikaw po na with from doon po sa simula ng buhay mo na si pastor po is nawala siya, and then ikaw nagkaroon ng yung sa health mo nag-disintegrate siya, yung tapos bigla pa na nagka-amputee ka, parang sa pag-iisa mo, yung summary po noon, ano po ang natutunan mo doon sa lahat ng iyon na napagdaanan mo?
2: Nawala. Hello? Hello
1: yes,
2: po.
1: Saka pa po. Yes po. Yes.
2: Nawala po.
1: Hindi po, hindi ka po nawawala.
2: Okay. Uh-huh. Ano po yun? Nung nawala si Pastor?
1: Opo, yung lahat po ng natutunan mo, in summary po, from the time na inalagaan mo si Pastor, nawala siya, okay. And then nag-deteriorate yung health mo, and then now na-amputee ka, and nag-iisa ka na. So what were the things that you remember na naging okay sa'yo na ito pala kung bakit pala ito yung buhay ko? Ano po yung iyong natutunan?
2: Nung buhay pa si Pastor po, alam naman po natin na hindi kalakihan yung mga love gift na tinatanggap ng pastor. But then, ang bait-bait niya po talaga. Kahit kung minsan galing ako sa school, sabi ko, higa muna ako, sandali lang. Kasi pagod na pagod ako, ang sakit-sakit na ng likod ko. Yan, sabi ko, sandali lang. Yan, nandun na siya sa kusina, nag-asikaso. Kaya nung nawala siya, isa sa mga bagay is parang magiging independent ka, nag-iisa ka na lang po. So magiging independent at ano, kahit malungkot, dahil na-amputate pa yung paa ko, na-amputate pa. So ang isip ko talagang, I have to ask strength from the Lord. Kakayanin ko to. Kasi kahit kinuha na ng Panginoon si yung asawa ko, hindi yon dahilan na mag-backward ako or ano, magpahinga muna ako sa pag-serve sa kanya. So noong namatay siya, kahit masakit, I told myself, I have to go on. Lord, just help me to go on serving you kasi wala akong magagawa. Ito ang nangyayari sa akin kahit ngayon, kahit kailangan may mag-assist sa akin, kailangan talaga, I have to go on. So, nag-iisa ako, mahirap, pero okay lang kasi si Lord, siya ang aking gabay.
0: Wow. Maraming
2: Maingay na
0: salamat po. Ano, siguro Peggy, no, request natin si Ma'am Jean na mag-pray, na ipag-pray niya specifically yung mga discouraged sa mga panahong ito dahil sa mga condition, disability siguro, or anumang sitwasyon na naroroon po sila. Could you please, siguro po kung meron kayo naiisip na isa sa mga reflections ninyo, baka po gusto niyong i-share yon and then pray after po.
2: Ako pa?
0: Opo, please.
2: Okay. So, isa lang ang masasabi ko. Nung namatay si Pastor, I told myself, Lord, this is your will. Mahirap naman na titingnan ko lang siya, laging naghihirap. Kasi 3 years yung nagkasakit siya. So, pag-start ng COVID, yun din talaga ang pagkasakit niya. Sabi ko, hindi na siya maghihirap. Doon sa langit, no more pain, no more sorrow, no more tears. So Lord, kahit masakit sa akin, tatanggapin ko po. Talagang masakit, talagang painful. But I never stayed. Sometimes, mag-cry ako sa banyo kasi parang walang nakakakita. Kasi pag iiyak ako, iiyak din yung mga kasama ko sa bahay. So, yun, pag naliligo ako, ayan, pwedeng umiyak kasi mawawash off din yung mga luha mo. So, yung marami akong natutunan, marami akong natutunan ka magpakatatag at saka hindi mag-self-pity kasi nandyan ang Panginoon. He promised never to leave us or forsake us. Yung death ni Pastor ay nagbigay din sa akin ng strength kasi hindi na lang laging ganito. Yung laging parang hindi naman yung spoiled brat. Pero parang na-spoil. So, yun. Marami ding pinagdadaanan yung mga kasama kong mga balo dito sa church. Kaya kung minsan pupunta ako, tapos nagpipray kami, pinipray namin yung mga pangangailangan. Mahirap din talaga ang buhay dito sa bukid noon. Minsan, siyempre, ibibigay mo lang yung sa iyo kasi mas nakakaawa kaysa ano mo. Hello?
0: Yes po. Go ahead po.
1: Sige po.
2: Ah, okay. Ano, mag-pray na tayo?
1: Sige
2: Ay,
1: po.
2: Ano? Okay, mag-pray tayo. Lord, I thank you for your wondrous grace to each one of us. Thank you that we have a God who is awesome, who is mighty, and always there to be with us, to help us. You promised never to forsake us nor leave us, and you had always been by our side. Thank you, Lord, that through all the challenges that we have been facing, for all the trials, for all the discouragements, for all the pain, the sorrow, Lord, we thank you that we have a God who is just always there looking at us. You know what we need. You know what we are going through and that you are always ready to help us. Lord, we pray. We thank you for all the blessings that came, that you sent our way. We thank you for financial blessings. We thank you for the joy of serving you, and we thank you for so many things that you have given to us. Lord, I thank you for this group, for this foundation, God is Able. I know you use this foundation, Lord, to help so many people who are also in need just like me. Lord, I thank you for this time that we've been together. We thank you that you have been so good. We thank you, dear Lord, for all the benefits. Yes, we may be nothing, but then you cared so much for us. You promised that your grace will always be sufficient for us, and that we pray for those who are also suffering, just like me, Lord. They are also through the same challenges, the same trials, the same pain, the same sorrow, and also in need. I pray, dear Lord, that you will provide for their needs, especially those who have not known you yet as their Lord and Savior. I ask you, Lord, to help me. Use me, Lord, that I may also lead others to your feet, to the saving knowledge of salvation. Lord, I pray that may our lives glorify you each day, and may we be a blessing to each other. May our lives be a blessing to those who are around us. Help us, dear Lord, to live a life that is pleasing to your sight. Lord, we thank you for all these things, and we thank you for this time, for this interview. Lord, I do not know that this will come at such a time as this. But then, Lord, thank you that I could share. Thank you that I could praise your name, even when I am still in pain, in sorrow, and also, dear Lord, in need. Lord, thank you. I know that you will always be there for me. I know that you will keep holding me. I know that I can still serve you because I still have this life in me. Lord, help me to be of service to you until the day that you take me home to be with you in heaven. Lord, thank you for so many, many things. In Jesus' precious name I pray. Amen.
1: Amen. Thank you po for the blessing sa prayer. We're blessed. Sige na, nagtatapos na po tayo, Ate Raquel.
0: Oo, maraming salamat po for sharing your story, Ma'am Jean, and syempre for leading us in prayer.
2: Okay. Nawala po ako.
0: Okay, maraming salamat po at natapos na naman po ang ating pagsasama-sama.
2: Okay, sa thank you po.
0: Thank you po. Maraming salamat po mga kaagabay sa inyo.
2: Thank you very much po.
0: At panunood dito po sa 702-DCAS FEBC. At tayo po ay sabay ang napakinggan sa FEBC Radio TV at napanood sa Facebook Live at sa YouTube channel. Maraming salamat po. Ako si Raquel Camolandong.
1: Yes po. At maraming pong salamat kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa sa mga Pilipinong Pindamalibus. At ako po si Peggy Lotto. At sabayan po nating sabihin sa ating pagtatapos ang From
0: Disability
1: to Possibility. God thank bless you, everyone. But thank you po, Miss Virginia. Maraming salamat. We're so you, blessed. Thank you, Miss Anna.
3: God is Able. From Disability to Possibility.

Nalpas man na yun, no? Ano, nalpas di 30 nga minutos nga in tayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasa kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng Bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan, naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines na kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po si Maria Shelo E. Basco, or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station. Ang pangalan po ng FEBC Bicol Station ay ang CARE 104.3 The Way FM. At ang programang ito ay isang missions mobilization program, MobiMates. Sa context po ng mobilization, ang ating Panginoon ay nagpo-provide ng mga pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang iba't ibang role na dapat niyang gampanan upang maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It also involves shifting our worldview so that the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization, ibig sabihin ito, to put into motion. At meron pong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion. At ito ang tunay na ibig sabihin ng salitang history. His, ibig sabihin, tinutukoy nito ang Diyos. Story, kwento ng Diyos. Kasi from the very beginning, mula pa po sa paglalang, siya talaga yung gumagalaw, siya talaga yung kumikilos. So this is really his story mula pa noon at hanggang sa ngayon. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang gawin ang isang bagay na kasali tayo doon pero hindi natin magawa-gawa. Kahit kailan hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Ano yon? Yung i-redeem tayo, yung iligtas po tayo sa tiyak na kaparusahan dahil nga sa kasalanan. Pero hindi lang i-redeem ni Jesus yung sangkatauhan na maniniwala sa Kanya, kundi pati po yung buong creation ay Kanyang i-restore. So, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo patuloy po na gumagawa at kumikilos hanggang sa ngayon, at iniimbitahan niya tayo na makisali sa ginagawa niya sa kanyang mga layunin. Yun naman pong mga nasa mobilization ministry, tinatawag po minsan missions, advocates, mobilizers, and movie mates. Una, we inform you. And then we inspire you. Siyempre, pag na-inform na kayo at na-inspire na kayo, hindi mawawala na i-challenge po kayo to take your part and join in the World Christian Journey. Kung nais po ninyo na makipag-ugnayan sa amin, narito po ang iba't ibang contact information. Meron po tayong cellphone number sa Smart 0998-843-0573. At bukod na nakikinig, napapakinggan po ninyo ito sa radyo, itong programang ito and all the other programs ng station na ito, meron din po tayong 2 social media platforms kung saan pwede nyo pong mapanood ang mga programa. Sa Facebook, simply type FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM, ang Daan FM. And then sa YouTube po and Instagram, FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. Pero meron din po tayong online streaming. Kasi sa Facebook and YouTube, hindi po buo yung program. Minus na po yung mga songs. Hindi nyo po mapapakinggan yung mga songs because of their regulations. Kaya pwede po kayong makinig sa online streaming. Ito po yung link. Ano? Maliliit na letra po. bit.ly/thewayfm. Tuloy-tuloy lang po ang Daan FM. Bit.ly The Way FM. At kung nais po ninyong sumali sa ating chat group, group chat ano po, ay mag-message lamang po kayo sa programang inyong pinapakinggan. Siyempre lalabas na doon yung inyong profile name, ano. So, Carians Official GC. So, i-add po kayo sa group chat na iyon. At happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, including the wedding anniversaries o kung meron church anniversary, pagbati po sa inyo. Yung mga patuloy, alam ko eh, itong nakaraang week, may mga schools pa rin.

And stay tuned, lalo na sa Manila, ano, na nagdaos ng kanilang mga pagtatapos. Abay, pagbati po sa inyo. At kung ano man yung milestone sa inyong buhay, ano po, ay pagbati po talaga sa inyo. Kaya, kung nagtatanong po kayo, oh, gusto naming dumalaw dyan sa himpilan na yan. Asan ba yan? Abay, nandito lamang po tayo. Tabing-tabi lang tayo ng highway. Sakop po tayo ng Barangay Arimbay, Legazpi City. Meron po tayong signage sa labas. Pero sa malayo pa lang, may building po na ang pintura ay white and blue. So every building na nakikita nyong white and blue, tingin kayo. Pero kitang-kita nyo po may signage sa labas. Samantala, eto po muna.

0: Para po sa ating pagbabalita, at ang balita po natin ay galing po sa Missions Network News. Alam niyo po ba na nang nagsara yung mga borders ng Iran para sa gospel, technology stepped in. Sabi po ng Transform Iran through Lana Silcano, meron ng isang app, cellphone app, na nagagamit ang mga Iranian believers. So, ang pangalan po ng app na ito ay tinatawag na Cheshme. Ibig sabihin, spring of water, may bukal ng tubig. So, pag may bukal po, ano, tuloy-tuloy at sagana. So, itong Cheshme app na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Iranian believers. Kaya, kung sino man yung feeling niya, medyo walang direction yung kanyang buhay or nag-i-struggle siya sa anumang area ng kanyang buhay, then nasa kanilang mga kamay lamang at nasa kanilang mga daliri ang whole range of materials para ma-encourage po sila. The app offers a variety of free resources mula po sa mga teaching videos, mga movies, books and articles to worship, music and sermon. Sa pamamagitan din ng app, users can also connect to digital church services and regular prayer meetings in multiple Iranian languages. Sa pamamagitan ng app, so pwede po silang makakonect sa mga church services. Yung weekly, yung araw-araw na prayer meetings, ano, at sa iba't ibang language pa ito. Nagbibigay din po ito ng access to online education, radio, and more. Kaya para sa maraming mananampalataya na hindi na wala po yung kalayaan talaga na magtipon-tipon sila face to face weekly, ano? Itong app na ito offers encouragement and connection. So, ang nangyayari tuloy, kahit app lang ito, nararamdaman ng nagko-connect dito, ano, na they belong to a community. Ang app na ito ay na-launch noong 2021 na ang dating pangalan po nito, The Project. So, recently, na-update lang po ito to better meet current needs. Kaya kapag ka mayroong mga feedback, may mga problema, kailangan po yun para ma-update kung ano yung dapat i-update. At alam nyo po ba kung ilang tao na ang nakapag-download ng app na ito? 21,000 people have downloaded the app already. So, ito po yung ating prayer point for today. Pwede ninyo itong i-screenshot. Or kung nakikinig po kayo sa radio, pwede nyo pong isulat, ano, or i-voice record to share with others para sama-sama po kayong manalangin. Pray for financial provision to bring Cheshme into more homes across Iran. Pray for believers and the growing church in Iran, asking God to strengthen, encourage, and sustain them in their faith. At panghuli po, pray for protection over Transform Iran's digital ministry platforms that they would remain secure from hacking, malware, and other threats so they can continue reaching and supporting people across Iran.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang ating meaningful mission quote sa araw na ito ay galing po kay Scott. Scott McKnight. Sino ba si Scott McKnight? Siya po isang prominent American New Testament scholar, theologian, and author. Mas kilala po siya sa kanyang mga sinulat tungkol kay Jesus, tungkol sa early Christianity, at tungkol po sa contemporary Christian living. Over his prolific career, McKnight has authored and co-edited mahigit na 50 na aklat, including several highly acclaimed works. Bigyan ko lang po kayo ng tatlong example nito. yung The Jesus Creed, a foundational book exploring how the teachings of Jesus sum up in the Christian life. Isa pa po, The King Jesus Gospel, a theological work arguing that the modern gospel has shifted from Jesus' original message about His kingdom. At isa pa po, The Blue Parakeet, a thoughtful look at how Christians can re-evaluate and apply the Bible's challenging text today. Kasama na po ang role ng women sa ministry. Ano ang sinabi ni Scott McKnight? I will quote, "Most evangelism today is obsessed with getting someone to make a decision. The apostles, however, were obsessed with making disciples." Uulitin ko po. Most evangelism today is obsessed with getting someone to make a decision. The apostles, however, were obsessed with making disciples. End of quote from Scott McKnight.
2: Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin po. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang XTI." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan, gula ko, na-down. Nung na-down ako, di, syempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay. Mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixki. Kaya dyan ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti may nababago sa akin. Kumbaga yung hope good na uyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixki, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag. Pinaalis ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng duble pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine na sabi ko lang, "Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase." Pero ang binigay po is 2 million na magbili nito. Million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor." Kaya para wala issue, good. ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, ah, Lord, ikaw nang bahala. Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pwesto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixie. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
1: How do you go from point one to point two?
3: How?
1: Move, MobiMove. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with MobiMove.

0: Welcome po mga kaibigan sa ating segment na Movie Move. At sa umagang ito, meron ako mga panauhin. Sila po ay kagagraduate lamang sa isang missions school. Sila ay nag-aral sa Bicol Institute for Missions and Evangelism. Ito po ay isang taon na pag-aaral. So, 10 buwan na lecture phase and then sa outreach, short-term mission trip. So, pag-uusapan po natin yung kanilang naging karanasan at yung direksyon na tutunguhin after po ng kanilang pag-aaral. Natatandaan nyo po, naging topic natin dito yung short-term mission trip. At last Sunday din, natalaka yung kahalagahan na kapag ka mayroong missionary nasa field, hawak niya yung kabilang dulo ng tali. Sa kabila namang dulo nito, dapat mayroong humahawak. Yan. Kaya, mga kaibigan, welcome na po natin sa Movie Move at sa Movie Mates ang dalawang binata na to. Binata po itong dalawang to, mga single, ano? Si Elorde Madredeo and Christian Madrona.
1: Hello po. Hello po. Magandang umaga po.
0: Yan. Welcome dito. Hindi na ito bago sa YouTube channel, no?
1: Yes,
0: po. Pero si Elorde ay first time ni Elorde. So, sige. Pag-usapan muna natin, bakit kayo nag-enroll dun sa Missions School?
1: For me po, nag-enroll po kasi siyempre, bilang Kristiyano po, as long as aligned po sa will ni Lord, go po ako palagi.
0: Ikaw naman, Elorde.
2: Sa akin po, yun nga, dahil gusto kong mas malawak pa yung pagkakaintindi ko po sa patungkol kay God. Nag-indol po ako doon.
0: Pero yung mga subjects kasi, hindi ito kagaya ng theological school, ano? Hindi gaya ng Bible school at saka ng seminary. Ang mga subjects talaga dito ay nakatuon talaga sa mission. So, during the time na nagle-lecture, ano yung ginawa ng Panginoon sa puso ninyo?
1: Sa akin po is mas nung Kairos po, nung pag-take ko po noon, nabuksan talaga yung isip ko po about outreach. And mas pinaigting pa po nung mga nakaraang pag-aaral po namin. Kumbaga, mas nakita ko pa ng malalim yung need po ng mga dapat abutin.
0: Ikaw, Elorde, anong ginawa ni Lord sa puso mo o sa buong pagkatao mo during that lecture time?
2: Sa akin po, nangusap ang Panginoon nung sa mga lecture kung paano yung need talaga po ng mga workers para maabot po yung mga hindi pa naaabot na mga mahirap pong abutin ng mabuting balita po. So, yun nga po. Dahil dun sa tinuro is meron na-equip po ako na kung paano po sila abutin.
0: So yung klase, di ba, every Saturday morning.
1: Okay.
0: So kalahating araw lang, pero kahit ang kalahating araw tuwing Sabado, ano yung naging struggles nyo bilang mga students doon during the lecture phase? Meron bang struggle?
1: Yes po, Ma'am Sia, marami din po.
0: For example, kasi baka may nakikinig, ano, gusto rin nilang mag-enroll, at least inform sila.
1: Sa akin po, naging struggle ko yung sa una sa financial. Minsan kasi nagsa-sideline po ako kasi wala pa akong
0: trabaho.
1: Permanent job. Kumbaga, naging struggle din.
0: Ano yung struggle mo doon na pag Sabado, sana i-work ko na lang tapos hindi ka nag-work? Yun. Parang nawalan ka ng kita tuwing Sabado. Ganun ba yung ibig? Sa'yo, Elorde, sa'yo, ano yung naging struggle mo?
2: Yung sa akin din po is, yun nga po, pareho ni Christian. Nagtatrabaho din kami ng minsan lang. nagkakatrabaho. And then yung oras din po sa pagising sa umaga.
0: Oo. Oh. Hindi pala kayo gigising ng maaga para pumasok sa school, o, diba? Okay. So, fast forward na tayo. Natapos yung lecture phase and then pupunta na kayo sa outreach o yung tinatawag na natin na short-term missions exposure trip. Ano yung mga preparations na ginawa ninyo dito sa trip na to?
1: Sa akin po, ano talaga ako, ginugol ko yung mga natitirang weeks bago po tayo kami umalis.
0: Tayo na, magkakasama tayo.
1: So,
0: ginugol mo saan?
1: Kinuha ko yung mga opportunity po, mga nagpapatrabaho ng bahay. Trabaho talaga ako. Para makaipon po.
0: Para makaipon.
1: Kasi gusto ko may meron din po akong extra money po.
0: Ikaw, Elord, ano yung preparation na ginawa mo?
2: So, yun po. Naging preparation ko po is katulad ni Chan din, nagtrabaho din na para magkaroon din ng financial din na magagamit para sa exposure na yun. And then, yung spiritual life ko din po is nilaan ko din po sa pagpapanalangin po yun nga naging mahirap sa amin bago tayo umalis yun nga maraming mga pagsubok na dumating na na-accidente po kami.
0: Naalala ko halos bawat isa ay merong kagana, merong nangyari sa buhay that would serve sana na pwede maging hadlang, di ba? Naalala ko din na every Sunday nananalangin tayo after the service. So, yung mga spiritual preparation, prayer preparation, bukod doon sa financial preparation. So, what was exciting for you? Yung hindi pa umaalis, ano yung exciting sa inyo?
2: Sa akin po is yung exciting part is yung makakapunta rin sa ibang lugar. First time po na makasakay ng eroplano. First time po. Papuntang Manila. And
0: first time mo rin papuntang Manila?
2: Opo, papuntang Manila. First time
0: daming
2: din.
0: First pala sa'yo, Elord.
2: Halos lahat.
0: First time sumakay ng bus sa Manila. Opo. First time sa Manila. First time eroplano. Ikaw, Christian.
1: Ako rin po. Yung makasakay din po sa eroplano. First time din. Yung feeling niyo po, ma'am, say, kapag umaangat na. Gusto ko talaga yun maranasan ko.
0: Naririnig yun sa mga kwento-kwentuhan. Hindi kayo maka-identify dati. So, pero, bukod doon, yung purpose ng mission, yung purpose ng trip, siyempre, hinanda tayo ng ating mga teachers, hinanda tayo, di ba? Binigay sa atin yung dapat nating malaman. So, first destination is Manila. Pumunta tayo sa isang community. Ano yung unang impression nyo? Kumbaga, yung sibuyas, di ba? Yung sibuyas, yung manipis na balat, yung outer layer niya. Ano yung unang naobserbahan nyo dun sa community?
2: Una po is yung pagbaba po namin ay doon sa tricycle papunta doon sa place na pinuntahan natin sa Manila. Maraming mga bata po na sumalubong sa amin na masaya-masaya. Masaya sila po.
0: So, masaya sila. Anong naramdaman mo?
2: So, yun din. Nag-comfort din po ako. Kala ko kasi doon is nakakatakot na lugar na pinuntahan natin.
0: Nakakatakot yung yung impression. Okay. Kumbaga, hinanda tayo sa ganong klaseng impression. Okay. Sa'yo, Christian?
1: Same din po. Siyempre, may kinakabahan din. Pero pagdating talaga namin, super welcoming po sila. And kinuha nga yung bag ko nung bata. Tapos, yun, masayang-masaya sila nung tinanggap po tayo doon.
0: So, sige, lumipas na yung welcoming day, yung unang araw na minilalcome tayo. So, nagsimula na tayong maging part ng kanilang ministry. So, ano naman yung paano kayo kinausap ng Panginoon? Ano yung pinakita niya sa inyo? May bagong bagay ba kayong natutunan?
1: Meron po. Yung yung mga bata doon. Para ibang iba po yung ministry doon, ma'am, kasi kumbaga ma-challenge doon yung patience mo, yung availability mo kung hanggang saan ka talaga tatagal sa ganung sitwasyon.
0: Anong situation, for example?
1: Like yung mga bata parang mahirap i-handle, masyadong maingay. Tapos ako parang ma-stress na ulo. Pero yun pinakita ng Panginoon na kung nagawa ng mga taga doon, possible din po na magawa natin.
0: Sa iyo, Lord.
2: Sa akin po, nakita ko po doon ay maraming mga kailangan doon, lalo na mga workers po talaga kailangan doon ng mga matatag na para mas maging yung pag-spread po ng Word of God sa kanila. Minsan kasi may mga time na dahil nakadepende na lang po sila sa kanilang mga nakikita, mga na gawain. At yung mga bata po dun is need talaga po nila na merong may mag-guide sa kanila, lalo na yung mga nakakilala na po kay Jesus.
0: Pag, para sa mga nakikinig sa atin at nanonood, pag sinabi niyong bata, sila ba talaga yung mga bata sa edad? I mean, elementary school kids ang tinutukoy niyo?
1: Yes po.
2: Opo, mga elementary
1: po.
0: Oo. Wala yung high school, wala yung college.
1: Meron po ng ilan-ilan din.
0: Oo, meron mga ilan-ilan. Kasi doon sa center ay may mga natutulog.
1: Opo.
0: Pero ang tinutukoy nyo, yung hindi natutulog sa center, yung mga pumupunta lang doon po, yeah, during the day.
2: Feeding po.
0: So, ano yung nakita ninyo na ano kaya ang pwede namin, paano namin ma-improve pa itong gawain dito? Ano yung nakita ninyo? Dahil outsider kayo eh. Dumayo tayo doon, tapos kumbaga nag-spend tayo ng 10 araw. Pero ano yung sa maikling panahon na yun, ano yung nakita ninyo talaga na pwedeng magawa para mas lalong maging maganda yung gawain?
2: Good, ma'am, nakita ko din doon na kailangan talaga may mga na-enhance din po ang mga skill. Kailangan din, ma'am, ng mga training, lalo na kung sa mga pagiging coaching, kasi may mga kabataan doon po na mahilig din sa mga sports.
0: Yun, naalala ko nga. Sasali sila sa tournament ng basketball. Pero wala silang
2: trainer.
0: At wala silang, hindi sila talaga naglalaro ng basketball.
2: Hindi po.
0: So, kailangan yung, kasi nakita natin ano, may mga kalalakihan din na nakatira dun sa center. So, ano yung nagkaroon ba kayo ng burden doon sa ministry sa Manila?
1: Opo.
0: Ano yung inilagay ni Lord na pasanin sa inyo?
1: Yung kulang kasi sila sa attention po ng kuya. Need po nila ng guidance ng isang kuya. And longing po sila doon. Yun po yung nakita ko doon na malaking o mabigat na pasanin. Parang yung ano po, ma'am, si magabayan po sila. Hanggat sa kaya nila.
0: Ikaw, Lord?
2: Sa akin po is yun nga, yung center na tinutuloyan nila. Minsan po pag umuulan na babasa yun po. So sabi nga po nila na i-renovate po yung lugar na yun. So may opportunity po na bumalik kami doon sa lugar na yun
0: para tumulong
2: po. Oo. Na ayusin yung lugar na yun.
0: Well, ano naman yung lesson learned ninyo? Ano yung natutunan yung lesson sa experience nyo dun sa first location? Ano yung natutunan nyo? Or perspective na nabago? Kumbaga, may akala kayong ganito, tapos, ay, hindi pala.
2: Yun po, yung mga tao doon is hindi naman po sila talaga nakakatakot, kundi kung i-approach mo po sila ng mabuti, nagiging mabait po sila kung po sila mag-approach sa amin.
0: Mm-mm-mm.
2: Hindi sila yung parang nakakatakot or yung parang matalim po magsalita. Hindi naman. Mabait po sila.
0: Oo. So sige, fast forward na tayo. So natapos na tayo dun sa isang location. So pupunta na tayo sa second location, which is somewhere in Mindanao. So, oh, eto na. Mm-hmm. Oh, karanasan nyo sa airport at sa aeroplano. Sige, maiksi lang. Anong feeling nyo?
1: Napakaganda po ng experience na makasakay sa aeroplano.
0: And tapos yung mga...
1: May mga pa-games pala sa aeroplano, ganyan.
2: Pa-games pa.
0: Hindi, yeah. yung mga proseso, pagpasok, di ba? Yung dadaan ka sa machine, ikaw na maglalagay ng sariling tag sa luggage mo.
1: Oh, yun po. Ang bago po sa amin. Ganun pala yun.
0: Oo, tapos
1: maraming process pala.
0: Oo, yung gamit mo, dadaan sa x-ray.
1: Oo.
0: So, sige, punta na tayo dun sa second location, nasa Mindanao na tayo. Okay, ano yung first impression nyo naman doon sa lugar, sa Mindanao?
1: Yung surroundings po, nung nasa biyahe pa, medyo kinakabahan ako. Kasi,
0: bakit?
1: Diba, ano po yun, ma'am, say, doon nangyari yung pagpatay sa sub 44. Kumbaga, naiisip ko.
0: Hindi naman talaga doon sa area, pero, kumbaga, dahil Mindanao yun, parang, alam mo na, ang balita, sinasakop na lahat. Mm. Kala mo lahat ng area sa Mindanao, nakakatakot na. Parang ganun, diba? Pero yun ang nasa isip mo.
1: Yes.
0: Oo. So, ikaw, Elord, first impression?
2: Yun po, nakakatakot din po kasi maraming mga checkpoint na mga doon umiilaw. So kakala namin may mga sa isip ko is
0: papahinto
2: sa atin at i-check tayo, and then kung tatanungin kung Christian or
0: kung taga saan
2: po.
0: Oo.
2: So yun ang una.
0: So kasi gabi na tayo gabi dumating kasi nagkaroon ng problema sa eroplano. Ano, doon tayo sa pangalawang eroplano nakasakay. Kaya gabi na tayo dumating. So on the way talaga doon sa final destination ay madilim at talagang super dami po ng mga checkpoint. Kahit ako ay hinihintay ko na lang na mayroong gigit na, na may hawak na baril, hintuin tayo. Pero wala namang nangyaring ganoon. Wala naman. So, when it comes to ministry, okay, ano yung pinakita sa inyo ng Panginoon? Kung, di ba, merong nagsabi na before you go to a place, God is already there. Meron na siyang ginagawa. So, ano yung nakita nyo na ginagawa na ng Panginoon doon sa lugar or doon sa community?
1: Kumbaga, nag-start na po doon na mabuild yung community.
0: Yung community ng mananampalataya ang tinutukoy mo? Or
1: yung mga bagong mananampalataya.
0: Yung tagasunod ni Jesus.
1: Yes,
0: okay.
1: Po.
0: So nakita mo na meron na. Meron ng community of believers.
1: Opo, meron na po.
0: Oo. And then ano pa? Bukod sa meron na kayo, nakita nyo na before we even arrive there, meron na talagang ginagawa ang Panginoon. So ano naman yung, paano naman kayo kinausap ng Panginoon during those 15 days na nandoon tayo? Ano yung mga ni-reveal niya sa inyo?
1: Ano po? Pinakita niya sa amin or sa akin po yung great need ng worker sa ganung mga lugar.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mga nagme-mention po doon is medyo matanda na din po.
2: Matanda.
1: Parang nakita ko yung sarili ko po.
0: May edad na.
1: Parang sino po ba ang aabot po? Sinong susunod?
0: Alam nyo, hindi nyo ba naisip yung paano pag nagkasakit siya? Parang kung kailangan i-pull out siya doon sa community, yung ganun, paano na yung gawain? Yung mga ganun ba? Ikaw, Elord, ano naman yung sinabi sa iyo ng Panginoon? Ano yung pinakita niya sa iyo?
2: So, yun nga po. Maraming mga need doon din na mga workers po talaga na tutulong po kina sa kina Kuya Glenn. yun nga, kasi yung mga needs nila na mga activities, marami pong gagawin para...
0: Sige, bigyan natin ng example yung mga nakikinig sa atin ng sinabing needs. Ano yung need? Magbigay tayo ng particular na need.
1: Example po yung sa support. Nakita ko po na parang yun nga po, ma'am, si hindi walang support, ano po yung or konti lang
0: anong support, financial support, manpower support, ano yung tinutukoy yung mong support?
1: Support po sa missionary.
0: Yung financial need ng missionary.
1: Opo.
0: So hindi sapat.
1: Hindi sapat.
0: Nakita mo yon. Okay, ano pa?
2: Yung mga nagtuturo po is kasi madaming bata po sila So para ati-atiin po sila kasi may mga iba-iba yung edad. Kailangan din na maghiwiwalay at merong mag magtuturo dun sa mga grupo-grupo. Yun nga po, kung wala pong workers na ganun na magtuturo sa kanila ay mahirap po. Mahirapan po kung lalo na kung makukulit po yung ibang mga bata.
0: Eh, pag sinabi natin bata, normal sa kanila yung makulit talaga. Ganun talaga yung mga bata. So, pero siguro, ang tinutukoy ninyo kasi meron silang scholarship, pero para matulungan yung mga bata, ma-maintain nila yung grade nila at manatili sila dun sa scholarship. So, isa sa ginagawa ng ministry doon is yung tutorial.
2: Tutorial.
0: At sa dami ng mga bata, sa dami talaga, hindi kaya nung tatlo. May tatlong manggagawa doon, tatlo o apat. Yung isa bago pa lang at hindi siya marunong pang magsalita ng wika. So, yung tatlo, fluent na ng wika nila doon. So, sa dami ng bata, ano. At kita din natin na, gaya din dito sa atin naman, gaya din naman dito sa Bicol, ano, meron pa rin talaga na kahit high school na ay hirap na hirap talagang magbasa. Hirap na hirap talagang magbasa. So, ano yung inilagay naman ng Panginoon na burden sa inyo o pasanin para dun sa lugar o para dun sa ministry doon? Na ngayong nandito na kayo, paano kayo mag-i-involve pa rin sa kanila kahit nandito na kayo, nakabalik na kayo dito? Ano yung inilagay niyang pasanin sa inyo? Siguro bukod sa patuloy na ipanalangin? Patuloy na friendship dun sa mga mananampalataya kasi sa mga gadget natin madali na lang naman, diba? So ano pa yung inilagay sa inyo na paano kayo patuloy na makapagsusupport doon?
2: So yun nga po, diba meron po tayo dun sinusuporta na isang estudyante po. Yun nga, patuloy po na mag-anap ng magiging support po para sa estudyanteng yun na makapagpadala po ng support sa kanya. And then yun nga po, panalangin. Panalangin po talaga. Kung anong kalooban ng Panginoon, kung babalik po dun sa Maguindanao.
0: Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon, gusto nyo bang bumalik doon na mag-minister uli sa kanila? Kung mag-open uli siya ng opportunity ay ng isang team na pupunta doon, gusto nyo bang bumalik?
1: Yes po.
0: Pero ano yung naging struggle nyo? Physically lahat, health, concern, ano yung naging struggle nyo dun sa lugar, dun sa community? Kung meron man kayo naging struggle.
1: Ako po, inisip ko yung condition po doon pagdating sa tubig.
0: Tubig. Medyo
1: may amoy po kasi tapos doon po kasi, 'di ba, may yung mga namatay po nilang mahal sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Is nakalibing lang sa sa bakuran po nila. So bilang ako may skin allergy po. Inisip ko po yun, baka maka-apekto po sa akin. Pero tinawala ko na lang po kay Lord.
0: So anong nangyari?
1: So nagkaroon nga po ng baga na-trigger din po. yung allergy,
0: skin allergy mo. And
1: wala, yung gamot ko paubos na.
0: Okay.
1: Pero sabi niya ni Lord, okay na po ako ngayon.
0: Okay. So, yun ang naging struggle mo, yung tungkol sa tubig. Ikaw, Lord, ano yung ano mo?
2: Sa akin po is yung malamok lang po sa kwarto po namin. Maraming lamok.
0: Maraming, sabi nung ministry leader ay magdala talaga ng akala ko ay gaya lang dito sa atin na pag magdidilim na doon ang mga lamok, pero pag during the day wala, pero wala. Doon talaga ay maraming lamok. Ano pa?
2: Mainit din po doon. Pag wala pong electric pan. Mainit.
0: Kahit naman talaga saan, 'di ba? Ay ano, pero kasi yung lugar kasi na 'yon ay kumbaga yung swamp niya, no. Ang haba noon. Yung ano nga yung isang term nila doon sa swamp?
2: Marsh.
0: Oo, marsh. Ang haba kasi talaga noon, at ang isda nila doon ay fresh water. So kung magtutusok ka ng tubo para sa yung poso, konti pa lang talagang may lalabas na at talagang may amoy. Amoy talaga kasi kung galing sa lupa na maputik, may amoy talaga yung water.
2: May kulay pa, ma'am.
0: Oo, at may kulay talaga siya. So, pero tingnan niyo yung mga nakatira doon na, no. Nandun sila sa community for very long time na, at nandun sila. Hindi sila umaalis. Pero ano yung nakita niyo sa culture? Ano yung nakita niyo sa culture na medyo na burden kayo? Bilang hindi taga doon, hindi kasali sa kultura nila, may iba kayong kultura. So, ano yung naramdaman nyo na sa naobserbahan nyo sa kanila?
1: Sa nakita ko po yung sa pag-aasawa.
0: Kahit naman saan may nag-aasawa, di ba? Kahit hindi doon. Pero
1: burden ko po is parang maaga po sa kanila.
0: Anong ibig mong sabihin ng maaga?
1: Like, yung nasa high school stage pa, dapat nag-aaral pa, is nag-engage na po sila sa ganun.
0: Oo.
1: Which is, hindi pa nga po tamang panahon yun.
0: Pero, Chan, kahit naman dito, may mga nasa high school tayo, may mga boyfriend, girlfriend na. Diba? So, pareho lang. Kahit dito sa atin sa Bicol, di ba, yung mga high school natin, nanonood din sila ng TikTok, nanonood din sila ng mga Reels, di ba? Kung ano yung napapanood nila sa mga gadget nila, halos magka...
1: Same lang.
0: Pero, siguro, ang tinutukoy mo is, grabe naman doon yung kaso kasi, kahit pumapasok kasi yung community, yung mga leaders, yung mga magulang, kaya napipilitang mag-asawa ng maaga. Kasi meron silang something sa culture nila at sa paniniwala nila na ipinapatupad kaya napapasok dun sa maagang pag-aasawa, na dapat talaga ay ini-enjoy yung pagiging kabataan, nag-aaral para sa mas magandang kinabukasan. Pero doon, dahil sa kanilang ano pa yung ibang term sa regulation, mga panuntunan ng kanilang kultura, kaya siguro yun ang pagkakaiba na nakita ko. So dito, kahit may boyfriend, wala tayo ditong bihira, dito talaga yung pinag-aasawa ng maaga. Except kung may nabuntis, ano. Pero doon, kahit hindi naman nabuntis, ay talagang meron silang regulation sa community.
2: Pag nahuli po sila
0: kunwari nag-holding hands o nag-uusap lang sa madilim na bahagi. Ay talagang pinag-aasawa na kaagad yun. So, ano yung masasabi nyo ngayon sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin? Kayo na nag-engage kayo sa mission trip. Paano nyo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na i-share yung gospel sa kanila? Kasi mission trip daw kapag talaga nag-share ka ng gospel. Mm. Pero service trip lang kapag kunwari grupo kayo ng mga tao na magtatayo lang ng tubig pero hindi nyo na-share yung gospel. Hindi yun mission trip.
1: Mm.
0: So, para malaman natin kung mission trip yung nangyari sa inyo, was there a time, were there times na nakapag-share kayo ng gospel or nakapag-share kayo ng salita ng Diyos?
1: Yes po, Ma'am. Meron pong moment na nakapag-share po. Doon sa Manila and sa Mindanao na isingit po. Isingit ko po yung gospel doon.
0: Mm-hmm.
1: And yun, tiniwala ko na lang kay Lord kasi siya lang ang gagawa doon po.
0: Siya lang yung gagawa. Whatever the result is, nasa kamay na ng Panginoon. Yes, oo, at yun, merong magpa-follow up. Sa'yo eh, Lord.
2: Yun po. Meron din po na may share din yung gospel sa Manila po. Sa mga kabataan po na struggle, nagkaroon sila ng burden din sa buhay nila na yun nga, inaabuso po siya ng kanyang parent. Kaya yun ang naging time na parang nag-backslide siya. Doon, may nagkataon po na may share din yung revival po sa kanya, na may share yung gospel muli sa kanya para magpatuloy po siya. And it's doon din sa Maguindanao po, may share din po yung gospel para pinagkakatiwala na lang po namin kay Lord na kung ano po yung magiging sa puso niya po na mag-mangusap ang Panginoon sa kanya.
0: Mm-mm.
2: Sa mga batang yun.
0: Mm-mm-mm. Would you recommend to other Christians na mag-involve din sa short-term mission trip?
1: Yes po. Talaga po, dapat.
0: Kumbaga, is it worth it?
1: Super po.
0: Gagastos ka, mag-raise ka ng fund, pero is it worth it?
1: Napaka worth it po na mag-involve sa ganitong mission trip. Kasi mas mapapalawig po yung experience natin. Mm-hmm. Mas kumbaga makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon po.
0: Mm-mm-mm. So sige, siguro sama-sama tayo manalangin, ano, mag-agree na lang tayo sa prayer ng bawat isa. Ipag-pray natin yung ang mga nakikinig na nanonood sa atin, ang mga believers, na talagang ma-inspire sila dun sa mga naikwento ninyo. Sige, tayo ay manalangin. Sino gustong mauna?
1: Lang po.
0: Sige.
1: Father God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, papasalamat po kami sa ganong experience sa Manila and sa Mindanao, Panginoon. Napakaganda na makita, Panginoon, ang ginagawa mo sa mga iba't ibang lugar. And yun talaga ang plano mo. Yun ang nais mo na gawin namin. Doon mo kami tinawag. And lahat talaga, Panginoon, ng nangyayari is kayo po ang papangyari, nagpapatupad. Kami lang ang paplano, pero ikaw, Panginoon, ang papatupad nito. Pinupuri ka namin, Lord, sa ginawa mo sa aming buhay. So, Lord.
2: Yes, Lord. Napakabuti mong Diyos. Tunay niyong napakadakila at napakalawak pa, Panginoon Diyos, ng gawain doon sa lugar na yun, lalo na sa Manila and Maguindanao, sa Mindanao, Panginoon. At nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay at magpadala ng mga magdadala ng mensahe sa lugar na yun at mga kakailangan ng mga workers, Lord. Tulungan mo din po, Panginoon, ang mga naroon sa lugar na yun, Panginoon, na magpiprepare para sa mga susunod pa, Panginoon, na magkakandak ng exposure doon sa lugar na yun, Panginoon. At ikaw mo siyang Diyos na manguna protection sa bawat isa, Panginoon. At tunay ng napakadami pa na mga kakailanganin at mga gawain doon, Lord, sa lugar na yun, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon.
0: Yes, Lord, dalangin ko po na yung mga nakikinig na inspire. At kung meron man, Lord, na alam niya na tinatawag mo siya sa mission, nawa ay mag-obey na siya, mag-take na yung first step na kinakailangan. Kasi mahaba yung proseso, mahaba ang lakbayin bago talaga mag-end up sa mission field. So, kung hindi gagawa ka agad ng first step, ay madedelay po ng madedelay. Samantalang maraming tao ang ipinapanganak na bubuhay at namamatay na lang na hindi nakakarinig tungkol sa pangalan ni Jesus at sa kanyang ginawa. At dalangin ko po, Panginoon, Diyos, na patuloy na matupad ang mga layunin ninyo and for us, your church, na makisali talaga sa iyong mga layunin. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. So, maiksi na yung ating panahon. Halos pa-end na tayo. At hayaan natin. Magpapaalam na tayo, mga kaibigan. Sa pangalan po ng ating mga naging panauhin, ano, si Christian at saka si Lorde, yung greatest mobilizer po ang ating Panginoon is calling His church. Tinatawag po niya tayo to work with Him. Pinagpala na niya tayo para tayo ay maging pagpapala din sa iba. Niligtas na niya tayo para makisali din sa kanyang ginagawa sa pagliligtas din po sa iba. Sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am si Chelo Ibasco.
1: Ako po si Christian Madrona.
2: Ako po si Lorde.
0: At sa technical side po, nakasama po natin si Don Ramon at saka si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpadain po tayong lahat ng ating Panginoon.
3: If you want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@bway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

Mayong aga, Bian. Welcome sa aton Bible Study sa Kahanginan, WRBS, nga nag-aabot sa imo. Salamat, Bian, sa imo masunson kag padayon nga pagpamati sa ninyo program. Kabay pa ini nga Bible Study karon nga adlaw will be a blessing to you. Ang imo labing kubos nga alagad sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study, The Dangers of Procrastination. Kagbasahon na ako ng 2 Corinthians 6:2 nga nagasiling sulat ni Apostle Paul, "For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Isa sa mga epektibo abyan nga armas ang yawa agud ngang tao hindi maluwas, amo ang pag-persuade sa iya nga i-delay lang ang iya kaluwasan. Ang favorito gidya nga word ni Satan nga ginabutang sa una-una sang tao is tomorrow, buwas lang. Kalabanan gid ang kaaway nagahutik sa aton. Huven ka pa. Indi anay magtuo kay Kristo subong. Enjoy anay ang imo kabuhi subong huven nga pamatanon. Enjoy life first. Pagkatapos, may dason lang nga opportunity amo na lang pagbaton mo. You can settle things with God later. Sa ulihin na lang na enjoy anay subong huven ka pa. But silikon abyan, ang yawa wala naghambal sa aton nga hindi ka kinahanglan nga maluwas. Kundi naghambal siya kinahanglan nga maluwas ka, pero angan-angan lang anay procrastinate ang iyang hambal. Not now. Pero ang hambal niya sa Dios nga ginbasa nato na abyan pagi sa sulat ni Apostle Paul, hindi kay tomorrow is the day of salvation, kundi nga now is the day of salvation. The greatest tragedy is not merely rejecting Christ. It is postponing Him until it is too late. Amo nang dako-dako nga trahedya abyan sa kabuhi isang madamo. Hindi lang ang trahedya nga ila gina-reject si Christ, kundi ang trahedya nga ila gina-postpone ang kaluwasan sang kalag. Tubtubag abot ang adlaw nga makasiling kita, it is too late. Nakita na ako na biyan, paagi sa versikulo, ang una na itong nga point, God's invitation is always in the present. Ang pangagda san Dios sa kaluwasan niya, permigid na karon nga adlaw, subong, present, now. Abo na nga ginbasa naton bagulang, behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang Diyos abyan permi nagatawag sa mga tao in the present tense. Now. Si Jesus nagsiling, come unto me. Subong kare ara sa Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest now. Sa Isaiah nagsiring sa Isaiah 55:6, seek ye the Lord while he may be found. Subong pangitang Ginoo, pangitang kaluwasan, samtang makita mo pa ini, samtang may kahigayunan pa, samtang may panahon pa kay maabot ang adlaw. Nga gusto mo na nga maluwas, pero ulihi na ang tanan. Tanawa bala abyan ang urgency sa pulong san Dios. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang Dios bala waay nagasaad sang another opportunity. Kada invitation nga ginahatag sang Ginoo, may ara kita permi assumption nga ina nga opportunity can expire later. Kay nakita naton abyan sa praktikal lang naton nga pagtan-aw kag praktikal nga pagunahuna, ang train nga abyan nga ara sa station waay nada nagatener forever. May panahon lang, may time lang nga mapundo siya dira agud nga magbaton sang mga pasahero, and eventually the door closes. Maabot ang tion nga time na nga maglakat, isira sang train ang mga pertahan, and then it goes. Ang wala na kasulod, bilin gidabyan. So amo man na ang invitation sa Dios sa kaluwasan.
God's invitation is always in the present. Not tomorrow, not next day, not later. Ang invitation is now. Behold, now is the accepted time. And then number two, abyan. Tomorrow is a promise God never made. Waay balaya nagsaad ang Dios nga buwas, kundi now is the day of salvation. Ang Bible ya perme gina nagaliwat-liwat sa paghatag warning na hanungod sa pagsalig sa buwas. God's promise for salvation is not tomorrow but today. Humble sa Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi ka magpabugal na hanungod sa buwas. Kay waay ka kahibalo kun ano ang maabot subong sa imo kabuhi. Siling ni James, for what is your life? It is even a vapor that appears for a short time and then vanishes away. James 4:14. Nagahimo kita sa mga plano abyan for next year. Nagahimo kita sa mga plano for the next 10 years. Pero ang Diyos siya nag-remind sa aton, sa aton pagkinahanglan sang kaluwasan sang aton kalag, nga ang kaluwasan sang aton kalag nagakinahanglan now subong. Kay abyan, wala naton ginakaptan ang tomorrow. Kay amuni, karon nga adlaw, linibo nga mga tao sa bilog nga kalibutan nga wala na nakamata, wala na nakaabot sa bag-o nga adlaw.

isa lang ka bang way na dayon. Ang kamatayon abyan way nagapadala sang appointment card nga masiling siya. Ready ka kay buwas mapatay ka o dason nga adlaw mapatay ka. Ang kamatayon nagaabot unexpectedly. Death often comes unexpectedly. That is why tomorrow is a promise that God never gives. Ang iya promise sa imo sa kaluwasan amuni, now is the day of salvation. Amuni abyan, sa sige balan naton nga paangan-angan, sa sige balan naton nga atras sang adlaw sang kaluwasan, dason lang, buwas lang, dason tuig, kung makatapos ng kabataan, kung may ubra ng kabataan. Ang procrastination, pagpaangan-angan abyan sa kaluwasan, hardens the heart. Nagapatigana sang aton tagipusoon. Sa tagsakation nga ang makasasala, magsiling sa yatagipusoon, later, dason lang, sa ulihi lang. Ina nga tagipusoon becomes a little harder. Ang hambal sang Hebrews chapter 3 verse 15, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. Karon nga adlaw kung nabatian mong iatingog nga nagapanawag sa imo sa kaluwasan, indi na pagpatigahang imo tagipusoon. Kay the more nga nagapaangan-angan ka, the more nga nagatiga ang imo tagipusoon. Ang sala abyan do siminto na siya mo, nga sa nagadugay, sa paglipas ng panahon, mas nagatiga ang siminto. Ang aton konsyensya mas naga-less sensitive sa aton pagpaangan-angan sang aton kaluwasan. Maabot ang adlaw nga bisan ano pangawali sang pastor, daw wala ka na konsyensya. Daw hindi ka na madutlan sang pulong sang Dios. Sa pagpaangan-angan mo abyan, the voice of God becomes fainter. Mas nagahinay ang tingog sang Dios. Mas nagadula abyan ang labtik sang pulong sang Dios. Daw ay nagahom ang pulong sang Dios sa sige mo pamati, nga hanungod sa kaluwasan, kag padayon nimo nga ginasikway. Sa padayon nga ginasikway nimong kaluwasan, nagapaangan-angan ka, magasiling ka, dason lang, buwas lang, the love of the world grows stronger. Ang gugma nimo sa kalibutan, mas nagadako, nagauswag. Kadamo sa mga tao nga naga-intend nga maghinulsol, dason nga mainadlaw. Ina nga dason nga mainadlaw, never came. Dumdumalang ni abyan, tomorrow never comes. Salvation is knocking today. Decide today because tomorrow may not come. Amo pagid ni abyan, no? Ang Biblia, napunan sa mga istorya sa mga tao nga naghulat sang dugay, nagprocrastinate, kag wala sila abyan na luwas. Wala na sila kay gayunan dason nga maluwas. Pareha sa kay Felix sa Acts 24:25, governor ni si Felix. Ang Bible naghambal nga si Paul nagwali na hanungod sa righteousness, temperance, and judgment, paghukom. Sa wali abyan ni Paul, nagkurog gid si Felix, sila sa Bible, and Felix trembled. Paul preached about righteousness, temperance, and judgment, and Felix trembled. He was deeply convicted. Grabing conviction. Apang abyan, abin nyo kung anong hambal ni Felix. Paul, go thy way. For this time, when I have a convenient season, I will call for you. Sili niya, Paul, lakat ka lang, anay. Tapos wali, lakat na. Kay kun may konbinyente na ako nga panahon, tawgon talang ka. Pero ina nga pagtawag ni Felix abyan, never came. There is no record that that convenient season ever came. Ginpostpone abyan ni Felix ang kaluwasan. Kag ang history, nagadumdum sa iya subong isa ka tao nga nagkurog sa pagwali ni Apostle Paul. But he was never transform. Abyan, hindi na magpaangan-angan, hindi na maghulat-hulat, hindi na magsilinga buwas lang, dason nga adlaw, dason nga tulad.

0: Tuig. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Damo nga mga tao, abyan ay baluan ko. Nakabati sang pulong sang Dios. Nakabati sang invitation. Naghambal nga dason lang. Pagtalikod nila abyan gikan sa manog wali nagtabok lang sa dalan, nabungguan, naipit, napatay. Abyan ang akon pangabay sa imo karon nga adlaw amo ina ikaw nga nagapamati diri sa radio. Ang humble sa Dios, behold now is the accepted time, behold now is the day of salvation. Madami nga salamat sa mga pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station, and God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita.

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama at makakausap sa loob ng 30 minutong pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid, mga kaibigan na walang sawang nakikinig sa ating programa? Kumusta? At I'm sure lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon, pero may mga kapatid din po tayo na of course, nakakaranas ng karamdaman sa kanilang katawan. Ang ating dalangin, ang prayer natin para sa lahat ay ipuin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating karamdaman ngayong araw na ito. Naniniwala po ba kayo na kapag ang ating Panginoon ang humipo sa atin, anuman pong ating nararamdaman, yun po yung sakit ng katawan, sakit ng kalooban, sakit ng emosyon, sakit ng sa kaisipan natin, o anumang nararamdaman nating sakit, no? Kapag tayo'y nakaranas ng paghipo ng Panginoon, tayong lahat ay gagaling yan. Importante po na ang ating pananampalataya ay patuloy na nakasalalay sa ating Panginoon. Hindi dahil sa kanyang ginagawa. Sabi nga natin, we do not praise Him for what He does, but we praise and worship God for what He is in our lives. No? Ang sinabi ng Panginoon na I am who I am, kung ano raw po yung pangangailangan natin, Siya ang ating Panginoon. I am your provider, I am your healer, I am your peace, I am your comforter. Lahat po yan, no? Lahat ng mga attributes ng Panginoon ay pwede nating i-apply sa ating buhay dahil ipinangako ng ating Panginoon na kapag tayo'y nangailangan, kapag tayo'y may mga problema, maaari tayong lumapit sa Kanya at hindi Niya tayo bibiguin. Ang sabi Niya, hindi maikli ang Kanyang kamay para hindi tayo abutin, hindi Siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panalangin. Kaya ang dalangin natin ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Hesukristo. Sa mga kaibigan nating bumabiyahe, nagda-drive o nakasakay sa MRT, nakasakay sa jeep, nakasakay sa bus, o kayo may bumabiyahe papuntang probinsya, ang pagbati po ng ating programa ay sumasa inyo rin. Yan. Kahit po tayo po'y naabot sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula po Luzon, Visayas at Mindanao, naririnig po ang ating programa Pag-asang para sa iyo. Kaya binabati natin mga taga Davao, taga General Santos, taga Isabela, taga Bulacan, Pampanga, Bataan, Bacolod, Iloilo, Panay Island at marami pa pong mga parte ng ating bansa na naabot ng ating programa. Dalangin natin muli na patuloy natin kayong makasama every week. Binabati rin natin ng belated happy birthday si Alaya Nemenzo, si Justin Rojas, si Hazel Lemit, si Josie Obligar at maging si Pastor Anacleto Lobarbio. Ayan, na birthday ni Pastor Lobarbio noong July 13. So, happy belated happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon nagse-celebrate din ng birthday ngayong linggong ito si Pastor Be, isang Korean missionary mula sa Salt and Light Mission sa Antipolo. Si Lira Di Mayuga, happy birthday din kay James Sase at si Abe Golina. Yan, happy birthday din sa inyong lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Gayun din mga kaibigan natin na nag-join at nag-like at nag-comment sa ating Facebook group na si Roger Monge, si Rodel Cerezo, si Romel Reyodique, si Omeng to, ating kaibigan, si Romel Omeng Reyodique, si Michael Jordan Laksamana, ang ganda ng pangalan niya, Michael Jordan Laksamana, si Marites Lesondra at maging si Manny Castle II. Yan, maraming salamat sa inyong pag-join, pag-like sa ating Facebook group. At meron din tayong natanggap na message dito mula sa ating isa sa tagapakinig. Ang sabi niya, mula kay Mark Anthony Isadinho, sabi niya, hello po, good AM Pastor Rodel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Every week po, nakikinig ako sa programa ninyo from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church sa GMA Cavite. Yan, sa GMA Cavite. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Mark Anthony Isadinho, from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church mula sa GMA Cavite. Ganun din, meron pang isang nag-iwan ng message sa ating group page, no, si mula kay Eda Astillero. Ang sabi niya, "Good morning po, Pastor Rodel. Ako po isang masugid na tagapakinig ng Pag-asang para sa iyo. Tagapasig lang po ako. At bago kami pumunta ng church, natapos muna namin ng anak ko na si Ed Lemuel ang inyong programa. Marami po ako natututunan at tunay na makabuluhan ang bawat topic. Natuwa po ako sa topic na disiplina. Narinig ng anak ko at nagkaroon kami ng conversation. May mga kinorek siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Single parent nga po pala ako, Eda Astillero po. Hingi po ako ng favor." Yan, pagbati sa inyong programa. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat din Eda at sa iyong anak na si Ed Lemuel na nakikinig ng ating programa. Natuwa daw siya sa topic nating disiplina. Yan, marami tayong mga takapinig na natututo talaga sa mga dinidiscuss natin every week. Yan. Kung kayo po ay may dalang Biblia ngayong araw na ito, ay makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Luke mula sa chapter 8 verses 43 hanggang

said, Master, the multitudes throng and press you, and you say, Who touched me? But Jesus said, Somebody touched me, for I perceived power going out from me. Now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him, in the presence of all the people, the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace. Ngayong araw na ito ay makikita natin ang isang sitwasyon kung saan si Kristo ay patungo na sa isang lugar na kagagaling niya lang sa maraming preaching engagements, no? Kung pwede natin tawagin ganun, marami siyang mga itinuro, marami siyang mga dinaanan, marami siyang mga events na pinuntahan, no? At habang naglalakad siya, kasama niya yung kanyang mga disipulo at napakaraming tao na sumusunod sa kanya. Merong isang babae na ang sabi rito ay may sakit. She was bleeding for 12 years, no? Hindi raw siya mapagaling ng kahit na sinong doktor at naubos na yung kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot, pero wala nangyayari sa kanyang karamdaman, no? So sumusunod siya kay Kristo, pero isang pagkakataon na nakita ni nung babae, no? Hindi binanggit dito kung anong pangalan, pero isang pagkakataon ang nakita ng babae na magkakaroon ng isang sitwasyon na pwede niyang lapitan si Kristo. Kaya lang sa dami ng tao, ang sabi niya, paano kaya ito? Iniisip niya, paano kaya siya malalapitan? Kaya ang ginawa niya, talagang she came from behind. Tapos hinawakan niya na lang yung dulo nung damit ni Kristo. At yun ang sinasabi nga rito, yun daw ang hem ng kanyang garment, yun ang edge ng kanyang garment o laylayan ng kanyang damit. Alam po ninyo, maraming kanta, maraming mga tula at maraming mga sermons na ang nagawa patungkol dito sa laylayan ng damit ni Kristo, dahil napaka-popular itong istorya dito sa Biblia, at maraming istorya ang nagamit at nagawa, no, behind that statement, yung the hem of his garment. Itong binasa natin, itong istorya ng isang babae na talagang naghihirapan na. It's a story of a woman who is in great trouble, no? Nandun yung desperation, nandun yung determination, nandun yung deliverance, at nandun yung declaration. At lahat ng iyan ay pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ang kanyang gusto lang mangyari is to touch the hem of his garment. Makikita natin dito, sasabi sa verse 43, Now a woman bleeding for 12 years who had spent all her livelihood on physicians could not be healed by any. No? Sa isang verse na yon, nakita natin yung buong istorya o yung buong problema ng babae only in one verse. Una-una, meron siyang incurable disease o isang sakit na hindi mapagaling-galing. No? Talagang 12 years na raw siyang dinudugo. Pero walang nangyayari. So seemingly, incurable na yun, ha? Kasi napakatagal ng panahon ng kanyang tinitiis, napakatagal ng panahon. 12 taon na siyang patuloy na dinudugo, no? And sabi dito, she had spent everything on the physicians. Talagang siguro may kabuhayan ito nung araw, no? May trabaho siya marahil. Pero dahil sa kanyang karamdaman, nagpapagamot, bayad siya ng bayad sa mga doktor, pero hindi siya mapagaling ng kahit na sino man. Ang sabi dito, could not be healed by any. No? At dito makikita rin natin, yung babae, bukod sa may incurable disease na siya, bukod sa naghihirap na siya, she was also ceremonially unclean. Kasi, di ba, yung sa kanilang kultura nung araw, kapag ang babae dinudugo, ay hindi siya pwedeng lumapit sa templo, no? Ceremonially unclean ang tawag sa mga babaeng merong, tawagin na nga natin, may menstruation, no? Nung araw na yon, no? Nung panahon na yon, hindi sila pwedeng lumapit at hindi sila pwedeng pumunta sa templo dahil ang they are deemed as ceremonially unclean, no? So makikita natin itong babaeng ito, she was physically desperate kasi yung health niya ay nawawala na, no? Talagang bumababa na yung kanyang kalusugan, nanghihina na siya. She was physically desperate, she was also financially desperate kasi wala na siyang pera, eh. Naubos na nga. Her wealth was gone, her money was gone, and she was also spiritually desperate. Bakit? Kasi nga, dito nga sinabi natin, she could not enter the temple. So, tatlong klaseng desperation meron tong babaeng ito, di ba? She was physically desperate, she was financially desperate, and she was also spiritual desperate. Pero pag tinignan natin, yung larawan ng babaeng ito ay larawan ng lahat ng tao sa mundo.
No, naging illustration lamang marahil itong babaeng ito patungkol, pag in-relate natin sa kalagayan ng lahat ng tao dito sa mundong ito.

umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Blessed Sunday morning, boys and girls. Good morning, good morning, good morning. Praise the Lord for a brand new Sunday morning. Belated happy tinalak, South Cotabato. Praise the Lord for His years of keeping this province and the community. Maayong aga sa tanan, 6:38 in the morning, live na live si Teacher I dito sa ating himpilan, ang 1062 DXKI. I hope na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Today is July 19, praise the Lord for a brand new Sunday. Isang pagkakataon na naman na magkakasama tayo, boys and girls, upang kilalanin ang ating Panginoong Jesus, upang pasalamatan siya, papurihan siya, hilingin ang kanyang gabay, at alamin ang kanyang mga nais. Dahil siya nga ang Panginoong Diyos who wants to be known. Siya ang nagpapakilala ng kanyang sarili. Siya ang Panginoon na nais na maging bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman mga bata, patuloy na piliin ang pagkilala kay Lord Jesus. Patuloy na alamin ang kanyang mga nais. Diba? Let's sing together this song from Jana Alaira. Do ya? Do you know Jesus? Do you know His love? Do you know His wonderful promises? Sabayan natin ang kantang ito.

purihin natin ang Panginoon dahil siya nga ang Panginoong nagpapakilala ng kanyang sarili. When we look around us, creation itself speaks of kadakilaan ng Panginoong Diyos. Dahil how our world is operating, boys and girls, how orderly ang ating mundo, ang creation, makikita natin na meron nga talagang Panginoong Diyos. At kung babasahin nga natin ang Biblia, Panginoon mismo ang nagpapakilala ng kanyang sarili. Dahil ang Bible nga is God's true book. This is God's Word Himself. Nais ng Panginoon na malaman natin ang kanyang mga nais. Kaya, pasalamatan natin siya. Let us praise the Lord. Praising the Lord is telling God who He is, that we are affirming. Yung ba? We are agreeing, oo nga Panginoon, ito ka nga po, according sa kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. At itong ang praise mga bata ay response of faith natin. Ito ay ang ating pagpapahayag ng ating ding pag-unawa, pagkilala at pananampalataya sa kanya. Kaya maaari nating ihayag ang ating praise through prayer. Let us pray. Our Father God in heaven, you are great and you are good. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw na bigay po ninyo. Ikaw ang Diyos na nagpapakilala ng inyong sarili. Sa bawat araw na nararanasan, ikaw nga ang dakilang Panginoon. Ang iyong pag-ingat, ang iyong pagkalinga sa gitna ng mga disasters, lindulman, pagbaha, pag-ulan, at mga situations in our family na hindi po namin maiwasan at bahagi po ng aming mundo, tunay nga ikaw ang Diyos na maaasahan. Kaya ang papuri at pasasalamat ay amin pong binibigay sa iyo. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. Your love that never changes. Salamat sa inyo pong presensya na nagbibigay ng katatagan, nagbibigay ng kapayapaan. Ikaw ang Panginoon na nangako na ang iyong patnubay ay pang-araw-araw. Ikaw din ang nangako na ikaw ang Diyos na maaasahan. Kaya patuloy po naming pinupuri, pinasasalamatan ang pangalan po ninyo. O tunay nga, Panginoon, ikaw lang ang nararapat sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng amin pong pagpapasalamat. Patuloy kang ihayag, patuloy kang parangalan dahil ikaw nga lang, Lord Jesus, ang nararapat po dito. In Jesus' name we pray. Amen. Napapakinggan din tayo sa ating himpilan sa 1062 DXKI. Kaya good morning sa iyo na nakikinig sa ating mga radio sa kabilang bahagi ng radio. Alam nyong live na live din si Teacher I sa ating FB page. Live na nasa stream, napapakinggan sa 1062 DXKI at maging sa account din ni Teacher I. Kaya kung kayo ay present, boys and girls, papakisabi namang present dyan para alam natin na kayo nga ay nandyan dyan. Hello sa iyo, Nelson and Marie and Anna. Sa iyo din, Sam. Thank you for joining me this morning. This is a great day to be reminded ang Panginoong Diyos ang ating kasama at may isang truth na nais kong i-share sa ating lahat at lalo na angkop na angkop para sa nakaraang sa this week
of celebration ng ating ng probinsya ng South Cotabato at maging sa kung anong pinagdaraanan ng ating bansa. Dahil boys and girls, kayo ang pag-asa ng bayan, sabi ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ngunit hindi kayo magiging pag-asa kung hindi nga ninyo mauunawaan at isa sa buhay ang hindi nagbabagong salita ng Panginoong Diyos. The standard of our living God is for all generations. Kaming mga teachers, mga magulang, mga nakakatanda, lilipas din. Pero kayong mga bata, kayo naman ang magiging leaders someday. Kaya, ito ang tandaan. From Psalm chapter 33, verse 12, this is a wonderful verse na panghawakan natin. Dahil this situations, opportunity para sa atin, maging kayo ay mga bata na manalangin. Ipagdasal ang ating bayan, ipagdasal ang ating communities. Dahil ang sinasabi nga dito sa Word of God from the song, Psalm is a song in chapter 33. The Word of God says, "Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He has chosen as His heritage." Mapalad ang bayang ibinuklod ng ating Panginoong Diyos. Mga bata, ang Biblia hindi nagbabago, ito nga ay nananatili. Magbago-bago man ang panahon, magbago-bago man ang sitwasyon, the Word of God stands forever. Dahil ang Panginoong Diyos hindi nga nagbabago, kaya maaasahan natin ang Kanyang mga ipinangako, ang Kanyang mga sinabi dito sa Kanyang salita. So, here from this word, we can learn that happy or blessed are the people ng bayang ibinuklod ng ating Panginoong Diyos. Pinili ng Panginoong Diyos. Ang ating bayan at lahat ng nations of the world, pinili ng Panginoon for Himself. Nais ng Panginoon na Siya ang maghari sa lahat nating mga bansa, sa lahat nating mga situations, organizations, families, communities, dahil Siya nga ang ating mailikha, dahil Siya ang ating Diyos ng pag-ibig. He loves everyone. That's why when we can read from the Bible na the nation whose God is the Lord, Siya rin ang piniling Diyos. Pinili tayo ng Panginoon, binuklod tayo ng Panginoon, nais ng Panginoon na pagharian ng ating bansa. Pero mangyayari lamang nga ito kung we will also submit to God, kung ang Panginoon din ang ating pipiliin. Diba? Maalala last Sunday, ang verse na ating inaral from Joshua 1:8, anong sinabi ng, anong pinag-utos sa atin ng Panginoong Diyos? Sabi, do not let this book of the law, the Bible, away from you. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Pag-aralan, pagnilay-nilayan, pag-isipan, sundin, gawin, at piliin lagi ang pagsunod ng salita sa mga utos and promises of our living God. Dahil ito lang nga ang paraan upang tayo ay mamuhay ng tama. Walang ibang kaparaanan upang maging maayos at matiwasay ang ating pamumuhay. And individually, we contribute to our nation. Kaya ikaw bata, kahit grade 1 ka pa lang, pwede ka ding maging blessing sa ating bansa. Eh teacher, ay inaaway po tayo ng malalaking mga bansa. Normal yun. Yan ay bahagi talaga ng pagiging citizens of this earth. Dahil meron ngang mga bullies, meron talagang mga situations that is against us. Kaya ano ang ating
ano ang dapat na response natin in situations like this. The better way is to put our trust in the Lord. Dahil sabi nga, blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Dahil ang Panginoong Diyos na may likha is the God who chooses His people. At ang bansa nga, ang bawat bansa ay pinili niyang para sa Kanya. Kaya piliin nating magpasakop sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang paghari, sa Kanyang mga kaparaanan, sa Kanyang hustisya, sa Kanyang katotohanan. Dahil kung hindi tayo mamuhay mga bata ng may pagtitiwala, naku, sasaktan at sasaktan natin ang isa't isa, lalamangan ng bawat isa. Dahil likas nga ang puso ng tao na makasarili, likas sa puso natin na gawin kung ano lang yung gusto nating gawin. Sisiraan ng kapwa, lalamangan, kahit kapatid, kahit kaibigan. Dahil ang kasalanan ay natural o nasa puso nga ng bawat isang tao. Kaya kailangan talaga natin ang Lord Jesus in our lives, in our individual na pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ang Panginoong Jesus lang ang may kapangyarihan na putulin ang kasalanan, palayain tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin, ay bata pa po ako teacher, ay wala pa po akong kasalanan. Tsaka sabi po ng mami ko, good girl po ako. Maaring good girl ka nga, pero tandaan, ang kasalanan ay lahat ng mga iniisip o sinasabi at ginagawa na nakakasakit sa kapwa, nakakasakit sa sarili mo, it displeases God. Maaring sa isip mo lang, nakakainis naman to siya. Pangit-pangit. Hala, kahit walang nakakarinig, kahit walang nakakaalam kung anong nasa isip mo, nababasa ng Panginoon ang nasa isip lang natin. At yung mga pag-iisip that is harmful for others, hindi mo pa man nga ginagawa, sinasabi o iniisip mo pa lang, kasalanan na yan. At the Lord is not happy about that. Dahil ang bawat isa nga sa atin ay likha sa wangis ng Panginoong Diyos. So when we think badly para sa iba, we are harming God. We are harming ourselves and hurting God Himself. Kaya tandaan natin yun, boys and girls, ha? Hindi man nakikita sa ating kilos ang ating mga maling gawa. Maaring sa isip mo lang. Maaring dyan lang sa isip mo. Gusto mo siyang sakalin, gusto mo siyang saktan, gusto mo siyang pahirapan. Nako, the Lord is against that. And the Lord wants us to be free from that. Dahil kung lagi nating iniisip ang masamang bagay para sa ating kapwa, tayo mismo nahihirapan, di ba? Nahihirapan tayong makipagkaibigan, nahihirapan tayong ma-enjoy ang friendship ng ating mga classmates, ng ating kapatid o ng kapitbahay. The Lord doesn't want us na ganun ng araw-araw nating nararanasan. Kaya nga naman, piliin natin ang paraan ng Panginoon. And individually, ang bawat isa sa atin, ang pagpili ng paraan ng Panginoong Diyos ang makakatulong din sa bayan natin upang ang kanyang kapayapaan ay maranasan. Eh teacher, ay paano naman yung marami pong mga bad people? Sinasaktan po nila kahit na mga bata. Yun naman ang nakakatakot talaga, boys and girls. Parami ng parami at palala ng palala ang mga situations ngayon. Nakakakilabot dahil sa mga paaralan. Mapapaisip na mga magulang, ligtas pa ba ang mga anak natin sa ganitong mga sitwasyon? Nako, piliin natin ang pagtitiwala. Piliin natin na
asahan ang mga pangako ng Panginoon. That's why we must be intentional sa pagpipray din natin. Dahil the Lord listens to our prayers and yes, may magagawa ang mga panalangin. Maaring hindi nga natin nakikita agad ang answers to our prayers, but yes, the Lord listens to our prayers. Maybe there are friends na nalulungkot. Maari natin silang ipag-pray, kaibiganin, kasamahan sa recess o sa mga gawain. And that way, we can build each other up. Maaring may mga iba nakikita mo sa school na nambubuli. Naku, ipagsabi sa mga authorities, kay guard ba, kay principal, at ipagdasal lagi. Huwag nating isipin na, wala naman ako magagawa kasi bata naman ako. Naku, boys and girls, you can always tell God kung anong mga bagay na nakikita mo. Hindi man natin alam ano ang paraan ng Panginoon para solusyonan ang situation, but He heard you. He hears you. He listens to your cry. He listens to your prayers. He listens sa mga petition ng kanyang mga anak. Dahil nga, blessed is the nation whose God is the Lord. Alalahanin, nais ng Diyos na pagharian ang ating bansa. Kaya piliin din natin na pagharian niya tayo. Piliin din natin ang kanyang kapangyarihan, kanyang paraan, ang kanyang kapayapaan. Kaya this morning, let us allot this time to pray for our country. Maaring narinig ninyo mga magulang, iba-iba ang mga opinion. Narinig ninyo kung ano yung mga napapanood sa TV, social media, na mga nangyayari sa Senado, sa ating communities. At minsan, sila mismo parang wala ng pag-asa, di ba? Nalulungkot na ang mga nakakatanda. You children can be part of our history by praying and coming to our God, praying for His intervention sa ating bansa. Tara, manalangin tayo mga bata. Pasalamatan natin ang Panginoon na siya nga ang Diyos na nagahari. Let us pray. Father God in heaven, we bless your name, Lord, for the wonderful truth na ikaw nga ang kataas-taasang Diyos, na ikaw ang Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay sa aming mundo. At salamat po sa sinabi po ninyo sa Psalm chapter 33 verse 12 that blessed is the nation whose God is the Lord, na ikaw nga ang pinipili, na ikaw nga ang sinusunod, na ikaw nga ang patuloy na sinasamba. Kaya Panginoong Jesus, ngayon pong umaga, in behalf of our land, in behalf of our country, Panginoon, maawa ka. Maawa ka sa aming bansa, O Diyos. Patuloy kang maghari, Panginoon. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan. Kailangan namin ang inyong kapayapaan, ang kaligtasan, at ang pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos who never gets tired of blessing nations, who never gets tired of showing ang iyo pong hustisya, ang inyo pong habag, ang inyo pong kabanalan. Kaya patuloy po kaming umaasa sa inyo. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo. At maging kasama ng bawat batang nakikinig po ngayon, bawat pamilyang nagkakaisa rin po ngayon. In your mighty name, Lord Jesus, we pray for our land. We pray for our country. Lord Jesus, have your way, Lord. We ask for godly leadership. We ask, Panginoon, for wisdom para sa amin pong mga leaders. Nang unahin ay ang
ang katotohanan at ang pagkatakot nga po sa inyo, ang godly fear, O God, ang mangibabaw sa puso ng bawat isa. Salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nakikinig sa lahat namin pong mga dalangin. Dahil sabi po ninyo, you will listen to the prayers of your people, of your children. Kaya sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit. Oh God, in your mighty name, Lord Jesus, show your power, Lord. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mamuhay ng tama as a nation, na ikaw nga po ang sambahin, ikaw ang kilalanin, upang ang iba pang mga bansa makilala din na ikaw nga lang at wala ng iba ang tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoong Diyos, na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga disasters, sa gitna ng paghihirap na nararanasan ng aming bayan, ang pangako po ninyo ay hindi magbabago. At maging ang bawat isang batang nakikinig po ngayon, thank you that your grace is also on their generation. Ang inyo pong mga plano, ang inyo pong habag ay nasa kanila din po. Raise up godly children, Father, who will lead our nation someday. Raise up children whose fear of the Lord ang mangibabaw at ang pag-ibig sa inyo na ngayon pa lamang nga ay totoo na sa kanilang mga puso, sa kanilang pamumuhay, ay ang magiging gabay nila hanggang sa kanila ang paglaki. Salamat sa mga sa bawat batang nananampalataya sa iyo. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang ilayo sa anumang kapahamakan and evil intentions. And in your mighty name, Lord Jesus, I pray that they would grow in the grace and knowledge of you, our wonderful Savior. For there is indeed no one like you. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa pagpapala ninyo sa aming bayan, maging sa aming mga simbahan, maging sa aming mga tahanan, at sa bawat isang individuals joining in prayer right now. Blessed is your name, Lord, for there is no one like you. Salamat po sa pagtanggap ng amin pong mga dalangin. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pagmamahal. We love you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for today. In Jesus' name, amen. Yes, boys and girls, bata ka man, maari kang gamitin ng Panginoon to be a blessing to the country. Dahil blessed is the nation whose God is the Lord. Tandaan mo yon. Piliin natin ang paraan ng ating Panginoon. Yes, may magagawa ka. You can always pray. You can do what is right. You can help others. You can love others. And you can be respectful sa ating mga nakakatanda, sa iyong mga teachers dyan sa school, kinagard, sino mang in authority. Be a blessing. Dahil ang batang, ang Panginoon Jesus nga ang kanyang hari ay pagpapala sa marami. Kaya this Sunday, continue to grow in the Lord. Huwag umabsent sa mga Sunday school, ha? Huwag umabsent sa ating pagsamba. Dahil when we listen to God's Word, mas lalong tumitibay din ang pagkilala natin sa Panginoon. Bring your Bibles with you. Dalhin ang Bible. Basahin ang salita ng Panginoong Diyos at sundin ito. Have a blessed week, boys and girls. Ang prayer ni Teacher I, nasa new week na darating, mas makilala mo ang Panginoon at sa bawat sitwasyon, siya nga ang karamay mo. Siya ang magiging, siya ang kasama mo, piliing isama siya sa lahat ng situation ng buhay natin. Paano ba yan? 7:05 na in the morning. Bye-bye na si Teacher I, ha? Huwag kayong umabsent sa ating mga pagsamba. And continue to love the Lord Jesus and obey His words. God bless you, boys and girls. Take care. Ingat lagi. Bye-bye.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, Davao del Sur, North Cotabato at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natiling masigasig sa ating paglilingkod sa buhay at makapangyarihan natin na Diyos. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, maligayang pagdiriwang po ng inyong karawan. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng ating buhay na Diyos. At kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais kong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Salmo, Kabanata 37, talatang 4. Pakinggan po natin ang sinasabi dahil ito ay isa sa mga pinakatanyag na talata sa Biblia na nagtuturo sa atin na hanapin ang kagalakan sa Panginoon. Sa magandang balita, ito ang kanyang sinasabi. Ito ay nakasulat bilang kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makamtan. So kayawi mo hahanapin ang inyong kaligayahan at ang pangarap mo ay inyong makamtan. So, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. So mga kaibigan at mga kapatid, dito sa ibabaw ng daigdig, ang kagalakan, kasiyahan natin, kadalasan, lalo na sa ating pangkasalukuyang panahon ngayon, ay hinahanap natin sa tinatawag po nating financial aspect. Kung gaano karami ang pera ng isang tao, parabang nandoon ang kanyang kaligayahan. Kung wala siyang pera, malungkot at napapansin ko talaga sa ating kapaligiran kung sino man yung marami talagang kayamanan. Mayroong mga millions of money na naka-deposit sa different sari-saring mga bangko sa ibabaw ng daigdig. Parang sila ba ay nagkaroon ng kapangyarihan? May power, sabi nila, money talks. Nagsasalita daw ang pera, money commands. Ito daw ay nag-uutos and people obey when there is money. People lies when there is money. Mayroon pong mga tao na hindi po nagsasabi ng katotohanan sa oras na sila po ay binibigyan ng malaking halaga ng pera. Millions of money ang ibinigay sa kanila upang hindi po sabihin kung ano yung totoo na mga pangyayari sa kanilang kapaligiran. Lalo na pag mayroon pong mga circumstances na kung saan kinakailangan po na sila ay magsasabi ng katotohanan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay talagang nangyayari sa atin pong kapaligiran sa pangkasalukuyan nating panahon. Na kung may pera ang isang tao, mayroon siyang bagong sasakyan, marami siyang mga tinatawag po natin jewelries sa kanya pong katawan na sinusuot, mayroon mga credit cards, no? Maraming mga sasakyan. So maraming mga buildings, maraming hotel, maraming mga business. Parang kung tingnan mo, maligaya sila masyado, mga kaibigan at mga kapatid. Subalit, tandaan po natin na sinasabi po ng banal na Biblia, ito po ay isang testimonyo dito sa Book of Psalm sa mga matalinong tao sa nakalipas na panahon. So, gaano man kalaki yung kanila pong yaman sa buhay because they are kings, sila po ay kinukonsider na hari, si King David. At kung ano ang kanyang bitawan na salita, yun po ay walang kukontra, sinusunod. Even if yun po ay hindi po lawful. Diba? Mayroon po siyang kaman tungkol kay Uriah na si Uriah ay ilagay doon sa pinaka-intense yung gera. So, ilagay siya doon sa front line. Yun po ang sinabi niya kay General Joab upang siguraduhin na hindi talaga siya maka-survive, siya ay mamamatay. Yun po ay sinunod without knowing what is the reason behind why the king commandos things that is not lawful. Subalit, siya po ay nakita ng makapangyarihang Diyos natin at siya po ay girebuke ng propeta na si Nathan na yung kaniyang hidden agenda sa buhay, yung ikinubli niyang kasalanan ay nakita po ng Diyos at siya po ay pinarusahan. Mayroon pong mga consequences na nangyari sa kanyang buhay. Sabi niya dito, delight, hanapin mo kapatid at kaibigan ang kagalakan, kaligayahan mo sa Panginoon at makakamtan mo, ibibigay niya ang inyo pong inaasam, ang inyo pong gusto na mangyari sa buhay mo. Happiness often depends on circumstances. Hindi ba sa nasabi ko na? Kung

nagkaroon ka ng success, nagkaroon ka ng mga accomplishment. So nandoon yung kaligayahan. It's hard to rejoice when there is difficult times. Kung mayroon pong hard times, kahirapan, mayroong mga typhoons, kung ikaw ay isang victim sa mga lindol, so talagang mahirap mo pong sabihin na masaya ka dahil ikaw ay naka-experience ng tinatawag po nating lindol, naka-experience ka ng bankruptcy sa negosyo mo, ikaw po ay na-bankrupt, hindi mo na-manage masyado ng mabuti yung business mo. So, naging malungkot ka dahil naging failure yung buhay mo. Wala kang kasiyahan dahil hindi mo po nakamit na abot yung gusto mong abutin sa buhay. So, ikaw ay talagang nabigo. So, ang kabiguan kung minsan ay nagdudulot ng kalungkutan sa buhay ng isang tao. So, balit, mga kapatid at kaibigan, may pera ka man o wala, successful ka man o nabigo ka sa iyo pong business, sa iyong negosyo, ang command na binigay dito sa banal na aklat ay dapat hanapin po natin ang ating kagalakang kasiyahan sa Panginoon at ibibigay niya kung anuman ang gusto po nating abutin sa buhay. Itong tinatawag natin na biblical delights, ito po ay kakaiba sapagkat it is not rooted in the circumstances but in our unchanging God. Ito po ay hindi nakabase sa tinatawag po nating mga pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Subalit, ito po ay nakabase sa ating Diyos na hindi po siya nag-iiba. Ano man ang katayuan natin, ikaw ay magiging mayaman man o mahirap. As long as hinahanap po po ang kagalakan sa Panginoon, ikaw ay taintim na nalangin sa Kanya. Ikaw ay tapat na naglilingkod sa iyong buhay at makapangyarihan na Diyos. Ang ating Panginoon kailanman ay hindi po siya magbabago kung nasaan ka nauri ng sitwasyon. Kung mayroon kang pera o wala kang pera, ang pagmamahal ng Panginoon, ang Kanyang gabay at guidance sa buhay mo ay nananatili magpawalang hanggan, mga kapatid at mga kapangyarihan. To delight in the Lord means to find deepest satisfaction. Pag hinahanap po natin yung ating kagalakan, ito po ay sa Panginoon, ito po ay nangangahulugan, kapatid at kaibigan, na yung atin pong pagkakontento sa buhay po natin na hindi po natin nakukulangan ay nandoon sa treasure ng ating Panginoon. Kapatid at kaibigan, kailanman ay hindi ka po niya pabababayaan sapagkat God owns every treasure in this world. English, every single treasure in this world. Ang Diyos po ang siyang nagmamay-ari. So hindi po tayo dapat mabababahala. Kailangan po nating manatili na panatag ang ating pong kalooban at kailangan po nating na manalig sa Panginoon. Hindi po dapat mag-iba yung ating pong faith. Hindi po dapat mag-change yung atin pong pananampalataya sa panahon na tayo ay walang pera, sa panahon na hindi po tayo nagtagumpay sa atin pong ginagawa sa buhay, sa ating business, no, sa ating journey dito sa ibabaw ng mundo. Yung failure kasi is part of success, hindi po yun siya inseparable po. Hindi po maaring itakwil natin yung tinatawag po nating pagkabiguan sapagkat yun po ay parte ng tinatawag po natin na success sa buhay. Parte po yun siya sa pag-abot ng atin pong inaasam sa buhay po natin, tuktok ng atin pong tagumpay. Wala pong tagumpay kung walang kabiguan na mangyayari sa buhay po natin. Mga kapatid at mga kaibigan, the more we delight ourselves to God, the more we desire, di ba? The more we desire to be faithful to Him, the more we desire na mananampalataya at mag-serve sa Kanya at huwag po nating ipagtaliban, ipagwalang bahala yung atin pong faithfulness sa pananampalataya, sa pag-serve ng atin pong Panginoon. To delight in God, to seek satisfaction, to seek the greatest joy, is the highest treasure of God in our individual life as a Christian. Yun ang pinaka mataas, pinaka malaki, pinaka mahalaga, pinaka mayaman na kayamanan
na naabot ng isang mananampalataya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon kung hinahanap natin yung ating pong kagalakan, kaligayahan sa presensya ng ating Panginoon. True joy, ang tunay at totoo na kagalakan, kasiyahan, hindi po natin matatagpuan sa mga bagay na gusto po natin mangyari sa buhay po natin. Na para bang dinidiktahan natin ang Diyos na dapat kung ano ang nasa isip mo, yun ang mangyari sa buhay mo. Ang Diyos ang susunod sa isipan mo at sa nais mo mangyari sa buhay mo. Mga kapatid at mga kaibigan, oftentimes, kadalasan, we need hard labor. Kailangan po natin na magpakatatag, kailangan po natin magtrabaho ng maayos. So sa ating pagtatrabaho, marami pong mga pros and cons, marami pong mga pagsubok, marami pong mga hindrances, mga balakid na kailangan po natin i-overcome, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag ka pong umayaw, don't surrender. The moment na mayroong mga balakid, mayroong mga comments, walang compliment, kung hindi, puro pagpupuna sa'yo, mga discouragement, kailangan po nating tumayo sapagkat yung hinahanap po natin na tunay na kagalakang kasiyahan sa buhay ay hindi po natin makakamtan sa pamagitan ng mga tao na nasa atin pong kapaligiran. May mga sitwasyon na wala ka ng kaibigan dahil mahirap ka. Wala kang kamag-anak dahil wala kang pera. Hindi po ba? Pero kung marami kang pera, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak, iniidolo ka ng mga tao, lumalapit sila sa iyo. Gusto nila na maging kaibigan ka nila, pero kung wala kang pera, ayaw nila na ikaw ay maging kaibigan nila. So mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay part of the circumstances na kung saan hinihila ka na palayo sa presensya ng Panginoon. But God will never fade His love. Hindi po magbabago. Ang kanyang pagmamahal ay genuine, totoo po yun. Hindi po yun siya peke. Hindi lang po sa bunganga ng isang tao nanggagaling po yun sa puso ng Panginoon. Tandaan mo kapatid at kaibigan na kung hinahanap po natin ang tinatawag po natin kagalakang kasiyahan sa buhay, ito ay makikita lamang natin sa Panginoon. It is only found wanting God above everything else in this world. So, above everything in this world, ang kagalakan, kasiyahan ay atin lang pong makakamtan sa presensya ng atin pong Panginoon. Ang Psalms 37, ito po ay sumulat upang i-encourage ang mga mananampalataya na huwag po tayong ma-discourage sa pamagitan ng prosperity, kung paano po nagiging mayaman ang mga tao sa atin pong paligid. Hindi po ba? Kung atin pong titingnan kung ano ang nangyari sa ating politics, yung mga malita-malita na mga tera kung saan siya pumunta, naging prospero sila. Nagkakaroon sila ng mga private jet, mga helicopters, no? Nagkakaroon sila ng hindi po mabilang ng mga luxurious car. Temporarily, masaya. Subalit sa panahon na sila po ay litisin, sa panahon na sila po ay nagkakaroon ng marami ng mga problema, mga kaso sa buhay, naging alanganin ang sitwasyon at gusto man silang magtago. Subalit, patuloy po silang hahabulin ng kanilang konsensya saan man sila magpunta. So wala pong kagalakan, wala pong kasiyahan. Temporary lang yung kagalakan kung i-base po natin kung gaano karami yung mga pera na hinawakan mo, inaapakan mo, gaano ang karami ang pera na tinatago mo. Kapatid at kaibigan, lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo ay maari po siyang mawala. Subalit ang kagalakan kung hinahanap natin sa presensya ng Panginoon, ito po ay tatayo magpawalang hanggan. Hindi po siya mawawala. So David, tell our present generation na hindi po dapat natin i-compare ang atin pong buhay bilang mga mananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan. Instead, to give pursuit of material things in this world, yes, kailangan natin ang pera, kailangan natin ang millions, but we need to delight in the Lord. This is more than an emotion. It is a daily choice. If we delight ourselves in the Lord, we are in being encouraged to spend reading the Word of God, to talk to God in prayer, to worship Him sincerely, to trust Him in every circumstances that we have. At higit po sa lahat, mga kapatid, to obey Him wholeheartedly
na dapat po nating sundin ang kautusan ng Panginoon wholeheartedly. Buong puso po nating sundin ang Panginoon without murmuring, without disputing, na hindi po tayo magliriklamo sa pagsusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ay isinulat to defend our relationship to God, not just in beautiful things that happen around us, but even in the saddest things, in the wicked things that happens around us. Mga kapatid, kung ano man yung nangyayari na masama, ano man yung mangyayari na hindi po aya-aya sa atin pong presensya, hindi po tayo komportable, God is defining our relationship with Him. Hindi tayo komportable kasi failure tayo. Tayo po ay baksak. Nandoon tayo sa kabiguan. Hindi po tayo naging successful sa oras na hinahanap po natin. Tinuturuan tayo na hanapin natin ang kagalakan sa presensya ng Panginoon at atin pong makamtan ang mga bagay na hinahanap po natin. Una sa lahat, we need to desire holiness more than tinatawag po nating popularity. Kasi marami kang pera, you are popular. Hindi po ba? Maging kilala ka sa mga tao. Faithfulness more than success. God will more than bless you through His comfort in our individual life. So, gusto natin tagumpay, subalit hindi tayo faithful sa atin pong panaglilingkod, pananampalataya sa Panginoon. That is also inseparable. Hindi po natin pwede nga isiparate yun, ikubli, na ikaw ay faithful, subalit naging failure ka, mabigo ka. No, dapat inseparable yun. Faithfulness is more than success, kapatid at kaibigan. Kung ikaw po ay naging matagumpay sa buhay, dapat maging faithful ka sa pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Yung iba, hindi pa nga nagtagumpay, wala ng panahon sa pagsimba, di ba? So, hindi ka pa nagtagumpay, wala ka ng panahon sa pagsimba. How much more kung ikaw ay magtagumpay na, lalo na siguro na hindi mo na maalaala ang oras, pagbibigay ng oras para sa Panginoon. Make time to enjoy God's presence every day. Ito po ay isang encouragement na binibigay ng ating makapangyarihan na Diyos. Let our greatest joy be found in Christ, be found in God, rather than in the circumstances. Sana yung atin pong kagalakan, kasiyahan, ay mahanap natin sa Diyos, hindi po sa mga pangyayari sa buhay po natin. We need to allow God's Word to shape our desire. Kailangan na yung salita ng Diyos, sana siya po yung mag-shape, siya po yung mag-mold, siya po yung tinatawag po natin, mag-horma sa atin pong pananampalataya, sa atin pong buhay dito sa ibabaw ng mundo, na hindi lang po natin titingnan ang maganda na pangyayari sa ating buhay at doon tamasaya. Subalit kahit anuman yung mga kabiguan na nangyari sa ating kapaligiran, we need to trust God because He knows to provide what is the best for us. Kailangan po natin ang pananalig, pananampalataya sa Panginoon sapagkat hanapin po natin ang kagalakan, tunay na kasiyahan, at ito po sa Diyos, at ito po ay ating makakamtan. God knows the best thing for you, and He is going to provide the best things for you. Huwag mong i-underestimate ang Diyos sa buhay mo, kapatid, na kung ikaw ay bigo, pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi po, He will never forsake you, He will never leave you. Kailanman ay hindi ka po pabayaan ng Diyos. Just trust God because He knows the best what is for you. The best that is for you, kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay dadalo sa hardin ng panalangin.

Panginoon, patawarin po ninyo kami sapagkat hinahanap po namin yung satisfaction, yung kagalakan sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng daigdig, pera, sasakyan, mga jewelry na gusto po namin makamit. Subalit, tinuturuan po ninyo kami na kung yun ay hindi po namin makaptan o kung ang mga bagay na ito ay nasa amin na, nahanapin po namin ang tunay na kagalakan sa presensya po ninyo sa inyo pong trono sapagkat ito lang po ang makapagbigay sa amin ng deepest satisfaction sa buhay. Sa presensya ninyo, salamat sapagkat kung mayroong mga pagkakataon na nabigo kami, ito po ay mag-shape sa aming desire. At ito po ay nagpapalabas, nagpapahayag kung ano ang amin pong pakiramdam, dinaramdam sa buhay. Salamat Panginoon sa pagtuturo po ninyo na kami po ay maglakad araw-araw na kasama ka. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reka, hanggang sa susunod na linggo. Magandang umaga, mabuhay po.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

Nakaranas ka na ba, kaibigan, na magkaroon ng pangarap na napakataas at isang pangarap na tila'y akala mo ay hindi madaling maabot? Yung tipong kahit alam mong mahirap abutin, patuloy mo pa rin inaabot dahil ikay naniniwala sa magandang kinabukasan na darating. Pero paano kapag sa paglalakbay mo patungo sa pangarap na iyon ay may mga pagsubok na susubok sa iyong kakayahan? Mga pagkakataong tila gusto kang pahintuin ng panahon. Ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon? Dahil ang matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa taas ng mithingin, kundi sa tibay ng loob na patuloy na bumangon at magpatuloy. Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Matayog na Pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawala ng pag-asa habang tinatahak ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating tinatahak. Ngunit, tandaan mo, kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaari magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at umalalay sa kanyang pamilya pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap. Nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap at may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamahan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito, at nararanasan nila mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, ipinakalala sa atin ng Diyos
sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.

Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa matayag na pangarap na inilalagay mo sa aming mga puso. Sa aming paglalakbay patungo rito, alam naming may mga pagsubok at kabiguan. Kaya't naway bigyan mo kami ng lakas, ng tapang upang patuloy na magsikap. Maniwala sa mga kakayahan na ibinigay mo. At huwag mawala ng pag-asa na may magandang bukas na parating. Turuan mo kaming tanggapin ang hamon bilang bahagi ng aming paglago. Kabayan sa tamang landas at ipaalala na ang bawat sakripisyo at pagtsatsaga ay may layunin. Sa iyong gabay, naway maging matibay ang aming loob at patuloy naming abutin ang matayog na pangarap na inihanda mo para sa amin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Melia Vanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umaga nito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febbc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong Kalusugan.
2: Hello kaagapay, magandang araw po. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Siyempre po ang ating tuon ay health and wellness ng buong pamilya. At kasama niyo po kami, Jo Cabrera Alabastro.
3: From Tree of Life Wellness Center.
2: Siyempre, papatuloy po ang ating programa para po mas marami tayong matulungan ano, ng mga kaagapay po natin na mag-ingat sa kani-kanilang mga kalusugan at sa panahon ngayon na paiba-iba yung ating weather, ano, Miss Mirna, at paano nga ba pangangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ayan po ang laging introduction at laging pangunguna po sa atin ng Tree of Life Wellness Center.
3: Tama ka dyan, Miss Jo. Marami kang sakit, nakakapitan ka ng mga sakit, at ang unang response ng tao ay gamot ng gamot, akala nila yun na lang ang pag-asa nila para gumaling. Di nila alam na ito pala eh mas lalong nagsushorten ng buhay nila dahil ito ay nagbibigay ng instant relief, pero sisirain naman ang in the long run ang kanilang liver, ang kanilang kidney dahil dun sa toxicity ng gamot at sa mga side effects ng mga gamot. Para lang itong band-aid na tinatapalan ng iyong sugat, pero yung sa loob ng sugat ay hindi naman nag-heal. So, nandito tayo ngayon para i-introduce no ang pagkain bilang our medicine. According to Hippocrates, let food be thy medicine and medicine thy food. So, tatalakayin natin ngayon, paano nga ba pwedeng maging gamot ang mga pagkain, ano? So, simulan ko na ba, Miss Jo? Simulan ko na. Okay. Ayon sa statistics, ang sakit, kaya nagkakasakit ang tao, 90% ay dahil sa maling pagkain. Di nangyayari ang sakit, kung nagkaroon ka ng kung ano man ang malubhang sakit na meron ka ngayon, ay hindi nangyari overnight yun. Yun ay accumulation ng mga pagkain, kinain mo ng mga nakaraan ng taon at ngayon eh naipon at naniningil. So, paalam mo panahon nila Abraham, Isaac, and Jacob, sila tumatagal na mga 100 years or more, no? Pero ngayon, pabata na ang mga naha-heart attack at age 17. Yung kaklase ng anak ko sa high school, ayun, namatay dahil sa heart attack. So, pabata ngayon. So, nakaka-alarm dahil sabi ng Panginoon Diyos sa Biblia, my people perish because of lack of knowledge. So, nandito tayo ngayon upang talakayin ang mga bagay-bagay na na-research ko at gusto kong ibahagi sa inyo. So, ang pagkain ay dinisign ng Panginoon according to the shape na ito ay makakagaling, no? Sabi sa Biblia, Genesis 1 verse 29, sabi, behold, I have given you every plant that is on the face of the earth that will be yours for food. So, ginawa na ng Diyos ang mga pagkain accordingly, no, para ito ay makagaling sa atin. So, according to shape, no, alam na ng Panginoon kung ano ang magpapagaling dito, tulad ng grapes. Diba, ang grapes ay, ang shape niya ay lungs, good for the lungs pala ito. Kidney beans, good for the kidneys. Sweet potato, ang shape niya parang pancreas, no? So, good for the pancreas sa mga may diabetes. Carrots, pag kinat mo yung carrots, yung loob niya, yung shape niya ay pancreas.